0: institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
13: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278.

0: Jersey.
1: 1278 AM.
0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
6: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
5: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
6: sa Radyo Magazine.
5: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: mga segmento na chat na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral, dito lang yan sa School on the Air. Pero bago natin simulan ang mga lessons of the day, please like and follow our social media accounts. Sa screen natin ang lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Like and share. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga mensahe kayong gustong iparating, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. At kung walang radyo sa bahay, okay lang din yan, dahil ang ating Radyo Magazine ay nasa mobile app, PBS Receiver. I-download nyo na ang PBS Receiver sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to, ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: So, unang bahagi na ating lessons of the day, kasama na natin ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kundi si Enggoy. Good morning, Enggoy.
5: Ayan, magandang umaga! Good morning, everyone!
0: Magandang umaga sa'yo, Enggoy. How's your morning?
5: Ay, okay naman po.
0: Oo nga, okay na okay si Enggoy. Halata naman ano, sa kanyang mga malalaking mga ngiti. Yeah. Samantala, Enggoy, meron akong tanong sa'yo ngayon.
5: Ay, ano po yun?
0: Sasagutin mo ng very honest.
5: Ay, sige po.
0: When was the last time you say thank you? Kailan ka huling nagpasalamat?
5: Kanina lang po.
0: Oh,
5: at pagpasok.
0: Sino ang first na sino ang pinasalamatan mo kanina?
5: Ay, yung driver po nung sinakyan kong bus.
0: Mm.
5: Kasi binaba ako sa tamang lugar.
0: Yon. So kanina, that's the yung nag-thank you si Enggoy. At napakaganda ng ginawa mo, Enggoy, dahil dun ka sa kuya driver nagpasalamat.
5: Ah!
0: Kasi minsan nakakalimutan natin na magbigay ng pasasalamat, appreciation doon sa mga simpleng bagay. Ikaw pala, Enggoy, napaka-appreciative na bata. Napaka-appreciative na bata ni Enggoy, kasi kahit sa mga simpleng tao na nakikita natin sa kalsada, nakakasalamuhan natin araw-araw, katulad na lamang ng driver, nag-thank you si Enggoy kasi naman siya ay ibinaba ng safe.
5: Yeah.
0: Sa tamang
5: lugar, babaan.
0: Tamang lugar. So yun pa lang, dapat mo na talagang ipagpasalamat. Yan yung ating pag-uusapan sa unang bahagi ng School on the Air. Kasi gusto natin mag-impart ng mga values dito, Enggoy, sa lahat ng mga batang makakapakinig. Kasi more than the academics, kailangan na uunawaan at napapahalagahan din natin yung mga kagandahang asal. Diba sa school yan ay good manners and right conduct. So when was the last time you say thank you? Kanina. Ako naman, siguro kanina pagising ko ng umaga, no? Siyempre, every time na, every morning, yung maganda yung umaga natin, we say thank you talga.
5: Kay Lord,
0: nga. Baka nakakalimutan na yan ng mga bata. Nako, mga bata, pagising nyo sa umaga, dapat always say thank you. Tapos humingi kayo ng blessing for the whole day. Para lagi kayong sasamahan ni Papa Jesus sa lahat ng mga gagawin ninyo every day. So dun pa lang, nag-say thank you na tayo. Napakahalaga nito, Enggoy, yung pagpapamalas ng appreciation. Siyempre, pati na rin sa mga magulang natin kung masarap yung breakfast ninyo ngayong umaga. Dapat din na ipagpasalamat natin yan. Say thank you for the foods that you

0: Eat. Iisa-isahin natin yung ilan sa mga bagay na dapat ipinagpapasalamat natin araw-araw. Una na yon, syempre yung mga pagkain na kinakain natin araw-araw. Si Mommy gumigising na maaga para lang ipagprito ka ng itlog. Diba? So say thank you. And also, say thank you to a very nice home and a complete family. Kasi tandaan natin, Engoy, hindi naman lahat ay merong pribilehiyo na katulad ng sa atin, 'di ba? Not everyone is as privileged as ours, ano? Kaya kailangan nating pahalagahan kung ano yung mga meron tayo. So mga bata, yung meron kang komportabling bahay, maayos na tahanan at yung mga magulang na mapagmahal, dapat mo na yung ipagpasalamat. How about you, Engoy? Ano pa kayo yung mga bagay na dapat nating ipinagpapasalamat everyday?
1: Ay, kung ano po yung meron ako. Yan. Kung ano yung kailangan ko
0: yun
1: na binibigay ng aking mga magulang.
0: Tama. At ngayon, malapit na yung pasukan, ano?
1: Yes!
0: Say thank you that you go to school. Dahil hindi naman lahat ng mga bata ay may kakayahan na pumasok sa eskwela. Diba, may mga kwentong nakakalungkot na ganyan pero may katotohanan. And also, say thank you that you get to play and have fun. Diba, yung makapaglaro ka lang sa labas, pagpawisan ka, masikatan ka ng araw.
1: Maglaro with friends.
0: Kung may mga kaibigan ka, dapat ipagpasalamat mo din yan. Hindi yung nangaaway ka ng kaibigan.
1: Ay, oh, masama yun.
0: Masama, no? Dapat mag-thank you ka sa friend mo dahil sinamahan ka maglaro. Pinasaya ka ngayong umaga. Diba, hindi yung makikipag-away ka pa. Yun ang nakakatuwa, Engoy, no? Kapag ka meron kang grateful heart, lalo na kapag kabata ka pa lang, as you get older, ano, mas na-appreciate mo din talaga yung mga tao sa paligid mo. So ayan, mga bata, sana ay simulan ninyo ngayong umagang ito na maging mapagpasalamat. Say thank you kay Kuya Driver. Say thank you kay Ate Janitor. Say thank you kay Mommy, kay Daddy, kay Ate, kay Kuya. At syempre sa lahat ng mga gumagawa ng mga simpleng bagay para sa atin everyday, dapat nating pasalamatan. Hindi yung namimili ka lang ng pasasalamatan. Ba't naman ganun? Ako hindi ako magti-thank you dito kasi wala namang regalo sa akin to. Ay! Bad yun, mga bata. So, dapat may regalo man sa inyo o wala, ay kailangan pa rin mag-thank you. O, pumunta sa birthday mo, walang gift, at least pumunta.
1: Oo.
0: O, diba?
1: Kasi,
0: naalala ka. Kasi pwedeng nasa bahay na lang dapat siya, nagre-relax. Pero nakipagsaya pa siya sa birthday mo kahit na wala siyang regalo. O, yun pa lang, very appreciative ka na. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
1: School of the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Tico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
19: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Fly PR 1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitude.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
25: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
23: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
28: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
29: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
28: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
30: Ay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
28: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
31: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
28: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
30: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
31: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: We're back, and this time para naman sa isa sa mga paborito natin, ang kwentong pambata. Nga pala itong mga kwentong pambata natin, ano, lalo yung mga sinasalaysay ng mga mismong book author at storytellers from QCPL. Lahat ng ito ay uploaded sa ating official social media page at sa ating YouTube channel. Kung kayo ay naghahanap ng mga kwentong pambata, mga maikling kwento para sa inyong mga anak, 'di ba? Minsan imbis na sila ay basahan ng libro, maganda din na pinapanood natin sila ng mga story time. Yan, nasa YouTube account po natin, hanapin niyo lang at Radyo Magazine. May playlist din tayo doon ng ating kwentong pambata. Samantala ngayon sa ating short story, hatid yan ng inyong best friend na si Engoy. Engoy, ano ang pamagat na ating kwentong pambata?
1: Ang pamagat po ay ang una kong takbo.
0: Ang una kong takbo ito ay sinulat ni Mr. Marvin Macalino and illustrated din by Mr. Marvin Macalino. So let's go and go.
1: Okay!
0: Para sa ating kwentong pambata.
1: Hello! Ako nga pala si Bambam. At ako yata ang pinakamabilis tumakbo dito sa aming baryo. Ang pangarap ko ay maging isang atleta. Kaya mahilig akong tumakbo kung saan-saan para mag-ensayo sa nalalapit na Kidlat Fun Run. Unang beses ko palang makakasali sa isang fun run, kaya dapat kong galingan. Pero kailangan ko rin mag-ingat, sabi ni Tito Doc, dahil sa aking sakit. Nakilala ko si Tito Doc nung 5 taong gulang pa lang ako. Kapatid siya ni nanay. Dinala ako ni nanay sa kanya dahil madalas akong nakararanas ng pagkahilo, pamumutla, panghihina ng katawan at pagkawala ng malay. Sabi niya, may sakit daw akong tinatawag na seizure disorder. Kaya bata pa lang ako, tinuruan ako ni Tito Doc na uminom ng gamot kada umaga para may protection. Tinawag ko itong Power-Up! Siya naman si Pia, ang aming kapitbahay at matalik kong kaibigan. Sabay kami pumapasok sa paaralan. Magkaibigan din ang aming mga magulang. Magkasama rin kami maglaro kapag Sabado at Linggo o tuwing bakasyon. Lunes ngayon, kaya papasok kami ni Pia sa paaralan. Gawain namin tumakbo na para bang mga ninja. Hi, Kuya Guard! Bati ko nang madaanan ko siya habang papasok sa gate. Pagdating namin sa silid-aralan, nakaramdam ako ng pagkahilo. Pero hindi ko to pinansin at tumuloy sa araw ko. Habang kami ay naglalaro ni Pia, hingal na hingal ako. Nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Natumba ako at napapikit. Ilang segundo ang nakalipas nang hinang aking pandinig. Para bang tinakpan mo ang iyong mga tenga gamit ang iyong mga kamay. Pagbukas ko ng aking mga mata, para akong nanonood ng TV na walang signal. Tila marami ako nakikitang para mga alitap-tap at bulalakaw na tumatawid sa paningin ko. Bambam, okay ka lang ba? Tanong ni Pia habang dahan-dahan niya akong tinutulungan tumayo. Medyo nangihina pa ako, sagot ko. Pwede mo ba akong samahan sa klinik? Oo naman! Halika, puntahan natin si Tito Doc, sagot niya. Matapos ang ilang sandali, dumating na si nanay sa klinik at kinausap niya si Tito Doc. Nilapitan kami ni nanay pagkatapos niyang kausapin si Tito Doc. Nay, pasensya na po. Napabayaan ko po ang aking sarili, sabi ko kay nanay. Bambam, sa susunod, kapag nakaramdam ka ng hingal, huminto ka at huminga ng malalim. Wika ni nanay nang nilapitan niya kami ni Pia. Hindi na po ba ako makakasama sa fun run? Tanong ko sa kanya. Kailangan mo munang alagaan sarili mo, nak. Ikaw din ang tutulong sa sarili mo para gumaling ka at makatakbo ka sa fun run, sagot ni nanay. Tita, tutulungan ko po si Bambam, wika ni Pia. Sige, sabay kayo mag-ensayo para mas lumakas ang inyong mga katawan, sabi ni nanay. Kinabukasan, maaga kaming gumising ni Pia para mag-ensayo sa harap ng aming bahay. Hindi namin kinalimutang mag-unat ng katawan at paa para hindi sumakit ang katawan mamaya. Power up! Wika ko sa pag-inom ko ng gamot para panlaban sa aking sakit. Todo suporta ni nanay sa aming pag-ensayo. Sa lakas ng boses niya, parang nag-umpisa ang isang fun run at mas kinanahan kaming tumakbo. Ilang sandali habang kami ay tumatakbo, nakaramdam ako muli ng bigat ng aking dibdib. Pia, huminto muna tayo. Hingal kong sabi kay Pia. Hala, okay ka lang ba? Ang bilis mo nga kanina, Bambang. Wika ni Pia habang kami ay nagpapahinga. Kaya ko to! Kailangan lang ng kaunting pahinga, wika ko sa kanya. Hindi ka ba natatakot magkaroon ng seizure ulit? Tanong ni Pia. Ha, natatakot? Pero kakayanin ko to, sagot ko. Kaakibat ko naman ang aking gamot at pag-iensayo. Sasamahan ko pa ng dasal. Hindi ko pababayaan ang sarili ko. Diyan, Bambam. Magiging magaling kang atleta. Pasigaw ng bigkas ni Pia. Tuloy kami nag-ensayo ni Pia at hindi rin namin nakalimutan magpahinga pagkatapos. Sabado na! Araw na para tumakbo! Power! Ah! Wika ko sa pag-inom ko ng gamot pagkatapos kumain ng almusal. At mabilis ako naghanda para sa Kidlat Fun Run! Pagdating namin sa paaralan, agad kami nagpunat ng katawan at uminom ng tubig bago magsimula. At simula noon, parati na ako nag-ensayo at sumasali sa mga fun run kagaya nito. Yan.
4: Ang kwento ng ating bida sa kwentong pambata walang iba kundi si Bam Bam.
1: Si Bam Bam.
4: Maraming salamat ha.
0: Maraming salamat. Ayun, medyo, ayun, ano, hindi agad ako narinig sa ating mikropono. Samantalang maraming salamat, Engoy.
1: Ay, malam naman po.
0: Sa nakakatuwang kwento na yan ni Bam Bam. At sana ay may napulot na aral yung mga bata ngayon. Ano? Tingnan nyo si Bam Bam, may karamdaman siya. Pero gusto niya talaga maging atleta, gusto niya talaga na matutong maging mabilis sa pagtakbo, kaya naman hindi naging hadlang ito.
1: Oo, dapat disiplina lang, di ba?
0: Tama, disiplina lang. Napakaganda nung binanggit ni Engoy. Kaya sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon, kung may gusto kayong gawin, pwede maging isang atleta. Pwede magaling kumanta, o kaya naman magaling magpinta, o magaling magsulat. Lahat ng mga yan, mga bata, ay pwedeng-pwede ninyong gawin, pwedeng-pwede ninyong matutunan. Sana maging inspirasyon si Bam Bam sa inyo. At kung sa tingin ninyo may pwedeng makahadlang sa inyo, ay magpursige pa rin kayo.
1: Oo.
0: Basta alam naman ninyo na tama ang inyong ginagawa. Ito ay para sa inyong growth, para kayo ay matuto. Nako, talagang sundan nyo lang yung sinasabi ng inyong mga puso. Maraming salamat, Engoy,
1: Maraming
0: sa ating maikling kwentong pambata na yan. Ito ang pamagat ay ang una kong takbo. Again, written and illustrated by Mr. Marvin Macalino. Samantala, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ng learning. Wala iba kung hindi sa
1: School on the Air!
5: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
28: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
29: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
28: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
30: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
28: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
31: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
28: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
30: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
31: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
12: Colab
10: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan,
10: pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
12: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan,
15: World News in 5,
10: ang inyong institusyon
16: sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
15: 66 Informasyon,
13: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
10: Sports Radio 918,
13: Radyo Magazine 1278
10: at Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM,
12: Capital 104.3,
15: Radyo Pilipinas World Service,
10: Sports Radio,
16: Radyo Magazine,
10: Serbisyo Publiko,
12: the AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM,
15: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
5: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, syempre sa School on the Air. Samantala, this time, nako ha, napapansin na natin talagang napapadalas na ang pag-ulan, ulan, ulan. Hindi nyo ba naiisip o hindi nyo man lang ba tinatanong saan ba galing ang ulan? Pinag-aaralan natin yan lalo na sa subject na science. Diba, yung ibang bata excited lagi kapag ka-science time na, 'di ba, Engoy? Kasi pag science talaga, ang dami mong mga tanong na nasasagot, 'di ba? Katulad noon. Katulad noon, iniisip mo lagi, naku, saan kaya galing yung ulan? Paano kaya nabubuo yung ulan?
1: Ayun nga,
0: 'di ba? So ngayon sa School on the Air, pag-uusapan natin, paano nga ba nabubuo ang ulan?
1: Paano nga ba?
0: Paano nga ba? 'Di ba, minsan nako, sobrang lakas naman minsan ng ulan. 'Di ba? Pero kung ako tatanungin mo, Engoy, medyo ayaw natin ng ulan kasi 'di ba, yung mababasa ka.
1: Ano?
0: Tapos may gusto kang gawin sa labas, hindi mo magagawa. Pero kailangan nating maunawaan ang ulan ay kailangan natin, lalo na ng mga halaman, 'di ba?
1: Yan.
0: O, para makakain tayo ng mga gulay, ng bigas, ay kailangan din na uulanan sila. Kaya naman ganun kahalaga ang ulan. So, how rain is formed? Ito ang pag-uusapan natin. Ang first na water cycle kasi ang pagbuo ng ulan. Ang tawag doon ay water cycle. At ang unang cycle, ang tawag dito ay evaporation. Evaporation.
1: Yan yung pag-akyat ng tubig.
0: Tama ba? Tama ka, Engoy.
1: Yan.
0: Yes. Kapag sobra kasi ang sikat ng araw.
1: Yung mainit na mainit.
0: Mainit na mainit ang panahon. Lalo na pag summer, sa ang mga tubig na ito ay nag-evaporate. Diba? Nag-evaporate sila at sila ay pumupunta sa saan, Engoy?
1: Sa ulap?
0: Sa ulap.
1: Yeah.
0: Ang tao, ulitin natin, ano, pag sobrang init ng panahon, ang tubig ay nag-evaporate. Okay? Nag-evaporate ito at napupunta ito sa ulap. At kapag nasa ulap na yung tubig na ito dahil sa sobrang init ng panahon, ang tawag naman dito, Engoy, ay condensation.
1: Ah, okay.
0: Ito pa rin ay bahagi ng water cycle natin. Ang condensation, ito naman yung process na kung saan yung mga tubig na nag-evaporate, napupunta sa loob ng ulap natin. At kapag ka bumibigat na yan, Engoy, bumibigat.
1: Ah, sobrang bigat na.
0: Sobrang bigat na ng ulap. Dahil doon sa mga tiny droplets, ang tawag na dito ay precipitation. Ayun na yung process ng pag-ulan. Ayun. Yun yung kukumpleto sa ating water cycle. Actually, nandito sa last slide natin, yung tatlo sa water cycle natin, ano? Una, sa sobrang init ng panahon, sobrang sikat ng araw, nag-evaporate yung tubig. Lalo na doon sa mga dagat, ano? Sa shore. Pag nag-evaporate yan, pupunta sa ulap. Yung ulap naman, dahil sa koleksyon ng mga droplets mula sa evaporation, ito ay bibigat. Kaya minsan napapansin natin yung mga ulap, pagka uulan na, di ba nagiging
1: parang
0: maitim?
1: Black?
0: Oo.
1: Diba?
0: Nagiging black na yung ulap natin. Ito kasi ay dahil sa sobrang bigat na ng mga droplets.
1: Oo, mabigat na yung mga tubig na nasa
0: ulap.
1: Oo,
0: yes. Ano, nabuo na yung tubig sa ulap. At kapag ito ay bumagsak dahil sa sobrang bigat, ang tawag na dito ay precipitation. Ito na mismo yung proseso ng pagbuhos ng ulan.
1: Ah, okay.
0: Kaya naman, kung papansinin natin, ano, kapag summer season na, ang summer nag-uumpisa yan, 'di ba? March, April, May. Talagang sobrang init ang panahon. Kaya naman kapag dumating na yung tag-ulan, sobra din naman yung bagsak ng ulan. So yan naman ay dahil sa tinatawag na water cycle. Tandaan natin, mga bata, ang water cycle ay binubuo ng evaporation, condensation, at ng precipitation. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pag-ulan.
1: Yan.
0: May natutunan ka na naman, Engoy.
1: Yes.
0: Yan ang inyong tatandaan, ano? Kaya every time na umuulan ako, ang iisipin nyo na lang, ang dami na naman sigurong tubig sa ulap. Kaya naman bumabagsak na ito. So, ayun na yung ating ulan.
1: Ay, next time naman yung snow.
0: Oy, sana. Oh, diba? Sana. Bakit naman hindi, ano? At, pero yun nga, kasi ang bansa natin ay tropical country tayo. We only have wet season and dry season. Kaya naman, mga bata, hindi tayo katulad ng Amerika na meron silang winter.
1: And spring.
0: Spring, di ba? May autumn pa sila.
1: Yan, o nga.
0: nga, malay mo naman. Malay natin. Pero sa ngayon, ang pag-aaralan muna natin ay ang ulan. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Ah, bakla, bakla, bakla.
4: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
30: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
9: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
20: I love it when you call me Senorita.
22: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
19: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
23: Pauso.
19: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abata and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
24: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
25: Namamasyal pa sa Luneta.
18: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo and this time nasa huling bahagi na tayo ng ating mga kwento dito sa School on the Air at ating mga lessons. Samantala, bago tayo matapos, meron lamang tayong School on the Air advisories. Ito ay para sa lahat ng mga estudyanteng atleta dahil next year 2027, nako, gaganapin na ulit ang palarong pambansa. At ang magandang balita, mga bata, ito ay gagawin na dito sa lungsod Quezon.
1: Ay!
0: Yes, dito sa Quezon City. Kaya,
1: oo nga.
0: Kaya malapit na, Ingoy, pwede tayong pumunta.
1: Ay, oo, bisita tayo.
0: Oh, bakit hindi? Ano, para makilala natin yung mga estudyanteng atleta na sasali sa susunod na palarong pambansa. Ito nga ay official na in-announce na ng Department of Education dahil yung palarong pambansa ngayong 2026, ito ay ginanap sa Agusan del Sur.
1: Ay, oo.
0: Kaya naman, nakahanda na rin at hindi naman nakahanda, kundi meron na silang announcement sa susunod na palarong pambansa na gaganapin sa Quezon City dito sa National Capital Region. Ang galing, ano? Ang bilis.
1: Oo nga.
0: Ilang buwan bago ang anunsyo, nagsagawa ang mga miyembro ng Palarong Pambansa Board at Secretariat ng mga inspeksyon sa iba't ibang posibleng venue sa lungsod ng Quezon. Pwede kasing kabilang ang UP Diliman, ang QCMICE Center, Amoranto Sports Complex, Don Alejandro Roses Senior High School at Quezon City High School. Nakipagpulong din ang kinatawan ng DepEd sa DILG at Philippine Sports Commission kay Quezon City Mayor Joy Belmonte upang talakayin ang mga paghahanda para sa pagdaraos ng pambansang palaro. Ito kasi ay kalahok yung iba't ibang estudyante sa iba't ibang
1: probinsya. Regions.
0: Yes, regions. Nationwide ito. Kaya napakalaking event nito para sa lahat ng mga estudyanteng manlalaro. Kaya ngayon pa lang ay talagang naghahanda na ang buong puwersa ng DepEd at syempre ng mga local government units. So yan ang aabangan natin for the next year, ang Palarong Pambansa 2027. Samantala, Ingoy, nagbato naman ako ng trivia of the day o hashtag alam mo ba sa ating Facebook page. Babasahin ko, Ingoy, ha? Pero pwede mo na palang sagutin. At i-announce ko mamaya sa Facebook natin kung sino ang lucky winner ng 100 pesos load. Ingoy, baka sumali ka dyan, ha?
1: Hindi, ha?
0: Eto, Ingoy, ang tanong ko kasi para sa ating trivia of the day hashtag alam mo ba? Ano ang tawag sa mga species o hayop na ang tanging kinakain lamang ay halaman? Ano ang tawag sa mga species o hayop na ang tanging kinakain lamang ay halaman o mga dahon-dahon? A. Omnivore. B. Carnivore. C. Herbivore. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-react sa ating trivia post, sa lahat ng nag-comments, kung daw nagkakamali, 27 ba yan? At counting, kasi hanggang ngayon, may mga sumasagot pa rin. And also sa lahat ng mga nag-shares ng ating trivia post kahapon. Late ko na nga yan na post, ano? Maraming salamat po. Ano ang sagot, Ingoy?
1: A. Ang hula ko ay letter C.
0: Tama!
1: Ang galing ka!
0: Ang galing ni Ingoy. Ang omnivore kasi, mga bata, ito yung mga species o hayop na ang kinakain nila parehas. Parehas na karne at halaman.
1: Ah, okay.
0: Kumakain sila both ng karne at ng halaman. Ang tawag doon, omnivore. Ang carnivore naman, tanging mga karne lang yung kinakain nila. Ang herbivore naman, tanging halaman lang ang kinakain nila. So, ang tamang sagot sa ating tanong ngayon ay
1: letter C!
0: Herbivore! Ang galing ni Ingoy, ah. Pinabilib mo ako, Ingoy, ngayong umaga.
1: Chamba lang!
0: Chamba lang, ayan. Marami pa kayong mga trivia post, ano, next week ulit. At aabangan natin mamaya sa Facebook kung sino ba yung lucky winner natin ng
1: 100 pesos ba yan?
0: Yes,
1: na load?
0: 100 pesos load.
1: Okay.
0: Samantala, magpapasalamat na rin tayo sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umagang ito. Thank you so much kay Miss Marichal Malimban. Salamat din kay Miss Camille Omali. Maraming salamat sa iyo, Ingoy.
1: Ay, wala ka naman po.
0: At sa lahat sa inyo mga bata, maraming salamat. Bukas muli, magkita-kita tayo at matuto tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi isa.
1: School of the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Fiesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak, makay ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to, ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico. Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating,
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan.
14: 66 Impormasyon.
16: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazines at syempre kasama niyo po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie. Ano, para po sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. At bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazines sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po na natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po yan sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po ano, sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, at sa ating Facebook and YouTube live streaming, ay kasabayan nga rin po tayong nasusubaybayan ngayon sa pamamagitan ng PBS receiver. Ano ba yung PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan mapapakinggan ninyo lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. This includes our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang sports radio, and syempre tayo ang Radyo Magazine, gayon din ang Radyo Pilipinas World Service at ang ating FM 1 and FM 2 stations, ang The Capital at ang Republika ni Juan. And ito pong PBS receiver, mga mare, mga pare, ay available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user. At sa App Store po kung kayo naman ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, this morning nga mga mare, mga pare, ano, gusto ko lang i-ask sa inyo, minsan nyo na bang naranasan na mag-donate ng dugo? Siguro may mga ilan ano, sa mga kumare at kumpare natin na na-experience na na magbahagi ano, ng tulong sa pamamagitan nga po ng kanilang mga dugo. Para naman sa iba na may nararamdamang takot, pangamba, ano, well, that's normal. Ano, parte ng pagiging tao ang pagkatakot o pangamba. Pero syempre, para nga po malaman natin ano ba itong tinatawag na blood donation. Ano ba yung tulong na maaaring maibahagi nito, hindi lamang po ano, para doon sa mga nakakakuha ano, o yung mga benepisyaryo o pasyente na maaaring makakuha ng dugo natin ano, kundi pati na rin sa mga taong mismo na nagdo-donate ng dugo. So meron din pong benefit pala ito, mga mare, mga pare. And with that, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, makakasama po nating muli, ayan, nakakatuwa mga mare, mga pare, ano, ang director ng National Blood Services, and siya rin po ang Assistant Secretary General for Program and Services mula po sa Philippine Red Cross. Wala pong iba kundi si Dr. Christy Monina Nalupta. Magandang umaga po, Doc, and welcome back po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Thank you very much, Maring Jolie, ano, and sa mga nakikinig at nanunood ng ating programa, Musta Mare ng Radyo Magazine. Good morning again to everyone.
0: Ayan, good morning din po, Doc. And of course, maraming salamat sa pagpapaunlak po ng panayam natin this morning. And siguro po, Doc, kanina napahapyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin tungkol nga po dito sa blood donation. Pero bilang panimula po, sa kasalukuyan, sa ngayon po ba, kumusta po yung sitwasyon ng blood supply sa bansa, lalo na po sa mga ospital at blood institutions kung saan katuwang po kayo ang Philippine Red Cross?
2: Maring Jolie, ano, sa ngayon naman ay patuloy nating natutugunan ang pangangailangan ng dugo ng ating mga pasyente. Ngunit, no, gusto ko rin ipahatid na ang demand for blood is mas mataas kaysa sa supply natin, no. Kaya kung mapapansin ninyo, magmula nung bago mag-holiday, kami ay nananawagan na ng blood donations, no, para huwag tayong dumating sa pagkakataon na wala tayong maibigay at nandun tayo sa critical na level ng dugo. Kaya sa ngayon, eto, nandito po ako, nananawagan ng blood donations, no? Sa mga panahon na kasi ngayon po, lalo na nung nakaraang holidays, no? Pag-holidays talaga. At ngayong January, nandun pa rin tayo sa lean month period na kung saan po ay mas kukonte yung mga nagbibigay ng dugo sa kadahilanan. Perhaps wala sila sa kanilang mga places of work. Sila ay nagbabakasyon, sila ay hindi pwedeng mag-donate ng dugo, no? So, at hindi pa regular yung blood donation activities ng ating mga partners like ng mga companies, ng mga local government units. So, talagang pinapaigting natin ang drive natin, ang campaign natin for blood donations kapag ganitong mga panahon.
0: Ayan. Ay, nabanggit niyo po, Doc, ano, na sa ngayon po ay nasusupply naman po natin yung mga nangangailangan ng dugo. However, yun nga po, mas mataas yung demand, ano, kaysa po dito sa supply na mayroon tayo sa ngayon. Pero ito po ba, Doc, may mga panahon po ba na mas critical ang kakulangan ng dugo sa mga institution po? For example, ano, yung pag may mga sakuna o pag holiday season, tulad nga pong nabanggit ninyo, ano, may mga times kasi na maraming tao ang wala sa kani-kanilang lugar o sa kani-kanilang mga tahanan. Or maybe pag tuwing tag-init. So, meron po bang specific season or panahon na talagang nangangailangan ng dugo ang maraming hospital or institutions?
2: Oo, lalo na kapag may pandemya or endemic or epidemic cases like yung dengue, no?
0: Mm-hmm.
2: So, actually, ang dengue ngayon all year round na. So, kapag nangailangan kasi ng isang pasyente ng platelets, eh, hindi lang isa yan, no? Umaabot sa 6 na unit. So, in short, no? Kung kailangan nila ng 6 units, 6 na donors, mm-hmm, ang paggagalingan niyang platelet concentrate na yan. So, sa madaling sabi po, kailangan natin ng ating mga blood donors, continuous blood donation. Yung mga emergency cases po, mga vehicular accidents, kailangan din po yan ng maraming dugo, especially kapag may blood loss or bleeding. So, hindi lang naman po yan humihingi ng one unit. It may go as high as 4 to 5 units po. So, yan yung mga inaantabayanan natin at tayo ay talagang pinaghahandaan natin yung mga emergency cases. Yan yung sa panahon ng holiday season, emergency cases, at yung mga ngayong mga kapanahunan naman

0: ano, para nga po makapag-donate ng dugo or maybe yun nga po para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Pero sa ngayon po ba, Doc, base siguro sa datos or maybe sa inyong karanasan po, ano-ano po ba yung uri ng dugo ang kadalasang nauubos o yung mataas po yung demand?
1: Ang masasabi ko naman po ay wala naman tayong datos kung ano talaga yung mataas yung demand. Iba-iba talaga, no? Ang masasabi lang natin ay very common ang blood type O. So since sa mga sa atin, sa populasyon natin, common ang blood type O. So basically, mas marami ring mga blood type O patients ang nangangailangan. And the least is the blood type AB. But then, since kukonti ang ating mga donors na blood type AB, so dapat meron din tayong listahan or registry ng ang mga different blood types ng ating mga blood donors na kung saan ay pwede natin silang tawagan kapag tayo ay may kailangan.
0: Ayan, ano, meron naman po pala nga listahan. Kumbaga, o nga do, kasi sa aming mga pangkaraniwang mamamayan, ano, pagka nagkakausap-usap kami, minsan nababanggit, anong type ng dugo mo? Ano, pag nabanggit nga po na AB, ano, minsan may worry na nararamdaman yung isang tao na, ay, naku, mahirap daw. Ano, may mga ganyang usapan po paminsan. But at least, I'm glad, Doc, ano, na yun nga po, sabi ninyo, despite yung may list and meron ding marami, and yung list naman po ay AB, at least meron po tayong listahan, ano, para nga po may makontakt if ever na kailangan talaga, dahil yun po ang kakaunti talaga ang may blood type AB sa atin. And sino-sino po ba, Doc, ang mga karaniwang umaasa sa blood supply, o ano po yung uri ng mga pasyente ang direktang naapektuhan kapag po halimbawa kulang talaga ang supply ng dugo sa atin?
1: Sa ating datos, ang regular na pasyente na kumukuha sa atin ng dugo ay ang ating mga dialysis patients, no? Meron kasi silang panahon na kung saan bumababa ang kanilang hemoglobin level, nagiging anemic sila. So since regular silang nagda-dialysis, kapag bumababa na yung kanilang hemoglobin level, so nangangailangan na sila ng dugo. Actually, ang dialysis procedure para sa isang pasyente na may chronic kidney disease na nagda-dialysis ay 3 times a week, no? So aside from that, ang ating mga blood disorder cases or mga cancer of the blood, mga leukemia, talagang marami talaga silang kailangan na dugo. So hindi lang isa yan, no? Kung hindi 3 hanggang 6 na units for platelet concentrate and packed red blood cells, no? So, and yung nasabi ko kanina po, no, yung ating mga vehicular accidents, yung ating mga nanganganak, especially kung complicated cases ang kanilang panganganak, nangangailangan din na sila ng dugo. Binibigyan po natin sila ng katugunan sa kanilang pangangailangan ng dugo. So, aside from that, yung ating mga surgery cases, especially yung nag-heart bypass, talagang kailangan ng dugo. Sari-saring klase ng dugo, like whole blood, packed red cells, plasma, platelets. So, umaabot sa 12 units para sa isang pasyente for those who will undergo a heart bypass. So yun yung mga cases na pwede kong ma-share na galing sa datos ng Philippine Red Cross.
0: Ayan, ano. Ito pong binabanggit niyo na unit, Doc, ano, ng dugo. Pwede niyo po bang i-clarify further? Ito po ba ay nangangahulugan? Kasi ang usually naririnig po natin, uy, isang bag ng dugo ang kailangan ng isang tao. Ano pong pagkakaiba sa unit na term at sa bag po?
1: Oo. Ang isang unit ay isang bag, no? So, sa isang blood donation, when you donate 450 ml of blood, no, makakatulong yan sa 3 or hanggang 4 na pasyente. Bakit? Itong whole blood donation ninyo ay pwedeng maiproseso para magkaroon ng 1 unit of platelets or 1 bag of platelets, 1 bag of

0: red cells and 1 bag of plasma. So in short, no, tatlo agad yung matutulungan sa, ng isang blood donation ng ating mga blood donors.
1: Ayan, ano, nakakatuwa, Doc, na sa isang isang tao, ano, marahil or maybe isang bag ng dugo nga po, mahigit isa o dalawa o higit pa ang matutulungang tao. Thank you, Doc, dito po sa inyong clarification. Samantala, ito, Doc, ano, ang palaisipan din sa ilan sa mga kumare at kumpare natin. Totoo po bang mahalaga ang regular na blood donation? So ano po yung mga benepisyo nito sa ating katawan at kalusugan? Kasi usually ang iniisip natin or ng ibang tao, hindi ho ba pagka nag-donate ka, yung dinonatan mo lang yung matutulungan mo. Pero little did we know, pati pala tayo mga nagdo-donate, no, ay meron ding benepisyong nakukuha. So ano-ano po ba ito, Doc?
0: Oo, yung ating blood donation, no, of course, it's life-saving para sa ating mga pasyente. Pero ito rin ay makakatulong para sa ating nagdo-donate ng dugo. Why? Of course, number one is really bringing life to a person na talagang nangailangan ng dugo. Second is the self-worth, the fulfillment that you know na ikaw ay nakatulong or makakatulong. More than that, talagang yan naman talaga ang purpose ng pagbibigay ng dugo. Sa atin naman, no, kapag ikaw ay nagbabibigay ng dugo, actually sa mga, especially sa kalalakihan, no, magandang maging routine ang pagbibigay ng dugo, kasi merong chances na kapag you don't lose blood or you don't give blood, no, meron tayong tinatawag na iron plaque formation sa ating mga daluyan ng dugo, no. Kapag plaque, to ibig sabihin kumikitid ang daluyan ng dugo because nag-accumulate ang iron. So sa pag regular blood donation, na isasama dyan yung iron, na i-stabilize mo yung iron level sa katawan mo, no, normal sa ating mga kababaihan na regular tayong naglalabas ng dugo through our menstruation. So sa mga kalalakihan, this is a mean for them to remove the excess iron sa katawan. Of course, nalalaman nyo din yung inyong kondisyon sa araw ng inyong donation. Bakit? There's a complete medical check-up na ginagawa ng ating doktor. Number one, of course, we don't want our donor na magbigay na hindi naman pala healthy, no? So nalalaman niya kung ano yung nagkakaroon ng medical consultation, nagbibigay ng guidance din yung doctor, no? Somehow kung ano yung management or paano tugunan kung ikaw ay hindi temporarily deferred, kung ano yung nakita natin sa iyo. Good kung ikaw ay nag-qualify, ibig sabihin you're healthy, no? So you can donate regularly every 3 months, no? That's 4 times a year. It's very, very important, no, na we have to imbibe, or yung sa mindset natin, the culture of blood giving. Sana maging regular or naka-instill na sa mind ng ating mga tao ang culture of giving blood para sa ating mga kababayan.
1: Ayan, ano, nakakatuwa naman, Doc, itong paliwanag mo sa mga kumare at kumpare natin. So ibig sabihin pala, Doc, basically, ano, ay nakakatulong po pala talaga ang blood donation, hindi lang doon sa binodonate natin, kundi sa atin, ano, in terms of health din. But most of all, of course, higit sa lahat, yun nga po, yung pagbibigay, ano, o yung siguro pagtulong sa kapwa, ano, ang pinakamahalaga sa lahat. Pero sa kabila ng ito, Doc, ano, syempre hindi pa rin mawawala talaga yung takot, pangamba ng ilang tao. May mga nagdadalawang isip pa rin po na mag-donate ng dugo. So ano po ba, Doc, ang mga karaniwang misconception o mga maling paniniwala tungkol sa blood donation na nais niyong linawin sa publiko?
0: Oo. Ang pagdodonate ng dugo naman, of course, hindi natin maaalis sa isip ng ating magdodonate ng dugo ay ang takot or ang sakit, no? Ang ating mga blood bank staff ay trained to collect blood, no? Of course, may konting sakit, but hindi naman ito talaga masakit na masakit, no? Trained din po sila for donor care, no? Para ma-explain mabuti sa kanila ang kahalagahan ng dugo, maampatan yung kanilang takot during blood donation. So, yung level ng dugo na dinodonate ninyo ay sapat lang. Scientifically, yan ang pinaka-maximum na pwede nating maibigay. So, hindi tayo mawawala ng dugo sa katawan. At once na ikaw ay nag-donate ng dugo, nare-replenish ang ating liquid sa katawan. That's why we advise those who donate blood to drink more, no? And then in 120 days yung kanilang red hemoglobin level nagno-normalize na. Kaya during that time pwede na ulit kayong mag-donate ng dugo.
1: Alright, ayan. Gusto ko pong ipunto, Dok, itong sinabi ninyo, ano, na hindi mawawala na or mauubusan ng dugo, ano, ang isang tao pag nag-donate siya. I think that's one thing, ano, na isa sa mga misconception po talaga ng tao, ay, baka naman maubos yung dugo ko. Kasi ini-imagine po nila pag nakikita na, lalo na ho, isang bag ng dugo, ano, parang nararamihan sila. Parang, hala, yung dugo na yan, nasa katawan ko, tapos paano pagka nilabas ko, ano, edi, ako naman ang mawawala. May mga ganyang misconceptions. Salamat, Doc, sa paliwanag ninyo na yun nga po, hindi na mauubos yung dugo. And of course, yun nga po, sa umpisa, may scanning pang nagaganap, ano, or maybe check up para talaga tayo ng mga professional para malaman kung qualified ba tayo sa pagdodonate ng dugo. And siguro, Doc, bago tayo dumako sa kasunod na tanong, Doc, ito po bang pagdodonate? Kasi isa rin po sa mga misconception, yung pag may tattoo raw po. So, pag may tattoo, never na raw pong pwede na mag-donate ng dugo. Totoo po ba ito? Or merong specific time frame lang po after the tattoo pwede na uling mag-donate ng dugo?
0: Oo. Hindi naman to immediate deferral kapag ang isang donor ay may tattoo or may mga tattoos. Kagaya ng sinabi mo, meron tayong deferral period, no? For those who have tattoos. If your tattoo is already more than 1 year, so you can already donate blood. But if still a new one, a fresh, less than 1 year, then you have to wait until you reach yung ating 1 year period, then you can donate na. Why, no? Meron kasing mga tattooing procedure na kung saan hindi safe perhaps ang naging procedure na pwedeng makontamina ang ating dugo while tattooing. So even though we test our blood unit, merong window period kasi ang certain diseases like hepatitis B, hepatitis B, C, and HIV, no? Hindi natin makakapture yan kapag nandun ka sa window period na yon. Kaya we actually defer first for 1 year those who have recent tattoos, no? So, ma-mention ko lang, our blood is safe because we screen, it's mandatory to screen the blood donations sa mga iba-ibang mga sakit na pwedeng matransfuse, no? Ibigay sa isang pasyente. Na-mention ko, hepatitis B, hepatitis C, malaria, syphilis, and HIV.
1: Ayan, ano, itatanong ko pa lang po sana, Doc, ano, kung gaano kaligtas ang proseso ng blood donation. Pero salamat po. Ayan, Doc, ipinaliwanag mo sa aming lahat, ano, na may screening talaga na nagaganap before mag-donate ng dugo. Kung hindi po siya basta-basta na pumunta ka sa mga blood banks or maybe sa mga blood donation drive, tas ay gusto ko, hindi lang po siya ganoon ka simple, ano, kumbaga may mga test pa para malaman kung isang tao nga po ay kwalipikado sa pagsiscreen. Ayan, maraming salamat, Doc. And ito po, speaking of donation, sino-sino po ba yung mga maaaring maging voluntary blood donor? So may mga pangunahing qualification po ba tayong dapat tandaan?
0: Yes, Maring Jolie, no? Yung ating basic requirements ay, of course, yung age, no? You can donate as early as 16 years old up to 65 years old. For those 16 and 17 years old, kailangan lang natin ng consent from the parents or the guardian. As to the weight requirement naman, you should be at least 50 kilos or 110 pounds, no? At the time of donation, ikaw ay dapat healthy, walang ubo, walang sakit, walang fever, no? Kaya ikaw ay mag-undergo ng health check ng ating physician. Basically, sana normal ang inyong blood pressure. Iba-iba naman ang average blood pressure ng isang ating donor, ano, as low as 90 for systolic and as high as 120 for the diastolic. So, yun po ang dapat malaman ng those who will who would want to donate to the Philippine Red Cross.
1: Ayan, ano, and uulitin ko lang, Doc, ano, 18 until 60 or 65 po, could you please clarify?
0: It's 16 years old to 65 years old.
1: As early as 16 po pala, Doc, pwede na nga mag-donate. Pero yung mga ganitong cases po ba, Doc, since hindi pa legal age, bali kailangan po ng consent ng magulang, tama po?
0: Tama yan, or the guardian, from the parents or from the guardian.
1: Ayan, even po pala ano ang mga nakatatanda nating mga senior citizens po, ano, even 60 and above until 65 po kung qualified pa ay pwede pang mag-donate ng dugo. Ayan, thank you so much po, Doc. Pero siguro po para lang din po sa peace of mind, ayan, ang mga kumare at kumpare natin, sa inyo po ba sa Red Cross, Doc, ano po tinitiyak ng PRC ang kaligtasan ng isang donor po once na mag-donate siya ng dugo?
0: Unang-una, no, meron tayong pre-donation counseling, no. We give them an advice ano ang pagdadaanan natin, screening procedure, and tinatanong natin yung kanilang medical condition or yung health condition or ano-anong proseso ang gagawin ng para sa ating mga dugo, no? What to expect during blood donation or what advice we can give after blood donation para nga hindi sila makaranas ng ill effect. Or pag sinabi kong ill effect, basically yung mga mild symptoms like baka mahilo, ganyan, no? So yun ang binibigay naming mga advice, kinakausap namin sa sila, no? At the same time, gagaya ng na-mention ko kanina sa iyo, na it undergoes testing. Hindi lang testing yan, ano, it undergoes quality assurance. Once tested, once free from those infection, tinitingnan natin yung kondisyon ng blood, no. Ito ba ay hindi may taba, no. We usually call them kilos, no, kapag kasi may excessive fatty intake ka, no, before you donate blood, namumuo yung taba sa dugo. Nakikita mo yan sa blood bag, no, after you stand for a while. That's one of the quality assurance procedures na ginagawa namin just to make sure na yung makaka-receive ng transfusion ay talagang safe ang blood na kanilang nakuha from the Philippine Red Cross. Yun lang yung iba't mga procedures, konting procedures na pwede kong ma-share as to yung quality assurance na ginagawa namin para sa dugo. Ngayon, itong mga nakikita ninyo sa screen ninyo, yung mga nakikita ninyo, yung mga

0: lang, no, hindi yan naisalin or nagamit ng isang donor at ipinagamit sa ibang donors. So talagang just to make sure na mabigyan ng assurance ang ating mga pasyente at ng ating mga blood donors na we do everything to make the blood safe para sa ating mga pasyente at para sa ating mga donors.
1: Ayan, ano, salamat Doc dito sa inyong paliwanag. For sure, may mga kumare at kumpare tayo ngayon na mas naliliwanagan na, ano, na ang pagdodonate pala ng dugo ay safe. And most of all, yun nga po, malaking tulong, hindi lang para sa ating mga sarili na mga donor, kundi lalong-lalo na sa mga makaka-receive, ano, nitong supply ng dugo na ating maibabahagi. And siguro po, ayan, napakabilis ng oras, Doc. Sa ngayon po, ano po ba ang panawagan ng Philippine Red Cross sa publiko kaugnay po ng kakulangan ng supply ng dugo?
0: Oo, maraming salamat sa inyong paanyaya, no, sa Radyo Magazine para kami ay mag-campaign for blood donation. Patuloy po kaming humihingi sa inyo ng tulong for blood donations po para tayo ay patuloy na makapagsalba ng buhay, patuloy na magkaroon ng safe access of blood sa mga facilities ng Philippine Red Cross. Sa mga magdodonate po ng dugo, pwede po kayong tumawag sa hotline ng Philippine Red Cross 143, dial 143 or dial 1158 para malaman po ninyo ang mga addresses kung saan po kayo pwedeng mag-donate ng dugo. Dito naman sa Metro Manila, meron po tayong Philippine Red Cross dito sa may EDSA Mandaluyong, no? Just right after the MRT Bonnie Station, at meron din tayo sa Quezon City, diyan po sa Kalayaan Avenue, Quezon City Hall Complex, that's our Red Cross Quezon City chapter. Meron din po tayo sa port area sa may Anda Circle malapit sa Intramuros, wherein you can donate blood. We're open from 8 to 5 p.m. For the rest of those who would want to donate blood sa mga iba-ibang facilities, ang address po ay makukuha po natin sa hotline na 143 sa aming Chairman Richard Gordon and our Secretary General Gwendolyn Pang. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga blood donors at sa lahat po ng patuloy pa rin na sumusuporta ng programa ng Philippine Red Cross blood donation program. And of course, sa inyong sa aming partners katulad ng Radyo Magazine, wala po kayong sawang tumutulong para maipaabot ang aming mga panawagan, no, sa patuloy na pag-fulfill ng mission po natin, mga life-saving missions, projects, activities ng Philippine Red Cross.
1: Ayan, ako rin po Doc, ano, lubos na nagpapasalamat kasi po actually hindi lang siya call to action, ano, natututo rin po kami sa mga ayun nga po sa mga nababanggit ninyo, sa mga aral, ano, ukol nga po dito sa dugo na maaari nating i-donate, and at the same time, ano, yung mga benepisyo para sa lahat, ano, hindi lang sa mga dinodonate natin, gayon din sa ating mga sarili. So thank you Doc dito po, ano, sa makabulhang talakayan natin this morning, and hopefully yan nga po inaanyayahan natin ang mga kumare at kumpare natin, ano, na mag-donate po tayo ng dugo. So imagine eh, 'di ba, ang donation usually pera or maybe mga damit or ibang bagay. So 'di ba, kung hindi man 'yon ang maibigay nating tulong, why not, 'di ba, yung kung anong meron tayo, yun tayo na mismo, 'di ba, which is ang ating mga dugo nga, at makakatulong tayo sa buhay, ano, ng maraming tao. Alright, ayan, maraming salamat po Doc, ano, dito sa ating panayam this morning. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang Director ng National Blood Services and Assistant Secretary na General for Program and Services ng Philippine Red Cross, si Dr. Christy Monina Nalupta. Maraming salamat po Doc, and mabuhay po kayo.
0: Thank you very much. Morning to all.
1: Thank you so much. Alright, mga mare, mga pare, sa ating pagbabalik, alamin na po natin ang resulta ng ating poll question of the day. Upo kayong alis, magbabalik po ang Musta Ka, Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
3: sa Radyo Magazine 1278.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
14: Wow, updated yan!
4: Musta Ka, Mare?
3: Sa Radyo Magazine 12.

0: tayo po nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At yun nga po, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso na ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ang katanungan natin for today ay... Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Ayan, ano, meron po tayo mga pagpipilian sa ating poll question ng heart react para sa oo, regular akong donor. Ang like react naman para sa oo, pero bihira lang. Samantala, ang wow react para po sa hindi pa, pero gusto ko. Ang sad react naman po para sa hindi pa kasi natatakot ako. At ang care react naman po para sa iba pa. At base po ano sa nakikita kong resulta ng ating poll question of the day, mayroon pong pinakamababang boto ano para po dito sa hindi pa kasi natatakot ako. Pero sana ngayon ano sa naging panayam natin with Dr. Christy ay mas nalinawan tayo na hindi pala nakakatakot ano ang pagdodonate ng dugo. Kasi yun nga po ano, may screening na magaganap. And of course, ano, sasabihan din tayo, especially dito nga po sa PRC, sa Philippine Red Cross, ipapaliwanag nila sa atin kung ano ba yung proseso, saan mapupunta yung dugo na dinonate natin, and so on and so forth. So kumbaga, basically, diba, hindi siya yung sasaba ka sa gera ng wala kang sandata. Hindi siya ganun, diba, mga mare, mga pare. Sabi nga ni Dr. Christy, ano, ipinaliwanag niya sa atin na pagpunta mo, or maybe pag tumawag ka sa kanila, you would ask first, 'di ba? Kung paano ba mag-donate, saan ka pupunta, may mga blood donation na mobile ba, or maybe may mga lugar ka bang pwedeng puntahan. At pagpunta mo doon, of course, hindi ka rin naman tuturuan agad ng kung ano mang equipment, kung ano mga pantusok, 'di ba? I-screen ka muna nila. And of course, after the screening, you would know kung qualified ka ba or not. So syempre, may proseso kasi nga po napakahalaga ano ng dugo na kukunin sa atin, and at the same time yung dugo na isasalin sa ibang tao na matutulungan natin. Ayan, sumunod naman po, may mas mataas na boto naman para po dito sa care react na iba pa, ano? Samantalang, ang may pinakamataas na number of votes po, ang highest number of votes ay ang like react para po sa oo, pero bihira lang. Ayan, hopefully mga mare, mga pare, ay ang bihira na yan, ano? Ay maging every 3 months. Sabi nga kanina ni Dr. Christy, di ba? Ang pagdodonate ng dugo ay maganda sa katawan natin para replenish ano yung liquid na mayroon tayo, yung specifically yung dugo nga po, kasi yung dugo naman po natin eh, again, gusto kong linawin, 'di ba, kanina sabi ni Doc Christy sa atin na hindi naman mauubos yung dugo natin kasi po yung cells natin, 'di ba, basically the red blood cells, 'di ba, nagre-replenish, nagre-regenerate po yan ano, para yun nga po magkaroon tayo ng bagong supply yan ng dugo. So maganda na yung kung every 3 months regularly, 'di ba, nagdo-donate tayo ng dugo, na ilalabas natin ano yung dugo, and mapapalitan yun na I think ang galing lang eh, 'di ba, that is how God works, kasi ang pagdo-donate natin ng dugo, naglalabas tayo ng dugo, and at the same time napapalitan pa rin sa pamamagitan lang din ng sarili natin, 'di ba, as long as we live healthily, 'di ba, as long as mayroon tayong maayos sa pamumuhay, healthy, malusog, 'di ba, kumakain ng tama at natutulog sa tamang oras siguro. Alright, and syempre merong ding say dyan ang ating kumparing Sean Kyle Flores. Sabi niya, I'm not a blood donor, but it's important for those who need help. Make sure that when you donate blood, you have a healthy lifestyle and physically fit. Ayan, may paalala rin si paring Sean sa atin. Pero hopefully, ikaw rin paring Sean, ano? Masubukan mong mag-donate ng dugo at ibahagi mo sa amin, i-share mo sa amin, ikwento mo sa amin kung paano yung naging proseso piso na nga pagdodonate mo ng dugo. Malay mo, 'di ba? Pwede natin na i-feature ayang istorya mo dito sa atin. Kasi nga po, ang dami ko ring nakikitang posts actually ano sa social media na ang kakulangan nga po sa dugo ng iba't ibang ospital at ng mga institusyon. So hopefully, mga mare, mga pare, ay makapag-donate tayo. Alright, thank you so much po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa ating programa. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control at sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And with that, mga mare, mga pare, ako po si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo every day 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Official Magazine, 1278 AM.
1: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Mas pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service. Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publiko.
1: 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
8: Collab.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
27: Hindi heavy.
28: Tugtugang chill.
0: Suave.
29: Learning from home. Na hindi boring.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Ang oras natin, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
19: Pasyal Pinas!
4: Pasyal!
19: Pasyal Pinas!
4: Pasyal Pinas!
19: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
4: Are you ready to dive in?
19: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
4: Pasyal Pinas!
19: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines!
19: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Lunes, June 1, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan, lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan, i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong unang araw ng Hunyo, mga beshies? Napansin nyo ba? Bago yung ano natin ha, program card natin today. Nakita nyo? Yan po yung patikim sa ating kwentuhan ngayong araw. Dahil unang araw ng buwan, may pasabog po agad tayo dito sa Pasyal Pinas. Dahil today din po ang unang araw ng Filtoa and Pasyal Pinas collaboration. Ibig sabihin ito, mga beshies, simula ngayong buwan na ito ha, ay monthly meron tayong pakikipagkwentuhan with Filtoa at sa mga miyembro po nito para ibida, of course, yung mga emerging local destinations. At bilang panimula ng ating kwentuhan, pag-uusapan natin ang unang leg ng isinagawang Filtoa Lakbayanihan Caravan sa napakagandang probinsya ng Quezon. At para pag-usapan yan, nasa linya na po ng ating komunikasyon ng ating mga beshies from Filtoa, walang iba kundi sina Miss Maria Lourdes Japson, ang Filtoa President, and ang Second Vice President, si Sir Harold Atondo. Nasa linya rin ng ating komunikasyon, ang Pangulo naman ng Quezon Province Association of Travel and Tour Agencies, or KEPATA, walang iba kundi si Sir Michael Rojas. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello!
2: Mabuhay!
0: Mabuhay at welcome po sa programang Pasyal Pinas. Siguro po bumati muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Let's start with Ms. Malu. Good morning, Ms. Malu.
3: Hi, good morning. Binabati ko ang lahat ng nanonood ng Pasyal Pinas.
0: At ganun din kay Sir Harold, na parang nasa beach yata ngayon. Ang ganda ng ano ha, ang ganda ng background mo, Sir ha. Good morning.
4: Magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood po ng Pasyal Pinas.
0: And of course, Sir Michael, all the way from Quezon Province. Good morning po, Sir Michael. Welcome to the show.
5: Salamat po. Magandang buhay po sa ating lahat. Mula sa Bundok Banahaw, ako po si Michael. Magandang umaga po.
0: Ayun, medyo hindi lang nakita natin. Mamaya, may ano kasi yan eh. May pa-reveal tayo ng face reveal tayo later ni kay Sir Michael. Pero ngayon pong umagang ito, to start yung ating kwentuhan, kagaya ng nabanggit ko kanina, isa po sa very makabuluhan na naging bahagi rin po tayo nung nakaraang buwan lamang. Ito pong ginanap na lakbayanihan caravan ng Filtoa. Miss Malu, bilang kayo po ang Pangulo ng Filtoa, para po sa mga viewers natin na hindi po medyo familiar muna ano sa inyo pong asosasyon at sa inyong samahan, ano po ba ang PhilTOA at ano po yung mga pangunahing mission ninyo para po sa Philippine tourism industry?
3: Ang PhilTOA po ay binubuo ng mga travel agencies, tour operators as regular members, and we also have our allied members like hotels, airlines, other transportation, and other tourism-related establishment. As of last year, we have actually 536 members, and now it's counting. I think we also surpassed namin yung 536 last year. And our main mandate is actually to help the Department of Tourism promote domestic tourism in the Philippines, and to do ease of doing business also with fellow travel agencies and tour operators.
0: Napakalaking bagay po niyan dahil isa nga po ang tourism industry ano, sa may malaking hamon na kinakaharap sa ngayon sa nararanasan po nating global crisis. And speaking of that, Ms. Malu, paano po tumutulong ang PhilTOA sa pag-promote, of course, ng sustainable and responsible tourism sa ating bansa?
3: Napakagandang question. Actually, itong lakbayaniya na to ay umusbong dahil nga sa global crisis. Ang PhilTOA Caravan is not new. It is a revival project way back then. But this year, with a little twist, kasi nga dahil sa global oil crisis. So parang ito yung pinaka-response namin na three-way support system. Bakit three-way? Una sa lahat, gusto namin tulungan ang ating traveling public. Dahil napakamahal ng airfare ngayon. Alam mo naman, Hazel, yes, parang hindi na masyadong ma-afford. Mm-hmm. So kung i-divide natin ang tour bus program, of course, 49 ang capacity ng bus. I-divide mo sa 49 passengers, mas mura nga naman. Mm-hmm. Pangalawa, we are helping our emerging destinations na lesser known, na wala silang platform. Kaya nakipag-collaborate kami sa inyo para bigyan sila ng platform. And the third one is for our members, travel agencies and tour operators, para magkaroon naman sila ng hindi naman band-aid solution kasi sustainable naman siya. Sa ngayon ay maibibenta produkto na low-lying fruit, ready, and affordable.
0: Ayun, napakaganda nung nabanggit ni Ms. Malu ano, na yung mga lesser known na mga tourist destination, yun talaga yung bida dito po sa isinasagawang lakbayanihan caravan ng PhilTOA. At later on, mapapag-usapan natin kung saan-saan nga ba sa mga probinsya ng Quezon tayo nakarating nung nakaraang buwan. Na of course, sa buong week ng ating kwentuhan with PhilTOA ay atin pong maishishare sa ating mga viewers and listeners. Ms. Malu, ano naman po yung mga current

0: very first time in the history of Viltoa na nagkaroon kami ng thematic and sequel na thematic na theme ng PTM. We started it in 2024. We started as a Love the Next Gen Tourism. And the next year, Boosting the Next Gen Tourism. This year, Nurturing Next Gen Tourism. And under Next Gen Tourism series, we are actually directing to the four pillars: sustainability, digitization, inclusivity, and health and wellness. Yan naman yung response natin sa tawag ng pangangailangan after the pandemic, because we all know that the face of tourism have changed, the attitude of the tourists have changed. So ito yun, ito na talaga leading towards it. And then aside from that, we also have our four-piece project. Mm-hmm. Ito naman yung tinatawag na Viltoa Partnering for Professionalism and Progress. So under this, yung mga familiarization tours, yung aming mga training programs headed by, of course, our second VP na nandito rin ngayon kasama natin, si Harold Atondo, ang chairman ng Product Development Training and Education.
1: Ayan.
0: Ang mga ito, Hazel, please go to our Facebook para makita niyo yung aming mga produkto. Hindi kasi tayo matatapos pag shinare ko lahat.
1: I know. Sabi ko nga kay Miss Malo, parang 'di ba lahat naman tayo may 24 hours lang, but parang nakakalamang ka Miss Malo kasi ang dami niyang engagement ng Viltoa actually, ano, ang dami nilang engagement na lahat ay present yung ating mga board of directors. Ayan. And also ma'am, ano, dahil nga po nahaharap tayo sa crisis ngayon at isa po 'yan sa talagang tinutugunan ng Viltoa lalo na po para sa inyong mga miyembro. Pero ma'am, ano po yung pinakamalaking challenge pagdating po sa tourism industry? And of course, ano po yung tulong na ibinibigay natin para doon sa ating mga miyembro? Nabanggit mo na ma'am yung Lakbayanihan Caravan.
0: Yeah, of course, hindi madali nung mula ng pandemic, marami tayong challenges. Pero ang Viltoa kasi, pinipilit namin na ma-response namin o masagutan namin yung pangangailangan ng miyembro namin. Well, number one is yung training, of course, yung familiarization tips na nabanggit ko nga kanina. And of course, yung widening their network. Kasi through our membership, we have the chance to do more networking with fellow travel agents and also other suppliers or part of the entire value chain of tourism. And of course, reaching out to other government agencies as well.
1: Mm-hmm. Nabanggit ni Ms. Malu, ano, yung entire value chain of tourism. Napakahalaga po niyan mula sa pinaka matataas hanggang sa pinaka ilalim. Dahil dapat walang maiwan, Ms. Malu, di ba? Dapat sabay-sabay tayong mag-move forward yung ating tourism industry. And also, ma'am, ano, para po doon sa mga viewers and listeners natin, paano naman po nakakatulong din ang partnerships with local communities, even sa media, kagaya po natin dito sa Pasyal Pinas at sa PBS-BBS, para sa pagpapalakas pa ng turismo ng ating bansa?
0: Well, ayoko namang buhatin ang Pasyal Pinas. Pero sobrang grateful kami and thankful for Pasyal Pinas for accommodating our proposal actually. Ang itong partnership na to ay napakahalaga sapagkat binibigyan po natin ng platform ang ating mga members, ang ating mga partners, lalong-lalo ng emerging destination na magkaroon ng avenue or platform to prove their tourism offering and also to have a platform to showcase their tourism offering. Katulad po ng nangyayari ngayon, ang Quezon ay ipi-feature natin dito. Alam naman natin na ang Quezon ay emerging destination sa Mahaw. Pero dahil sa Pasyal Pinas, eto ngayon, bibida sila dito.
1: Exactly. Sila ang bida for this week. Not just for today, ha, mga beshies. This week, buong linggo po nating pagkukwentuhan kung ano nga ba yung mga pwedeng i-offer ng Quezon Province. And for sure, excited na rin yung ating mga viewers and listeners. Dahil ang Quezon, yung proximity niyan sa Metro Manila, di ba, Miss Malu? Konting kembot lang eh. At napakarami po nilang caring i-offer sa atin na mga travelers. Miss Malu, ano po ang inaasahan natin na impact ng partnership na ito sa tourism industry at sa mga manunood, of course?
0: Well, unang-una sa lahat sa ating traveling public, magkakaroon na kayo ng chance na malibot ang Pilipinas sa affordable rate dahil sa ating lakbayanihan. Kasi syempre, dahil bus program ito, syempre unahin natin yung mga places na kaya ng bus. Like for example, ngayon Quezon, pupunta rin tayo ng North, pupunta rin tayo ng Bicol. So marami kayong dapat abangan, kaya stay tuned with us. And aside from that, sa ating mga emerging destinations, this is your

0: chance, pupuntahan po namin kayo at i-feature namin kayo.
1: Ayan, napakalaking bagay na ang mga tour operators natin ay pumupunta mismo sa mga emerging destinations dahil kayo rin mismo yung magdadala ng mga travelers ano, doon sa lugar na inyo rin pong binibisita. And also, nabanggit na nga po ni Ms. Maru, itong lakbayanihan caravan na ito ay inumpisahan ng Filtowa. Of course, sa pangunguna rin ng kanila pong chairman ng Product Development Training and Education. Walang iba kundi si Sir Harold Atondo. Sir Harold, nako, paano nga po ba nagsimula itong concept na ito ng lakbayanihan caravan and paano po kayo nag-come up sa ganitong uri ng kampanya or program?
2: Hello, Ma'am Hazel. Actually, nabanggit na ni President Malu, no, na this is a revival of the project of Filtowa. Sa mga manunod po, Filtowa is already on its 40th years in the industry. So, throughout the years po, ito po ay nasimula na to make a caravan, no? Gumagawa kami ng twinning or multi-city gamit po ang isang bus. Ngayon po, mas ginawa natin mas makabuluhan dahil pinangalanan pa natin yung caravan na to ng lakbayanihan. With the same concept of visiting emerging destinations, pati na rin po yung mga neighboring destinations nila. Probably, yung iba po sa kanila ay matured. Pero yung concept kasi na i-bundle mo sila together with other cities, makakatulong po yun sa pag-usbong ng isang buong probinsya. Hindi lamang po yung particular na munisipyo o yung particular na town. So, ang intention po namin dito, I will echo once again, is to answer po, no? One thing is to revive the project because it's a beautiful project po talaga ng Filtowa. At kami lang po ang merong proyekto ng ganyan sa lahat po ng mga national association. Pangalawa is datataon po talaga dahil nga ngayon sa crisis, no? Yung iba po nating mga miyembro, naghahanap po sila ng mga alternatibong destination na pwede nilang hindi lamang po mabente but ma-discover at the same time, mm-hmm. No? Pag na-discover po kasi nila yon, mas makakapag-create sila ng story to invite people on their own efforts na rin. Kasi lahat naman po yun, mga travel agencies. So, marurunong po lahat yan gumawa ng sarili lang mga pakete, mm-hmm. pati na rin po ang kanilang ways to market the destination. At the same time, magkakaroon po sila ng networking opportunity. Ibig po sabihin nun is mamimit po nila yung mga lokal na mga tour operators o yung mga nagra-run po mismo ng tour doon sa specific destination. So magkakaroon po ng mga exchanges and business opportunities sa bawat isa para po hindi naman po kasi namin malilibot, no, yung buong Quezon. Sabihin na natin yung buong Quezon for an example ng 5 araw or 4 araw lang. So syempre po may mga iba pong destination diyan na doon po nangyayari yan sa B2B networking na doon po yan pinipresent at binibigay pa po yung mga iba pa pong projects ng buong province. Ano pa ba ang ibang proyekto na dapat namin abangan? So, at least lahat po kami nagkakaroon ng idea of what to sell. Tsaka ma-direct namin sila, no? Kung ito po ay para sa pambata, para po sa pilgrimage, para sa barkada, para po sa couple. Lahat po yun nako-conceptualize namin during that B2B. Kaya very important po talaga na nilalagyan namin ng B2B yung bawat destination na binibisita namin. Kaya sobrang importante nung lakbayanihan ngayon kasi this is paglalakbay and bayanihan system na rin, no, na spirit of bayanihan talagang inincorporate namin. Hindi lang siya basta marketing destination or hindi lang po siya basta proyekto na maibigay lang namin sa hindi lang siya lakwacha, no, may purpose po siya.
1: Exactly.
2: Yung po talaga ang ano namin, ang vision namin to why we revive this.
1: Mm-hmm. At ako po ay naging bahagi nung unang leg nga po ng kanilang lakbayanihan caravan sa Quezon Province and I was very surprised kasi akala ko talaga ang mga kasama kasi natin mga business people eh. So akala ko talaga, sabi ko, ano ba naman to? Baka hindi ako akma dito dahil hindi naman ako business person. Pero it's very experiential, Sir Harold. Harold, ano, talagang ako bilang isang Pilipino, parang lalo pang nabuhay yung pagka-Pilipino ko nung na-experience ko na yung ganda ng Quezon. At yung mga kasama natin dyan, nabanggit nga nila, no, na maganda na ibenta mo yung ganitong uri ng tour kung ikaw mismo bilang tour operator ay na-experience mo kung ano nga ba yung ino-offer mo. So napakahalaga na kasama sila dito po sa Lakbayanihan Caravan na ito. Pero Sir Harold, for sa unang bahagi nga po ng Lakbayanihan Caravan, bakit Quezon Province yung ating binisita?
2: Dahil po kay Sir Michael. Hindi po, another reason po kaya po talaga Quezon is because Quezon po talaga is ready to accept po ng mga ganitong klaseng proyekto ng anytime po eh. Pag sinabihan po namin na pwede ba kaming bumisita dyan, ready po ang kanilang probinsya, no? At lahat po, dahil nga po si Sir Michael po ang isa po nating kapanayam dito sa programa ngayon, siya po ang presidente ng isang asosasyon sa Quezon. So mas madali po kasi sa amin or makipag-ugnayan sa kanya dahil kaya po niyang makausap ang kanilang mga miyembro para po magkaroon po kami ng shared goal na gusto naming ma-achieve dito. Mas madali po na makipag-coordinate sa kanila. At the same time, manapakalapit po kasi ng Quezon. So, syempre, yun po muna natin ang una nating pinuntahan. At may fiesta kasi sa kanila, yes, noon. Hindi man kami nakaabot ng mismong fiesta, nagkaroon naman kami ng reenactment. So the spirit was revived din, no, on that specific day. Kasi at least naintindihan namin bakit nga ba kami naghahagisan ng suman, no? 'Di ba? May purpose siya, bakit siya ganun? Tsaka nabisita namin yung napakagandang mga churches, no, sa Quezon. Kaya Quezon muna. Right. Kasi napakalapit, tsaka ano rin po kasi eh, ngayon po sikat na sikat yung isang destination ngayon, yung Alibadjaran. Mm-hmm. Tama po ba yung pag-pronounce ko, Sir Michael?
3: Alibadjaban po.
2: Alibadjaban. No? Sikat na sikat po talaga siya ngayon sa TikTok. So gusto rin po namin maintindihan bakit nga ba sumikat yung destination na napakabilis, no? Are they ready? Pwede po ba namin puntahan yan? Lahat ba ng klase ng traveler pwedeng bisitahin yan? So yun yung mga ganong klaseng curiosity, talagang nagpatong-patong din po talaga, and we are so proud with the help of Sir Michael na, oh yeah, we're ready, you come here and visit. Actually, kung tutuusin, 1 to 2 weeks lamang po ang preparation nito. Mm-hmm. Kung alam mo po yan, Ma'am Hazel.
1: Yes,
2: oh. Ang invitation namin, di ba? Mm-hmm.
1: Exactly, yes, sir. Napakahalaga kasi ng readiness ng lugar. Kasi, Sir Harold, magdadala tayo ng turista dyan eh. Hindi naman pwedeng aya tayo ng aya. And then yung lugar, yung destinasyon ay hindi pala handa sa napakaraming mga tourists. So, ang Quezon Province, very ready sa mga travelers at pampamilya talaga na pwedeng bisitahin po ng ating mga beshies. Pero, sir, para din po sa ating mga viewers and listeners, and of course, yung mga nakatutok sa atin na mga tour operators mula sa Quezon Province, paano nga ba natulungan itong Lakbayanihan Caravan yung ating mga local businesses? Naalala ko, nakabili pa ako dyan ng mga bags mula sa ating mga local artisans, di ba? And also yung mga tour operators natin, and most especially yung ating communities sa Quezon Province.
2: Okay, paano natulungan or matutulungan?
1: Yes, definitely, matutulungan.
2: Both, no? Oo. Okay. Unang-una is yung participation po kasi nila is very important. Paano namin sila matatouch on kung hindi namin sila makikita? Kaya nga po malaki ang tulong namin kay Sir Michael sa presidente po ng Kipata. Kasi kilala po niya lahat ng mga tourism players po doon sa lugar. So, when he announced po na pupunta po ang Filtowa dito, magkakaroon po ng business-to-business session, nag-participate po talaga yung mga lahat po from tour operator to travel agency, pati na rin po pasalubong center, ay pumunta po doon sa location kung saan ginanap ang B2B natin. So from there, nakita po namin, naintindihan namin kung ano pa yung mga produkto na ino-offer po nila. Other than po sa programa na malalaman namin from food to culture to dance and other cultural experiences sa pwedeng kung bakit naging unique po ang Quezon, eh nakita namin mismo yung mga actual product na pwedeng ibenta ng mga taga-Quezon. So other from us, kami mga first hand na bumili, no, ng mga produkto to support, maganda rin po ito na syempre kapag gamit po namin, magkakaragdag po ito ng kwento sa mga nakakilala sa amin. Saan man kami pumunta, na o, saan lang galing yung bag mo, ay ang ganda po ng yung ganito. So makikwento nyo siya. Other than sabihin natin gawang Pilipinas to, pwede pa masabi saan mismo, no? The concept is that paano siya ginawa, saan materials kinuha, ilang oras ginawa, at gaano ito kumbaga, bakit nag-iisa lang itong design ito kasi hindi siya mass production. Mm-hmm. So talagang gamit po talaga yung mga talent ng ating mga kapwa-Pilipino, handcraft po. Lahat. At the same time, nung lumilibot po kami, nakikita namin kung ano po yung mga iba pa pong binibenta. Isa po sa mga nakakuha din sa akin ng attraction is yung murang sibuyas at bawang. Akalain mo yon, 'di ba? Kasi lumilibot po kayo kahit po yung ibang version ng taho ng queso, 'di ba? Yung ang gamit talaga nila is yung maskubado na asukal, no? So lahat po yon, kahit yung dirty ice cream po, no, na tinatawag natin sa Maynila, talagang na-try namin. So kailangan, you have to contribute something out of your curiosity. Nakakatulong ka eh sa mga bawat parte ng tourism team players po. Kasama na po dyan ang mga pasulubong center at ang mga pagkain, no? Restaurants, pati po yung mga cultural performers. So magandang bagay po talaga yun, yung experience namin, lahat ng senses, no? Naririnig namin sila, kinikilabutan kami pag nakikita namin yung reenactment po nila. So malaking bagay po talaga yun.
1: Mm-hmm. Lahat kumbaga nag-enjoy at hindi lang sa mga food products at yung craftsmanship na meron po ang mga taga Quezon, kundi maging doon sa mismong lugar. Yung presensya mo doon sa lugar, iba talaga si Harold, no? Iba talaga yung pakiramdam na personally ay nakita mo itong mga nababasa lang natin sa mga history books na meron tayo. And also sir, dahil nga po ito yung una, of course marami pa tayong aasahan ng mga lakbayanihan caravan. Ano-ano po yung mga dapat i-expect ng ating mga Filtowa members sa mga susunod na lakbayanihan caravan na atin pong sisimulan?
2: Nabanggit na po ni President Maluno, susunod po natin dyan, papunta tayo ng North. So magkakaroon tayo ng Vegan Pagod Pod Ilocos, pwede rin po tayo magkaroon ng Zambales Bataan, o kaya Corregidor. Yung mga kailangan po nating itap talaga kasi minsan po talagang nahihirapan din ng miyembro namin, no? Na sino po ba ang kakausapin pag gusto namin magbenta ng Corregidor? Bukas po ba ang Corregidor? Ganito. Magkano po kaya ang entrance fee ng Las Casas? Pwede po bang ikabit ito pag pupunta kami ng Zambales? So syempre kapag na-experience na yun, no, tulad ng Quezon, talagang mas magiging confident po sila na maibenta at matulungan yung ating mga destinations na itatap. Isang buong taon po itong proyekto kapag po kahit po matapos na po siguro ang crisis na to. Alam naman natin na ang epekto ng crisis ay hindi naman po yan titigil basta. So ipagpapatuloy lang po namin, kaya nananawagan din po kami sa mga LGUs po, mga provincial offices. Kung kayo po ay gusto nyo po maging parte ng lakbayanihan, pwede po talaga kaming tumanggap ng tawag dito, collaborations. No? Anytime po, i-schedule lang po natin yan. Kasi ngayon po, siguro po mga nasa 6 o 8 na po ang nasa pipeline na destinations namin eh.
1: Yan. Ako, exciting! Napakaraming mga destinations ang pupuntahan ng Filtowa. Of course, kasama yung kanilang mga miyembro para naman makahikayat pa ng mga turista sa mga local and emerging destinations sa ating bansa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, and after a short break, makakakwentuhan naman natin ang presidente ng Quepata. Walang iba kundi si Sir Michael Rojas. Ang oras natin, 10:30 ng umaga, magbabalik po tayo. Makalipas lamang ang ilang mga paalala.
4: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
11: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
8: Pinas.
4: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ba't ilang natin yung mga nag-comment sa ating Facebook Live? Baka magtampo. So, Ma'am Linda Tan, good morning. Kasama rin po natin yan sa Filtoa. Kay Sir Angelo Redaha, kay Sir Romel Livid, good morning po. Ganun din kay Maricar Carle, good morning. And kay Mama Nida Garcia Morada. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating programa. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigan mula mismo sa Filtoa. Nandyan pa rin si Miss Malu Japson and Sir Harold Atondo. And of course, para po pagkwentuhan na ang napakagandang Quezon Province, makakakwentuhan naman po natin si Sir Michael Rojas. Siya po ang Pangulo ng Quezon Province Association of Travel and Tour Agencies or QEPATA. Good morning, Sir Michael! Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
12: Mabuhay! Magandang buhay po sa ating lahat. Tara na po sa Quezon. Parinig na po. Aaya, nung saya din eh.
1: Ayun.
12: Pasyal mo po.
1: Alright, Sir Michael, kanina ka pa binabanggit ni Sir Harold at ni Ms. Malu, ano, dahil ikaw talaga ang naging tulay ng Filtoa para makarating yung mga miyembro nito at even yung kami na mga miyembro ng media sa napakagandang probinsya ng Quezon. Kaya Sir Michael, bilang local partner po ng Filtoa, ano po ang pinaka-importanting role ng QEPATA, which is itong Quezon Province Association of Travel and Tour Agencies, sa pagpo-promote ng turismo ng buong Quezon Province?
12: Unang-una po, ang taba-taba na po ng puso ko ngayon from Ma'am Malu and Sir Harold. Sobra pong tumaba ang puso ko sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa Filtoa sa pagpasyal din sa aming bayan ng Tayabas at lalawigan ng Quezon. Unang-una po, sa inyo rin po pala, maraming salamat. At nakita niyo po kung paano at kung ano ang ginagawa namin dito sa aming probinsya para maipromote or maipagmalaki ang bayan ng Tayabas, lalawigan ng Quezon, na kami po ay ready. Sa pagpasyal po ninyo dito sa amin. Anyhow, ang QEPATA po ay isang asosasyon ng mga travel and tour operator dito sa Quezon. Maliit pa lang po kami, ilan lang po ang aming members, nasa 18 lang po kami. Pero ang bayan po kasi namin ay napakalaki. Nasa 41 na municipalities po kami and 2 big cities. So Tayabas and Lucena po ang city And then we have other 39 municipalities pa po. So napakalaki po ng buong Quezon. May District 1, District 2, District 3, and District 4. So ito pong 18 na members ng Kipata, eh ito lang po yung sa malalapit na bayan dito sa amin sa Quezon. Ang pinakamalayo po namin miyembro sa north is ang Chaong, Candelaria, and then as far as south is ang Gumaca. So ayun po, napakalaki po namin and yung iba po ay hindi namin ma-reach pa, pero still, kami pong 18 na nandito na nasa organisasyon ay nagsasama-sama po para mapalakas ang turismo dito sa amin na lawigan at para magkaroon din po kami ng boses. Sa mga ano po namin, sa mga gawain po ng mga travel and tour dito sa amin. Ayun po, kaya napakalaking bagay po ng pagpaswel din dito ng Piltoa at naipakita po namin ang ilang parte ng lalawigan ng Quezon. Marami pa po kayong mapupuntahan, maraming lugar pa po dito sa Quezon. Marami pa po kaming dagat, marami pa kaming bundok, marami pa kaming ilog na dapat niyong pasyalan. Ang nakita niyo pa lang po is wala pa hong 1% ng buong Quezon. Pero ito po yung cultural and heritage na buhay dito po sa aming bayan sa unang distrito ng Quezon po.
1: At ako personally, Sir Mikmik, ay nag-enjoy ng sobra. Hindi ko nga in-expect na talagang mag-enjoy ako ng ganun eh. Talagang na-appreciate ko kung ano po yung kultura at tradisyon dyan po sa Tayaba City. Kausap ko nga si Miss Ingrid nung nakaraan. Sabi ko, umuwi talaga akong Tayabasin. Oo, dahil na-enjoy ko talaga ang inyong lugar. Pero marami pong nagsasabi na ang Quezon, talaga dinadaanan yan eh, papunta ho sa ibang mga probinsya sa ating bansa. Pero Quezon is more than just a stopover. Paano po natin yan maiibibida o kaya maiamplify, especially doon po sa mga turista na nakikita siya as daanan lamang at hindi tinitigilan?
12: Ayun po, isa nga po doon ay ang programa ng aming gobernadora, Dr. Helen Tan. Siya po ang ng Tara Na sa Quezon campaign. So, ang inaano po namin dito yung farm tourism, pilgrimage, cultural heritage. Ito po yung binubuhay namin dito sa aming lalawigan. So, napakaganda po ng puso ng aming gobernadora at napapagtuunan po niya ng pansin ang turismo dito sa aming lalawigan. Ma-share ko na lang din po sa lahat na ngayon pong June 3 and 4, sa district po district 4 po ng Quezon, meron po kami launching naman ng Bundok Peninsula. Ito po yung district 4 ng Quezon na hindi pa masyadong naiipakita rin sa ating bansa. So sa June 3 and 4 po, meron po kami launching ng Bundok Peninsula. So ilalabas po namin din ito at ire-ready din po namin para mapasyalan din po ng ating mga kababayan.
1: Nako, napakaganda nun, sir, para sa mga beshies natin na mga hikers, ano, yung mga mountain enthusiasts, maaari nilang masalihan ito pong ilo-launch ninyo na pinakabagong tourism campaign. And bukod po dyan, Sir Michael, ano-ano po po yung mga tourism experiences sa Quezon yung gusto nyo pong makilala pa ng ating mga local and international travelers?
12: Ayun nga po, aside from our cultural heritage, meron po kami nire-ready na Pasyal Quezon. Ito po yung gusto lang mag-day tour dito sa amin sa Quezon. And then kung gusto po naman nila lakbay, ito yung pwede sila mag-overnight. Kung ilang araw ang gusto nila, ilang gabi. And then meron din po kami Hapag Quezon. Ito po yung aming culinary. Ito po yung aming food dito sa Quezon. And aside nga po dito sa mga ito, nasabi ko po kanina, marami pa rin po kami karagatan. Marami pa rin kaming kabundukan. At marami pa rin po kaming ilog na dapat makita at maipakita po namin sa mga Pilipino.
1: Mm-hmm. At yung mga destination na yan, iisa-isahin natin yan, mga beshi. Sa pag,
12: iisa-isahin po natin.
1: Oo, sa mga susunod pang episodes ng ating Filtoa and Pasyal Pinas collaboration. Nabanggit mo, sir, ano, napakaganda, may Pasyal, Lakbay, at Hapag. Yan talaga yung hinahanap ng ating mga turista. Eh, no? Kompleto na, may pagkain na, may pasyalan pa. And of course, sir, ano-ano naman po yung mga challenges? I know, very challenging itong mga panahon na ito para sa tourism industry. Pero kayo po dyan sa Quezon, ano-ano po itong mga challenges na nararanasan natin para sa pagpo-promote po ng turismo ng probinsya? And paano po ninyo iyan tinutugunan sa Quepata?
12: Napakarami po talaga ng challenges. Una-una po is ang accessibility. Medyo, kahit sabihin pong malapit kami sa Manila, 4 mm-hmm. hours traveling time is still 4 hours. Right. So, yun pa lang po is napaka-challenging part na sa amin. And akala lang po ng iba din is Quezon lang kami. Mm-hmm. Dinandaanan lang kami papuntang Bicol, dinandaanan lang kami papuntang southern part of the Philippines, pero marami po kami may offer. Kaya napakalaking bagay po na naipakita namin sa inyo at sa Piltoa kung ano po yung meron kami dito. Handa po kami, katulad po naman sabi ni Sir Harold, ready na po kami, pwede na po kami pasyalan, meron kami mga accommodations, meron kami mga destination, ay meron kami destinations, tama po. And then, ang aming pong pagkain ay maiipagmalaki din po namin. So sana po, we are looking forward for 2 to 3 years na ma-open na yung bago pong extension ng SLEX para po maging at least ang traveling time from Manila to Quezon is mga 2 hours na lang po. Yeah. So we are waiting for that. Sana po, hopefully by next year, ma-open na po siya yung extension ng SLEX natin. Para ang labas na po niyan, diretso na po dito sa amin sa Quezon. Mm-hmm. Sa first town po ng, ano, ng Quezon. Ito po yung may daan sa may bandang Villa Escudero. So, ayun po. Inaasahan po namin na sana po sa madaling panahon o sa darating na panahon po ay ma-open na siya para po mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga turista at mga bibisita dito sa amin sa Quezon.
1: Mm-hmm. Napakahalaga nung accessibility, mga beshies. I know, yan ang una mm-hmm. niyong hinahanap, di ba? Kapag ka pupunta ka sa isang lugar, paano pumunta dyan? Madali lang bang puntahan mm-hmm. yung lugar na yan? So, mahalaga yung sinasabi ni Sir Michael na hindi lang maganda yung lugar, kundi accessible para sa ating mga mm-hmm. turista. Sir, itong collaboration mm-hmm. ninyo with Philtoa, yung pakikipagtulungan mm-hmm. natin, partnership, paano po nito napapalawak yung market at visibility ng Quezon Province?
12: Ay, napakahalaga po at napaka-importante ng Philtoa sa amin. Patulad po nito nakaraan pagbisita nila, meron po kaming member ng Quepata na nag-member na rin ng Philtoa. So, malaki po tulong ito sa amin para po sa turismo. Hindi lang po sa amin, kundi para sa bayan at para sa bansa po natin. Alam naman po natin na ang tourism is business. So, nabubuhay po ang ekonomiya natin through tourism. Napakalaking bagay po na pumasyal kayo dito sa amin, bumili kayo ng budin, bumili kayo ng Rodillas Yema Cake, bumili kayo ng Lugganisa, Pansit Habab, buhay po ang economy namin sa pagpasyal. Ay, eto po, ginagamit po akong bag ngayon, ipagmamalaki ko lang po.
1: Wow, ang ganda!
12: Ito, gawa dito sa amin. At bamboo made po ito. Mm-hmm. At saka po itong isang made of buribam. Ginagamit ko rin po ito paminsan-minsan. Ito po, may tayabasin ako. Napakaano po. Kaya minsan, pag bit ko ito sa pamamasyal, marami nakakapansin, mukha daw akong ano. Pero, I mean, this is one way of, alam niyo po, yung pagmamahal, pagsasapuso ng aming lokal na produkto, ay napakalaking bagay po. Ayun po, maipakita ko lang sa maliit na portion ng aking buhay or ng aking araw ay ayun po, malaking tulong po ito.
1: Yan.
12: Maraming salamat po sa Philtoa. Ito po talagang tatanawin namin malaking utang na loob kay Ma'am Malu, kay Sir Harold, at sa inyo po, Ma'am Hazel. Kasi nakita niyo po ang aming bayan, nakita niyo ang aming lalawigan na kami po ay nakabukas ang palad para po sa inyong lahat.
1: Yeah. Actually, may same kwento ako, Sir Mikmik. Ano, kahapon, nag-out of town din ako. Dala-dala ko yung bag na binili ko from Tayama. So, marami rin ang nakapansin. Kaso sabi ko, nag-iisa lang to eh. Hindi to mass production. Sorry. Ako lang ang meron. Ako lang ang meron ito. Pero maraming mga produkto sa Tayaba City na atin pong binisita, no, na perfect para sa ating mga travelers na pwede nyo pong bilhin. Sir Mikmik, panghuli na lamang po. Ano po yung bakit po dapat isama ng ating mga travelers ang Quezon Province bilang kanilang next travel destination? Imbitahan niyo po yung ating mga viewers and listeners na bisitahin kayo dyan at pumariyan na sa Quezon Province.
12: Opo, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood, parinig na po sa Quezon. Yan, ang saya po din eh. Pasyal po kayo. Handa po kami tanggapin kayo, maluwan sa aming puso at ipakita sa inyo ang lalawigan po ng Quezon. Nandito lamang po kami. Ako po si Michael Rojas ng Bathaluban Travel and Tours. Tandaan niyo po, Bathaluban ang nag-iisang Bathaluban ng Quezon. Mik-mik po or Michael Rojas. Handa po maglingkod sa inyong lahat. Maraming salamat po.
1: Thank you so much, Sir Michael. Talaga pinaghandaan mo kami, nakabarong ka today. Wala akong masabi.
12: Ito lang nilalim ko today.
1: Oh, di ba? Talagang ready si Sir Michael na i-welcome tayong lahat sa probinsya ng Quezon. Thank you, Sir Michael. At mabalikan ko lamang po si Sir, si Ma'am Malu. Ma'am Malu, ano, para po sa ating mga viewers and listeners, of course, nagkaroon na sila ng idea na ang Quezon ay isa po sa napakagandang destination natin dito sa Pilipinas. Pero ma'am, ano po ang biggest opportunities na nakikita nyo ngayon bilang kayo po yung mga tour operators para sa Philippine industry?
0: Well, ang pinakamalaking opportunity ngayon ay we're always positive kasi Hazel. So, kahit may mga pandemic na nangyari na, no, magsimula sa pinakamalaking pandemic which is yung COVID-19, tapos ngayon ito na naman oil crisis, very positive thinking talaga ang ano ng Philtowa, directives ng Philtowa. So, we take it positively kung ano man ang darating sa amin. Ginagawa namin siyang weapon to create something more. Ganyan kami ka-positive thinker. So katulad dito, may oil crisis, walang problema. Gagawa kami ng lakbayan niyan para maipaabot namin sa ating mga public travelers na ang Philtowa ay nandito at creative enough to give you something new and affordable at git sa lahat, masaya ninyong mabibisita ang Pilipinas with us.
1: Ito, yan talaga, very positive, ano, talagang wala naman din kasing hindi malalagpasan na Miss Malu basta sama-sama, ano, yung mga lahat po ng tourism players. And Sir Harold, ano naman po yung mensahe natin sa mga Pilipino, yung ating mga foreign nationals, mga travelers natin, at higayatin po sila, ano, na suportahan pa ang lokal na turismo. Si Sir
2: alam
1: Harold,
2: mo,
1: yan.
2: Alam mo, Ma'am Hazel, isa po talaga sa malaking challenges, no? Since sa pag-uusapan natin talaga yung challenges ng ating industry, dalawang bagay yan, eh. Meron tayong tinatawag ng mga tangible tsaka intangible. Yung tangible talaga is the perception. Ang perception kasi sa Pilipinas ay mahal, ang perception sa Pilipinas ay magulo o kaya po hindi po accessible dahil po tayo po ay watak-watak. Sabi nga po nila, dahil tayo na binubuo ng 7,000 islands, so mahal daw po mag-travel. Actually, yun po isa po sa mga gusto rin namin i-answer. Kaya rin po namin ginagawa ang lakbayanihan na hindi naman lang po islands lang ang binibisita sa Pilipinas. Marami po tayong mga destinations that can be accessible by through bus, through car, with the same experience po, or depende na rin po yun sa kung hinahanap na experience, no, ng bawat traveler. So may mga traveler po tayo na gusto po nila talaga mga beach. So may mga options po sa kanila. Of course, meron tayong mga matured destinations, meron din po tayong mga newly found destinations talaga at still developing. At masaya po kami na narinig po namin during the B2B na talaga pong number one po sa priority ng mga tour operators natin, especially in Quezon, is the security ng ating mga turista. Kasi hindi naman po sila mag-o-offer something kung hindi nila kakayanin. Of course, gradual po ang pag-develop, no, ng ating mga destination. Talaga pong may mga destination even sa Quezon na unti-unti pa po talaga siya nagde-develop. So they are open for investments at for infrastructure, for better infrastructure. Lahat po yan ay ina-address naman po ng probinsya. Of course, lahat po yan nakadepende rin po, no, kung paano rin po ang pag-market ng mga travel agents, kung talaga pong tataas po ang demand, talaga pong mas mapapabilis natin ang progress ng isang ng isang probinsya. Pangalawa po is yung sinasabi natin na kaya nating makontrol, which is yung mga travel scams. So gusto po namin talaga na ma-address na kaya po kami ay kumakausap po ng mga legitimate na tour operators din po na ngayon po ay miyembro na rin po ng PhilTOA, kasi po hindi po kami nakikipag-usap o nakikipag sumusuporta sa mga color rooms. So gusto po namin lagyan ng tamang proseso o yung sistema ang mga travelers para po magkaroon ng tamang security. Kasi part po ng security talaga ang pagiging legitimate, no? Security in a sense na physically kayo po ay secure. Pangalawa po is yung mentally, na secure po ang inyong bookings, secure po ang inyong transaction sa mga binubook po ninyo. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga tamang pamantayan. Paano po binibenta ang isang destination, saan po magbubook, ilan po ba ang dapat lang i-book? Kasi po, ang dami pong factors sa pwede pong mangyari, no? Over-tourism, o kaya naman po magkaroon ng breakdown sa sasakyan, or sa barko, or sa bangka, kapag po na-overbook ang isang vessel, no? Or transportation, na makatawid tayo doon sa destination natin. So yun po yung mga bagay na yun, pinipilit po namin na ma-address namin parehas through PhilTOA, dahil po nagbibigay din kami ng mga trainings, pati na rin po ng mga proper best practices, no? Mga best practices ng bawat isa. Hindi naman po kasi one size fits all lagi ang isang operation. So iba po ang operation ng tour operator sa travel agent, iba rin po ang operation ng isang cruise, no? Or barko, as compared po sa maliliit na bangka. Iba rin po ang bus sa mga eroplano. Okay. So lahat po yan, kailangan po maintindihan ng bawat miyembro ng PhilTOA or ng mga stakeholders kung ano po yung mga restrictions at yung mga best practices ng bawat isa. In that way, mas makapag-create po kami ng tamang advice sa public. Mm-hmm. Yun po yung nagiging edge namin, no? Dahil po kami ay well-informed, knowledgeable, and we're exposed pagdating po sa buong tourism value chain, mas nagkakaroon po ng confidence ang tao na bumili sa mga legitimate na travel agents. Yung po pinagkaiba lagi. So yung perception lagi na mahal, ganito po, nakakatakot or what, kaya po talagang masolusyonan yan ng isang well-informed travel agent. Mm-hmm. Kaya po, hindi naman po nakapagtaka na sobrang lumalaki po talaga ang pamilya ng PhilTOA. Sa loob lamang po ng 4 na buwan ng ngayong taon na to, talagang lampas 500 na ang members natin. Mm-hmm. Dahil po nararamdaman po nila na lahat po ng mga proyekto namin ay para po talaga sa kanila. At eventually, ang mag-benefit sila din dahil natatransfer po nila yung kanilang mga learnings at yung mga benefits na nakuha nila sa kanilang mga kliyente. Mm-hmm. Pag meron kayong kliyente, may business kayo, may negosyo kayo. So doon lang po tayo lagi sa safe at sa tamang pag-introduce ng ating mga destinations, pati na rin po ng ating mga regulations, para naman po maiwasan natin. Kasi that's the only way we can combat po eh. Yung perception, ay baka po mas kam ako, ayoko na magbubook ba ako sa travel agent na to. Mm-hmm. Malalaman ng tao kapag ang isang travel agent ay well-informed versus doon po sa mga scammers. Kasi talagang mamadaliin ka lang mag-book niyan or wala pong masyadong information about sa destination. Mm-hmm. So maging mapanuri po tayong mga travelers, no? Maganda pong practice 'yan na tayo mismo magtanong at kung yung gut feel po natin ay hindi po tayo nasa-satisfy, wag po tayo muna mag-proceed kasi importante po talaga 'yan. Naku, so yun po yes. Talaga.
1: Mm-hmm. Sir Harold, napakagandang pag-usapan yan sa mga susunod nating episodes, no? Kasi mahalagang ma-inform yung ating mga travelers kasi yung pinaghirapan mong pera, usually pag magta-travel, iniipon mo yung pera, di ba? O tagal mong iniipon yan para mag-look forward ka doon sa destination mo. Tapos eventually, na-scam ka pala. So napaka-heartbreaking yan para sa mga travelers. Kaya magandang pag-usapan yan the next time na kasama ulit natin ang PhilTOA sa ating programa. And with
2: po nabanggit namin, Ma'am Hazel, no, na hindi lang po ito band-aid solution, hindi lang po ito response because there is a crisis. Mas malawak po talaga ang intention ng PhilTOA, pati na rin po ng Lakbayanihan. Kaya po namin to isinagawa.
1: Right. At yan po ay kitang-kita naman ano doon sa mga naging output ng inyo pong recent na Filtawa Lakbayanihan Caravan. And with that, maraming salamat po una kay Miss Malu Japson, kay Sir Harold Atondo, and kay Sir Michael Rojas sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa ating programang Pasyal Pinas. Again, antabayanan nyo po dahil buong week natin silang makakasama sa ating show at buong linggo po na ating ibibida ang napakagandang probinsya ng Quezon. Maraming salamat po, ladies and gentlemen, at magkikita pa po tayo sa mga susunod pang episodes. Thank you po at mabuhay po kayo.
0: Thank you.
12: Mabuhay. Thank you.
2: Streaming na po ulit ako.
1: All right, mga Mershi, and this time around, kasama pa rin ang Filtawa ay meron po tayong inilunsad ulit na bagong palaro sa ating programa. Ito po yung Wherein Pinas. At nung mga nakaraang araw ay posted na sa ating social media pages. Ano, ito pong bagong game natin na ito. Ito po yung meron tayong puzzle picture na ipinapakita. Of course, nakikita nyo po sa ating screen para sa ating mga Facebook and YouTube viewers, ano, ang isang lugar po sa Quezon na pinuntahan po namin, bahagi nung naging Lakbayanihan Caravan. Huhulaan nyo lang, mga beshi, kung ano nga ba itong local tourist destination na nasa larawan. Kailangan nyo pong i-comment ang tamang sagot dapat, at kasama rin po dapat sa inyong comment yung unique fact o kaya naman trivia, history, or mas maganda yung inyong personal experience sa pagbisita po sa lugar na yan. At kapag ho tama ang inyong sagot, ay maaari po kayong manalo ng overnight stay for two sa Kamayan sa Palaisdaan sa Tayabas City po yan, na eventually makakwento rin natin dito sa ating programa. Pero mga beshies, kailangan nyo pong sumunod sa ating mechanics ng game, ha? Dapat ay nakafollow po kayo sa lahat ng Radyo Magazine social media pages. I-follow din po dapat ninyo ang lahat ng social media pages ng Filtawa, and mag-react at i-share ito pong post na ito na posted na po yan sa ating Facebook page, and of course manood at i-share po ang ating Pasyal Pinas live stream na simula po ngayong araw hanggang sa darating naman po na Webes, June 4 po yan. Ang pinakabonggang sagot na sumunod sa mga mechanics ay mananalo nga po ng overnight stay for two sa Kamayan sa Palaisdaan sa Tayabas City. Antabayanan nyo po yung magiging yung announcement of winner sa last day, which is on June 4, 2026. Ayan mga beshies, ha, mag-comment na kayo ng tamang sagot at yung kainyong experience or gustong ma-experience sa lugar na yan. At sa pamamagitan nga po niyan, mga beshi, tayo po ay magpapaalam na para sa ating episode ng programong Pasyal Pinas. Thank you again sa ating mga nakakwentuhan, kay Miss Malu Japson at Sir Harold Atondo mula po sa Filtawa, and kay Sir Michael Rojas ng Quepata sa inyo pong panahon at oras na ibinigay sa Pasyal Pinas. Thank you din sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Monday!
4: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
13: Love the Philippines!
4: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
15: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero hour, Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
24: Tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin silang natatanggap sa pamahalaan.
25: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
26: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
24: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:06.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pagutulungan para mapalawak pa ang turismo, edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam, inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mapapatatag pa. Pangulo, dadalo din sa Philippine-Vietnam Business Forum mamayang hapon.
0: Headlines.
3: Bagyong Domeng, napanatili ang lakas habang kumikilos palayo ng bansa. Department of Social Welfare and Development, handa na sa habagat season.
0: Headlines.
3: Kabuang bilang ng mga nasawi sa Angeles Building Collapse, umakyat na sa 12.
0: Headlines.
3: Malawakan at sabay-sabay na market visit para bantayan ang price cap sa bigas, ipinatutupad ngayon ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga gasolinahan na lumahok sa fuel subsidy program ng national government, umabot na sa mahigit 1,100 ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: 200,000 trabaho binuksan ngayong araw ng Department of Labor kasabay ng Brigada Eskwela ng Department of Education.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga Pilipinong pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumaas. Kampo ng Vice Presidente, inaasahang magsusumite ng sagot ngayon sa impeachment complaint. Seguridad sa Senado, hinigpitan.
0: Headlines.
3: At panibagong medical examination para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Lunes, ika-isa sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilang The Capital 104.3, sa Radyo Magazine 1278 at sa Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ito po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang mas mapapatatag pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Vietnam para mapalawak ang turismo, mapalakas ang edukasyon at iba pa. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalo pang pagpapalakas sa partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa maraming aspeto. Sa gitna ito ng kanilang pagkikita at pag-uusap ni Vietnam President Tho Lam na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hayag ang matibay na relasyon sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas at kita ito gaya halimbawa sa aspeto ng economic partnership na kung saan lumampas pa sa $7 billion ang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ang Pangulo na sa kanilang pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation na kung saan ay hangip nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Umaasahan niya siya na magbubukas pa ang mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabagitang aspeto sa gitna na din ng inaasam na progresong nais makamit ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum 2026 mamayang hapon. Madang alas 3 ang hapon, magsisimula ang aktibidad na gaganapin sa Diamond Hotel Manila. Ang naturang forum ay magsisilbing high-level platform para mas lumalim ang bilateral economic cooperation, mapalakas ang business connectivity, at explore ang mga bagong oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan at strategic sectors ng Pilipinas at Vietnam.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam sa Senado ngayong araw, hindi na tuloy si Nympha Asuncion ang may dala ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi na tuloy ang pagbisita sa Senado ni Vietnamese President Tho Lam ngayong hapon. Ayon sa Senate Office of International Relations and Protocol, noong Huwebes ng hapon, kinansela ng panig ng Vietnam ang pagbisita ng kanilang presidente sa Senado at ang pulong kay Senate President Alan Peter Cayetano. Wala namang sinaming dahilan kung bakit ito

0: Mula Senado para sa bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Mas maraming oportunidad ang inaasahan ng Pilipinas mula sa matagumpay na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na kabilang sa mga tampok ng pagbisita ng Pangulo, ang comprehensive strategic partnership ng dalawang bansa na nangangahulugan ng mas malawak at mas malalim na ugnayan. Asahan anyang magisikap ang embahada para maisakatuparan ang investment pledges para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
4: Asahan niyo po na kami dito sa embahada ng Pilipinas sa Japan magtatrabaho po para lahat po ng naumpisahan natin ay talagang matapos po natin all these investment pledges, maging na-translate po natin into actual investments and jobs for our government and the Philippines.
3: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito ang binigyan diin ng Filipino economist na si Astro del Castillo sa panayam ng PTV Ulat Bayan Weekend. Giit ni Castillo, makakabuo ng maraming trabaho ang bilyong-bilyong investment commitment na naiuwi ng Pangulo at malaki rin ang ambag sa ekonomiya ng tulong na ibibigay ng Japan sa pagpapalago ng shipping industry, defense security at infrastructure projects ng bansa. Ayon din kay Castillo, malaking tulong ang pribilehiyong ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. na makabisita sa Imperial Palace na bihirang pagkakataon dahil pinakikita lang nito na malaki ang tiwala ng Japan sa liderato ng Pangulo at makakahikayat pa ito ng iba pang foreign investors na pumasok sa pagninegosyo sa Pilipinas. Naniniwala naman si Castillo, simula na ito sa pagbawi sa ekonomiya ng Pilipinas mula sa kinakaharap na krisis sa Middle East at sa usaping politika.
5: It will definitely boost immediately investor confidence, no? Sana. And it also help accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now, no? So yung agreement na yun, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investment but also trigger job creation. So yung mga...
3: Yan ang tinig ni economist Astro del Castillo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Umakyat na sa 12 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection of BFP Central Luzon, Public Information Service Chief, Fire Superintendent Maria Lea Sahili, na-recover ng mga otoridad ang 12 bangkay mula sa gumuhong gusali sa gitna ng ginagawang search and retrieval operations. Nuhugot-anila sa guho ang 12 biktima sa barangay Balibago, ganap na 4:00 kaninang madaling araw, matapos itong inisyal na makita bago mag 11:00 kagabi. Humigit kumulang 10 individual naman ang patuloy na pinaghahanap.
6: Meron kaming natagpuan na mga tindero as the family claims na nandoon ng titinda, ay maaari din po itong karagdagan. However, kung mayroon din naman po doon sa listahan na dahil sa kanilang pagka-shock doon sa pangyayari ay hindi pa nakakapag-report ng sarili nila, ay baka po bumaba pa itong bilang na ito coming from the workers.
3: Samantala, nagsagawa na rin ng disinfection procedures ang Angeles City Health Office para proteksyonan ang mga responder na nagatrabaho sa lugar. Tiniyak din ang psychological support para sa mga responder. Sa ngayon, 27 na mula sa 47 biktima ng gumuhong gusali ang na-rescue, habang 8 biktima pa ang nawawala.
6: Nakahanda po ang ating mga CHMOs, yung ating mga registered psychiatrists, psychologists na nandito para magbigay ng post-traumatic debriefing, psychological briefing para sa kanila.
3: Si BFP Central Luzon, Public Information Service Chief, Fire Superintendent Maria Lea Sahili.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.

0: 8 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Pagtulungan po tayo sa iba't ibang agencies po, gaya ng DA and ito pong LGU.
8: Sir Ed, ayon din po sa ulat, nagdesisyon ang NWRB na pansamantalang suspindihin yung water allocation para sa irigasyon po sa ilang lugar. Sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin ano yung direktang magiging epekto nito?
7: Pandito lang naman sa ano yun eh. Dito lang naman po yan sa angat, ano? Dahil bumababa po yung tubig ng angat. Itong angat dam po kasi, hindi naman po sa Niya yan, ano? Again, ito ay sa Napocor. At dito po natin kinukuha yung ating, hindi ko nagkakamali, ano? 90% ng inuming tubig dito sa Metro Manila ay dito po galing. So, syempre, priority po muna yung inuming tubig. But sa long-term solution po ng Niya, kasalukuyan na po kami under construction na po yung ating dam dyan, yung Bayabas Dam. Kasi apat po yung ilog na bumabagsak po sa Bulacan, ma'am. Ano? Ito yung Norsagaray, na kung nasaan yung Angat, yung Ipo, Bayabas, and Maniktik. So itong Bayabas po, nilalagyan na po natin ng malaking dam na ang laman po ay nasa 54 million cubic meters. Ano po? At yung meeting namin po noong Monday ay inapprove na rin ng ating presidente yung repair po ng Bustos Dam na kung saan ilalagay po natin yung nasirang rubber dam, ano po. At ang additional po na container na tubig ay around 17 million cubic meters. So malaki rin po ito, ma'am.
9: Okay. At kasabay nga po ng anunsyo ng PAGASA na simula na nga po ang habagat, kasabay po nitong El Nino. Kaugnay po dito, mayroon pa po ba mga lugar na nakikita niya na maaari makaranas ng kakulangan sa irigasyon kapag lumala ang epekto nga po nitong El Nino ng tag-init? Ano po yung mga contingency measures niyo para dito?
7: Ang totoo niyan kasi lahat po ng ilog sa buong Pilipinas silted eh. Hindi lang naman po yung El Nino ang problema natin. Again, silted po lahat ng ilog. So, reduce na po yung carrying capacity ng mga ilog natin. So, napakalaking bagay po na ang Pangulo ay tatlong taon ng sunod-sunod ano, na nagbibigay sa atin ng heavy equipments para po magamit natin itong mga ito doon ho sa, for example, pagbesil, itong mga irrigation facilities natin, at lalong-lalo na ho ngayon, may El Nino, pwede kaming gumawa ng mga brass dam doon sa ilog para po ma-augment yung tubig po na pumapasok sa ating mga irrigation canal. So, hindi lamang po yan, ano? Dahil sa, you know, nakita namin kung ano yung mga areas na vulnerable kung may El Nino, eh nagtayo po ang NIA ng around 2,500 po na solar pump irrigation project sa buong Pilipinas. At concentrated lamang po yung iba doon sa mga regions na affected po ng El Nino, kagaya ng TAR, Region 1, Region 2, 4A, 4B, no? Sa may Region 12. Ayun po yung mga mas marami lang na nailagay ng mga solar pump doon. But yun po yung ating ginagawa. Gusto ko lang pong liwanagin, sir, ma'am, ano? Na kapag kapos naman ng tubig sa irrigation facility, hindi naman ibig sabihin na hindi na makapagtanim ang ating mga magsasaka. Dahil sa gaya na nabanggit ko kanina, pwede naman silang magtanim ng high value crops. At ang utos na ako ng presidente sa amin noong Monday, multi-agency po ang magtulong-tulong para po mapangalagaan yung ating mga farmers. So katulong din namin dyan ang DOLE, may mga tupad program sila, no? Yung DSWD, para po ma-maximize ang tulong sa ating mga farmers.
8: Yes. Yeah. At kaugnay nga po niyan, Admin, may mga programa po ba ang NIA para hikayatin yung mga magsasaka na gumamit ng mga water-saving technologies o yung magtanim nga ng mga pananim na mas matibay sa tagtuyot?
7: Meron po. Again, ang maganda po sa NIA ay hindi lamang po tayo sa construction ng mga irrigation facilities, ha po. Meron din tayong Institutional Development Division na siya pong nag-empower. Ito po ang direktang nakikipag-ugnayan po sa ating mga irrigators associations. Tinuturuan natin sila ng mga technique po para makatipid tayo at ma-increase natin yung ating resiliency sa climate change, no? Kagaya ng alternate wetting and drying technology natin. Ito rin, marami po ang ating ginagawa sa ating mga farmers. So, again, hindi lang naman po kami ano, ang tumutulong sa kanila, but multi-agency po ang aming approach dito sa pagtulong sa ating mga farmers.
9: Okay. Admin, kumustahin din namin yung inyong pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at mga LGU para po sa mas magandang o mas maagang paghahanda laban sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay at iba pang pananim dahil nga po sa epekto ng El Nino.
7: Ay maganda po yung aming ugnayan ng DA. In fact, ang target po natin, sabi, ang usapan nga namin eh, in fact, mas malaki pa nga ang kikitain ng mga farmers natin pagka nag-high value crop sila, ano po. So again, maari nga bumaba ang production natin ng bigas, ano po, but may mabibigyan pa rin ng capability yung ating mga farmers na makabili rin ng bigas dahil kikita naman po sila sa pagtatanim ng high value crops. So yun po yung ating target, sir.
8: Well, Admin, nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring maapektuhan ang produksyon ng bigas at food security kung magiging malakas ang epekto nga nitong El Nino. Ano po yung magiging papel ng NIA upang makatulong na mapanatili natin, no, yung sapat na produksyon ng pagkain po sa ating bansa?
7: So, Ma'am,

0: ako, yung mais, ganyan po. So, yun din po ang ginagawa natin sa ating mga farmers. Ituturuan po natin silang mag-diversify po ng crop ng itatanim nila para po, you know, tataas pa rin yung ating ng katilang production kahit po may El Nino.
1: Okay. At means, sa karanasan po na niya nung matindi ang epekto ng El Nino, ano-ano po yung mga epektibong hakbang na ginawa noon na ngayon na isinasama na sa o isinasama ninyo po sa inyong mitigation at preparedness plans?
0: Number one po, yung pagbabago talaga ng cropping calendar. Ano? Dahil alam mo lang ang El Nino, di mo dapat susundan yung cropping calendar. Halimbawa po, dati po ang taniman namin halimbawa dito sa may Central Luzon area, doon sa may Pantabangan area natin, yung UPRIS, ay December. Binago natin, ginawa natin October kasi ang matinding paggamit po ng tubig yan ay yung tinatawag na land soaking, ano po. Pero binago namin, ginawa namin December for the simple reason na kapag ginawa namin October, for the simple reason po, na kapag October, umuulan po yan eh. So yung bus po na nagla-land soaking kami, bus na gumagamit kami ng tubig ng dam, ay nag-iipon pa tayo ng tubig dahil hindi na ho natin hindi ho tayo nagre-release ng tubig. Tapos aani ka naman ng February, wala naman ang bagyo dyan, di ba? At ang isa pong napansin din namin na mabisang paraan po para matugunan yung El Nino na yan ay yung implementation ng alternate wetting and drying technology. Naglalagay po kami ng observation pipe dito ho sa ating mga palayan at you know, meron kaming schedule ng pagpapatubig sa bawat Irrigators Association area. Tinitignan namin, ano po, pag umabot na lang ng around 15-10 centimeter yung laman ng ating, yung gauge ng ating pipe, binabalik na namin yung tubig. In fact po, nung El Nino, ang vulnerable area po natin sa Pantabangan area is around 40,000 hectares, ano po, out of the 140,000 hectares. Pero hindi lamang napatubigan doon, is around 6,000 hectares lamang. So malaking bagay po yung matipid natin, around 30% pag mag-AWD na. And then ngayon po, nandiyan naman ang mga solar pump irrigations natin na makakatulong sa ating mga farmers. Alam naman natin, kapag ka mas maaraw, mas malakas yung volume na makukuha ng pump natin kasi mas malakas din ang kanyang power.
2: Well, napaka-importante po ng mga nabanggit nyo, engineer, bilang mga paghahanda para nga sa epekto nitong El Nino. Mensahe nyo na lamang po at paalala para sa ating pong mga magsasaka upang lalong mas mapaghandaan yung matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan.
0: Well, una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating system management conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan ho nating ahensya kagaya ng DA nga po, ano ho. And of course, wag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at minumobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandyan po yung DOLE, nandyan po yung USWD. So sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.
2: Agyaman Apu, maraming salamat po sa inyong oras. National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Gillian.
0: Thank you rin po, Ms. Katina.
1: At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay ASIC, Irene Dumlao, Assistant Secretary. Kumusta po ang kahandaan ng DSWD lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dahil nga po sa Bagyong Domeng? At ano-ano na po yung mga nakapreposition nating tulong?
2: Well, Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. We've entered the habagat season already and ang department nga po ay meron ng mahigit 4.7 million na mga family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. And ito nga po ay Patuloy pa natin na ini-strengthen, ano? Dahil, kung matatandaan, Joshua, aside from the hubs, may spokes tayo, yung mga warehouses sa provincial level at sa mga regional level, eh meron din tayo yung mga tinatawag natin mga warehouses hanggang sa

0: last miles. Ito yung mga warehouses, facilities sa mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Ibig sabihin, nagagamit natin ito para makapag-imbak nung ating mga family food pack. So, gone are the days, Joshua, na kailangan pa nating maghintay ng 2 to 3 days bago makarating itong tulong ng pamahalang nasyonal doon po sa mga naapektuhan ng mga kalamidad o ng mga bagyo. Dahil nga po, itong mga goods na ito ay nakapreposition na po doon sa mga lugar.
1: At tama po, Asik, maging yung mga liblib at yung high-risk areas maaabot since nakapreposition na nga itong mga relief goods.
0: Tama, dahil nga sa ini-implement natin na buong bansa handa program na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kaya tayo nakipag-partner sa iba't ibang mga local government units para makapag-preposition tayo ng mga goods up to the last mile.
1: Okay. Asik, matapos naman po itong insidente sa Angeles City kung saan may nagpanggap na biktima ng building collapse upang makatanggap ng ayuda. Ano-ano po yung mga karagdagang hakbang na ipinututupad o ipatutupad ng DSWD para mas mapalakas yung validation at verification process ng mga benepisyaryo? Lalo't yung iba ay ginagawa pang oportunidad para makapanloko.
0: Well, yes, Joshua, nakakalungkot na merong mga individual na pinagsasamantalahan po o ginagamit itong hindi kanais-nais na pangyayari upang makakuha ng tulong mula po sa ating pong pamahalaan. Lagi nga natin sinasabi, Joshua, may tamang paraan po para humingi ng assistance mula sa ating pong pamahalaan. May mga proseso at mga dokumento na kinakailangan pong isumite kung talagang nangangailangan ng isang individual. Ngayon, sabi ko nga, nakakalungkot na pinagsamantalahan, nagsinungaling pa itong individual na to para lang makakuha ng assistance mula sa DSWD. So right now, we're helping the Philippine National Police in the case build-up kasi hindi po natin palalampasin itong pangyayaring ito para hindi rin po pamarisan ng iba pang mga grupo o individual na magsisinungaling at magsasamantalahan yung pong mga insidente gaya nga ng pagguho ng gusali dyan sa Angeles City.
1: Okay. Pero aski mga ganitong kaso, hindi naman ito nakakaantala. Yung mga pagkami mga kaso na nanloloko yung mga tao, ginagawa nilang oportunidad para makakuha ng ayuda kahit hindi naman sila nararapat na makakuha ng ayuda, hindi naman ito nakakaantala sa distribution process.
0: Hindi po, dahil again, nakafocus ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. And balikan ko lang yung tanong mo kanina, Josh, na paano pa natin mas papaigtingin yung verification process. Of course, we will work closely with the local government units, particularly with the city social welfare officers para po matiyak na yung pong bibigyan natin ng tulong ay talagang kabilang dun sa mga naapektuhan, yung mga apektado talaga ng mga workers o mga pamilya to ensure na yung pong tulong ay naipapabot dun sa nangangailangan.
1: Okay. Asik, may habol ko lang. It's different, slightly off topic, pero in terms dun sa mga rural areas, like sa mga probinsya, may mga senior citizens na hindi na makakuha o makapunta sa mga munisipyo para makakuha ng assistance. Are there any alternatives para or makapagbigay sila ng authorization? Would that be possible? Or kailangan talaga sila yung personal na pumunta sa mga munisipyo?
0: Well, Joshua, nagbigay na ng instruction si Secretary Rex Cachalian na para sa mga elderly, yung mga sickly natin, na mga lolo at lola, dapat dalhin po natin sa kanila yung tulong, particularly yung kanilang social pension for indigent senior citizens. Dapat hindi na po natin sila papuntahin doon sa mga payout venues o payout sites. Hindi na nila kinakailangan na mag-travel ng ilang hours para po matanggap itong tulong mula sa ating pamahalaan. Tayo na po mismo ang magdadala nito because that's the instruction of President Marcos Jr. na ilapit natin ang serbisyo ng ating pong pamahalaan sa ating pong mga vulnerable sectors.
1: Alright, malinaw. Asik Irene, maraming salamat po sa mga updates na ibinahagi niyo mula sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Asik. Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. asul sa taas, o kaya sa kaliwa, sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hiyaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
3: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa eGov PH app, ating pag-uusapan kasama si e-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua and Asek Irene.
0: Okay. Okay, sir. Sa pinakahuling datos po, ilan na po ang downloads natin ng eGov PH app at ano-ano po ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na tumataas, dumadami ang mga gumagamit nito sa ating mga kababayan?
1: Sa ngayon, nasa 51 million downloads na tayo ngayon. No? So medyo nag-surge ulit yung paggamit. Siguro marahil dahil mahal ang gasolina. Okay. At yung word of mouth ng gobyerno ay meron na tayong tinatawag na contactless transaction. Yung na kinakailangan pang pumunta pa physically sa mga government offices natin, na kahit nasa bahay ka na lang, pwede ka na mag-avail ng mga government services. At isa pa siguro ang kinadagdag dito ay yung mga samot-saring mga new services na dinagdag natin sa eGov. Kaya nagkaroon ng social media posting yung mga ating mga mamamayan. So naggayahan po sila. Kaya lalo pong dumaki ngayon ang ating download sa ating eGov.
2: Mm-hmm. Isang napakaganda po nitong eGov app natin. Ano? Maari nyo po bang ibahagi kung ano-ano yung mga bagong serbisyo o features na idinagdag po nyo dito kami kailan? And paano ito makakatulong sa mas mabilis na transaksyon ng publiko para po o sa ating po pamahalan?
1: So sa ating ginagawa ngayon, dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na tanggay ng pila, no? At gawing komportable at konvenyente ang government transactions, ay nagdagdag tayo ng mga bagong features. No? So yung recent na enhancement at dinagdag natin, yung e-trabaho, yung pwede ka na pong mag-apply ng trabaho, gumawa ka ng resume mo sa eGov at bahala na yung ating eGov AI naman para sa job matching natin. No? So na-activate na natin ng birth certificate. Asik Irene and Josh, pwede ka nang kumuha ngayon ng birth certificate mo gamit ng eGov. No? So na-activate na rin natin yung NBI clearance.
0: Yan.
1: So in 5 minutes lang, ako nag-apply ako ng NBI ko, nakuha ko in 5 minutes. Ibig sabihin, wag na po kayong pumila pa sa iba-ibang branches po ng NBI. Kahit bahay ka na lang, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance. Yung AI natin, andiyan na rin. Yun po yung gamit na gamit ngayon ng mga Gen Z natin. Kasi libre po eh. Yung eGov AI natin, pati po yung OFW one-stop shop, nandiyan na rin po sa eGov, sa ating mga mahal na OFW. Kaysa po na pumila pa ko kayo, nandiyan na po yung services ng OWA sa DMW sa ating OFW one-stop shop. At pati po Marina, yung ating mga seafarer, no? Nasa eGov app na rin natin. So ito po yung mga tinatawag na contactless at paperless government transactions. Ito po yung dahilan din siguro ng talagang pag-surge ng downloads at gamit ng ating eGov app.
0: Well, Yusek, Asek, kumamantaki mo, napakaswerte ng henerasyon na ito kasi nung ako'y nagsisimula maghanap ng trabaho noon, grabe ang pila, ang kalbaryo pag kumukuha ng NBI clearance. Sa haba ng pila, pagkatapos pagkakuha mo ng NBI, meron ka pang hit, maghihintay ka pa ng ilang araw. Pero maganda nga na mabilis na yung proseso ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka na kumuha ng NBI clearance. Pero ito, Yusek, nito mga nakaraang buwan, may nagkaroon kayo ng ilang service interruptions itong app. Itong eGov PH app, dahil nga po sa pagdami ng mga users dahil sa surge. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DICT para po maiwasan ito? At para maibalik yung ibang serbisyo?
1: Number one po ay tuloy-tuloy po yung optimization na ginagawa natin. Ibig sabihin, pinapagaan natin yung mga sistema at ginaguide din natin yung mga ibang agency kung paano gawing mas lighter yung kanilang mga operation. Siyempre, number two, nagipag-ugnayan po kami sa DBM dahil nga ngayon aware na sila yung massive usage talaga ng ating eGov app. Laking tulong po, no? Nagipag-ugnayan po kami kay Sec Kim at sobra pong laki ng tulong po na ginagawa nila ngayon at pinaparady lang po yung ibang mga documentation para po sa mga dagdag budget natin, especially sa cloud services. At magkaroon na rin po ng tinatawag po na transfer of responsibility sa ibang agency. Kasi alam mo, Joshua, 3,000 na server kami po ang nagmamanage yan at nagbabayad niyan. Okay. Sa cloud services. Ibig sabihin, hindi lang DICT po ang binabayaran namin, pati yung mga iba-ibang agency. So, ang plano natin ay ilipat na sa kanila yung ibang mga responsibility para po masikaso naman namin yung aming sariling mga pangangailangan. Sa ngayon kasi, 95% ng binabayaran namin cloud services ay napupunta po yan sa ibang mga agency. So, ito po yung mga strategy natin para po ma-unleash at magkaroon tayo ng mas maayos na sustainability para po sa ating 28 platforms ng e-government. Tatandaan natin na ang eGov app isa lang sa 28 na platforms na na-launch po natin sa DICT eGov.
3: Okay.
2: Yeah. Isa, talking about agencies, ano, kumusta naman po yung compliance ng mga local government units sa eGov PH app? And ilang local government units na po yung connected dito?
1: Ayan, magandang tanong yan, Sec. Irene. Minsan, pinag-uusapan lang natin yung eGov app, pero nakalimutan natin na meron tayong another platform na nilaunch natin ng 2023. Mm. Ito yung tinatawag na ELGU naman. Mm. ELGU. At dati, nasa 200 lang yan na ELGU ang aming natutulungan. Pero alam nyo kung ilan na ngayon? Nasa 1,000 na mahigit na. 1,058 ELGUs na ngayon ang gumagamit ng ating tinatawag na ELGU system. Ito yung application ng business permits, civil registry, mga certificates, mga construction permit, sanitary permit, working permit. No-automate na rin natin yan. Mm-hmm. Para sa ganon, hindi lang po national government services ang ating binabandera sa digitalization, pati local government services, nasa eGov na din po.
0: Okay. Well, Yusek, from your perspective, since ito digital na yung mga proseso na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan, paano po sa tingin ninyo matutulungan yung pag-alis ng mga red tape, kasi minsan itong mga business permit, yung ibang mga dokumento na kailangang iproseso para sa negosyo, minsan nagagamit ng mga pixer.
1: Kaya nga po, pag pinopromote natin yung tinatawag na contactless, sabihin, bahay ka na lang, wala ka ng kausap na tao, mawawala talagang red tape talaga. Mm-hmm. Hindi lang pila ang mawawala dito, pati yung possibility ng red tape. Kasi wala nang singit-singit sa pila, wala nang pakiusap, di ba?
3: Yes.
1: Kung kaya mo namang gawin pala yung transaction on your own without someone else to help you, kasi pinasimple natin, ginawa natin online, bahay ka na lang. So talagang ito yung goal talaga natin na mawala na po yung red tape sa mga government transactions.
3: Okay.
2: Yes. Tama, no, yung nabanggit nga ni Yusek na contactless and paperless government transactions. Yusek, nabanggit nyo noon na pati na yung access academic records, gaya ng mga diploma, pati yung mga ibang school records,
0: yes,
2: ano, ay kasama na rin dito. Ano na po yung update dito, Yusek?
1: Nakalimutan ko banggitin kanina kasi hindi ko nasabi lahat ng mga new features ng ating eGov app. Nagtulong-tulong po ang maraming government agencies, no, nagdagdag ng mga features. Isa pong nadagdag yan, Asik Irene, at yung tinatawag na CHED eCov. Itong electronic eCov po ng CHED. Naka-integrate na yan po ngayon sa ano, sa eGov, no, para po sa application mo naman ng diploma sa ka-transcript of record. So, ito po yung sabay-sabay na ang ganda ko ng participation at cooperation ng mga government agency, kasi nakita nila na kapag pumunta ka sa eGov, hindi mo na uulitin pa yung mga submission mo ng document, pangalan mo, signature mo, biometrics mo. So, na-simplify natin yon. Mm-hmm. Kaya napakadaling mag-integrate. Isa po ang CHED eCov ngayon ang naka-integrate na sa ating eGov. Diploma
2: nice.
1: At saka transcript of record.
0: Okay. Well, napakagandang balita nito, Yusek, pero paano naman yung mga nasa probinsya? Kumusta po ang efforts ng DICT para masiguro na abot sa kanila yung eGov PH app?
1: Well, sa ating datos, nasa 80% yung may access na sa internet at nasa 20% more or less yung mga wala pang access sa internet. Kaya ang DICT po ay naglalagay po ng mga free Wi-Fi services, no, sa mga public places like yung mga public school, yung ating mga barangay hall. So, hanapin nyo lang po yung meron pong signage na may nakalagay na free Wi-Fi, no? Yung Wi-Fi for All project ng DICT. Pupunta po kayo doon, mag-connect lang kayo. Yung talagang walang-wala naman talaga. Okay, meron tayong another project. Ang pangalan po nito ay eGov Servicio Center naman. Ito naman yung physical one-stop shop version naman ng eGov app. Yung eGov app natin, ito yung tinatawag na online one-stop shop, yung bahay ka na lang. Digital po ito. Pero yung eGov Servicio Center naman, pinagsama-sama natin sa isang lugar naman, yung mga government services. Meron tayong dalawang location ngayon, Joshua. No? Meron tayong Cebu, saka San Juan. Kaya pag pumunta ka po sa eGov Servicio Center, nandun po lahat ang government services. So kahit wala ka pong digital, wala kang connectivity, or wala kang cellphone, lulusog ka lang po sa ating eGov Servicio Center, physical ka naman pong i-assist ng napakadaming government agencies natin.
2: Okay. Yusek, ang target po natin, ano, actually, target ito ng DICT na ma-achieve nga ang 60 million users nitong eGov app natin by 2028. Alam ko, Yusek, malapit na po natin yung target na yan. But ano pa yung iba nating mga strategies upang kamit natin sa lalong madaling panahon itong target na ito?
1: Naku, yung unang target nga, 30 million users lang noong 2028, di ba? Eh, kaka 2026 pa lang, 50 million na tayo. Users tayo sa Ego. So, kung tuloy-tuloy yung ganitong klase ng word of mouth, we don't even promote the Ego of Joshua. Talagang, kasi yung ibang mga citizen, kapag nakita nila yung OBIR, TIN number nandun na, driver's license nandun na, NBI nandun na, nagpo-post sa social media eh, sila mismo yung nagpo-promote ng Ego. So kung tuloy-tuloy yung ganyan ng downloads natin na 80,000 to 100,000 downloads every day, naku, baka hindi lang po 60 million po ito. So ang estimation natin, around 70 to 80 million po yung inaasahan natin, basta tuloy-tuloy po yung ganitong kadaming nagda-download araw-araw.
0: Okay. Well, Yusek, since dumadami yung mga tumatangkilik, mas prone din to sa mga oportunista sa ating mga kawatan. So, kumusta yung ating seguridad?
1: Sa awa ng Diyos po, ay wala pa naman tayong hacking sa Ego. No? Dahil po, yan po yung priority natin. Number one, in-encrypt natin yung data. Di ba? Para kahit ma-disclose yan, walang silbi yung datos.
0: Okay.
1: Number two, ay naglagay ng mga layers of security. So, meron po tayong Cybersecurity Bureau na talagang sila po'y nangangalaga ng ating mga security. Number three, ang data po ay wala sa amin, wala sa Ego. Kanya-kanyang agencies pa din ang nangangalaga ng data pa din. Akala ng citizen ay unified siya. Sa mata ng tao ay, ang galing, parang isang app nandun lahat. No? Pero ang ginawa natin, kanya-kanyang responsibilidad po yan ng datos. Pag nag-click ka ng PhilHealth, PhilHealth po ang nangangalaga niyan. Pag nag-click ka ng Pag-ibig, Pag-ibig po nangangalaga niyan. And so on and so forth. So ganun po yung architecture ng ating EGOV app in terms of security.
0: Okay, that's good to hear. Mensahe niyo po, Yusek, sa ating mga kababayan para mas lalo pang tangkilikin itong EGOV PH app.
1: Well, alam naman natin as Filipino, no? At dati, pag sabi mong gobyerno, automatic ang mindset natin, ako, magulo yan, komplikado yan, mabusisi yan, may pila yan. Lahat ng reklamo nandun, no? So, napakaliwanag po ang bilin ng ating mahal na Pangulo na dapat pag government services madali, kumbinyente, efisyente. So, tanggalin ang pila, tanggalin ang corruption, tanggalin ang red tape. So, ang EGOV office po ay hindi po tumitigil para po maglagay pa ng mas maraming services. So, inanyayahan po namin ang ating mahal na mamamayan na subukan at gamitin po, no? Ang EGOV. So, hindi lang po EGOV Super App ito, yung ELGU natin, yung Digital National ID natin, at yung iba-iba pang mga services na nilaunch natin, like yung ENGA, ELGU, and other services. Gamitin po natin yan para po hindi lang po pampadali ng government services yan, para naman masabi natin, no, na for the first time, nakapdali na.
2: Yes.
0: Okay. Sorry, pahabol lang, Yusek. Wala, para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, walang tatawag sa kanilang na magpapanggap, kasi yung mga natatanggap tayo, mga reports na nakaka-receive ng text messages na sila ay empleyado o from EGOV, PH app, wala pong ganon, Yusek.
1: Wala pong ganon. Wala pong empleyado kami sa EGOV or to any other agency na tumatawag para i-reset yung account mo or mag-download manually ng EGOV. Wala pong ganun. Scam po yun. So, kung gusto niyo pong i-download yung Ego, pumunta po kayo sa Apple, saka Apple Store, App Store, saka po Google Play, para doon niyo po i-download ang Ego.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, e-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng DICT.
0: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutu tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks
7: para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ating alamin kasama si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng DOSC FEVOX Mayon Observatory. Dr. Alanis, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Po, magandang tanghali po sa inyo at ating mga tagapanood.
0: Sir, ano po ang pinakahuling assessment ng FEVOX sa naganap na pyroclastic density current o PDC sa Miisi Gully ng Mayon Volcano at gaano po ito kaseryoso sa kasalukuyang sitwasyon ng bulkan?
1: So, briefly lang po, for the past 24 hours, pag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 24 na volcanic earthquakes, kasama po dyan yung SHAM or 9 na volcanic tremors. Ito po yung mga lindol na tuloy-tuloy, you know, na umabot po ng halos 48 na minuto ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 311 na rockfall events at dalawa nga po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga usol. Kasama na po dyan yung dalawang nangyari kahapon, no, mga bandang alas 5:30 at alas 6 ng gabi. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
2: Okay. Dr. Paul, batay po sa inyong observation, ano yung naging dahilan ng pagbuo ng PDC na umabot nga po ng humigit kumulang 2 kilometro dito po sa southwestern slopes ng Mayon?
1: Well, fortunately, wala naman pong pagputok o pagsabog na nangyari kahapon. Ganun pa rin po yung pinagmulan itong pyroclastic density current or uson kahapon. Ito, meron tayong malaking tipak ng lava flow na nahulog or bumagsak. At ito ngayon yung pinagmulan itong dalawang uson kahapon. Pareho lang po siya sa nangyari noong May 1 na kung maalala niyo po, ay malaking, meron din malaking pyroclastic density current or uson na nangyari. Pero fortunately again, kahapon, 2 kilometro lamang yung itinakbo niya mula sa crater ng volcano.
0: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano po itong naitalang lava effusion at collapse-fed PDC sa kasalukuyang aktibidad ng bulkan? May indikasyon po ba ito maaaring lumalapan sitwasyon?
1: Right now, yung estado ng Mayon Volcano, bagamat medyo nabawasan na yung mga minor strombolian activity o yung mga maliliit na pagputok na nangyayari kagaya ng nakaraang linggo, pero patuloy pa rin yung paglabas ng lava as evidenced by yung ang 311 na rockfall events at kasama na diyan yung na lava effusion collapse based na no na pyroclastic density currents kagaya ng kahapon. Unfortunately, dahil sa dami ng mga ano, patuloy pa rin yung mga volcanic earthquakes, especially yung mga volcanic tremors plus based on our ground deformation monitoring, patuloy pa rin yung pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang volcano. Sabihin po nito, bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6 km permanent danger zone.
2: Yes. Sir, kasabay po ng nangyari nga na PDC, mayroon din po bang naitalang pagbabago sa volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, gayon din sa ground deformation o iba pang monitoring parameters?
1: Sa ngayon po, yung kung ano yung nakikita natin nung nasimula itong pag-aalboruto ng Mayon noong January 6, ganun pa rin, ganun pa rin ang estado niya. Abnormal pa rin, masyado pa rin marami yung mga sulfur dioxide na ibinubuga at meron pa rin tayong pamamaga ng bulkan, which indicates na patuloy yung pag-akyat ng magma. At ito nga, nakikita naman natin na patuloy pa rin yung paglabas ng lava sa bunganga o bibig ng bulkan.
0: Okay.
1: Sir, bagamat yun nga, medyo mababa yung possibility na magkaroon ng pagsabog, pero hindi natin yan naalis yun. Pero yun nga, patuloy pa rin yung paglabas ng lava and unfortunately, maaaring magkaroon pa rin itong mga gusto na ito na dulot na yun nga, yung pagtipak ng lava flow.
0: Okay. So, since nabanggit mo nga, sir, na patuloy nga po itong paglabas ng lava, may posibilidad po bang umabot ang pyroclastic density current sa mga lugar na nasa labas po ng 6 km permanent danger zone kung magpapatuloy o lalakas pa itong aktibidad ng bulkan?
1: Sa ngayon po, hindi natin inaalis yung possibility na yon. Bagamat, yun nga, yung pinakamalaking PDC or Uson na nangyari noong May 1, around 5.5 kilometers na yung haba niya. So, nasa loob pa rin ng, ano, ng 6 kilometer permanent danger zone. Yung kahapon naman po ay nasa bandang 2 kilometro lamang yung haba. So, based on this, ano, yung sa nakikita namin, mukhang hindi naman po siya lalagpas doon sa, ano, doon sa 6 kilometer na boundary.
2: Dr. Paul, sorry, nabanggit niyo po na nasa alert level 3 pa rin ang Mayon. Pero may mga indicators ba na mahigpit na binabantayan ng FIVOX na maaaring magresulta sa mas mataas na alert status?
1: Sa ngayon po, yung nakikita natin, similar sa ano pa rin, yung nagsimula itong pag-albruto ng Mayon noong January. Ito yung tinatawag sa science na steady state. It's neither escalating nor is the situation de-escalating. So sa ngayon po, i-maintain pa rin po natin yung alert level 3 sa paligid ng Mayon volcano.
0: Okay. Sir, kumustahin din po namin yung inyong koordinasyon ng VVOC sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para pumatiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa paligid o malapit sa vulkan.
1: Patuloy pa rin naman po yung coordination natin. As a matter of fact, ako, for the past week na meron na tayo nakapag attend po ang PBOX ng disaster coordinating councils yung second quarter DRM council meeting, full council meetings. And of course po, yung PBOX pa rin po is patuloy yung pag-monitor ng situation, including po yung of course yung ito nga dahil nag-declare na ang pag-asa ng tag-ulan, binabantayan na natin yung ito naman ngayon yung problema, maaaring magkaroon naman ng HARS. So sa ngayon po patuloy yung mapping ng ating mga geologists sa Mayon Volcano. Tingnan natin yung saan dumapo, gaano karami yung mga volcanic deposits. Plus, nagkasagawa na rin kami ng mga computer simulations kung saan po possible na pumunta yung mga lahar deposits.
2: Well, and with that, Dr. Paul, mensahe nyo na lamang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Bicol region.
1: Yes po. So, right now po, ang Mayon Volcano is still at alert level 3, bagamat wala tayong nakikita yung mga malalaking pagputok. Itong pagkakaroon nitong mga uson na dulot ng pagtipak ng or pagbagsak ng mga lava fragments, still indication, yan yung pinangangambahan natin na baka nga po dahil isipin ng mga tao, dahil wala namang pagputok na nangyayari, ay isipin nila na safe na pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. So sa ngayon po, iwasan pa rin po talaga natin yung pagpasok sa danger zone dahil yun nga po, meron pa rin patuloy pa rin yung pagkakaroon ng mga nitong mga PDC or mga uson.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Paul Alanis ng DOST, ng FIVOX Mayon Observatory. Samantala, sa ibang balita, mas pinahigting pa ng Department of Agriculture ang kanilang pagbabantay sa mga palengke. Nag-inspeksyon ngayong araw ang Department of Agriculture sa ilang palengke sa bansa para masigurong hindi sasamantalahin ng ilang tindahan ang presyo ng mga bilihin. Bagamat pabago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kabilang sa ininspeksyon ang Dagonoy Public Market sa Maynila, Commonwealth Market at Muñoz Market sa Quezon City, New Marulas Public Market sa Valenzuela, City Taguig People's Market sa Taguig City, at Alabang Central Market sa Muntinlupa City.
2: Samantala, marangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education sa iba't ibang pampublikong paaralan sa ating pong bansa. Layo ng programa na maglinis, magayos, magtanim at magtulungan sa mga eskwelahan Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa June 8. Hinihikayat ng Education Department ang mga estudyante, magulang, alumni, guro at volunteers na makiisa at ipakita ang diwa ng bayanihan. Magtatagal ang brigada sa eskwela hanggang sa Biyernes, June 5.
0: Samantala, sa iba pang balita, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, kung saan kasama ang mga pagsisikap sa pinaigting na kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sinabi naman ng U.S. State Department na muling tiniyak ni Rubio ang commitment ng Estados Unidos na isulong ang Luzon Economic Corridor at paghahanap ng paraan para tugunan ang problema sa enerhiya sa rehiyon. Ayon pa sa Malacanang, binigyan din sa pag-uusap ang matatag na alyansa ng dalawang bansa at ang nagpapatuloy na kooperasyon kasabay ng 80 taong diplomatic relations at 75 taong alyansa. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Tagling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Tagling kaalaman.
3: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
3: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Podcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: 738.
10: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
10: Sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
24: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
25: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
25: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
32: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Lunes na naman. Ngayon ay unang araw ng Hunyo, June 1. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo ngayon sa kwentuhan, puntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: At ako naman po si Spox Melvin Mabulak. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanonood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang po sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau at Broadcast Services.
1: Oy nako ha, huwag niyong kakalimutang subaybayan ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration and of course, official na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. Wala po space ha, facebook.com/radiomagazine. Simulcast din po tayo sa Facebook ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. And thank you sa ating mga kaibigan sa Radio Magazine na kasama natin sa pagbibigay impormasyon tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: Yes, pasalamatan natin sila dahil talaga, Spokes Dana, dahil sa kanila, tuloy-tuloy yung ating programa at napapakinggan po ng ating publiko, ng ating mga kaibigan. Ano po yung ginagawa ng Bureau of Immigration? At tanong po natin, even just for this, ano, for this week, no, marami tayong nangyari sa ating bansa na alam naman po natin, lahat tayo ay siyempre concerned din at nakikita natin yung continuing na mga international events katulad din po yung nangyayaring ano, sa Iraq-US conflict at yung tension. Alam mo, Spokes Dana, talagang gusto naman talaga. Tuloy na po, alam po ninyo, mataas yung crudo natin, yung oil, yung gas natin dahil din sa epekto ng ganitong klaseng mga higwaan.
1: Ay yung ano no, yung international travel na apektuhan din nitong conflict na ito. So we're really hoping and praying na malagpasan na ng ating mundo itong mga conflict na ito dahil para na rin dun sa kapapayapa ng rehiyon and para dun sa muling sumigla ang industriya ng international travel.
2: Sana nakita din natin parang pagpunta ko sa opisina no, parang umuulan na rin, parang ito na ba'y pudyat ng rainy season? Sili ito na ba ay panahon na ng paghahanda? Oo, tingnan natin na baka ano, payong dapat may dala. Oo, yes. Dapat mayroon at nakikita natin no. Oo.
1: Ano na, rain is starting. Nakikita na natin ang signs na parating na ang rainy season. And ito, of course, ang international travel natin may be affected by the rainy season. Kaya lagi tayong nakaantabay dito sa weather natin. If there are any changes or major changes, lagi nating babantayan. Kasi hindi lang yung weather sa labas ang kailangan nating bantayan. Kailangan nating makita kung meron tong epekto dito sa ating international travel. At saka alam mo, Spokes Melvin, bukod pa sa may mga ano, no, yung ulan na may epekto, eh yung Mayon Volcano. Narinig
2: mo
1: na
2: ba?
1: Na may ano, may meteor daw na mukhang pumunta
2: parang,
1: sa
2: oo.
1: May explosion pero hindi talaga siya pumunta doon sa loob ng volcano. Parang ano lang, parang illusion lang siya na mukha siyang pumasok kasi nag-explode at nag-create ng isang green explosion.
2: Ayun, talagang kakaiba din pag ang ano natin, nature na no. May panahon talaga sa nature natin, minsan hindi natin lubos pang naintindihan, pero ganong kaganda yung ating nature. At yung, kahit may nangyari sa Mayon Volcano na yan, napaka-perfect cone yan ha, sikat na sikat, dinadaanan din po natin. Talagang marami yung mga nangyayari. As we are praying as well, kasi may apektado din po ng mga kababayan natin doon sa area na yon. Alam naman po natin, kahit after na nagpagputok, may mga lahar po yan at pag ulan na ngayon, tag-ulan, marami ding maapektuhan. We're praying po them, ang ating mga kababayan, na sana po ay hindi na ganoon dumami pa yung ilalabas na mga lahar na posible magdinsanhi din naman ng alam mo, mahirap din yung magiging buhay nila doon sa kalapit na mga lugar ng ating Mayon Volcano.
1: Oo, alam mo, Spokes Melvin, merong mga parang volcano chasers na pinupuntahan nila kapag may mga ganitong mga incident, mga vulkan na puputok, ganyan. Gustong-gusto nilang pinupuntahan. So, may mga dayuhan talaga na nagpupunta sa kung saan-saan para tingnan yung mga vulkan. Kaya, paalala lang natin, mag-ingat tayo, sundan natin, sundan natin yung mga regulations doon sa paligid for the foreign nationals na maaaring pupunta dito to see the beauty of Mayon. Let's be careful and let's follow the regulations doon sa area na iyon.
2: Yes, Ano itong balita na naipalabas natin na mula sa, nahayag ng Department of Foreign Affairs, no? May pinahayag sila tungkol sa, hindi naman pagtatarget sa mga Chinese national yung nangyayari. Lalo na pa may mga operations po yung ating Bureau of Immigration. Ang tinitingnan po ng ating Bureau of Immigration ay talagang kung sino man po ang mayroong mga violation sa mga immigration laws at sa ating law enforcement agencies naman din po. Kung mayroong mga violations, any na mga dayuhan kung sila ay may mga violations sa mga legal laws natin, sa mga batas ng ating komunidad, syempre, may pananagutan sila. But we are not single out sa isang nationality lang po. Yan naging pahayag, no? Spokesdana ng ating Department of Foreign Affairs.
1: Yes, at kaisa naman din tayo dyan sa pahayag na yan because yun nga, kagaya ng napanggit mo, no, Spokes Melvin, we arrest violators but we don't look at nationalities.
2: Yes, alam naman po natin na talaga we are bound to comply kung anong nasa batas at nag-implement po tayo. At marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang mga updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Inaresto ng Bureau of Immigration ang 3 South Korean nationals na wanted sa kanilang bansa sa isigalawang magkahiwalay na operasyon sa Clark, Pampanga noong Mayo at 22. Ayon kay BI Commissioner Joanna Tribiado, nagsagawa ng operasyon ang Fugitive Search Unit o FSU, katuwang ang Korean authorities at lokal na law enforcement agencies sa loob ng Clark B Court Zone. Kinala mga naresto na sina Kim Yongjin, Lee Hongha at Choi Kijun. Si Kim ay subject ng Interpol Red Notice dahil sa malo sa pagkakasangkot sa malawakang illegal online sports betting operations sa South Korea. Tinatayang umaabot sa mahigit 135 milyong dolyar ang halaga ng perang dumaan umano sa kanyang operasyon. Samantala, sila naman na may active blacklist at watchlist order dahil rin sa kinaharap na kasong kaugnay ng illegal gambling activities sa South Korea. Naaresto naman si Choi sa isang condominium complex sa Clark Report Zone. Naharap umano siya sa kasong fraud, illegal electronic financial transactions at physical injury. Lumabas din sa record ng BI na overstaying na siya sa bansa mula pa noong Oktobre 2023. Ayon kay Commissioner Biado, hindi magiging kalungan ng mga dayuhang pugante ang Pilipinas. Dagdag pa niya, mapapatuloy ang koordinasyon ng BI sa International Law Enforcement Agency upang tugisin at ma-deport ang mga dayuhan sangkot sa cybercrime, illegal gambling, fraud at iba pang seryosong krimen. Kasalukuyang sumasailalim sa booking at documentation procedures ang mga naarestong dayuhan bago ilipat sa BI Warden Facility habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanila. Para sa ikalawang balita, nasa gitna ng mga opisyal ng Bureau of Immigration ang dalawang babaeng hinihinalang biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Mayo at 23. Ayon sa BI, naharang ang dalawang babae na may edad 33 at 23 bago sumakay ng Cebu Pacific Flight patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Sa isigarawang investigasyon ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, una umanong nagpangalalang turista ang dalawa, ngunit kalaunan ay umamin na inalok sila ng trabaho sa isang KTB bar sa Malaysia. Wala rin plano silang maipakitang employment contract o valid work visa. Isa pa sa mga biktima ay umaming nagbayad ng 10,000 piso para umano sa travel expenses. Pinuri naman ni Commissioner Biado ang mga immigration officers dahil sa maagap na pagkatukoy sa posibleng trafficking at illegal recruitment scheme. Ayon sa DI, agad nang i-turn over ang mga biktima sa Interagency Council Against Trafficking o AYACAT para sa kukulang assistance at case build-up laban sa mga recruiter. Muling pinalalahanan ng Bureau ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agency at tiyaking beripikado ang job offers sa ibang bansa. Samantala, 18 distressed Filipino mula Vietnam at Cambodia ang dumating ngayong linggo sa NAIA Terminal 3 matapos umanong mabiktiman ng online trafficking schemes. Ayon sa BI, ang unang batch na binuo ng 12 Filipino ay dumating noong Mayo at 25 mula Vietnam. Ikirwento ng mga biktima na inalok sila ng trabaho bilang live streamers na may pangakong sweldong aabot sa 40,000 piso kada buwan. Ngunit pagdating umano sa ibang bansa, inilipat-lipat sila sa Vietnam, Thailand at Cambodia at hindi nabigyan ng lehitimong trabaho o sahod. Dumating naman noong Mayo at 26 ang ikalawang batch na binuo ng 6 Filipino. Ayon sa mga paunang investigasyon, ang ilan sa kanila ay na-recruit online at napilitang magtrabaho sa hinihinalang scam or gaming hubs sa Cambodia at Vietnam. Mabala ni Commissioner Biado, patuloy na sinasamantalan trafficking syndicates ang kagustuhan ng mga Pilipino na makapagtrabaho sa abroad sa pamamagitan ng peking online job offers. Hinimok din ng BI ang publiko na agad i-report ang hinihinalang trafficking at illegal recruitment activities sa AYACAT 1343 Action Line upang maiwasan pang madagdagan ang mga mabibiktima. At para naman sa ating huling balita, nilinaw ng Bureau of Immigration ang pagkakaiba ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, Warrant of Arrest, Hold Departure Order o HDO o Precautionary Hold Departure Order o PHDO matapos ang lumalaking interes ng publiko hinggil sa mga travel-related orders na ipinatutupad ng ahensya. Ipinaliwanag ng BI na ang ILBO ay inilalabas ng Department of Justice upang mamonitor at ma-report ang pagdating o pag-alis ng isang taong sangkot sa investigasyon. Samantala, ang warrant of arrest naman ay inilalabas ng korte kapag may probable cause na ang isang criminal case at maaaring ipatupad ng law enforcement agencies. Ang hold departure order naman ay direktang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang may kinaharap na kaso, habang ang precautionary hold departure order

0: Immigration Officer
1: Adrian
0: Rosita sa isa na namang run round up ng mga bagong balita for the Bureau of Immigration.
1: Yes. Si ano si IO Rosita, siya po yung ating bagong Marites ng Immigration, kaya marami po siya. Marami siyang balita na ibinibigay sa atin. But very good news 'yon, no? Spokes Dana, talaga naman ang ating mga tauhan ay nagtatrabaho talaga.
0: Yes, oo. Sa unang report, narinig natin na meron na namang mga South Korean fugitives na nahuli ng Fugitive Search Unit na pinamumunuan ni Chief Randall Ryan C. Ako, thank you sa ating mga FSU operatives. Itong mga ito ay mga fraud, cybercrime, illegal gambling, mga illegal electronic financial transactions. O, di ba? Parang very complicated.
1: Basta mga pero, illegal, oo. Mga illegal.
0: Mga online, parang ito yung mga online scamming eh. Kaya ito nga yung mga uso ngayon, di ba, na pag-usapan natin itong nakaraang mga episodes na ito yung isa sa mga uso na mga transnational crimes, yung pagtatago sa likod ng internet. Kasi hindi nakikita. Tapos, remote, pwede nilang gawin remote. So, ito talagang malaki betting operations eh. Bawal sa kanila yon, yung mga gambling. Mahigit sa 135 milyong dolyar na halaga ng pera ang kinita ng kanilang operasyon. So, congratulations sa ating mga kaibigan sa FSU sa pagkakaaresto na naman itong mga tinututing na big fish na ito sa mga krimen in South Korea.
1: Yes. Patuloy pa rin yung ating mga tauhan sa ating paliparan talaga na magbantay sa ating mga kababayan na lumalabas, hindi lang mga kababayan, pati yung mga foreign nationals, lahat po ng pasahero. At nasagip po natin yung dalawang babaeng hinihila lang biktima ng trafficking na papunta sila sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan po ang nire-remind natin na may mga kababayan na patuloy pa rin, no? Na sila ay nagkakaroon ng plano na pumunta sa ibang bansa na hindi dumadaan sa tamang proseso. Ito po ay sila po ay nasagip ng ating iProbes doon sa ating paliparan at nalaman po na itong dalawang pasaherong ito ay gusto palang pumunta sa Malaysia, pero ang dadatnan nila, magtatrabaho sila sa isang PTV bar sa Malaysia. Alam mo naman po natin, mga kababayan po natin, folks, Dana, na marami na ang naloko ng mga recruiters na ito na akala ganito lang yung trabaho. Only to find out pagdating doon, hindi naman pala ito, abadaan tayo sa ating POAA on BMW para naprotektahan po yung ating paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. At pinuri po ng ating commissioner, no, yung ating mga tauhan, mga immigration officer, dahil maagap nilang natukoy itong mga pasaherong to na sagip po natin, at sila po ngayon ay ating na-endorse doon sa Interagency Council ng ating iyakat po ng ating gobyerno.
0: Yes, nako, talaga naman. Saludo tayo sa ating mga iProbes at ating mga immigration officers na nandyan sa ating mga palipara na patuloy na nagbabantay para maprotektahan yung mga kababayan natin sa trafficking. Sa susunod naman na balita na binanggit ni Immigration Officer Aldrin Rosita, ganun din, 18 distressed Filipinos naman mula Vietnam at Cambodia ang dumating ngayong linggo sa Naya Terminal 3 matapos namang maging biktima ng online trafficking schemes. Ito, pinangakuan sila na maging live streamers, di ba, yung mga nagla-live selling, saka nagla-live streaming, yung parang online gaming, ganyan, tapos ipapakita nila yung ginagawa nila. Yun yung pangako. Very Gen Z, no, yung mga ganitong trabaho. Pero, pagdating nila doon, hindi sila nabigyan ng totoong trabaho at saka sahod. So, ang kwento ng mga biktima nila, parang nirecruit sila online, pero mukhang mga scam hubs na naman in Cambodia and Vietnam. So ito ay parang mga peking online job offers. Kaya hinihikayat talaga natin yung mga kababayan natin na huwag papayag. Oh.

0: Yes.
1: Awkward. And if meron silang mga nakikita na hinihinala nilang mga trafficking at illegal recruitment activities, nabanggit kanina at binabanggit natin linggo-linggo na i-report natin sa Interagency Council Against Trafficking 1343 Action Line para maiwasan yung mga na madagdagan pa yung mga binibiktima nito. Kasi ito talaga, pansin natin, Spokes Melvin, dumadami ng dumadami yung mga biktima at saka lumalakas yung loob ng mga recruiters kasi hindi tumitigil eh.
0: Talaga,
1: kasi nakakapagtatakot ng ng anonymity of the internet. Para naman dun sa last natin na balita, no? Nilinaw din ng BI yung iba't ibang mga uri ng orders. Lookout bulletin, hold departure order, precautionary hold departure order. Ito talaga, mataas ang public interest ngayon. Dito sa
0: alam po natin yung ating mga kabakanabi. Oo.
1: Mm-hmm. Sige, Spokes Melvin, go ahead.
0: Yes, so nakita naman natin no yung patuloy na medyo nawawala tayo no. Patuloy na na ginagawa ng ating gobyerno lalo na po sa mga kababayan natin na posibleng maging biktima. Pero may isang pinaliwanag po yung ating commissioner no, ang ating opisina tungkol sa mga katanungan about sa mga yung pagkakaiba. Alam naman po natin pag nasa paliparan may mga person of interest tayo, inabantayan po natin. Pero pinaliwanag po ng ating opisina, ano po yung pagkakaiba ng lookout bulletin, ano po yung pagkaba ng whole departure, yung PHDO no na ginagawa natin, yung precautionary whole departure order. Alam po natin yung lookout bulletin, ito po ay for monitoring na Spokes Dana, alam natin yan no, usually nanggagaling yan sa Department of Justice na talagang minomonitor natin yung mga binabantayan, possibly mayroon sila, mayroong nangyayaring investigasyon. Sila po ay na-request ng isang ahensya o di kaya ng Kongreso, ng Senado na i-monitor. Kaya pag nandoon po yung tao na subject po ng bulletin ng ating integrated personnel na assigned doon, mayroon po sila tawagan mga focal persons. Ano po ang talagang pinagbabawa ang pagtao o mating bansa habang may kinakaharap departure, ito ay pansamantalang restriksyon ng ating pagbiyahe ng isang subject habang nagkakaroon ng preliminary investigation sa isang kaso. Yan po ang pagkakaiba niyan kasi alam naman po natin na marami tayong mga kababayan na kailangan din natin malaman nila ang mga termino na ginagamit ng Bureau of Immigration.
1: Oo, nakakalito, no? Kasi maraming OOO, ILBO, HGO, PHGO.
0: Yes.
1: Pero yan, lahat yan ay may kanya-kanyang ibig sabihin. At lahat po yan ay may specific actions ang ating mga immigration officers. So thank you again, Immigration Officer Aldrin Rosita, sa mga bagong updates mo nitong linggo.
0: Yes, at marami pa tayong pagkwentuhan, pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali, magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
2: Radyo Magazine 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issue na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
5: ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
12: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
17: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM Collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
22: And Capital 104.3 Collab.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
27: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
29: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
3: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. At sa pagpapatuloy ng ating programa, bibigyan pansin naman natin yung mga mahalagang tanggapan sa loob ng Bureau of Immigration na kadalasan nasa likod lang to ng ating aksyon, no? Pero kung titignan natin, napakahalaga dahil sila ay nasa likod ng mga programa, mga proyekto, mga reforma na nakikita at nararanasan natin.
2: Oo, tama ka dyan, Spokes Melvin. Bago may sakutuparan ang mga bagong polisiya, modernization initiatives, digitalization projects at iba pang serbisyo ng Bureau, kinakailangan of course na dumaan ito sa masusing pag-aaral, pagpaplano at pagsusuri upang matiyak na naaayon ang mga ito sa pangangailangan ng publiko at sa direktiba ng pamahalaan.
3: Policy division sa pagtitiyak na ang mga programa ng Bureau ay malinaw at nasa direksyon sapat na batayan at mga pamatalagalang epekto po nito. Sila ang tumutulong sa pagbuo ng mga polisiya, mga strategic plans, performance targets at mga programang magpapahusay po sa serbisyo ng Bureau of Immigration para sa mga susunod pang mga taon. Sila rin ang nagsisilbing gabay ng iba't ibang tanggapan ng Bureau of Immigration pagdating sa development planning, sa monitoring ng mga proyekto at pagsusuri sa mga programang ipinapatupad upang matiyak na natutupad ang mga layunin ng ating ahensya.
2: Of course, para mas maintindihan natin ang mahalagang gawaing ito at malaman ang mga plano at programa ng Bureau of Immigration sa hinaharap, kasama po natin ngayon ang Chief ng Planning and Policy Division. Welcome po, PPD Chief Jasmine Madrid Hamyudin. Magandang hapon po, Ma'am Jas.
4: Good afternoon po, Spokes Dana and Spokes Melvin. Am I audible, sir, ma'am?
2: Yes, napakalinaw po. Salamat dun sa pagpapaunlak
3: hello,
2: po.
3: Hello, hello. Welcome, Jazz.
2: Salamat sa pagpapaunlak sa
3: yes,
2: aming
3: invitation
2: na maging part ka ng ating programa to
3: yes.
2: Give information about the PPD.
3: Yes, oo. Tanungin natin, para huwag na tayong paano, no? Diretso na tayo. Ma'am Jazz, salamat talaga na tinanggap mo itong pag-imita namin. Pero tanong natin, ano ang trabaho mandato ng Planning and Policy Division ng Bureau of Immigration?
4: Yes, Sir Melvin, Ma'am Dana. Ang Planning and Policy Division po ang office responsible for the planning, monitoring, and evaluation po ng ating mga programa, aktibidad, at proyekto. Ito po yung mga PAPS na committed natin sa Department of Justice as our mother agency. Kami po ang nagmamonitor ng compliance sa ating DOJ Development Plan 2023 to 2028. Tayo rin po ang nagmamonitor ng pagpupursu po natin ng DI Modernization Plan 2028 to 2032. Ito po yung nasubmit natin sa House of Representatives to justify our Immigration Modernization Law, the proposed Immigration Modernization Bill. And very recently po na-approve po ang ating DI Strategy Plan 2026 to 2040. Ito po ang naging output ng buong strategic planning committee mula po noong January hanggang March para magkaroon po ng isang long-term planning ang Bureau of Immigration, ano, considering the various issues and concerns being confronted by our agency. The Planning and Policy Division is also responsible for the policy formulation, development, and review. Kasama na po dyan ang systems and the processes improvement o yung ating pong compliance sa anti-red tape law or as amended po by the ease of doing business in collaboration po na ginagawa ito ng PPD with the BI Committee on Indirect Tape. Kami rin po ang responsible for the sustenance of our quality management system, both the original and the expanded scope, and the data collection and analysis, lalo na po yung mga requirements ng ating mga regulatory offices such as the Office of the President, DOJ, DBM, at Philippine Statistics Authority, among others.
2: Mm-hmm. Ako, very, ano ha?
3: Ang dami.
2: Very, ang dami. Parang napagod ako. Yung yung mga responsibilidad ng PPD. And we all know that it's a very important part.
3: Yes.
2: Appropriation. Kasi yung plano, yung backbone ng isang ahensya, babalik ka sa plano, babalik ka sa policy direction mo. What do you want?
3: Yes.
2: At yan ang kinakailangang maayos ng PPD. Pero Ma'am Jess, aside from budget, of course, budget is very important in planning, no? Ano yung mga ibang bagay na kinoconsider ng inyong
3: Ayun,
2: in planning for policies or programs of the Bureau of Immigration?
4: Yan pong sa katanungan iyan, of course, no, sabi nga ni Ma'am Dana, napaka-critical ng budget allocation. Pero lagi naman tayong laging may fiscal constraints, no? Hindi lamang ang Bureau of Immigration, ngayon din ang iba't ibang ahensya. Pero ang ilan sa pinaka-critical din na dapat pa natin i-consider, una, yung bang programa, activity at project na ipopursue natin o yung policy na ipopropose natin, consistent ba siya sa laws, rules and regulations and the evolving mandates of the agency and our evolving functions. Pangalawa na critical, magkaroon muna tayo ng situational assessment. Nasaan ba tayo ngayon? Saan natin gustong pumunta? Paano tayo pupunta doon? Paano rin tayo hindi maaaring makapunta doon? Ano po yung mga impediments na pwede nating ma-experience along the way, considering i-incorporate natin yung risk management dyan at gagawin po natin yung environmental scanning. May mga tools po tayong ginagamit dyan, like the SWOT analysis, fishbone analysis, the problem tree analysis, SLIPS dimensions. Ang Strategic Planning Committee po, bago natapos yung Strategy Plan 2026 to 2040, matagalan po talagang inupuan at nagkaroon talaga ng environmental scanning and situational assessment. Isa pa pong critical na consideration ang ownership. Kailangan po natin ma-identify who owns this project, activity at program para po magkaroon ng accountability. O pwede din natin i-identify, baka po may co-owners at sino rin po yung mga stakeholders na maaapektuhan. And lastly, yung inclusivity po. Pag na-identify na natin kung sino po yung mga actors, all must be on board para po mas ma-ensure natin na successful yung proyekto. Or kung meron man pong challenges, ay sabay-sabay po natin re-respondihan ang mga ito.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. That's good to hear, no, Ma'am Jazz?
3: Wow, no? Sports na talagang complicated, no? Hindi lang basta-basta. Oo, no? Hindi lang basta-basta. Just talagang alam na alam mo. Pero ang ano natin, for this year naman, 2026, ano ba yung mga plans and programs ng ang PPD para ngayong taong 2026?
4: Tinututukan po ng top management. Siyempre po, lagi po natin kasama ang Office of the Commissioner dyan, no? Dahil sila po talaga yung policy architecture nang gagaling po sa Office of the Commissioner at saka po ano po ang priorities nila. Tatlo po yung critical na tututukan natin na this year. Nandiyan na po ang matutuwa po nito si Sir Melvin sa airline connectivity po sa APOC. Kailangan po ay makapag-comply na, di ba Sir Melvin? Ang submission po ng airline API hanggang June 30. Ang crew API naman ay hanggang December 30, in line with Executive Order 122. Nakatutok din po tayo. Kasama po ang head ng performance management team, Engineer Vivian Candelario po. Yung paglipat po natin sa bagong building.
2: Exciting?
4: Yes, ma'am. Opo. So, sabi po ng ating chairperson, si Ma'am Vivian, Engineer Vivian, by June po, ito turn over na po ito ng DPWH. So, ang target ng paglipat po natin sa Diyosdado Macapagal sa ating bagong tahanan ay by fourth quarter of this year. And kailangan din na natin pong matapos, ma-execute na po natin yung phase 1 ng ating e-gates, no? Yung mga additional e-gates, tapos na po tayo sa na-EO1 and na-EO3. Susundan naman po ito ngayon hanggang December po ng sa Clark International Airport, Mactan Cebu International Airport, Bulacan-Panglao International Airport, and Davao International Airport. So additional 47 e-gates po yan sa apat na international ports of entry and exit.
2: Ang ganda doon, that's nice.
3: Ayun.
2: Maraming bagong technologies that are coming. Kasi ito, lahat, karamihan ng mga nabanggit mo, Ma'am Jazz, is technology-based eh. And it's really the direction of the Bureau na mag-improve tayo in terms of technologies. But parang guide us through the planning process, no? Since we know how and what are being considered. Ito yung mga plans ng BI for this year and for the next few years. But how do we measure itong mga targets natin, if natutupad ba sila, na-achieve ba natin itong mga targets natin? Ano yung process natin or ng PPD in measuring itong mga targets na ito?
4: Yes. Thank you, Spox Dana. Una po, may tinatawag tayong Physical Report of Operations. It's a quarterly compliance to the Department of Justice, our mother agency, kung na-achieve po natin yung mga na-commit po natin na performance indicators. And I am pleased and humbled to share na 100% po ang compliance ng Bureau of Immigration 2025 and ngayon din pong first quarter of 2026, even exceeding our targets.
2: Wow. Aray.
4: Yes,
3: galing, we have galing.
4: Our targets po. At ang mga targets po na yan ay tayo po ay naka-anchor po sa target na sinet na po sa atin ng Department of Budget and Management. Kapag na-achieve na po natin yan, hindi na po natin siya pwedeng ibaba pa. For example, ng 2025, kung 96% po ng intelligence cases natin ay natatapos po natin within 60 days, hindi na po natin pwedeng ibaba yun. So, doon na po nakapeg ang ating commitment. Mm-hmm. At ma-carry over po yun sa susunod na taon. But far as, ngayon po sa ating documentation, 100% compliance 2025 at first quarter of 2026. Ongoing po kami ngayon na mangalap na mga data for the second quarter compliance.
3: Mm-hmm. Wow! At very good to hear, no? Spox Dana. Ma'am, just congratulations sa pamumuno niyo kasi nakita po natin. Pero katanungan po natin, no, sa ating, alam naman po natin, yung Bureau of Immigration ay tumutupad alinsunod sa ano, sa ating batas, sa Commonwealth Act of 163. Pero sa tingin natin ba, itong pulisiya po natin, kaya ba ma-upgrade ang mga policies kung ang foundation ng batas ay medyo outmoded na or obsolete na kasi 1940s pa ito eh. Ano po yung ano natin? Kaya pa ba nating ayusin na upgraded na hindi naman tayo umiiba sa foundation natin with the 1940 immigration law?
4: Yes, thank you, Sir Melvin. Actually, naka-anchor po tayo lagi sa CA613 as amended kasi na ano naman po yan, na mo-modify po siya ng mga bagong legislations, laws and regulations, ano. Pero tama po kayo, may mga bagay po na mas mag-e-empower po sa ating ahensya kung talagang mapapasa na po ang ating bagong immigration modernization law. Halimbawa po nito, yung ating admin fee nakapeg pa rin po sa 500 pesos. So paano po siya magiging deterrent sa ating mga carriers, be it airlines and shipping lines, kung ganun po kababa ang admin fine. Yes po, sana rin po sa ating bagong batas, magkaroon po ng mga provisions para sa mga maayos at dignified na exclusion area. Kasi dapat po sumusunod tayo sa international standards. Ngayon po kasi wala po niyan, silent po ang CA613 dyan. Pero kung maipapasok po natin, ay mas mapapaganda po, no? Kahit sila po ay mga denied entry lamang ng mga aliens. And I think one of the other concerns na mapapabuti would be the institutionalization of our immigration trust fund para mas lalo po natin ma-modernize yung Bureau of Immigration kasi limited po lagi ang fund. So sa halip po na ma-push natin ang isang programa dahil hindi po na-approve ng DBM sa vetting po nila in terms of priorities, maghihintay pa po tayo ng ilang taon kung kailan tayo magbibigyan ng budget. But if we have the readily available immigration trust fund, mas makapag-modernize po ang Bureau of Immigration in terms of facilities and trainings to its personnel.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ma'am, yes, base sa analysis ninyo, Kamusta ang performance ng BI so far?
4: Again, I will reiterate, for the physical report of operations, it's 100%. That is the basis for the grant of our budget. And then in terms naman po ng completion ng ating mga proyekto, yung mga short-term projects po natin, 87% po yung achievement natin. Ano? Isa po kasi doon yung naka-on hold. Yung kaya po hindi siya nag-100%, naka-on hold po yung rationalization program because the DBM says na austerity measures tayo in support to, sa ating pong government ngayon na nag-declare nga po ng crisis. That is the scrap and build po muna ang gagawin. Although the our HRDD has major strides to ask for additional plantilla items for anti-fraud section, intelligence division, and MISD.
2: Ang dami nating natutunan kay Ma'am Jazz ngayong hapon, no? Pero mamaya, pagkatapos ng break, marami pa tayong malalamang updates tungkol dito sa Planning and Policy Division, of course, through the help of Ma'am Jazz. Magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang paalala.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo
4: Magazine
8: 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas.
11: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
11: Suave.
14: Learning from home, they need more.
4: Magazine
8: 1278 AM.
15: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
16: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. Kasama pa rin natin ngayong hapon, of course, yung chief ng PPD. No less, Ma'am Jasmine Jamiudin. At pagkwentuhan natin, ang diba? Ba't iba pang mga plano ng immigration, no? Para naman marating natin yung pinaka, yung dream natin, pinaka, ano? Pinakram ng bagong immigration vision. At pag-usapan natin about sa, ano? Sa ISO, no? Oo, ISO certification. Kasi alam naman po natin, from the very start, yun talaga ang naging gusto natin, ma-certify tayo as standard, no? Ma'am Jas, tanong ko lang sa'yo. Sa pagkakaalam natin, ang BI, di ba, ISO certified tayo. Pakipaliwanag kung ano ang ibig sabihin at ano yung implication ng ISO sa kalidad ng serbisyo na ibinibigay po ng ating Bureau of Immigration.
17: Thank you po, Spokes Melvin. Actually po, ang Bureau of Immigration ay ISO certified since 2016. Hanggang ngayon. Ano po ang implikasyon na to? Ito po ay evidence ng ating organisasyon na tayo po ay ang ating po mga standards sa ating serbisyo ay internationally recognized. Bali po ang ating mga proseso, ang ating mga sistema ay chine-check kung compliant po sa ISO 9001:2015 standards. At ang lagi pong focus ng ISO quality management system ay continual improvement. At we also champion transparency and customer satisfaction.
16: At least nakita natin, oo.
15: Alam natin na it's a long journey for the Bureau of Immigration. Yung certification niya and yung ano continuous expansion of the certification of the Bureau. Ma'am Jess, paano natin sinusustain yung ISO certification? It's a very difficult thing to do kasi kailangan yung mga yung mga proseso natin is up to standards. Talagang bawat detalye bubusisiin natin. How do we sustain this ISO certification for the processes of the BI?
17: Yes, thank you, Ma'am Dana. This certification is being done both internally and externally. So, internally, may tinatawag po tayong internal quality audit team. So, sila na rin po yung mga nag-a-identify ng mga opportunities for improvements or kung meron po mga nakikitang non-conformity, sinusulat po yan sa kanilang IQA report at ina-address po yan. At sumasailalim din po tayo sa third-party audit. Sa ngayon po, ang ating third-party auditor, ang SGS Philippines, no? So, napakahaba pong proseso nito. Hindi lamang po mga documents, talaga pong nag-random check sila sa sites. Ang actual audit po ay face-to-face. Dahil po gusto nila talagang makita that we are compliant based on the provisions of ISO 9001:2015 standards.
12: Mhm, galing, no? At least nakita. Pero sa ano, ano mo, Ma'am Jazz, nakita natin na certified yung Bureau of Immigration sa ISO. Pero alam natin may mga proseso na sinasertify. Ano-ano yung mga proseso ng immigration na tinatawag nating ISO certified?
17: Yes, thank you, Sir Melvin. Tama po yun. Para hindi tayo magbigay ng misnomer sa ating mga tagapakinig, hindi po lahat ng proseso ng Bureau of Immigration ay certified. Pero may dalawa po tayong scope. We have the original and the expanded. For the original scope po, nasa ating website din po ito. Pwede po nilang i-retrieve din sa ating ISO Quality Manual. We have the entry and exit formalities of foreign nationals po sa NAIA Terminals 1, 3, Mactan, Cebu International Airport, at ang extension of stay po of temporary visitors or sa TVS po ito sa main office. For the expanded scope naman po, meron po tayong walong additional processes under the Office of the Commissioner. Ito po ang mga sumusunod. Ang recall at exclusion order, inclusion and lifting of alert list based on warrants of arrest from courts, restamping of RA 7919 visa imprint, the accreditation of interested entities and their liaison officers subject to issuance of cancellation or suspension and or bar orders for cause, the provision of CCTV footage service, client feedback, implementation of Board of Commissioners approved visas, the provision of assistance and information to walk-in clientele, and nagdagdag po tayo ng pitong sites. Namely, the Bohol-Panglao International Airport, Boracay-Katiklan International Airport, Clark International Airport, Davao International Airport, Calibo, Puerto Princesa, and Zamboanga International Seaport. Doon naman po sa entry and exit formalities for foreign nationals. So, karagdagan po ito walong proseso under the Office of the Commissioner at pito pang additional sites.
15: Talagang ang ganda nun, Spooks Melvin, Ma'am Jazz, na ang daming mga proseso ng Bureau of Immigration ang at par with international standards. Talagang yes, it really shows the effort of the BI to ensure na maganda yung kalidad ng serbisyo na binibigay natin. Is there a need, Ma'am Jazz, or a necessity in your belief na i-expand pa ito to other processes of the Bureau sa near future?
17: Maaari po, Ma'am Dana, pero kasi tayo po ay sumusunod sa kung ano po ang priority ng ating top management. Maaari po siguro mat-expand pa sa mga hindi pa po covered na international ports. Kaya lamang po kasi may mga impediments minsan na wala pong flight operation. So, the certification would be not as meaningful, ano po. So, talagang dun sa mga full blast po ang operations, yun muna po ang pinapa-certify natin. Meron po noong nabanggit ang ating Management Information Systems Division na maaari din po natin pag-aralan yung pagpapacertify po mismo ng ating cybersecurity and data protection framework. Dahil po sa napakaraming cybersecurity threats ngayon, no po, yung mga hacking at iba't iba pa pong modus operandi na ginagawa po ng iba't ibang sindikato.
15: Mm-hmm. Actually, nakakatakot yung mga ano ngayon eh. Yung mga external threats ngayon when it comes to cybersecurity, but ang ating Management Information Systems Division ay napaka sipag in terms of coordinating with the DICT, with the CICC, at iba-iba pang mga government agencies para i-strengthen yung kapasidad ng Bureau of Immigration. Dito kasi it's a different playground already yung technologies na cybersecurity na yan. And it's good that we are not just focusing our efforts on what's here locally, pati yung mga technologies in terms of cybersecurity ay tinitingnan din ng ating PPD and ng ating MISD.
12: Yes, tama ka, Spokes Dana, at talagang napaka-importante din. Dahil alam po ninyo, almost halahat ng proseso ngayon ay gumagamit na ng teknolohiya. At we want na at least ma-certify din, no? Kasi yun din po yung magiging gusto natin. May pangarap tayo, may vision tayo. Speaking about vision, Ma'am Jazz, no? Tanong lang, ang bagong immigration vision, at paano natin nire-relate ito sa vision, of course, ng ating pangungulong Ferdinand Bongbormar na bagong Pilipinas?
15: Nawala si Sir Melvin. Pero I think what he is trying to say is yung ano yung parang relating the BI vision sa vision ng ating pangulo na bagong Pilipinas. Syempre isang direction 'yan eh. How do we anchor to that?
17: Yes, thank you, Bob Dada and Sir Melvin. Ang bagong immigration agenda po, vision ng ating Commissioner Joel Anthony Enviado ay nakafocus sa modernization at reform initiative, which is anchored dun po sa bagong Pilipinas governance agenda ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. So ito po ay nakafocus sa digital transformation, streamlined processes, at sa pinatibay po, ano, bolstered or enhanced border control. Naglatag po ang ating Commissioner ng perform reform agenda kung paano po natin i-undertake itong bagong immigration vision na ito. This is to perform, which stands for public service excellence, empowered personnel, robust law enforcement, Filipino first approach. We have the operational efficiency, responsive infrastructure, and modernization through technology.
15: Ang ganda nung ano ha, dun sa perform, Ma'am Jazz, ma-mention ko lang yung lalo yung Filipino first approach na gusto natin i-prioritize natin yung mga kababayan natin at kung ano yung nakakatulong sa ating mga kababayan. I think this is also one of the key messages that the president wants, that the government is here to serve the people. Priority natin yung ating mga kababayan at yung mga bagay where we're implementing policies and measures na makakatulong sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. So Ma'am Jazz, relatedly, no, ano yung mga targets or policy direction, what can we expect from the Bureau of Immigration sa mga susunod na taon?
17: Yun po, again, we are pleased to share that we already have the approved BI Modernization Plan 2028 to 2032. Dito po, magkakaroon po ng modernization of equipment, facilities, and offices. Ipopurso po natin ang Advanced Passenger Information System at ang Passenger Name Record. Magkakaroon po ang Bureau of Immigration of Business Continuity Facility or Disaster Recovery Facility. Strengthen po natin yung mga cybersecurity infrastructure natin. At bibili po tayo ng mga LATS. Matutuwa po nito si Sir Melvin. Ang una-unahan pong bibili ng Advanced Passenger Information System Operation Center or APOC within the National Capital Region. We want to have our own BI Wardens facility kasi dito po natin na-experience talaga yung limitations na naka-dito fusocrack lamang tayo, lalo na po nung nagkaroon tayo ng mga pogo mass deportations and pogo manhunt until now. At ninanais din po ng Bureau of Immigration na magkaroon ito ng kauna-unahan niyang Regional Intelligence Operations Unit sa BARM. Isasama na po dyan ang establishment ng sariling Bonggao Immigration Border Crossing Station para po mas mapatibay po ang immigration law enforcement sa BARM. Mm-hmm. Then we will also have the funds for the capacity building po ng ating mga personnel dahil sobrang dynamic po eh ang immigration law enforcement, no, both locally and internationally. We also have the strategic plan 2026 to 2040 po. Nakalatag na din po yan. Yung long-term planning natin, nasa website na rin po natin yan. Nakalatag na po doon yung strategies. How can we get there? How to be really a modernized, no, and an agile immigration law enforcement agency.
12: Yeah. Ayun, ang sarap pakinggan. Lalo na yung sinabi mo na magkakaroon ng mga lote. Ang bagong structure, yung advanced passenger. At talagang pangarap naman din po natin yan. Na papasalamat tayo dyan. Talagang yun ang pangarap ng bawat mga kawanin ng Bureau of Immigration, at the same time yung ating mga kababayan. Pero Ma'am Jazz, talagang napag-usapan natin lahat, ang dami natin napag-usapan, at medyo limitado yung oras natin. Ma'am, ano po yung last message po ninyo, mensahe po ninyo sa programang ito para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programa?
17: Salamat, Sir Melvin, Ma'am Dana. Siguro for our message, ang Bureau of Immigration po ay patuloy na mag-undertake ng kanyang modernization and reform initiatives para po mas maging ma-improve po natin ang ating mga immigration processes and systems, redounding po to bolster national security and border control. Marami na pong na-achieve at marami pa po tayong i-endeavor na gagawin. We will not rest on our laurels. Patuloy po ang pagiging pag-collaborate po namin sa local and international partners, dahil imposible po kung ma-attain natin ang bagong immigration tungo sa bagong Pilipinas on our own. We need a collaboration with our partners.
15: All right. Again, thank you very much, Planning and Policy Division Chief Jasmine Madrid Hamyudin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating programa, at nabigyan mo kami ng maraming impormasyon, ang ating mga kababayan, impormasyon tungkol sa mga projects ng Bureau of Immigration.
12: Yes, maraming salamat, Ma'am Jazz. Thank you so
17: welcome,
12: much.
17: Welcome, sir. Welcome, ma'am.
12: Kakataon, opo. Thank you po.
15: O, sa oy, ating sir, mga...
12: Yes,
15: bago tayo, bago tayo magsara ng ating programa, marami tayong mga viewers and listeners na on social media. Of course, Mr. Romel Livid nanonood sa Radio Magazine page, at nagpapabati po from the Office of the Commissioner, Attorney Rolly, Immigration Officer Martin, and I.O. Eunice. Magandang hapon.
12: Yes.
15: Magandang hapon. Salamat sa pagsuporta sa ating programa.
12: Opo, batiin ko po yung palaging nagiging bahay ko pag nasa main office po ako, yung chief po ng Binok, si Sir Mario, at sa mga
15: nagtatrabaho.
12: Yes, maging maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y palaging nagbibigay ng area or bahay kung ako'y nasa main office. Maraming salamat. At dito po nagtatapos ang ating isa na namang episode ng programang Bagong Immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week, ha? Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
15: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat, at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: pagbibigay ng option ni DILG Secretary John V. Cremulla kay Senator Jinggoy Estrada kung susuko or aarestuhin. Walang masama ayon sa Malacanang. Ang pagulat yatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Normal lang para sa Malacanang ang naging atbang ni DILG Secretary John V. Cremulla na papiliin si Senador Jinggoy Estrada kung susuko o aaresto nito kaugnay ng sinampang mga kaso laban sa kanya, kabilang na ang plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, normal lang ang gayong mga opsyon para hindi na rin mahirapan ang mga otoridad at gumastos pa ng malaking pondo ang pamahalaan saka sakali man. Ganito naman din ani Castro ang ginawa kay dating Senador Bong Revilla na nagkusa ng isumite ang kanyang sarili sa mga otoridad. Kaiba yun naman ani ito sa nangyari kay Pastor Apollo Quibuloy na nagtago ng 16 na araw kung saan ay hindi aniya birong ibinuos na effort, oras at gugurin sa paghahanap dito. Kapareho aniya naman ito nang nangyayari kay Senador Bato de la Rosa na kundi lang sana pinalabas sa Senado ay hindi na nag-aaksaya pa ng panahon at resources ang pamahalaan. Mula sa Palasyo na Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Imbestigasyon sa taong-taong pagkaka-expire ng bilyong pisong halaga ng gamot ng Department of Health o DOH. Tinutulak ni Senator Rafi Tulfo. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Isinusulong ni Senator Rafi Tulfo na maimbestigahan sa Senado ang na-flag ng Commission on Audit o COA na bilyong pisong halaga ng mga expired, malapit nang mag-expire at hindi na gamit ang mga gamot ng Department of Health o DOH mula 2018 hanggang 2024. Sa paghahain ng Senate Resolution 403, nais ni Senator Rafi na matiyak ang pananagutan ng mga opisyal na responsable sa maling pamamahala ng mga stock ng gamot. Nais malaman ni Tulfo kung sinong personalidad mapatauhan man ng DOH o ibang sangay ng gobyerno o pribadong kasabwat ang dapat na maparusahan sa issue. Kitang senador, dapat palakasin ang procurement, inventory at distribution system sa mga gamot matapos pa ulit-ulit ay ulat ng COA ang kakulangan ng DOH sa mga nasabing sistema na nagresulta sa pagkasayang ng bilumbisong halaga ng pondo ng bayan. Pinunto ni Tulfo na hindi makatarungang habang maraming Pilipino ang nahihirap ang makakuha ng mga libreng vitamins at maintenance sa gamot para sa mga sakit gaya ng diabetes at alta presyon ay marami namang nakaimbak lang ng mga gamot ang nasa sayang. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, yellow alert status muling itataas sa Visayas Grid ngayong hapon. Ang pag-uulat naman yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang hapon. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Mayroon kasing 11 planta ang nananatiling bagsak habang mayroon namang 11 planta pa ang gumagana subalit nasa derated capacities. Sa kasalukuyan, merong 2,579 megawatts sa available capacity sa grid kung saan ay nasa 2,488 megawatts ang peak demand dahilan upang numipis ang supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, BSP naglabas ng inflation forecast para sa buwan ng Mayo. Ang pagulat naman yatid sa atin ni Lawrence Tanhok.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Tinatayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na aabot sa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Mayo taong 2026. Ayon sa BSP, pangunahing nagtulak sa pagtaas ng presyo ang pagmahal ng bigas, gulay at karne, gayon din ang paghina ng halaga ng piso. Gayunman, bahagyang napigilan ang pagtaas ng inflation dahil sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo, pagbaba ng presyo ng isda at mas mababang singil sa kuryente. Inaasahang ilalabas ng PSA o Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng inflation para sa Mayo sa mga susunod na araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinella Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine,
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Jersey.
1: 1278 AM.
0: Mga Mars, Mom Cheese, pati mga Pop Cheese na Mom Cheese at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
3: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganun na rin po, paki-download ang ating PBS, ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
0: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: At ngayong araw po na ito ay may panauhin tayo, ano? Kakapanayam natin ngayon, ano? Ang CEO owner po ng Shiloh 777 Solutions. Ang kumpanya pong nasa likod ng New You Collagen Drink. Aalamin po natin, ano? Ano yung kanyang naging inspirasyon, ang kanyang kwento sa likod ng pagbuo ng produkto. At yung mga aral na kanyang natutunan sa pagpapatakbo po ano, ng isang matagumpay na negosyo sa industriya ng wellness at beauty. Makakasama po natin si Miss Marian Diaz. Magandang hapon, ma'am.
9: Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marinela, at sa lahat ng mga viewers and listeners ng inyong programa. Good afternoon, everyone.
2: Maraming salamat po no, sa pagpapaunlak kahit mabilisang paanyaya lang ito. Mm-hmm. Ano?
9: Our pleasure po, Ma'am Marinela.
2: Magsisimula na po tayo ng ating kwentuhan, ano, Ma'am Marian. Ano po ba no, ang inyong naging inspirasyon ano, para simulan itong Shiloh 777 Solutions? Ano? At ano po itong New You Collagen Drink?
9: Okay po. Para sa po sa karagdagang kaalaman ng nakakarami. Kasi ngayon, pag narinig natin ng collagen, ang unang pumapasok agad sa isip natin, pampaputi, pampaganda. So, nalilimit yung kaalaman natin on the real benefits of

0: sugar or refined sugar, contrary po sa lahat ng ibang mga beverages, but ours we use stevia po as sweetener. And at the same time, ang products po natin ay FDA certified, halal certified. So safe po tayo sa standards para sa quality and efficacy ng product.
1: Ayun naman, ano, nabanggit na ni Ma'am, ang benefits at effect nitong New You Collagen Drink. Ano? Ma'am, nung kayo po'y nagsisimula pa lang nito, ilang years na po ito, Ma'am? Kailan nga ulit po nagsimula ito?
0: Nag-launch po kami, Ma'am, ng early 2024.
1: Oh, yan, early 2024. So, mga 2 years na po, ano?
0: Opo. Isang produkto pa lang at that time.
1: Mama, ano, nung kayo po'y nagsisimula hanggang sa kasalukuyan, ano po kaya yung mga naranasan yung mga challenges, ano, sa pagbuo nitong produkto na ito at paano nyo naman po ito nalampasan?
0: I remember one of the biggest challenges po na kinaharap namin is yung how to compete with the large known brands. Kasi ito po yung talagang para sa isang nagsisimula pa lang, ito po normally yung challenge o hurdle. Kasi they can, yung mga big companies or corporation, they can afford to engage yung mga malalaking influencer and celebrities to promote their products.
1: Mm-hmm.
0: So ang kami naman po, ang ginawa po naming strategy, nag-focus po kami sa health benefits ng produkto. Kasi ngayon po ano, yung awareness to for a healthy lifestyle, active lifestyle, mas dumami po. So ito po yung ginamit naming opportunity na to really look into the health benefits of the product. And then nakikipag partner kami sa mga organizations, both government and private corporation to promote their wellness program for their staff. So, yung mga active po na nagpapa different sports activity, kahit pa Zumba pa yan, kahit mga marathon, even pickleball, doon po kami na ano, very aggressive in partnering with them para kahit po yung mga maliliit pong company, they get to know our product para matutry din nila.
1: Ayun, ano, napakaganda nun. Ano. At Ma'am, ano, paano nyo naman po ano sinisigurado na talaga namang safe, de kalidad ang inyong produkto, no? Nabanggit nyo na nga kanina, no? FDA approved po ito.
0: Yes, ma'am. Ma'am, yung being certified by FDA, that already gives us a confidence na pumasa ito sa isang standard na approved ng isang institusyon para po ma-ensure that the public are consuming legit and effective product. And then kami rin po, meron po kami rin constant monitoring on our products para po mas ma-guarantee natin yung security and safety consumption ng ating market.
1: Kasi isa talaga sa pinakamahalaga yan, eh, no? Diba? Ayan, iniinom po natin. So, kinukonsum natin, ano? So, talagang dapat, eh, sigurado po, ano, ang ating mga kababayan, ano? At
0: yes,
1: Ma'am, ano, ngayon, alam naman natin na talagang digital world na ngayon, ano? Gaano naman po kalaki, ano, ang naging papel sa inyo ng marketing at social media sa pag-usbong ng inyong negosyo?
0: Ay ma'am, napakalaki pong nitong tulong para sa mga nagsisimula. Kasi alam naman po natin kung how expensive, di ba, yung mga nagpakakaroon ng mga advertisements. So dito po, through the use of social media, nagkaroon po ng ingay yung produkto. And at the same time, we get to be recognized and acknowledged by different organizations. Napakadali po ng communication with the use of technology. So hanggang ngayon, gamitin lang po natin ng tama itong mga tools na ito in promoting our products. Napakalaki pong itulong na ito.
1: Hindi katulad nung araw, ano ma'am, talagang kung magpa-ads, gaano kamahal, hindi ba?
0: Opo, yung mga paid advertisements in newspapers or in television, so even over the radio, talaga pong quite challenging. But with this social media na everyone has an access into diba, different social media platforms, even the selling po, yung pagbebenta, malaking po tulong para sa startup entrepreneurs na katulad po namin.
1: Oo, online na ang labanan din ngayon eh, hindi po ba? At ma'am, ano, paano nyo naman po ano, hinahawakan ano, yung competition sa industriya, lalo wellness and beauty, ano, supplements, alam naman natin na mapalalaki or mapababae, eh talaga namang napaka, sabi nga, eh, vanidosa, ano?
0: Yes, ma'am, totoo po yan, totoo po yan. So, ang market po talaga natin is both for private male and female, ano. So, maging active lang po tayo. That's what we've been doing. Active po, very visible sa mga events, even mga bazaars. Very active po kami niyan. Kasi I would say that we are the first in the Philippines to promote a collagen drink na ready to drink. Parang collagen on the go nga po yung aming tagline. So, yeah, available siya in pouches, but at the same time, pag nag-join po kami at visible kami sa ibang mga activities, sports-related activities, mabibili rin po nila yan ng ready-to-drink na collagen. Kasi pinuposition po namin yan as healthier alternatives to sodas and fruit juices na karamihan sa kanila is very high in sugar.
1: Opo, ayan. Ang gamit nila, ma'am, is stevia yan, no?
0: Yes,
1: so,
0: po, ma'am.
1: Ayun. Yung mga pouches niyo, ma'am, 'di ba parang nakita ko is parang isang stick ano, yung bang isang stick na 'yon is parang isang glass ng water, ganun lang ba ang timplahan noon? Very simple lang ba pagka 'yon ay tinimpla po?
0: Oh, yes, ma'am. Napakadali po, imimix lang po 'to sa water, wala na pong ia-add. Yung nakikita niyo po sa background ko, yun po yung pouches. It has 10 sachets, yung stick type siya na sachets. Mm-hmm. Na good for one consumption na yon. You may take it once a day or twice a day for adults kasi iba na po yung collagen requirements ng body natin as we age. So, imimix lang po natin yung isang stick type na sachet into 250 to 300 ml of water, plain water. Best po kung malamig po yung tubig or dadagdagan pa natin ng ice kasi fruity po yung flavors natin. So, napaka-convenient po. Yeah, easy to carry po.
1: Ayun naman. At syempre po, nabanggit nyo yung ganyan, ano? Easy to carry, easy to prepare. Syempre po, ang tanong ng ating madlang people is, gaano po ba ito ka-affordable?
0: Ay, murang-mura po ito, ma'am. At least, mura in a sense na can afford even ang ating mga full-time housewives. Mm-hmm. So, sa isa pong pouch, ang SRP natin is 375 pesos. So, may 10 sticks na po siya. Good for 10 days. But if you are adults, we recommend that you take twice a day po. Dahil iba na po yung requirements ng body natin for collagen. Mm-hmm. So, very competitive po yung price natin. And it's a drink, a refreshing drink na we're pretty sure na magugustuhan nyo kasi atunto sa Filipino taste and at the same time, makukuha po yung requirements ng body natin to improve our mobility and flexibility as we age.
1: Ayun, ano, sa murang halaga, eh, talaga namang makukuha nyo yung mga kailangang supplements. Ano, hindi katulad doon sa ibang soft drinks ano, na talaga namang puro sugar. Sabi nga ni ma'am, kanila ang gamit nila is stevia. At ma'am, ano, nabanggit nyo, ito ay halos 2 years na. No? May plano po ba kayo na magdagdag ng iba pang products bukod po dito sa collagen drink?
0: Yes, ma'am. This year po, maglo-launch po kami another product. Hopefully, to have it launched ng bare months in time for the Christmas holiday. So, we're still completing po ang aming compliances with FDA. So, yeah. But we are targeting to have it launched on or before the bare months po. So, magkakaroon na lang po kami ng panibagong product within the year.
1: Ayan. Aabangan namin
0: something
1: yan.
0: To, yes, something for our public to watch out for.
1: Ayan. Isa po kami sa mag-aabang niyan. At sana dito rin po, ma-i-announce natin, ano, tulad dito, ayan, meron tayong new You Collagen Drink. At sa susunod, bar months daw, aabangan natin yan. I-announce natin ano kaya yung karagdagang produkto, ano, ng Shiloh 77 Solutions. At mama, no, saan po ba ito mabibili? Saan po ito? Meron na po ba kayo sa mga online Go ahead
0: Yes,
1: po.
0: ma'am. Yeah, yes, ma'am Marinela. Right now, available po kami sa different online selling platforms, sa Lazada, TikTok, Shopee, even you can PM us sa Facebook and Instagram. So madali po kaming makontakt. We have also our distributors and resellers nationwide. We have our partner also in Mindanao. Yung kung familiar po sila, merong Amesco drug stores in Mindanao. Meron po silang physical stores. I believe more than 30 physical drug stores in Mindanao. So they can find our products there.
1: Ayun, at tumatanggap din po ba kayo ng reseller? Nabanggit ni ma'am, may mga reseller o baka kayo interesadong mag-reseller?
0: Ah, yes, ma'am. Oh, open po kami to partner with our those interested po na maging distributors and resellers, especially po yung mga resellers natin diyan sa Visayas region, kasi ngayon po meron po kami mga orders or demands from that area.
1: Mm-mm.
0: Like Cebu, Bacolod, meron po yun. So we wish to bring our products, yung presence po ng products, para makatulong din po dun sa mga gusto pong mag-avail ng aming produkto in those areas. Very open po kami sa partnership with our resellers.
1: Ayan, sa mga nakikinig dyan, gusto nang gumanda, gusto pang mag-kumita, no? Ayan, message lang kayo, no? At ma'am, panghuli po, ano pong maipapayo nyo, no? Lalo sa mga kabataan na nais din magsimula, ano, ng kanilang sariling negosyo.
0: Aho, sa lahat po ng mga nag-iisip na magsimula ng negosyo, so, wala pong maliit o malaki sa negosyo dahil pare-pareho pong effort ang binibigay natin dito. Ang importante po ay maniwala tayo sa produkto. Bigay po natin kung ano yung makakaya natin. And i-prepare po natin yung sarili natin for all the challenges. And learn from it. Hindi po to automatic na overnight, ano, maging smooth sailing, especially sa mga nagdenegosyo. But trusting in the Lord, and then give our best. And then, uulitin ko, maniwala po tayo sa produkto. And then, it will surely come a time na mag-reap po tayo ng reward for that effort. Tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang po. And then, be visible. Ito, sa ganito pong mga platform or opportunity to promote our product, grab it. Na wag po tayo magpapalagpas ng ganitong opportunity. Kasi marami naman po sa kababayan natin ang willing din pong tulungan yung mga starting or mga beginner po when it comes to entrepreneurship.
1: Ayun ako, maraming maraming salamat po, Mama Marian Diaz, ano, ang CEO at owner ng Shiloh 77 Solutions. New You Collagen Drink, ano, kung gusto niyo gumanda at kumita, ito si Ma'am Marian lang ang inyong hanapin, ano. Muli po, maraming maraming salamat sa oras at impormasyon na inyong ibinahagi po dito sa aming programang Home Eco Nanay. At good luck po, ano, sa inyong iba pang produkto na ilo-launch. Sana po kasama kami sa launching nyo. Ano? Magbabalik po sana si Mama Marian sa ating programa pag nag-launch na sila this December. Kung ano man yon, antabayanan po natin. Maraming maraming salamat po!
0: Thank you po, Ma'am Marinela, at sa lahat po ng mga listeners and sa entire team po ninyo. Mabuhay po kayo.
1: Ay, baka mamay nais kayong batiin. Ako kay Sis Evelyn pala. Ako, maraming maraming salamat. Baka po may babatiin kayo. Go ahead, ma'am.
0: Sa lahat po ng mga distributors and resellers natin, tuloy-tuloy lang. So excited po kami to share with you for another product that will be launched very soon ng New You Collagen Drink. And ngayon pa lang, thank you na kay Ma'am Marinela for the opportunity na i-launch namin sa programa
1: yes,
0: ninyo
1: po
0: ang aming pong new product. So sa lahat po ng mga resellers and distributors, punta lang po kayo sa Facebook page namin para malaman nyo po yung details. We are very much welcoming and glad para po maging kapartner ninyo sa pagsisimula ng inyong negosyo. Maraming marami pong salamat.
1: Thank you po kay Ma'am Marian Diaz, ang New You Collagen Drink. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
3: Bes, grabe, Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Eka Nanay!
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eka Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Para sa wise tips ni Nanay, ang buhay estudyante po eh hindi lang tungkol sa pag-aaral. Ito din ay puno ng mga pagkakataon ano, para matuto at umunlad. Pero kasama rin dito yung iba't ibang hamon at responsibilidad at mga desisyong maaaring maka-apekto ano, sa kanilang kinabukasan. Mula sa pag-aaral, pagsusulit, hanggang sa mga personal na suliranin ano, at pagpaplano para sa hinaharap. Maraming bagay ang maaaring magdulot ng stress. Lalo na ito, pasukan na naman, ano, ano-ano ba yung mga stress ng ating mga estudyante? Siyempre, unang-una dyan yung mga exam, yung quiz. Dahil dito, kadalasang nasusukat ano, yung kanilang natutunan at nakasalalay ang kanilang grado. So talagang nakaka-stress yan, ano? Lalo pagka nakatutok ang magulang, ang pamilya. Hindi makatulog ang isang estudyante sa gabi dahil may major exams kinabukasan. So talaga namang walang tulugan sa pagre-review. At syempre, kapag hindi maganda ang resulta ng exams, anong katumbas nun? Ako, mababang grado. Maraming estudyante ang may mataas na inaasahan sa sarili or mula sa kanilang mga magulang. So, napakahirap ano, i-maintain. So, talagang sikap tiyaga ano, ang dapat. Nandiyan din yung mga projects, mga assignments na walang katapusan. Talaga namang walang katapusan. Anong pinagdaanan na natin yan eh. Kapag sabay-sabay ang deadlines, nako nagiging mahirap balansehin ang oras. Talaga naman. Diyan mo mararanasang maiyak ka talaga eh. No? Sa dami ng dapat mong isubmit. Pamamahala ng oras, ayan, time management, ayan, dapat magaling tayo dyan. Kasi mahirap ngang pagsabay-sabay yan ang pag-aaral, eh, diba? Nandiyan pa yung mga kaibigan, yung mga projects, nandiyan pa ang minsan may jowa. Biglang ganun eh, pabulong eh, no? Oo, napakahirap balansihin yan. Pamilya, o, diba? Sa pag-aaral na nga lang, hirap na eh. O, dadagdag pa ang mga kung ano-ano. Nandiyan din, syempre, hindi naiiwasan sa iba, no? Hindi naman lahat, eh, mayaman, pinagpala, pinanganak na may gintong kutsara, sabi nga. Problema sa pananalapi. Ayan, may mga estudyante kasing nag-aalala na sa kanilang matrikula, yung kanilang baon sa araw-araw, yung pambili ng kanilang mga projects, o diba, ng kanilang mga books. Buti nga ngayon, pwede ng online yung mga books eh, diba? At pagpili sa iba naman, eto, lalo magpapasok ka na. Ano bang course na inyong kinuha? Hindi ba mahalagang desisyon ito? Dahil ito ang maaaring maka-apekto sa kanilang hinaharap. Nandyan din yung pressure mula sa magulang at pamilya. May mga estudyanteng nakakaramdam ng pressure na laging maging mahusay, na dapat ganito, Dean's Lister, diba? Cum laude, magna cum laude, summa cum laude, naku po, puro laude. Nandyan din yung pakikisama, no, sa mga kaklase, mga kaibigan. Mahalaga po yan, ano, yung pakiramdam na kabilang ka sa grupo. Meron kasing minsan, naku, kahit anong gawin mo, eh hindi ka mapabilang. Eh, alam naman natin ngayon, usong-uso ang bullying. Nako, marami niyan. So, takot din sa pagkabigo, ano? Ayaw na karamihan na mabigo or mapahiya sa hinaharap or sa harap ng ibang tao. Ay, diba? Lalo na sa pamilya. Lalo na pag may reunion, kanya-kanyang pagalingan. Nako, ang anak ko nga eh. Diba? Graduate ng ganito, nagtatrabaho sa ganito, sumusweldo ng ganito. Siyempre, ikaw, gusto mo din maipagmalaki ka ng magulang mo, hindi ba? So, dapat aral. Nandyan din yung pagdating ng araw, ano, at nakapagtapos sila ng pag-aaral. Nako, ano yung kanilang tatahaking landas, ano? Ano yung kanilang makukuhang trabaho? Yun yung isa pang kinatatakutan, ikinai-stress, ano, pagkatapos mag-aral. Eto naman, anong trabaho ko after ng mag-aral? O, diba? Maraming tanong tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos mo. Hindi kasi doon nagtatapos sa pag-aaral, eh. Pag nakatapos ka, ano? So, ang aral po, ang stress ay normal ng bahagi yan ng buhay estudyante. Pero hindi ito dapat maghari sa inyong buhay. Ang tamang paghahanda, maayos na pagpaplano ng oras, paghingi ng tulong, hindi nakakahiya yan, lalo't kapag kinakailangan, ano, ay makakatulong para malampasan po, ano, ang lahat ng hamong ito sa pagiging estudyante. Hindi lahat ng stress ay maiiwasan, pero lahat ng hamon ay maaaring harapin ng may tamang diskarte at determinasyon sa buhay. So, yan ang wise tips ni Nanay.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG!
15: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Ito naman yung mga simpleng susi raw ng tagumpay, ano, ng mga bata na madalas po ay nakakalimutan ng kanilang mga magulang. hindi nabibigyang atensyon. Sabi nga, maraming pag-aaral ang nagpapakita ng simpleng pagtulong sa bahay ay hindi lamang makapagpapagaan ng trabaho ng magulang. Sa panahon nga ngayon, maraming magulang ang nakatuon po sa akademikong tagumpay ng kanilang mga anak. Pero, ayon po sa ating mga eksperto, no? Sa kanilang mga pag-aaral, ang simpleng pagtulong po sa gawaing bahay ay may malaking epekto sa paghubog ng kanilang responsibilidad. Disiplina at iba pang kasanayang mahalaga, no, para sa tagumpay sa buhay. Nakakatulong din ito sa paghubog ng mahalagang ugali at kasanayan na magagamit po ng isang bata hanggang sa kanyang pagtanda. Tulad na lamang ng natututo sila ng responsibilidad, ano, ang regular na paggawa, ano, ng gawaing bahay ay nakapagtuturo po sa mga bata na may mga tungkulin silang dapat gampanan. Bilang mga bata, hindi lang pagiging estudyante, no, sa paaralan. Siyempre, pag-uwi mo ng tahanan, meron ka ding responsibilidad bilang isang anak. Nandiyan din yung nagkakaroon sila ng mas matibay na disiplina. Ang pagsunod sa schedule ng mga gawain ay nakakatulong para magkaroon ng self-discipline. Ganon din, nahahasa yung kanilang time management. Napakahalaga niyan, ano? Natututo silang pagsabay-sabayin or pag-i-manage, ano, yung kanilang oras. Oras sa pag-aaral, oras sa paglalaro, oras sa panunood, pag-chat-chat at kung ano-ano pang pinagkakaabalahan sa buhay. At nagiging independent din sila. Yung mga batang marunong gumawa ng mga simpleng gawain ay hindi agad umaasa sa iba. Halimbawa, marunong silang maglaba or maglinis ng kanilang sariling kwarto, o diba? Or maghanda ng sariling pagkain. At tumataas din yung kanilang self-confidence. Kapag nakikita nilang kaya nila, no? Matapos ang isang gawain, di ba, tumataas ang kanilang tiwala sa kanilang mga sarili. Oh, kaya ko naman pala eh. Di ba, pag nakapagluto siya ng pritong itlog, uy, kaya ko naman palang magprito eh. Oh, di ba, mabubuhay na siya. Di ba, kaya ko naman pala eh. At nandyan din, natututunan ang teamwork, ano? Yung mga gawaing bahay na kadalasang ginagawa ng magkakasama bilang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pag nagluluto, o, diba, merong nagpiprepare ng mga gulay. Halimbawa, naghihiwa ng sitaw, nagpuputol-putol ng sitaw. Diba? O yung isa naman, maghuhugas ng gulay. Yung isa, magluluto ng sinaing. O, diba? Para pananghalian, sabay-sabay, ika nga, diba? Kung kayo na may tinatamad-tamad ng konti, edi punta kayo sa Gabby's Diner, naka-unly sila, 'di ba? O 'di ba, naisingit pa. Mas nauunawaan din nila, no, ang halaga ng pagsisikap. Nakikita nila na kailangan ng trabaho at tiyaga para mapanatiling maayos ang mga tahanan. At mas nagiging maayos po yung kanilang pagdedesisyon. Natututo kasi silang magplano at mag-prioritize ng mga gawain. Ganun din, nagkakaroon sila ng empathy at pagmamalasakit. Ang pagtulong sa bahay ay nagtuturo po ng malasakit sa kapakanan ng iba. O, diba? Naku, kawawa naman si nanay maghapon ang naglalaba. Ako naman ang sisilong ng kanyang sampay. O, diba? Yung mga tipong ganun. At mas handa sila sa tunay na buhay. Kasi darating ang araw, hindi ba, na kayo'y magsasarili ng bahay, ng inyong buhay. O, di ba, at least, natuto na kayo. Bata pa lang kayo. Kaya, itong mga gawaing bahay na ito, sa mga bata dyan, huwag niyong iisipin na ito'y parusa, no? Kundi ito'y isang mahalagang paraan para mahubog ang inyong character, ang inyong disiplina at kakayahan bilang isang bata. Yung mga simpleng responsibilidad sa tahanan ngayon, eh maaari itong maging pundasyon ano, ng inyong tagumpay sa hinaharap. Kaya huwag kayong magagalit kapag kayo inuutusan ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya. Samantala, babatiin lang po muna natin ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Nandiyan sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Nandiyan din si Angelo Redaha. Happy 28th birthday, Angelo Redaha. Bukas. Yun naman. Happy, happy birthday. Ganun din kay Romel Levy. Blessed June. O, diba? Simula, Ma'am Shimarinella. Sa guests at sa ating lahat. Ganun din kay Adela Mabasa. Magandang hapon po, ma'am. Kay Evelyn Santos, watching from Santa Maria, Bulacan. Ayan, salamat ano, sa pagbibigay ng ating guest ngayong araw na to. Kay Ma'am Marian Diaz. Ganun din, nandyan din si Christina Urbano ng San Miguel, Bulacan. Eto, napakatahimik na bata nitong si Christy. Pag nagkwento to, pinakamahina isang oras. Joke lang. Hello, Christy. Kasama natin tong mga to nung Sabado, nung mag-grand opening ang Gabby's Diner dyan sa San Jose, San Miguel, Bulacan. Naku, karaming tao. Kaya yung mga taga San Miguel dyan, kung kayo tinatamad-tamad magluto. So, ito na po ang sagot sa inyong katamaran. Ano? Biglang ganun, kinansinte katamaran? Hindi naman. Ah, diba? Napakamura kaya, kasasarap kaya ng pagkain. Ito ang may-ari nito, si Gabby. Eh. Kaya Gabby's Diner. Ang anak ni na Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Ganun din yung kanilang mga tauhan dyan. Sa pangunguna ng aking ating nenet, mukhang busy-busy. Ah. Mukhang daming customers. Ah. Si ating nenet at si Kuyang Andy. Nandyan din si na chef. Ang Miss Santa Lucia. Ang lumang Miss Santa Lucia 2025. Si Fernan. At si Rica. Ganun din kay si Ate May. Sino yung isa? Si Riza. Yung asawa ni Rica. At syempre, ang star dancer nung Sabado. Si Andre. Nandyan din sina si Smila. Si Ren Ren. At si Ariana. Ayan. Maraming salamat ha, sa mga sumama sa amin noong Sabado. Napakasaya kaya. Samantala, magluluto tayo no, ng recipe ni nanay. Ano ba ang recipe ni nanay?
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
1: Recipe ni nanay ngayon is mixed vegetables fillet. Yung mga sangkap po natin, ano? Nagagamitin kalabasa, ginayat. Isang tasang malunggay na dahon, tinadtad. Kalahating tasa ng nyog. Ito yung sapal ng nyog. Isang pirasong itlog, binate. Isang tasa ng breadcrumbs or harina. Kalahating kutsaritang pamintang durog. Isang kutsarang iodized salt. At isang kutsaritang asukal. So, ito po yung paraan ng paggawa nitong mixed vegetable fillet. Sa isang mangkok, paghaluin lamang ang kalabasa, malunggay, sapal ng nyog at itlog. Timplahan ito ng pamintang durog at saka ng asukal at iodized salt, syempre ayon sa inyong panlasa. Kumuha ng tig isang kutsara ng gulay at ihulma po ito, no? Ayon sa nais na hugis, pwedeng bilog, pwedeng kudrado, pwedeng star, di ba? Marami ng prituhan na ganyan, iba't ibang design eh. Pagulungin ito sa breadcrumbs or harina, no? Bago ilubog sa mantika. Hanggang sa maging golden brown po ang kulay nito. Kapag syempre golden brown na kabilaan, eh luto na po ito. pwedeng gawa ng sausawan ito, ano, toyo calamansi na may sili or suka or pwede rin ketchup. So ano pang inaantay nyo

0: At sa pamamagitan niyan, ano, tayo'y unti-unti nang magpapaalam. Maraming maraming salamat sa ating naging panauhin, si Mama Marian Diaz, ang CEO, owner ng Shiloh 777 Solutions, ang New You Collagen Drink. Diba? Ganun din sa ating mga listeners and viewers na talaga namang walang sawa sa atin, ano? At dyan sa ating technical side, maraming maraming salamat kay na Julius, kay Sam, Mary Shol, kay Rona, kay Camille sa Marulas Transmitter, dyan sa ating FM Technical Engineers, kay na Emil, kay Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May, at syempre sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Maraming maraming salamat po. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico
4: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo
8: Magazine
12: 1278 AM.
8: Radyo Magazine
12: 1278 AM. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Balikatan kontra online scam at human trafficking, palalakasin ng Vietnam at Pilipinas. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin ang balikatan kontra internet fraud at human trafficking na kapwa nagiging banta sa mamamayan ng dalawang bansa sa joint statement ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam. Sinabi ng dalawang lider na batid ng kapwa bansa ang pangangailangan ng pagkakaroon ng agaran at iisang hakbang laban sa cross-border threats tulad ng internet fraud, illegal gambling, human trafficking at people smuggling. Ipatutupad-an nila ito ng Hanoi at Maynila sa pamamagitan ng pinaigting na intel sharing at coordinated law enforcement actions. Ayon kay Pangulong Marcos, kapwa nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na maging matatag na magkabalikat sa pagsusulong ng kapayapaan, pagpapatuloy ng paglago sa ASEAN at Indo-Pacific region, seguridad at maging sa linya ng innovation. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, House Prosecutors naghihintay ng opisyal na abiso sa schedule ng impeachment. May pag-ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Siniyak ng House Prosecution Panel na handa na sila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang naghihintay ng opisyal na abiso mula sa impeachment court kaugnay ng schedule ng pre-trial conference at mismong paglilitis. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, kasalukuyan lang naghahanda ang prosecution panel para sa pre-trial conference. Sa pre-trial, inaasahan tatalakayin ng magkabilang panig ang mga testigo at mga dokumentaryong ebidensya bago simulan ang formal na presentasyon ng mga ebidensya. Makatutulong ang pre-trial upang mapabilis at maging mas maayos ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa panahon ng paglilitis. Bagamat may mga ulat na maaaring idaos ang pre-trial conference sa June 15 at magsisimula umano ang paglilitis ng July 6, sinabi ni Luistro na wala pa silang natatanggap na formal na abiso mula sa impeachment court. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
4: So, we look forward to attending the pre-trial conference which according to news report ay sa June 15 daw. And after this pre-trial conference, the initial date for trial, again, according to news report, will be on July 6, no? Ang apprehension lang po namin, the prosecution team, while we have these dates coming from news reports, actually, wala po tayong official notice about the schedule of pre-trial conference. We have no official information as a matter of fact whether papayagan ba o hindi itong pre-trial conference na ito.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, upgraded at mas maayos na mga pantalan sa salubong sa mga pasahero at estudyante sa pagbabalik ng eskwela ayon sa Philippine Ports Authority. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Kasabay ng nalalapit na pagbubukas ng klase o pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa susunod na linggo, tiniyak ng Philippine Ports Authority ang kahandaan ng mga pantalan sa buong bansa sa pamamagitan ng patuloy na modernisasyon ng mga pasilidad upang makapagbigay ng mas ligtas at komportabling biyahe para sa mga pasahero, partikular na sa mga estudyante at pamilyang babalik sa probinsya. Ayon sa PPA, kabilang sa mga sinasagwang improvements ay ang patuloy na pag-unlad ng Northport Passenger Terminal Building upang maging mas moderno at passenger friendly, kabilang ang paglalagay ng motion sensor lights sa comfort room, libreng wifi access, covered walkway at libreng Northport service bus. Gayun din ang mga renovated at expanded na priority area sa mga concourse area para sa mga senior citizen, PWD, buntis at iba pang nangangailangan ng agarang assistance. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang implementasyon ng iba't ibang infrastructure project ng PPA sa iba't ibang bahagi ng pantalan sa bansa na target makumpleto ngayong taon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Samantala, 156 LGUs sa sabak sa Global Open Governance Program. May pag-ulat si Ray Ferreira.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
6: Report. 156 na local government units sa bansa ang iniaanda ng Department of the Interior and Local Government para maging bahagi ng Global Open Governance Movement. Sa ilalim ng Philippine Open Government Partnership Localization Program, layunin itong palakasin ang transparency, accountability at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga LGU na makipagbalita ng kaalaman at pinakamahusay na kasanayan sa mga lokal na pamahalaan sa ibang bansa. Napili ang mga kalahok na LGU batay sa kanilang mga programang nagsusulong ng bukas at responsabling pamamahala. Ang inisiyatiba ay bahagi ng pagpapatupad ng Executive Order No. 31 na nagtataguyod ng mas bukas at makataong serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
6: Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: 1278 AM.
1: Respira la gas, respira el agua.
2: Radio Filipinas.
1: Radio Público.
3: Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
3: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: Radio Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
0: Radio Magazine 1278 AM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas.
14: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
15: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
3: Sa Radio Magazine 1278 AM.
14: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radio Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radio Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
3: Set your mind to think green.
15: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
15: Kasama si Manuel Francisco sa Radio Magazine 1278 AM.
14: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radio Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radio Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. Muli po, happy Monday po, no? Para po sa ating lahat na nagbabalik trabaho, gayon din po, no, sa ating mga estudyante na Ngayon po, no, yung ilan ay may pasok pa, yung ilan naman po ay naghahanda na para po sa ating nalalapit na pagbabalik eskwela. Parang nakita po natin, no, ilang mga majority of schools po ngayon ay nagsasagawa na ng kanilang brigada eskwela. Kaya naman po talagang naghahanda na po, no, yung lahat para nga po dito sa muli pong pagsisimula ng atin pong pasukan. Pero gayon pa man po, no, tandaan po natin na nito po pong nakalipas na May 30, dahil nga po no June na tayo, simula po ng bagong buwan, pero nga po inanunsyo po ng ating DOST Pag-asa na nagsimula na nga po muli, no, yung habagat season, yung pagsisimula po, no, nung pag-ihip ulit ng hanging habagat dito po sa ating bansa na magdudulot po ng mga pag-ulan. Kaya naman po, no, itong initial na anunsyo pong ito ng ating DOST Pag-asa ay atin pong babantayan kung kailan nga po ba, no, yung formal na pagsisimula muli ng panahon po ng tag-ulan na dito sa ating bansa. At ito pong paalalang ito, syempre po, no, ito ay talagang babala din dahil alam po natin yung kaakibat nitong mga pag-ulan na ito dahil nga po kapag panahon ng habagat, kapag nagsimula na nga po itong habagat season ay mas magiging madalas na po, no, yung mga pag-ulan, mas magiging madalas po yung mga thunderstorms na atin po nga mararanasan lalo na po, no, tuwing hapon at gabi. At dito nga po, no, sa Quezon City tuwing hapon at actually po, no, kahit kaninang madaling araw ay nakaranas po tayo ng malakas na pag-ulan. Kaya naman po, no, ito po yung mga dapat nating paghandaan. Siguraduhin po natin na lagi na po nating bitbit yung atin pong mga pananggala sa ulan. At syempre po, no, bukod dito sa mga magbibigay protection po, no, laban dito sa ulan, syempre pag umulan, kaakibat po niyan yung pagbaha. Kaya naman po, no, siguraduhin po natin na talagang tayo po ay laging nakahanda ngayon pong nagsimula na po itong habagat season. At syempre po, no, kapag habagat season,

0: Tuhin po natin na sa DOST Pag-asa lamang po tayo kukuha ng impormasyon, gayon din po no, sa ating mga local information offices upang makuha po natin yung tamang datos, mga tamang impormasyon na kinakailangan po natin ngayong panahon po no, ng tag-ulan na antayin po natin no, kung kailan nga yung opisyal na deklarasyon po mula sa ating DOST Pag-asa. At kaugnay nga po no, nitong mga paghahanda po natin, ngayong nagsimula na nga po itong habagat season, ang atin pong Department of Environment and Natural Resources ay patuloy din po no, sa kanilang kampanya sa pag-suporta po no, sa ating mga local communities kung paano po maiibsan yung epekto po ng mga pag-ulan at syempre po no, yung kaakibat po nito na pagbaha. At sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DENR, dito po no sa Barangay 128 sa Maya Tondo ay meron po silang sinimulan na tinatawag po no na Eco-Ikot Center na na-establish po no noon pang 2024. Ito po ay magkaugnay sa implementasyon po ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay. At sa kanila nga po ng Facebook page ay ibinahagi po nila yung kwento nitong Barangay 128 sa Maitondo, katuwang po no, yung ilang mga kababaihan sa kanilang lugar kung paano po nabago yung kwento. Kung noon daw po yung kanilang lugar ay binabaha, pero ngayon daw po no, yung mga pagbahang ito na ang dulot po no, at dahilan ay yung mga basura, ngayon po ay kanila na itong pinapakinabangan. Sa ibinahagi nga pong impormasyon ng DENR, may mga komunidad sa paligid po ng Manila Bay kung saan ang ulan ay hindi lamang daw po panahon, kundi ito po ay babala. Sa Barangay 128 sa Maitondo, ito daw po ang araw-araw na hamon. Yung mga estero na madaling bumara, tubig na mabilis umapaw at mga basurang matagal na pong kaakibat ng pamumuhay sa gilid ng lungsod. Sa ilalim po ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang rehabilitasyon ng Manila Bay sa pamamagitan ng science-based at whole of society approach, isinulong po ng DENR kasama po ang COICA, USAID, CORA at lokal na pamahalaan, ito pong Eco-Ikot Center bilang konkretong mekanismo ng pagbabago. Dito, ang dating basura ay nagiging bigas, pang-araw-araw na pangangailangan at dagdaga kabuhayan para sa mga kababaihan ng komunidad. Mula Global Partnership hanggang sa Kanto ng Tondo, malinaw daw po ang direksyon. Mas maayos na pamamahala ng basura, mas malinis na daluyan at mas konkretong oportunidad para sa mga Pilipino. Ngayon po, panoorin at pakinggan po natin ito pong kwento ng Eco-Ikot Center dito po sa Barangay 128 sa Maitondo.
1: Noon talagang dinanas namin na halos hanggang dito yung tubig, and ang pinakadahilan lang talaga ay basura.

0: ang barangay po namin ay hands-on po sa pagsunod ng mga direktiba ng Pangulo. Malaking bagay po yung global partnership kasama po ng iba't ibang NGOs. Sa pamamagitan po ng Ikot-Ikot Center, nakapagturo kami ng mas maayos, mas malinaw ng segregation sa mga households. And isa pa po, natututo din silang magdala ng kanilang mga recyclables.
1: Sa bawat po kilo na natatanggap namin, may katumbas pong 1 puntos ang bawat 1 kilo. Halimbawa na po dito sa pet bottle, ang bawat kilo po ng pet bottle ay nakakahalaga ng 10 points.
2: Po, yung pwedeng ibenta, hinihiwalay ko. Parang ibibenta ko rin sa kanila para makatulong din ako sa kanila.

0: para luminis ang kapaligiran namin. Malaking tulong na po yun sa akin kasi hindi ko na po galing sa bulsa ng kinikita ng asawa ko. Gusto po namin malinisan ang kapaligiran.
1: Mabuti po sa atin po yun, sa community at saka sa yung pong buong bansa po. Maganda po yun.
2: Mandatory dapat ang barangay merong tahanan para sa basura, merong lugar na namamahala ng basura at meron ding lugar na kung saan pinapahalagahan yung basura.
3: Inyo nga pong napanood at napakinggan na ito pong ibinahagi ng kwento ng atin pong DENR patungkol po dito sa nagpapatuloy na efforts po no ng Barangay 128 sa Maitondo kaugnay nga po no dito sa kanilang pag-establish po nitong kanilang Eco-Ikot Center na nagsimula pa po noong 2024 sa ilalim po ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay. So bukod po no sa pagtugon ng ating pamahala dito po sa suliranin at sa patuloy pong rehabilitasyon at patuloy pong pagpapanumbalik ng sigla ng ganda at ng kalusugan po ng Manila Bay ay tinutulungan din po no, yung mga local communities na malapit at nakapaligid po dito. At isa nga pong halimbawa nito, ito pong Barangay 128 sa Maitondo at yung pagkakaroon po nila ng bagong sistema. Muli po, no, yung bagong sistema na meron sila kung dati ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay yung maruming kapaligiran at yung mga basura. Ngayon po no, itong mga basurang ito ay simbolo po no ng kanilang kabuhayan, ng kanila pong pinagkakakitaan. Muli po no, mahalaga yung talagang mabago po yung sistema na kanilang nakagisnan at nakasanayan, na yung mga basura po pa lang ito na akala nila ay hindi na mapapakinabangan ay pwede po pala nila na maging source of living. At bukod po sa pagiging source of living na ito, syempre po no, yung mapanatili yung magandang kapaligiran, yung mapanatili po no, yung kalinisan sa kanilang lugar na eventually po no magta-translate din sa pagiging maayos ng kanilang kalusugan at syempre po no yung kalusugan din ng kanilang environment. At simple lamang po no yung konsepto nitong programang ito, dahil yung lagi po nating ipinapanawagan sa ating programa at yung lagi pong ipinapanawagan ng ating pamahalaan at ng ating pong mga environmental groups na napakahalaga po ng waste segregation. At kapag sinimulan po natin yung waste segregation sa ating pong mga sarili at sa ating pong mga tahanan, ay malaking pagbabago po no, yung maaaring idulot nito sa ating pong komunidad. At dito nga po no, yung mga naiipon po na recyclables ng ating mga kababayan dito po sa Barangay 128 sa Maitondo ay maaari po nilang ipalit ng maaari pong bigas, maaari man pong mga gulay o ano man pong kanilang pangangailangan. So yung mga nakokolekta po nila no, ito po no, ay lilinisin, ito po ay titimbangin, at kapag natimbang po ito no, yung dami po ng kanilang recyclables ay mayroon po ng katumbas na puntos, at yung puntos po na ito no, yun po yung ipapalit nila. Alam po natin no, marami na pong mga ganitong magkatulad din na programa sa ating bansa kung saan yung mga basura nga po no ay may mga kapalit na incentives o mga items po no na mahalaga po no o magagamit po natin sa pang-araw-araw. So talagang ito po no ay talagang naglalayo na nai-encourage po no yung ating mga kababayan na mag-recycle po no sa kanilang mga tahanan. At syempre po no, yung tamang pagtatapon ng basura, yung talagang mabago po no yung kultura, yung magkaroon po ng bagong pananaw at magkaroon po ng bagong sistema yung atin pong mga residente, iyan po yung napakahalaga. Muli po no, maaari nyo pong mapanoorin at tularan po no, syempre yung kwentong ito ng Eco-Ikot Center dito po sa may Barangay 128 sa Maitondo. Maaari nyo pong mapanood yung video po na ating ipinalabas sa Facebook page po ng ating DENR. At isa lamang po ito no, sa halimbawa na mayroon po tayong pwedeng gawin at talagang kinakailangan lamang po no, na mayroon po mag-initiate, kinakailangan lamang po no, na talagang mayroon tayong mga maging katuwang, yung mga partners po natin, yung mga international partners at local NGOs po natin na katuwang upang subaybayan at suportahan po no, itong change of culture, yung mabago po no, yung sistema sa ating local communities ay talagang malaking bagay po no. Maaring nagsimula man sila no, sa pagiging madumi ng kanilang lugar na napapalibutan po ng basura. Pero ngayon, sila na po no, ay simbolo ng pagbabago at simbolo po no, na pwede po nating protektahan at pwede po nating pangalagaan ang ating kalikasan. Muli po, ito yung kwento nitong Ikot Center sa may barangay 128 sa Maytondo. Maaari nyo pong mapanood yung kanilang video at kwento sa Facebook page po ng DENR. Ang oras po natin, 3:26 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
4: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
5: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
6: Hala, ma. Lumilintol po yata.
5: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
6: Mag-drop, cover, and hold.
5: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
6: Nay, yung pintana.
5: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
6: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
5: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
6: Sige, ma. Tara po.
5: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
6: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
5: Asus, ang anak ko talaga.
7: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
20: Mula sa Radyo Magazine

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Our partners from the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is my pleasure to welcome you to the Vietnam-Philippines Business Forum. Today's gathering is an affirmation of our shared conviction that nations prosper when they work together, when they build trust, when they create. To the Vietnam-Philippines Business Forum. Today's gathering is an affirmation of our shared conviction that nations prosper when they work together, when they build trust, when they create opportunities that allow their people to realize their full potential. At a time when the global economy is being reshaped by rapid technological change, evolving supply chains, and emerging challenges, cooperation amongst like-minded partners has become increasingly essential. This is why our relationship with the Socialist Republic of Vietnam continues to grow in importance. Allow me to extend our sincere appreciation to His Excellency Tô Lâm for joining us here today. Your presence, sir, underscores the enduring strength of the relationship between our two countries and reflects our shared determination to deepen cooperation across a wide range of sectors. This year carries a special significance. The Philippines and Vietnam are celebrating a golden jubilee, 50 years of diplomatic relations. The ties between our countries were formally established during the presidency of my father, President Ferdinand E. Marcos Sr. It was likewise through my mother, then First Lady Imelda Romualdez Marcos, that the foundations for peace, understanding, and cooperation between our two nations were first laid. Over the decades, that relationship has steadily evolved. In 2015, it was elevated to a strategic partnership, making Vietnam our only formal strategic partner within the Association of Southeast Asian Nations. Today, that partnership continues to flourish. The Philippines and Vietnam have built a relationship founded on economic resilience, mutual growth, and a shared commitment to a strong, sovereign, and integrated ASEAN. Vietnam has become an indispensable partner in trade and investment. Last year, Vietnam was the Philippines' 11th largest trading partner. And that year, our bilateral trade reached a remarkable $7.17 billion. The Philippines has also become a key contributor to Vietnam's technological advancement. In 2025, we exported over $424 million in digital monolithic integrated circuits and over $200 million in electric motors. At the same time, Vietnam remains a vital partner in strengthening our food security and industrial supply chains, providing more than $1.32 billion in high-quality rice, alongside essential electronic apparatuses. As encouraging as these achievements are, they also point us towards the next stage of our partnership. While trade continues to reach new heights, we see even greater opportunities in investment. This forum provides an avenue for us to discuss the exciting developments in the Philippines' investment landscape and the opportunities we seek to unlock to grow our businesses. We have enacted sweeping, business-friendly structural reforms designed to give you a globally competitive edge. Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. To further improve the ease of doing business, we have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises. We have likewise enacted the Act liberalizing the lease of private lands by foreign investors, establishing the stability of long-term lease contracts, thereby providing greater certainty for long-term investments. Complementing these reforms is our Green Lanes for Strategic Investment to facilitate high-impact projects. This forum takes on an even more profound significance as the Philippines chairs ASEAN 2026. As we steer the region towards deeper connectivity and inclusive growth, Vietnam remains our steadfast partner. Together, we will advance boosting MSME development, unlocking digital innovation, and enhancing regional supply chain resilience. Among our priorities during our chairship is the swift implementation of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement. The digital economy is the engine of our future growth. Vietnam's collaboration is absolutely crucial as we establish the world's first region-wide legally binding digital economic pact. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Beyond these policy reforms, we are focused on industries that will shape the future. The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth. Ladies and gentlemen, governments can only provide direction. We can build institutions, we can enact reforms, and invest in infrastructure. But progress ultimately depends on people who are willing to seize opportunities and transform these ideas into reality. So I hope that you will turn the conversations today into strategic plans, meaningful investments, and commercially significant agreements. More importantly, may they contribute to a future where our peoples enjoy greater opportunities, greater prosperity, and greater security. Together, let us shape a more progressive, prosperous, and sustainable future for the Philippines, for Vietnam, and for the entire ASEAN community. Sing Ga Mun, thank you very much. Good afternoon.
2: We sincerely thank His Excellency Ferdinand R.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Set your mind to think green.
13: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
12: Green Mindset.
14: Ang oras po natin na 3:40 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ako kung kayo po no, ay nakasubaybay sa social media page po no, ng Radyo Magazine ay sinisimulan po namin, no, ginagawa po namin itong hashtag meron akong info. Ito po no, yung mga videos po namin na nagbabahagi sa inyo ng mga dagdaga impormasyon at kaalaman. Kaya naman po, no, ngayong hapon, ibabahagi po namin itong another hashtag meron akong info entry po natin. Alam po natin na nitong mga nakalipas na araw ay talagang naging laman po ng mga balita, naging laman po ng online. Ito nga pong naging pagputol ng mga puno po no, sa bahagi ng Corino Avenue at Rojas Boulevard dyan po sa May Maynila. At marami po no, yung talagang nalungkot, marami po yung talagang nagpahayag po no, ng kanilang pagtuligsa dito po sa naging hakbang na ito. At sa kasalukuyan nga po no, ay voluntarily suspended ito pong pagputol ng mga puno dahil ang atin pong DNR ay patuloy daw po no, na nagsasagawa ng kanilang pag-aaral upang pagdesisyunan po no, yung magiging kapalaran nitong mga punong ito at baka maaari po no, na magawan pa ng paraan na maisalba po itong mga punong ito para nga po dito sa gagawin na Salex Project. At dito nga po no, sa ating hashtag meron akong info, ibabahagi po natin yung dagdag kaalaman na patungkol po no, dito sa mga benepisyo ng puno. For sure, ay familiar na po tayo no, doon sa mga benefits. So, yung kahalagahan po ng mga puno sa atin pong kapaligiran at sa atin pong mundo. Alam po natin na yung mga puno ay talagang katuwang po natin na sa paglaban, na sa epekto po ng climate change. Ito po no, ay nagsisilbing natural air filter para po maging malinis, maging sariwa po yung mga nilalanghap natin na hangin. At syempre po no, yung pagbawas po nito sa init ng ating kapaligiran. Alam po natin no, kung gaano po nakakatulong yung shade na ibinibigay po ng ating mga puno upang mapalamig po yung ating environment. At syempre, ito pong mga punong ito ay nagsisilbi rin pong tahanan ng mga ibon at ng iba pa pong mga hayop. At syempre, ito po no, ay nagsisilbi din na natural flood control. Yung kakayahan po nito no, na pumigil sa pagbaha ay isa rin po no, sa mga benepisyo na atin pong nakukuha dito sa mga punong ito. Pero bukod po no, sa mga benepisyong ito, ito rin daw pong mga puno ay mayroon pong direct na magandang maidudulot po no, sa ating physical and mental health. At iyan po yung ating hashtag meron akong info. Panoorin at pakinggan po natin ito.
15: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
16: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
17: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kung yan, maraming puno, maraming phytoncides in the air. No? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nausa yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So, inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So, may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, mga infected na mga cells in our body.
16: Kaya, baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
17: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag minsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin, no? So I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doctor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa hospital, no? Nag-reseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
16: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
17: Recommendation ng mga research studies ng mga dalabhasa. Sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan, kung yari, may choice ka kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall or ng loob ng sarili nating mga bahay.
16: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
14: Iyan po ang ating hashtag Meron Akong Info. Muli po, no, mabukod po, no, dito nga sa naging issue po nitong mga pagputol po ng puno dito sa bahagi ng Maynila ay yung mensahe po nito, no, na talagang ito pong mga punong ito ay talagang punong-puno po ng benepisyo. Kaya naman po talagang napakahalaga po na tayo bilang mga tao ay may responsibilidad po, no, na protektahan ang mga bawat punong ito at protektahan po, no, ang kabuuan ng atin pong kalikasan. At syempre po, no, sabi nga po ng ating mga environmental groups na hindi pa po, no, natatapos yung ating panawagan. Bagamat voluntarily suspended po no itong pagputol ng mga punong ito. Pero ang nais po natin na talagang pumanig po sa ating kalikasan yung magiging desisyon ng ating DENR to consider na maisalba po no yung mga punong ito. Tayo po no hindi nga kumukontra doon po no sa urbanisasyon, hindi po tayong kumukontra sa pag-unlad, pero sana din po no, ay hindi natin iisantabi yung kalagayan po ng ating kalikasan. Ito pong hashtag, meron akong info na ito. No? Ito rin po yung ating naging minsang kwentuhan with Dr. TJ Malvar, ang founder po ng Forest Bathing Manila. Muli po, no, talagang mayroon pong direct benefits, talagang nakatutulong po no, sa ating physical and the mental health. Ito pong mga inilalabas na phytoncides o yung essential oils nga po no, na nagmumula sa puno. At yung reminder po no, at yung natural na reseta po from Dr. TJ Malvar, in every 2 weeks dapat daw po no, ay nakukompleto po natin yung 120 minutes na tayo po no, ay expose o nakakapag-reconnect with nature. So counted daw po, no? Considered exposure to nature. Basta po nandun kayo sa area, kayo po ay outdoors, na nakikita nyo po yung ating kalangitan, mayroon pong greens, mayroon pong puno, mayroong mga damo, mayroong mga halaman. At bonus po, no? Kung may mga naririnig po tayo na natural sounds ng ating pong nature, yung huni po ng mga ibon, yung daloy, ng mga tubig, ng mga ilog, ayan po no, ay counted para po doon sa goal na ma-achieve po natin yung 120 minutes in nature sa loob po ng 2 linggo. Muli po no, talagang marami pong maitutulong, marami pong magandang dulot sa atin yung ating mga puno. At ang nais po natin sa atin pong mga ka-green mindset, sa atin pong mga susunod na henerasyon, ay makita po nila no, na marami pa rin itong mga punong ito. At ito pong mga punong ito ay talagang magiging saksi po no, at bahagi pa rin ng kanila pong buhay. Muli po, no, subaybayan at sundan nyo po yung mga hashtag, meron akong info sa atin pong Facebook page ng Radyo Magazine para po sa mga dagdaga kaalaman at impormasyon. At syempre po, no, dito nga po sa issue, sa sularinin po ngayon na dito sa pagputol po ng puno sa Metro Manila. Syempre po, no, subaybayan din po natin at sundan yung pagsisimula po no, nung seedling replacement program ng atin pong DENR. Dahil nalungkot po tayo doon sa mga naputol na puno na umabot nga po no, doon sa 245. Kaya naman po itong monitoring natin sa seedling replacement program na sisimulan po no, dito sa Metro Manila. Iyan po no, sa mga areas daw po sa may Mehan Garden, sa may Plaza Dilaw, sa Manila Boys Town Complex, sa may Taft Avenue, Rizal Avenue, and Rojas Boulevard. Muli po no, dahil meron ng napuno, so dais po natin na talagang maging matagumpay po yung seedling replacement program na gagawin po ng ating DENR. Samantala, bago po tayo magtapos ngayong hapon, bigyan daan po muna natin itong ulat mula po sa Radyo Pilipinas sa Iligan. Sektor ng pangisdaan ng rehiyong Northern Mindanao at B4 Region 10, kaisa sa pagdiriwang ng National Fisher Fox Day 2026 bilang pagbibigay pugay sa mga kampiyon ng pangisdaan. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Iligan na may pag-uulat si Dandy Makarambon.
18: Radyo Magazine. Report.
19: Kaisa ang sektor ng pangisdaan ng rehiyong Northern Mindanao sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 10 sa pagdiriwang ng National Fisher Folks Day, Mayo 31, 2026, sa ilalim ng temang pagbibigay pugay para sa magsasakat mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Paraan ito ng pagbibigay pagkilala at pagpapahalaga sa mga kampiyon ng karagatan sa kanilang mga sakripisyo at kasipagan para maipagpatuloy ang pagdaloy ng pagkain at kabuhayan sa mga komunidad bilang pasasalamat din sa kanilang katatagan at dedikasyon para maprotektahan ang kanilang kabuhayan at pangisdaan ng rehiyon. At pagtataguyod ng food security o seguridad sa pagkain, ikinabubuhay ng bawat sambahayan ng rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report,
14: Report. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merisyon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga!
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
28: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
29: Fake news yan! Mali!
30: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
29: Fake news yan! Mali!
31: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
29: Fake news yan! Mali!
32: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
33: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
34: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
33: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
34: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
33: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
18: World Service Sports Radio.
35: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
35: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
35: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
35: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
35: 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
35: Collab.
36: This is a public service announcement.
37: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
36: This is a public service announcement.
37: A public service announcement
36: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo
36: Magazine,
18: 1278 AM.
36: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
38: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
38: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
36: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
36: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
36: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
36: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
7: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
8: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pilipinas at Vietnam lumagda sa 4 na kasunduan ngayong araw. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnam President To Lam ang paglagda sa 4 na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng DND at Minister of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon kay Pangulong Marcos upang mapalakas ang joint capabilities ng maritime security, military education, at disaster risk reduction and management. Nilagdaan din ang MOU para sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalagupa ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ng Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ng turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa, habang naselyuhan rin ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, preliminary investigation laban sa campaign donation o donation kay Senator Chiz Escudero gugulong na ayon sa COMELEC. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, report, report,
3: report. Gugulong na ang preliminary investigation sa umano'y question sa mga donasyong natanggap ni Senator Francis Escudero noong eleksyon. Sa kumpirmasyon ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakapagpadala na ang kanilang law department ng subpoena sa mga hindi tinukoy na campaign donors at contributors, at inaasahang sa susunod ay papadala na rin ang subpoena ang inaakusahang nakatanggap ng questionable contribution. Ito ay para bigyan ng pagkakataon ng mga respondent sa natanggap nilang reklamo at mga ebidensya. Paliwanag ni Garcia, ito ay isang election offense lamang at hindi maituturing na grounds para sa disqualification, lalo na tapos na ang election. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Kamara, patuloy ang koordinasyon sa Senado para mapabilis ang pagpasa ng LEDAC Priority Bills. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Isinusulong ng House Leaders ang malapit na koordinasyon sa Senado upang mapabilis ang pagpasa ng mga priority bills sa panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa isang press conference, sinabi ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo na makatutulong ang muling pagbuhay ng Joint Legislative Leadership Caucus upang mapadali ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas. Ayon kay Kimbo, naging epektibo ang naturang mekanismo noong panahon ni dating Speaker Feliciano Belmonte Jr. dahil regular na nagtitipon ang pangunahing lider ng Kamara at Senado upang pag-usapan ang mga panukalang handa ng isulong at tugunan ang mga balakid bago pa man makarating sa plenaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo.
5: Ang tawag namin doon ay Joint Legislative Leadership Caucus, na binubuo ng Speaker of the House, Senate President, Majority Leader of both Houses, Minority Leader of both Houses, yung Chairman ng Finance Committee nila, at saka yung Chairman ng Finance at saka Ways and Means ng House, na nagmi-meet yun every month para ilatag kung ano yung mga bills sa pwede na nating talakayan at the same time. Siguro ito isang bagay para mas maraming magawa over the next 2 years.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
6: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1270.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan, pagkwentuhan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At inang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
3: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
4: Dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa
4: Iskultura.

0: Ngayong hapon ating sulyapin ang makulay din na tradisyon at kultura ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Cebu, kung saan meron po silang tinatawag na tradisyon ng mga Argao. Ito yung paggawa nila ng tinatawag na hablon. Yan po ang ating kwentuhan ngayong hapon. At syempre, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong makakasama. Atin po mga kapanayan si Dr. Joraline Concepcion, ang Project Director ng Hinablon sa Cebu Handwoven in Argao. Magandang hapon po, ma'am. And welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon, Mary Rose.
0: Magandang hapon po, ma'am. Kumusta po kayo?
1: Okay lang po. Medyo makulimlim po dito sa Cebu, but we are okay.
0: Ako, ingat po kayong mama. Uso na nga po ngayon ang pagpasok na nga po ng habagat at ang makakaranas na tayo ng ilang pag-ulan. And ma'am, ito pong ating pag-uusapan dahil meron po kayong tradisyon na tinatawag na hablon. Ano po ba yung ibig sabihin itong salitang hablon at saan po ito nagmula?
1: Hablon is a Cebuano dialect, which means handloom weaving. So, hablon, to hablon means to weave.
0: Mm.
1: In hablon means woven. Pag panghablon is the action word, weaving.
0: Ayun. May sarili po pala kayong termino pagdating nga po dito sa ating paghahabi. And matanong ko lang po, ang tawag din po sa inyo dito ay Argawan na... Ano nga po? Argawan nun. Yes. Gaano po ito kahalaga para sa inyo, ma'am?
1: Our municipality is Argao. Mm-hmm. So kami lahat na nakatira dito, we call ourselves Argawanon. According to Ruel Vigorno, a historian, ang pagpanghablon or handloom weaving ay dinala dito na ni Father Julian Bermejo. Spanish period pa siya.
0: Mm-hmm.
1: Meron po siyang letter na naka-archive sa Order of Augustinians. So, Spanish time, nandito na po ang pagpanghablon or handloom weaving. Now, for how many years since then, nagiging malakas na cottage industry, very active na cottage industry, very productive cottage industry po ang handloom weaving sa amin pong municipality sa Argao, hanggang po pumasok ang mga machine-made textile. Kaya po unti-unti po siyang nawala na po.
0: Ma'am, matanong ko lang, gaano po ba kayaman itong industriya ng paghahabi dito sa Argao?
1: Ngayon po ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung proyekto po namin na Hinablon sa Cebu, Handwoven in Argao po, we started way back 2014. Yung university ko po, Cebu Technological University, Argao campus, kasi po we are a university, so kasali po sa mandato namin sa university na aside from we teach, we research, at yung lahat na karunungan that we bring with our degree at natutunan namin sa aming mga research ay kailangan po naming i-share to the community in the form of community extension project. So, way back 2014 po, Mary Rose, yung mga estudyante ko po sa graduate school, I was a professor then, we have a subject community extension. Puro kami taga-Argao kami lahat, mga kasama ko rito na mga teachers, we wanted to find out na bakit po ba kukunti na lang ang naghahablon sa Cebu. Kasi dito po sa Argao, Mary Rose, hindi ka po matatawag na Argawanon pag wala ka pong handwoven na towel. Kasi original product po namin ay towel na iba't iba ang sizes. So, for example, birthday mo, yung gift mo ay towel na naka-embroider yung pangalan mo, Mary Rose. If you get married, so Mr. and Mrs. na iba't ibang sizes ng towels at saka bathrobe. So, napuna po namin na kukunti na lang po yung bumibili at gumagawa ng hinablon. Kaya po, we conducted a research back 2014.

0: sa inyong pong palagay, paano po kaya natin maipapasa sa bagong henerasyon itong paghahablon? Dahil nabanggit nyo nga po, unti-unti na itong nag-fade sa inyong lugar.
1: Una po, way back 2014, una po namin ginawa kasi marami pong aspeto ang revival no of the cultural heritage. Marami po siyang aspeto. Pero para sa amin po, ang pinaka-importante at urgent during that time, 2014 po, yun pong pag-provide ng sustainable livelihood sa mga hablonera. Kasi paano mabubuhay yung mabubuhay ulit yung panghablon kung wala na pong maghahablon, wala na yung mga hablonera. So ang ginawa po namin ay with the partnership of the Department of Trade and Industry dito sa Region 7, very active po sila sa kanilang programa na Shared Service Facility na gumawa, nagbigay po sila ng equipment grant sa amin. So binigyan kami ng 20 ba new handwoven machines na ginagamit, makina na ginagamit sa paghablon or paghandweave. Tapos with the partnership din ng local government unit, kasi nung unang panahon yung pinaka staunch advocate talaga namin is si Dr. Stanley Caminero po. Siya yung vice mayor during that time. Ginawa po namin ang dalagang Argawanon. Dalaga Argawanon. So, isa po siyang pageant. Pero hindi lang po siya pagandahay ng mukha, Mary Rose. Kasi yung pageantry namin was really a gathering po of all the stakeholders sa municipality para tulungan po kaming lahat na mabuhay muli yung pagpanghabi. So lahat na sinuot ng mga candidates namin ay handwoven ng mga babae naming hablonera. Lahat po ay tinahi ng mga mananahi dito sa Argao. At lahat po ay dinidesign po ng mga very young designers during that time, who were mentored by designer Dexter Alasas ng Cebu. So, tapos it was participated by the local and provincial government units po dito sa Cebu. So, talagang a gathering po sa lahat na pwedeng tumulong po na mabuhay muli at magiging productive muli ang ating kultura ng pagpanghablon dito po sa Argao.
0: Yun naman po yung maganda, ma'am.
1: Oo.
0: Go ahead po, ma'am.
1: Tapos isa lang siya na aspeto, yung provision of sustainable livelihood. Tapos nagawa na po namin siya after mga 8 years. In the pandemic po, we thought, kasi the hinablon sa Cebu is run by the faculty members of the College of Education po. Nandito po sila lahat, nakikinig. We thought na tapos na yung economic part ng revival po. So, paano po ba namin siya mapapasa yung awareness at saka pride ng lumweaving na cultural heritage sa mga bata to the younger generation po. So, ang pinakamadali na sagot ay tuturuan natin ang younger generation ng paghablon. But sa amin, because we are an academic institution, we are a university, so we thought like faculty members, like teachers po. So sabi namin, ang sustainable na paraan na para magiging magpupunta sa younger generation yung pride at awareness sa importance of the cultural heritage of handloom weaving is through education.
0: Yes.
1: So, nawa po namin sa College of Education kasi may tatlo kami na courses, may program. Yung BTLED, Bachelor of Technology in Livelihood Education, yung Bachelor of Elementary Education, at saka yung Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. So, ang tatlong na programa po na ito ay nagbuo. We crafted a sub-project ng 3 sub-projects ng Hinablon sa Cebu. So, isa sa mga problema namin sa Hinablon sa Cebu ay dahil yung mga hablonera namin ay matatanda na po, meron po kaming 82 years old, 70 years old. Years old. So, yung mga old at saka traditional designs ng mga hinablon namin ay hindi na po

0: nila marirecall. Kasi lahat nandito lang po sa ulo, wala pong nakasulat. So, pag tinanong mo, paano ba ito, they cannot remember everything anymore. So, yung BS Ed natin, major in mathematics po, ay gumawa ng extension project na tinawag namin na Hatika or Hanyag sa Matematika, kasi mathematics major sila. At gumawa po silang ng paraan na magiging digitized yung mga design at masisave na natin, ma-archive na natin in a digital form. So, yung mga future designs din na ginagawa, ang mga bata namin po through a software po, marunong na silang mag-design ng mga fabric at saka yung mga design ay pwede na nating i-save for retrieval po in the future. So, if you order po Miss Mary Rose ng ganito, 10 years from now, we still can produce the same kasi meron na po tayong parabang blueprint.
1: Yes.
0: Tinatawag po natin siyang weaving draft kung saan nasa loob lahat na instruction para po magawa natin uli, ma-replicate po ang specific po design. So, yan po sa BS Ed Mathematics kasi matatalino sila sa mathematics. So, sa BE Ed naman, kasi BE Ed po ay for elementary education. So, ang ginawa namin, we gathered all stories of hablon from our handloom weavers po. We gathered all stories and then we created big books and small books which introduced to our elementary school children po. At hopefully, ngayon taon or next year, ma-integrate na po sa mga instructional materials ng elementary students namin dito. Kasi po ang mga IMs ngayon, stories po are localized na po siya. So, dapat ang stories dito, for example, in Argao, ay galing din dito sa Argao. Samantala, ang BT-led naman, kasi technology and livelihood education siya, took care of the education curriculum ng secondary schools namin dito. So, gumawa kami ng mga instructional materials, videos about hablon, ang gumawa ang mga bata namin, at saka, we introduce it to our Argao National High School dito po sa amin, para ma-integrate po sa curriculum nila po. So, yun na po, we took care already of the economic aspect of the revival, and yung preservation po ay dito po kami pumasok sa education kasi we think that when we educate our children, yung mga pinakabata high school sa amin kasi yung college is isa po siyang sustainable na mechanism to continue the our efforts to conserve po the cultural heritage of pagpanghablon po dito sa Argao.
1: Wow, ang galing, ma'am, kasi base sa mga sinabi niyo, hindi kayo nag-stop sa isang step para kung sakali man na connecting, for example, connecting sa ating government agencies na pwedeng tumulong sa atin. Aside from that, kasi syempre, kung minsan limited lang din yung pwede lang din nilang mapag-usapan para mailapit natin ito sa iba't ibang komunidad. But you did your own, kumbaga you did your own steps para mas lalo pa po natin ito ilapit, lalong-lalo na sa bagong henerasyon. And maganda yun na banggit nyo kanina, ma'am, yung para nagkaroon po kayo ng sariling archives po ninyo para hindi nawawala or hindi mawala sa ngayon hanggang sa maipakita natin ito sa publiko hanggang sa mga susunod pang pagkakataon. And of course naman, magandang pagkakataon din yun, ma'am, na ay syempre sa ngayon naman, sa panahon ngayon po, eh, digital na talaga lahat. So mostly kailangan makipagsabayan po tayo. Sadly talaga, kung minsan mahirap for us, sa iba't ibang communities na kung paano po natin mailagay lalapit sa ating mga bagong henerasyon ngayon kasi mostly nga po modernong panahon na nga po ngayon. Pero it's a good to know na dito po sa Hinablon sa Cebu ay kayo po ay going there talaga sa kung ano ang meron po tayo. And finally, kahit pa paano meron po tayo naririnig na ganitong kwento na aside from meron po tayo natatanggap na tulong mula sa mga local government units, ay meron din po kayong sariling innovation. And sir, and ma'am, matanong ko lang po, ano pong mga government agencies po yung mga lumapit na po sa inyo at nagbigay ng ilang mga tulong para masuportahan itong Hinablon sa Cebu?
0: Ah, marami po. Marami. Yung una talaga na tumulong sa amin ay yung aming local government unit po. Way back 2014, sa panahon pa po ni Dr. Stanley Caminero. Kasi di ba yung nasa probinsya kami. So, meron kaming mga fiesta. Mm-hmm. Yung fiesta namin dito po ay September 28. Tapos, meron kasing novena. So, may 9 days na novena. Yung 9 days na novena, bawat gabi merong mga, yung mga celebration, mga activities po para po parang ma-feel namin na pista o pista. So during that time way back 2014, lahat po na pangangailangan na pwedeng kunin na sa amin na hinablon sa Cebu po ay dito sa amin kinukuha. So yung lace na binibigay sa mga bisita, yung tokens na binibigay sa mga bisita ay lahat po ay galing dito sa hinablon sa Cebu, kasi government to government agency.
1: Yes.
0: Lang. Medyo hindi mahirap yung procurement.
1: Tapos
0: nung nakita kami ng provincial capital, we were brought to the attention of the Department of Trade and Industry. Oo, tapos nag-ano kami, Miss Mary Rose, we had to create a proposal kasi hindi pwedeng magbigay ng pera ang DTI kung walang proposal.
1: Yes,
0: We depended it in the regional level, tapos binigyan po kami ng grant na 20 handloom machines.
1: Wow.
0: Tapos magaling kasi sa SSF na programa sa DTI ay aside from the equipment, meron po siyang kasama na capability building assistant.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po kami mga guro, hindi po kami, wala kaming program dito sa City of Argao na about business. So wala kaming business administration or business related po na mga programa. So kailangan kaming i-train, i-capacitate po on how to handle the enterprise. So binigyan po kami ng training paano po magco-costing, paano mag-compute, ilan po yung profit margin, tapos aside from that, kasi DTI nga, binigyan po kami ng market access.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hihirapan kaming magbinta. We started dito lang po, mga taga-Argao lang ang aming binibintahan ng hablog.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kaming mga faculty, if we have a seminar in Cebu City na may maraming participants, we bring our products at tapos we sell. So ganun lang talaga, wala pa talaga kaming market. But with the help of the Department of Trade and Industry po, pumasok po kami sa mga local markets, sa city, sumasali kami sa trade fairs, meron regional trade fair sa Bohol, tapos nakasali kami sa National Crafts and
1: wow.
0: Arts
1: Fair.
0: So doon po sa Manila, sponsored po ng NCCA at saka yung office po ni Senator Loren. So libre po yun kasi hindi pa kami maraming benta noon.
1: Mm-hmm.
0: So, cannot afford to spend for our fare at sa, kasi mahal, 'di ba? Mahal diyan,
1: yes,
0: sa
1: po.
0: Manila. So libre po lahat. So we were able to participate at not only because of the sales, it was very much appreciated by our team kasi hindi lang po sa sales yung experience po in the National Crafts and Arts Fair. We get to see po many handloom weaving industries and communities in the whole Philippines. So doon kami nagkikita-kita. We were able to connect and to look at their products and to compare our products and to see ano po ang distinct characteristic ng hablon sa Inabel, hablon sa Argao, hablon sa Mindanao at sa mga Ifugao. So it was really not only a selling experience, meron din kaming benta, but it was actually a very very rich learning experience po para sa amin na mga guro. Mga guro kasi kaming mga guro talaga ang pumupunta. So yung mga trabaho kami, nagtuturo, bumubuhat ng mga manikin, nagbibenta, nagre-report. Yun po lahat, ginagawa po namin so that we will be able to bring po our products to the national level.
1: Yes. Alam niyo, ma'am, maganda na naibahagi niyo po yung mga personal experiences niyo po. Na for example, yung mga tulong na naibahagi po specifically ng DTI. Na hindi lamang sa pagbibigay ng mga workshop, ng mga seminars, but also lahat ng mga technicalities when it comes to entrepreneurship and also na hindi lang about sa handloom weaving itself, but also kung paano nyo pa siya mas maipalalago, and at the same time, yung connections, nabanggit nyo nga po kanina, mas lumawak po ang inyong connections. Now, that's a good thing din po also. Syempre tayo, parang bilang exhibitors also, na kung minsan natatakot po tayong sumali sa mga fair, kasi kung minsan naisipin natin, bago pa lang tayo, di kaya naman wala pa tayong kilala. Pero that's the thing, yung gustong gawin ng DTI for us sa mga entrepreneurs tulad nga po dito sa Hinablon sa Cebu, para mas marami pa po tayong makilala. And at the same time, mas experience pa natin ang bawat isa yung makasali dito sa ating iba't ibang mga art fair. And thankfully naman, nabanggit nyo nga po ma'am na mula rin po sa panguna, and kasama rin po natin dito yung NCCA na ginagabayan itong ating mga local artisan, para, di ba, syempre, makahabol tayo dito sa, kasi ito naman pong artwork naman po ngayon sa atin, talaga lumalago naman. And, pero siguro sa iba po ay hindi naman po masyadong nakaka-appreciate ng art, but at the same time, at least mostly sa atin ay talagang bumibili sa atin sa mga local communities. And mama, matanong ko lang kasi nakikita ko po parang nakailang experience na po kayo ng mga exhibitions, or bilang exhibitor, kumusta naman po ang inyong experiences?
0: Ngayon kasi, Mary Rose, ang Department of Tourism po ay malaki talaga ang naitutulong sa Hinablon sa Cebu. Mm-hmm. Yung po na isiyan dito sa Cebu, so yung mga binigay po ng mga lace po ay galing po sa amin, yung binigay sa mga VVIPs. Oh, so kami po ang gumagawa noon. And yung ibang trade fairs ay hindi lamang nanggagaling sa yung invite namin ay hindi lamang nanggagaling sa Department of Trade and Industry. Mm-hmm. Many po comes from the Department of Tourism. Kasi sa mapa po noon kasi ang Argao is known for yung meron kaming masarap na torta, meron kaming famous na tableya, yung Gilang's tableya, at saka yung tuba. So, tatlong T kami, T, torta, tableya, at saka tuba. Pero ngayon po, TTH na, meron na po siyang Hablon. So, in the map po sa region ng Department of Tourism, ang nakasulat maliban sa torta po ang naka-drawing doon sa tourism map po, meron na pong drawing ng isang Hablonera na nang hahabi. So, kami po tayong trade fairs at sa mga market exposures po na galing po sa DTI at saka Department of Tourism. Dito sa amin din, sa local government namin, parang kasama na kami sa mapa ng parang tourist destination. So, Oslob is near Argao.
1: Yes.
0: Sa Oslob yung famous Butanding? Nandun sila. So, we are along the way po to Oslob. So, yung mga turista po, either they pass by us before they go to Oslob, or usually, kasi very early yung Oslob, yung pauwi na sila sa Cebu City, sila dumadaan sa amin. So yung exposure po namin sa pagbibenta, merong dito sa showroom yung mga walk-in, at saka meron kaming marami na sa Cebu City, organized by the provincial government or organized by the Department of Trade and Industry. Meron din sa Bohol, by Department of Trade and Industry din. Merong mga special cases like yung ASEAN gatherings, or merong mga ambassadors na VVIPs po na ini-invite kami to attend at saka to display po our hand-woven products. Saka yung pinaka malayo, yung sa Maynila po during the National Crafts and Arts Fair. So, mabenta po naman kami. Mabenta po yung sa Maynila, yung sa inyo po, mabenta. Kasi parang yung mga taga dyan, maraming pera.
1: Naku po, sana mapasama po tayo sa isa sa mga nabanggit niyo po. Pero, naku, yan din naman po yung mga napansin ko rin po, kasi nag-a-attend rin po ako sa mga arts fair, and parang nakakatuwa rin po na makita na mas marami po yung mga pumupunta ngayon, mas maraming nakaka-appreciate sa mga gawa ng ating mga local artisan. Naku, Dr. Joreline, marami pa po akong nais itanong at nais po sana ng inyong maikwento sa amin. Pero ilan na lamang pong katanungan ay paano po ba kayo makokontak? Ano po ang inyong mga social media accounts para sa mga nais po bumili ng inyong mga handicrafts and also sa mga nais magpagawa po sa inyo? Go ahead.
0: Meron po kami Facebook page, Hinablon sa Cebu, Handwoven in Argao. So we may be contacted through that. Tapos meron din doon nakasulat na phone number, pwede din ganun. In Cebu City po, meron kaming outlet, showroom, yung sa Otop. This is run by the Department of Trade and Industry. Nandiyan po sa Ayala Mall. At saka meron din tayo kasi partner din natin yung Rafe at yung Casa Gorordo po. So inside the Casa Gorordo Museum sa showroom nila, meron din tayong mga produkto na makikita doon. But for example, Miss Mary Rose, kung gusto natin ay customize, kasi usually customize po, kailangan po ng na diretso po na mag-contact po sa amin kasi po customized nga. Ang iba gusto nila yung kulay na kanila, fabric design na kanila, tapos yung mga measurements kailangan customize. So we advise them to contact us directly po. Tapos yung for example sa iyo dyan sa Manila, we send the finished product po via LBC, JRS or kung ano, or air cargo po. Oo.
1: Ayun, maraming salamat, ma'am, sa pagbabahagi po ng inyong makulay na kultura at tradisyon sa paggawa ng hablon. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo, ma'am.
0: Mabuhay, Mary Rose. Salamat.
1: Atin pong nakapanayam si Dr. Joreline Concepcion, Project Director mula sa Hinablon sa Cebu, Handwoven in Argao. Ayan, di ba nakarating na tayo sa Cebu kung saan mas lalo pa natin nakilala ang kanilang kultura at tradisyon sa paggahabi, sa paggawa ng hablon. Marami pa tayong pag-uusapan ngayong hapon. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Merirose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret! Baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako.
10: At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: World class na tanawin. Explore na natin.
13: Love the Philippines.
12: Likhang sining na proudly Pinoy.
13: Influence na yan.
12: Radyo Magazine
14: 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Pagpapakita ng kaugalian.
18: Paano po?
17: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
19: kahit kailan
17: o saan man, samahang bayanihan.
19: Dito lang sa Iskultura.
17: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Samantala, magandang pag-usapan natin ngayong hapon dahil naging usap-usapan din online sa mga nakalipas na araw. Kung inyo pong nababalita ay kung saan naglabas po ang Commission on Higher Education ng Reframed General Education Curriculum na kung saan ay mula sa 36 units ay bababa na lamang into 18 units ito para sa ating mga college students na merong general education. And syempre, maraming nagbigay o nag-express ng kanilang mga opinion, lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan na nasa larangan po ng ating kasaysayan. Dahil yung iba ay nalulungkot nga po na kung sakaling maitanggal na sa curriculum itong subject o yung asignatura ng kasaysayan, or even meron nga tayong nababasa na even yung iba pang asignatura tulad ng ethics at marami pa pong iba. Kaya yan naman syempre dito sa ating programa, since ang ating programa naman ay tungkol naman din sa pagtuklas and at the same time pagkwentuhan ng ating kasaysayan. Maganda din mapag-usapan at malaman yung opinyon ng ating mga kabataan. Kaya ngayong hapon ay makakasama natin, ako for sure, nakita nyo na po sila sa iba't ibang programa po dito sa Radyo Magazine, ang ating mga intern na sina Raquel Mabaza at Ivy Rio Florido. Sila po ay mula at mga estudyante po ng National University Manila. Magandang hapon, Raquel and Ivy. Welcome dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po. Good afternoon po.
0: Ayun, magandang hapon. Kumusta naman kayo? Ako, first time nyo lang dito, no, sa Eskultura?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Matanong ko lamang kayo, favorite nyo ba? Or normal favorite? For sure, meron kayong iba pang favorite na subject. Pero at the same time, do you find it parang exciting yung asignatura ng kasaysayan?
1: Ako po, personally, nung high school, hindi po talaga. Mm. Kasi sobrang hindi po ako fan ng boring na lectures. Syempre, bata po.
0: Yes.
1: But nung nag-college po ako kasi, I think very interesting po kasi yung professor ko.
0: Mm.
1: So, magaling po kasi siyang magturo. So, parang mas nagustuhan ko po siya nung time na yun.
0: Mm.
1: But nung high school po, hindi po talaga.
0: Mm. Magandang factor yun, no? Yung depende rin na kung alam nyo man na medyo boring yung ating topic is, syempre, nasa kamay na ng ating mga professor kung paano nila ma-handle yung lesson. Ikaw naman, Raquel.
2: Ako po, mahilig po talaga ako sa history, dati pa lang. Kasi po, very involved po yung papa ko sa studies ko. And siya yung mahilig sa history. So, yun, yung tinuturo niya po sa akin tungkol doon.
0: Yun naman, na kung sakali man na meron tayong makakakilala, kung minsan talagang overshare, ika nga na talagang pag na-share nila na favorite nila yung gantong bagay, minsan maahawa ka na rin kung paano sila excited to share their knowledge. Pero ito nga ating pag-uusapan dahil recently, naging maingay tayo sa social media patungkol nga dito sa, yung meron nga tayo nabanggit na Reframed General Education or GE Curriculum na nilabas ng CHED na mula sa 36 units ay bababa na lamang ng 18 units at maaring maapektuhan itong asignatura ng kasaysayan. Na kung saan meron ding mga historians na naglabas ng kanilang komento. Syempre, isa na dyan yung ilan sa mga sikat na historians natin dito sa Pilipinas na syempre, bakit nga ba kailangan tanggalin itong asignatura ng kasaysayan and bakit ba ganun na lamang yung ibang mga Pilipino sa atin na parang kinakalimutan itong kasaysayan. Pero sa inyong palagay, bakit ba mahalaga para sa mga estudyante na patuloy natin na mapag-aralan itong kasaysayan?
1: For me po, I think mahalagang pag-aralan yung kasaysayan natin. Kasi dito natin malalaman kung saan ba tayo nagmula. Yung identity natin as Filipinos. Like, bakit ba meron tayong gantong culture? Ba't ba natin to sineselebrate? Saan ba talaga tayo nag-start? And I think kasi yung history, marami kasi siyang nangyari. Marami talagang nangyari from pananakop, after that, yung mga sunod-sunod na gera, ganun, and then yung pagwewelga ng mga tao, bakit nila ginawa yun? And I think magandang pag-aralan siya for us to learn. And matuto tayo sa mistakes na nangyari sa past. Ayun po.
0: Ayun, maganda yun, no? Yung nabanggit ni Ivy na matuto tayo sa nangyari sa nakaraan. Ikaw, Rocky.
2: To add with that po kasi, ang Pilipinas ay rich in culture. Kahit yung magkakaiba tayo ng kultura, mga Tagaluzon, Visayas, Mindanao. So kapag inaaral natin yung kasaysayan, nakikilala natin kung sino ba talaga tayo. And in a way, I think on a bigger perspective, yun yung way natin para i-reclaim yung identity natin as a Filipino. Kasi ilang beses na tayong nasakop in the past. So until now, kapag inaaral natin yung history, ito na rin yung laban natin in a way against dun sa mga mananakop na pagkatapos ng lahat ng nangyari, meron pa rin kaming identity, meron pa rin kaming kultura, may sarili pa rin kaming amin. Filipino pa rin kami.
0: Yes. Naku, to summarize, parang magkaparehas lang din yung sagot nila Ivy at Rocky, na kung saan, syempre, itong ating kasaysayan naman, ito yung mag-define sa atin bilang Pilipino. Paano ba naging Pilipinas ang Pilipinas? Paano ba naging Pilipino ang mga Pilipino? Pero matanong ko na lamang din sa inyo, kung minsan ba, nabago ba yung inyong mga pananaw? Kunyari, kapag nagde-decide kayo sa ngayong panahon, minsan ba nabago ba yung inyong pananaw base na rin sa mga nangyari sa kasaysayan? Ikaw, Rocky.
2: Nagbago po yung pananaw na...
0: So, siguro sa mga modern scenario ngayon, na kung minsan may mga decisions ka in life, pero minsan maiisip mo yung mga nangyari noon. Medyo parang cliche siya to hear. Kunyari, for example, ako. Siguro kapag may mga nagtatanong sa akin na, "Uy, kumusta ka na?" O di kaya naman, ay paano mo hinahandle yung mga ganitong problema sa buhay mo? And since ako naman, marami na akong nakapanayam na iba't ibang mga, siguro yung mga museum sculptor, o di kaya naman yung mga researcher natin. Yung mga kwento nila, kunyari na lamang yung ating isa sa mga bayani, si Oriang, si Gregoria de Jesus. So, kapag nabasa natin yung storya niya, parang kung minsan nalalagay na rin natin yung sarili natin sa storya niya. Parang kumbaga, kung paano siya nag-decide sa sarili niya, parang gusto rin natin magawa yun sa sarili natin. Minsan ba nagawa mo na rin yun?
2: I think nagagawa ko po siya in a form of writing.
0: Paano?
2: Sa lahat ng mga sinusulat ko, parang nandun pa rin yung Filipino perspective. Nandun yung ganito yung akda na nagagawa ko kasi ito yung environment na nakikita ko. Ito yung culture na kinalakihan ko. So, kumbaga, it's subconscious choice na lahat nung tema, kasi mahilig po ako magsulat ng essay tema sa mga poems ko, ang subjects ay nasa Pilipinas, in Filipino. Kumbaga, nag-iisip ako in the context of the Filipino people.
0: Wow. Naku, napakalawak naman ang sinabi ni Rocky. Pero maganda yun, ah. Okay. Na we're always thinking about the sa general as a Filipino. Ikaw naman, Ivy.
1: Since parehas naman po kaming writer ni Aki, I think iba na lang po yung isasagot ko. Nabago siya in a way na parang mas pinapahalagahan ko yung opportunity na meron ako ngayon. Kasi unlike before, like, hindi naman ganun nabibigay yung opportunity sa mga tao. For example, sa ating mga babae, hindi naman lahat nakakapag-aral. So, ngayon, ako, nakakapag-aral ako or nakakapag-aral lahat regardless of their gender. And dahil din sa mga lessons from the past, parang mas naging mas maingat sa paggawa ng decisions, lalo na when it comes to our country, ganyan. Pagboto, ganun. Parang mas naging iniisip, iniisip ko yung mga decisions na alam kong mas makakabuti pa para sa bansa natin.
0: Yun. Ayun naman yung maganda na marinig natin sa ating mga intern na mas pinag-iisipan yung mga decisions nila in life ngayon na kung saan na, hindi naman natin sinasabi na hindi naman pinag-iisipan yung mga nangyari noon. Pero kasi kung mababalikan natin yung ilan sa mga pangyayari sa ating kasaysayan, yung iba kasi impulsive talaga kung ano yung nangyayari sa kanilang kapaligiran. Yun na lang yung depende sa kanilang emosyon, depende sa bigla nilang maisip. doon na lang nila mababase kung anong gusto nilang i-decide para sa kanilang mga sarili. Pero going back dito sa ating topic, kung sakali man na meron kayong makilala na mga kapwa estudyante na medyo hindi nila bet, ikang hindi nila gusto yung asignaturang kasaysayan, paano nyo kaya sila mahihikayat na, uy, magbasa ka o di kaya naman, hindi naman boring itong kasaysayan or history. Kumbaga, it's part of our life. Paano kaya?
2: I think kasaysayan kasi, to me, is madali siyang i-appreciate. Halimbawa, meron kang hobby, pagsasayaw. Saan ba nang galing yung sayaw? Anong sayaw meron tayo? Ano yung mga galaw? Bakit ganito yung sayaw natin? As a Filipino ba, meron ba tayong sariling sayaw? Meron ba tayong identity? Sa art naman, anong art ba yung nagbo-bloom sa Philippines? Yan. Traditional, modern art, ano ba yung konteksto nun? Mm-hmm. So, sa mga ganong theme, pwede mo siyang i-share sa mga classmates mo na, ah, dito siya nang galing. So, yung ganong topic, pwede mo kasi siyang i-topic sa coffee shop. Anywhere, yung hindi mo siya tuturuan, pero mag-share lang kayo ng ideas nyo. Yun. Pwede siyang magandang topic, actually.
0: Parang casual lang, yes. Ano? Na syempre kasi kapag medyo parang professional, parang medyo pilit eh. Oh, iba pa rin yun. Maganda nga rin yun na casually approach natin yung kung sino man na pwede nating makausap na, uy, ano ka ba? Hindi naman boring, mga ganun, di ba? Para mas madali nilang matatandaan. Ikaw naman, Ivy.
1: Sa akin naman po, ano, wag niyong pilitin yung sarili ninyo na mahalin siya agad-agad na, uy, wala na palang, tatanggalin na pala tong mga subject na to, kailangan ko siya basahin. Wag mo i-force agad yung sarili mo na aralin siya overnight. Kasi, I think, kagaya ng sinabi ni Aki, hanapin mo muna yung interest mo. For example, interested ako sa ganito. O, edi ito muna yung basahin mo. And then, kapag nahanap mo na yun, magtutuloy-tuloy na po kasi yun eh. Once na magustuhan mo yung isa, susunod ka pa dun sa isa and then masusundan pa siya ng iba pang mga libro, ganyan, or di kaya makinig ka ng mga short videos kasi digital naman na po lahat eh.
0: Alam mo, tama din yung nabanggit ni Ivy na kung saan, kasi yung mga topic, aminin natin yung mga topic kasi sa history is, sabihin natin na boring. Pero kung andun na tayo sa point na boring, pero sana wag natin siya sukuan. Bigyan natin siya ng chance na pwede mo naman mahalin in a different way na tulad no, na hindi mo man siyang basahin in order. Pwede mo naman siyang laktawan. Basahin mo muna yung mga gusto mong basahin. Naku, maraming salamat sa dalawa nating intern. Marami akong natutunan sa inyo actually. Kasi sa mga kabataan ngayon, mostly talaga iba na yung pag-iisip compared sa mga naunang henerasyon. Wow, makaunang henerasyon sa mga millennial, di ba? Ayan. Kasi nga naman, nakakalungkot na mas maraming pumapabor o di kaya naman, ayan, nakikita nga nila as boring as it is itong asignatura ng kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga interns mula sa National University Manila na sina Raquel Mabas at Ivy Rhea Florido.
2: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimba, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Radyo Magazine.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli
4: sa mahalagang kaganapan.
1: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @RadyoMagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @RadyoMagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
17: Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
18: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Ang atin pong official hashtag ay hashtag MTR121. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako ang inyong Ate Ika. Ngayong hapon po at ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang issue na ramdam ng marami sa atin. Ang pagtaas ng presyo ng langis at ang epekto nito ng pandaigdigang sigalot. Sa unang tingin nga po, mukhang malayo ito sa araw-araw nating pamumuhay kasi nga ang issue na ito ay global or international in scale. Pero kapag tinignan natin ng mas malapit, makikita natin na may direktang epekto ito sa ating mga pamilya at higit sa lahat sa mga bata. Kapag po may mga bigla ang oil price surges tulad nito, kasunod niyan ang pagtaas ng pamasahe, delivery costs, at presyo ng mga bilihin. Nagiging domino effect ito at mula nga sa transportation hanggang sa basic goods at services natin sa araw-araw nating mga ginagamit, ay tumataas yung pressure at hindi lang nakararamdaman ng mga magulang kundi umaabot ang epekto nito sa mga bata. Sa konteksto nga ng Pilipinas, maraming pamilya ang nasa lower income brackets at masensitibo ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin natin kapag tumataas po yung gastos ng transport at pagkain, nagiging kailangan na mas maghigpit tayo sa pagbabudget, lalo na sa mga pamilya at yung pag-a-adjust po na ito ay minsan ang mga naapektuhan yung mga daily needs natin o ng mga bata. Tulad na nga lang ng masusustansyong pagkain, nadadamay rin ang school allowance o baon, mayroon ding epekto sa modules at iba pang suporta para sa pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bata maaaring maapektuhan sa usapin ng nutrisyon, edukasyon at iba pang daily needs kapag kahit hindi ito palaging nakikita o nauulat sa ating mga balita. Hindi ito agad halata sa simula, ano, pero ramdam ito sa kanilang araw-araw na routine at maging sa overall well-being ng mga bata. At hindi lang po ito usapin ng pera o resources. May emotional dimension din po ito na nakakaapekto sa mga bata. Tuwing naririnig nilang yung mga usapan ng mga magulang o ng mga guardians tungkol sa budget constraints, sa mga bills, at yung pag-aalala nila sa pagtaas ng presyo ng bilihin o pagtaas ng presyo ng langis, maaari ding makadevelop ang mga bata ng feelings of uncertainty o worry kahit na hindi pa nila lubos na nauunawaan yung economic context ng sitwasyon. Kaya mahalaga na maintindihan natin na ang mga global issues ay hindi lang po news headlines o hindi lang ito malayong bagay sa atin. Ito po ay may direct at tangible effect sa daily life ng ating mga pamilya at sa kalagayan po ng mga bata, sa kanilang health, education at emotional security. Sa gitna po ng hamong ito, may mga simple pero malaking tulong na mga hakbang po na maaari nating gawin sa ating mga tahanan lang. At isa na rito yung energy conservation. So maliit mang step tulad ng pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit, pag-unplug ng mga appliances at paggamit ng energy efficient options, at yung wise use din po ng ating mga vehicles or transport systems. So mukhang simple lang sila pero pag pinagsama-sama po natin itong mga waste natin for energy conservation, malaki po yung naiitulong nito sa pagbaba ng gastos natin sa pamilya at pagpapanatili ng resources sa tahanan, maging sa ekonomiya po natin. At mga ka-MTR, pinapaalala rin po namin na kung kayo po ay may kilalang bata na nangangailangan ng tulong o gabay, maaari rin kayong tumawag sa Makabata Helpline 1383. Isa po itang ligtas at maaasahan at confidential na serbisyo para sa mga bata. Sa huli po, ang mga isyong pandaigdigan tulad ng oil price surges at ang mga sigalot ay hindi lang po siya nananatiling international news. Ito po ay umaabot sa loob ng ating mga tahanan at direkta pong nakakaapekto sa kinabukasan ng mga bata. Para mas maunawaan pa natin ito, mapapakinggan po natin mamaya kasama si Ate Camille na ang panaya mula sa isang eksperto mula sa UNICEF Philippines. Kaya mga ka-MTR, manatili po kayong nakatutok dito lang sa Makabata Teleradyo.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
4: Sandal mo sana ang ulo mo sa
3: ulo. May OPM na rock.
5: Pinoy ako.
3: May OPM na rap.
6: Guess what you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga tinay.
3: May OPM na mabilis.
9: Mokakatay, mokakatay.
3: May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
11: Ang ating musika.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko!
12: Radyo Pilipinas.
14: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy!
0: Tugtugang chill.
14: Suave.
0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Pilipinas Magazine,
14: 1278 AM.
16: Pakabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
17: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Mga ka-MTR, ngayon naman ay makakasama natin ang isang eksperto na magbibigay linaw sa isang napapanahong issue na may malaking epekto sa mga bata. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pag-uusapan natin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mga global conflicts at kung paano nito naaapektuhan ang kalagayan ng mga bata mula sa pamilya hanggang sa kanilang kinabukasan. Makakasama natin ngayong hapon ang nagtatrabaho sa mga mahalagang larangan tulad ng public finance for children, social protection at evidence-based policy reform. Mga usaping direktang nakakaapekto sa buhay ng mga bata at kabataan. Bago siya mapunta sa UNICEF, naglingkod din siya bilang Director for Plans, Programs and Policies sa Union of Local Authorities of the Philippines, kung saan nagkaroon siya ng malawak na karanasan sa policy making at program implementation. Siya ay may dalawang master's degree, isa sa Education Policies for Global Development mula sa Universitat Autonoma de Barcelona at isa naman sa Sociology mula sa University of the Philippines. Mga ka-MTR, ang malapit sa aking puso, si Ms. Lea Marasigan o Ate Lea, Social Policy Specialist mula sa UNICEF Philippines. Hi Ate Lea! Kamusta po Ate Lea? Welcome sa Makabata Teleradyo at kamusta po ang buhay-buhay? Huli po nating pagkikita ay noong August 2025 para sa launch ng Child Budget and Expenditure Tagging and Tracking sa Quezon City.
18: Correct. Salamat, Ate Kams. Masaya rin ako makita ka ulit, no? Via radio. And thank you very much for the invitation.
17: Ayan, Ate Lea, uumpisahan ko na po ang mga tanong para sa araw na to. Medyo mabigat yung topic natin dahil ang ating pag-uusapan na ngayong hapon, no, impact of rising oil prices and global conflict on children, promoting energy conservation and protecting the future. Sa aming unang tanong, Ate Lea, paano naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mga global conflict ang mga bata, lalo na ang mga mula sa low-income families?
18: Oh, sobrang mahalagang usapin at napapanahon natin, Kams, yung tanong mo, no? At hindi man directly involved yung Pilipinas sa nangyayaring krisis sa Middle East, no? Malaki yung impact ng pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. At therefore, hindi lang ito nagiging usapin ng energy o ng kuryente o ng supply ng langis. Nagiging bahagi rin ito ng krisis na direktang nakakaapekto sa mga bata. Kasi Frankly, kapag tumataas ang presyo, nagkakaroon ito ng presyo ng langis, nagkakaroon ito ng direct impact sa iba pang presyo ng mga commodities. At eventually, nagtitrickle down ito, nagkakaroon ito ng impact sa kita o income ng bawat pamilya. At nalalagay yung sa alanganin, for example, ang karapatan ng mga bata sa paggamit ng kalusugan, edukasyon o proteksyon, lalo na kapag ka nagkakaroon, nagiging alanganin yung kita o kabuhayan ng bawat pamilya. So, kapag mahal yung presyo ng fuel, nagkakaroon ng impact, for example, sa pagtaas ng presyo ng pamasahe, tumataas rin yung presyo ng pagkain, ng basic na pangangailangan. And therefore, some of the families, especially the ones who are at the most vulnerable ones, tend to have squeezed income.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Pilitan silang mamili, mag-go, no, sa gitna ng mga hagupit ng krisis.
6: Tama, Ate Lea. Agree ako dyan. Kapag tumataas ang presyo ng langis, tumataas din ang halaga ng transportasyon, kuryente, at pagkain. Para sa mga pamilyang may limitadong kita, no, nangangahulugan ito na mas konti yung kanilang budget para sa pangunahing pangangailangan ng bata tulad ng pagkain, edukasyon, at kalusugan. Moving on sa next question, no, Ate Lea. Ano-ano yung mga nakikitang epekto nito sa kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga bata?
5: Yung UNICEF, patuloy namin na inaaral at saka minomonitor yung situation kasi alam namin hindi lang siya yung immediate pero alam namin na yung ganitong klase ng crisis maaaring magkaroon rin ng long-term impact. Not just dun sa social development aspect pero specifically sa pag-attain ng mga bata ng kanilang karapatan or sa pag-attain nila ng mga basic services. So, ang maliwanag sa nakikita namin ngayon is that yung underlying conditions or deprivations na mayroon tayo sa kalusugan, nutrisyon, o edukasyon ay maaaring lumala, lalo na kapag tumagal pa yung krisis. So to begin with, alam natin for example na sa Pilipinas, isa sa bawat dalawang bata ay food poor. Ibig sabihin, maaaring hindi ang mga pamilyang ito ay nagkukulang na sa sapat na nutrisyon. So, kung magkakaroon ng krisis at tatagal ito, na magkakaroon ng impact sa pagtaas ng bilihin, maaaring may mga pamilya na lalong hindi na maka-afford ng mas nutritious na pagkain, no? At maaaring mag-sacrifice yung pagbili nila, for example, ng mga pagkain na makakasapat para sa kanilang kalusugan. Sa education, alam natin na marami, for example, sa mga grade 5 students ay hindi na natututo, no, ng batay sa kanilang edad o sa kanilang grado. So, mayroong impact sa education, for example, at buti nga nangyari sa mga panahon na ito, bakasyon ng mga bata. Pero ultimately, kung kunyari, lalong tumaas ang pamasahe, mapipilitan ng mga pamilya na sabihin na isacrifice na lang yung pagpunta sa eskwela. At maaaring magkaroon ito ng impact, for example, sa edukasyon ng mga bata. Maaaring magdulot ito ng pagtigil or pag-dropout, no, ng mga bata. So, napakahalaga nito, no, sa aspeto ng kalusugan. For example, maaaring may mga bata to begin with na nangangailangan na ng gamot or access sa medical services. Pero kung mas nagmamahal pa, kung kailangan mong gamitin ang iyong income at kita ng inyong pamilya para lang sa pagkain, for example, or sa pamasahe, maaari masacrifice yung pag-avail mo ng medical services. So, malaki yung impact niya sa mga bata, lalo-lalo na yung underlying, dahil may mga underlying deprivations na tayo. So, maaari itong lumala habang tumatagal yung krisis. At ito yung bagay na patuloy na minomonitor ng UNICEF. At patuloy rin na yung UNICEF sinusuportahan niya yung gobyerno para ma-strengthen yung systems na matutugon na hindi makaligtaan na sagutin, for example, yung ganitong klase ng mga conditions.
6: Tama yun, Ate Lea. Thank you sa information na yun. Tunay nga, no, ang UNICEF ay isang mahalagang katuwang ng pamahalaan kabilang ng Council for the Welfare of Children. At nakakalungkot isipin na dahil dito sa ating global conflict ay nalilimitahan lahat. Nalilimitahan ng access, may deprivation, at meron siya talagang impact pagdating sa mga bata. Next question ko, Ate Lea, paano natin maipaliliwanag ang ganitong mga global issues sa mga bata sa paraang nakakapagbigay kaalaman nang hindi sila nababalisa o natatakot?

0: ng edad, no, yung age appropriate, no, explanations. Second, tingin ko mahalaga na maipaunawa at ma-assure yung mga bata na ginagawa ng matatanda ang lahat ng kanilang mga kayanan para hindi rin sila ma-overwhelmed sa impact. At makita rin nila na may ginagawa ang gobyerno, may ginagawa ang kanilang mga magulang para nang sa ganun masapatan yung impact ng krisis. Ayaw natin na maramdaman ng mga bata na powerless sila.
1: Yes.
0: So mahalaga na bigyan sila ng certain agency kung ano yung kaya nilang gawin within their powers, no? So for example, alam natin na tumataas for example ang presyo ng lagis at ang nagkakaroon niya ng effect in terms of presyo ng kuryente. At alam natin na kailangan magtipid, for example, yung mga households na naisip nila magtipid tayo ng kuryente bilang for example contribution para hindi masyadong marami ang paggamit ng purudo o ng kuryente, no? Alam, pwede natin silang bigyan ng agency, okay, and options. What can you do further sa loob ng isang bahay para nang sa ganun makakontribute ka, for example, sa ganito, no? Sa pagtitipid, for example, na initiatives, no? Pero napakahalaga na maipaunawa rin sa mga bata na nandoon yung mga parents at nandoon yung mga matatanda. Especially, for example, government, no? At ang ilang mga institusyon na nasa likod nila na sumusuporta sa kanila. At hindi sila nag-iisa at laging ginagarantiya na or ginagaranti natin bilang adults that we will do everything in our powers for them to attain, to reach their best, their full potential despite of the crisis.
1: Yes, Ate Lea, mahalaga na ma-assure talaga natin ang mga bata from child-sensitive at age-appropriate communication. Tayo mga magulang, tayo mga tita, ang mga adults, ang reassurance ay nagbibigay talaga ng protection sa mga bata, no? Parang nararamdaman nila na protected sila kapag nare-reassure sila na they will be safe around adults, and may ginagawa ang gobyerno at iba-ibang organisasyon upang matugunan yung sitwasyon ngayon. Adelia, for the fourth question, ano-ano ang mga simpleng paraan ng pagtitipid ng energy na maaaring gawin ng mga bata at pamilya sa kanilang araw-araw na buhay?
0: Ah, maganda yan, no? I think challenge yan para sa lahat, no? Especially ngayon, sobrang init, no? I think mahalaga yung one for one dahil largely yung consumption natin ay nakabatay sa kuryente. Mahalaga na magsimula doon, no? Ito yung mga energy saving tips na, for example, yung paggamit, for example, yung ng mga bagay sa loob ng bahay na hindi naman natin ginagamit. At TV, electric fan, siguro gamit na gamit yan. Pero yung some other, like, kunyari, aircon, siguro gamit na gamit rin, pero siguro mayroong certain time limits lang na ginagamit mo yung aircon, no? So, yun. Pagpunta rin, ano ba yung sinasabi natin about yung air ventilation, yung paggamit ng lugar na kung saan may proper air ventilation, for example.
1: Yes.
0: Mahalaga niya, no? Part yan ng mga pagtitipid. Yung pagiging hydrated, for example, mahalaga yan ngayong mga panahon na to, no? Bahagi ng mga pagtitipid natin sa loob ng bahay, no? Sa loob ng households. Yun lang siguro.
1: Agree ako, Ate Lea, nung sinabi mo yung tungkol sa air ventilation. Kasi hindi siya nagre-require ng kuryente. Basta may free-flowing dun sa loob ng bahay, mas magiging maaliwalas at presko yung bahay. Agree ako dyan. Isa din sa mga na-research ko na konti, no, maganda rin yung papatayin mo yung ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Limitahan yung paggamit ng aircon at gumamit ng electric fan kung kaya. Pero iisip ko nga ang pag minsan talagang hindi ka na din talaga makahinga, no, pagka walang aircon. Pero yun yung mga pwede nating gawin. Maglakad o gumamit ng bisikleta, no, kung malapit lamang yung pupuntahan, yun din yung mga pwedeng gawin. Okay. Next, Ate Lea, no, ano ang papel ng mga organizations tulad ng UNICEF sa pagtugon sa mga epekto ng mga krisis na ito sa mga bata?
0: yung

0: UNICEF lagi siyang handa, no, na suportahan yung gobyerno together with other development partners para ipatuloy nating i-monitor, para patuloy na i-monitor yung sitwasyon. At the same time, mag-generate rin ng mga ebidensya na makakatulong sa pagdidesisyon ng mga policy makers at gobyerno. Sa UNICEF rin, isa sa mga mahalagang support na binibigay namin sa gobyerno ay yung mga payo o advisory na support na tinatawag natin, no? Particularly, one of the best examples yung pag-support namin sa disenyo, for example, ng social protection. Very, very important to kasi yung social protection systems ay isa sa mga programa o sistema ng gobyerno na kung saan ay naglalayon na abutin yung mga pinaka-vulnerable, pinaka-mahihirap na sector ng ating lipunan. So ngayon ang ginagawa natin, no, nagbibigay tayo ng tamang ebidensya, nagbibigay tayo ng tinutulungan natin yung gobyerno in terms of like pag-generate ng mga ng evidence to support their decision making. Tinutulungan rin natin, no, yung gobyerno na mapalakas yung mga sistema, no, para mapanatiling ligtas at saka malusog ang mga bata.
1: Ayan, tama Ate Lea. UNICEF, ang UNICEF ay isa sa mahalagang katuwang ng pamahalaan katulad ng CWC sa pagsusulong ng kapakanan ng mga bata. Sa syempre, no, sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno, tinitiyak natin na ang mga bata, lalo na ang pinaka-vulnerable, ay napoprotektahan at nabibigyan ng sapat na suporta sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Maraming salamat sa oras mo, Ate Lea. At talaga nga namang napakasiksikliglig ng ating discussion ngayong hapon. At meron ka ba gustong batiin, Ate Lea?
0: Wala naman. Maraming salamat. Salamat sa imbitasyon.
1: Yes. And see you around, Ate Lea. Ayan po. Si Ate Lea, Ms. Lea Marasigan, Social Policy Specialist mula sa UNICEF Philippines. Tuloy-tuloy ang kamustahan at usapan para sa mga bata. Sa aming pagbabalik, tunghayan naman natin ang Makabata Files, ulat tungkol sa bata para sa bata. Manatili po kayong nakatutok, magbabalik po ang Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting no usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, plenty boring.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
9: 1278 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us.
13: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: It is with great honor and joy that I welcome you all to the 9th Philippine National Children's Conference. This year, we unite under the theme Partisipasyon at Edukasyong Patas, Pundasyon ng Ligtas at Makabatang Bukas. Ang temang ito, mga kids, ay simple, ngunit makapangyarihan.
3: When young people are given safe spaces to lead and participate, they become active partners in building safe and child-friendly communities. To our young delegates, your voice matters.
5: Hindi lang kayo mere beneficiaries. Tulad ngayon, nag-uusap tayo, hindi lang kayo makikinig sa amin. Mamaya, may pagkakataon, kayo naman magbibigay ng inyong mga opinion. Anong mga dapat gawin para ma-address ang mga challenges na ito?
12: Pero, para tayo maging tagapagdika, or

0: we will conduct operations kung ang mga kabataan natin at mga magulang nila hindi alam kung paano tignan ang red flag ng abuso sa mga kabataan, wala pong mangyayari. And at the same time, kayo po yung magiging boses namin sa mga kabataan.
1: Once again, raise your flags. Patingin ng isang unified red flag raise.
2: Marami kayong magagandang ideas, mga solusyon sa mga problema. Kahit maliit na hakbang, ito ay pwedeng pag-umpisahan na mas malaking pagbabago.
3: Alam naman natin lahat na iba talaga yung needs ninyo. We need to adapt sa needs ng mga kabataan.
4: Mahalaga ang role na ginagampanan nyo sa pagbuo ng isang mundo na mas ligtas, mas mabait, at mas puno ng pag-asa para sa inyo at para sa ating lahat.
5: Sabi nga namin, kami ay mga supporting actors, no? Sumusuporta kami sa gobyerno ng mga lampag o kung anong suporta ang kinakailangan natin.
6: As we speak, marami pong mga operations kami ginagawa nationwide for this. Maging mapagmatsyag kayo at mag-report.
7: Ang Council for the Welfare of Children ang pambansang pamahalaan na nagtataguyod ng karapatan ng bawat bata sa survival, development, protection, and participation. Pilipinas ay isang signatory at nag-commit na i-implement yung karapatan ng bata, at isa dito ay yung karapatan ng participation or yung pakikilahok ng bawat bata. So, ang CWC bilang sangay ng pamahalaan ay sinusuportahan dito, at ito ay itinataguyod at ginagawa natin ito sa nakaraang 18 taon.
8: So, ano naman yung mga bagong polisiya? Ano yung mga bagong laws na pwede nating i-endorse sa ating mga legislators, no? Na talagang masiguro ang protection ng mga bata from all forms of violence, exploitation, at masisiguro na sila ay protektado sa lahat ng oras.

March 31, 2026, sa Navotas City. Isang 5 taong gulang na bata ang huling nakitang kasama ang isang lalaki habang naglalaro sa kanilang lugar. Ayon pa sa kwento, kasama rin niya noon ang 2 pa niyang batang pinsan. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad sila palabas ng eskinitang patungo sa bahagi ng Sityo Puting Bato malapit sa R10 at NLEX Ramp. Wala nang ibang nakuhang footage matapos nito. Ilang oras lang ang lumipas, natagpuan ang bata, duguan at kritikal ang kalagayan. Nagtamo ng malalalim na sugat sa leeg at tiyan, pasa sa mukha, at matinding pinsala sa katawan. Agad siyang isinugod sa ospital upang iligtas ang kanyang buhay. Ayon sa mga investigador, nakakita rin sila ng basag na bote, bakas ng dugo, at mga damit malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ang mga ito ay isinailalim sa forensic examination bilang bahagi ng investigasyon. Sino ang tunay na may pananagutan sa karumaldumal na insidenteng ito? Ito ang Makabata Files. Sa ospital, patuloy na lumaban ang bata para mabuhay. Ilang operasyon ang kanyang kinailangang pagdaanan dahil sa tindi ng mga sugat na kanyang natamo. Ayon sa kanyang ama, halos hindi na niya makilala ang sariling anak nang una niya itong makita sa ospital. Hindi na maimulat ng bata ang isang mata. Malubha ang pinsala sa kanyang mukha at katawan. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nakapagbigay pa ng mahalagang impormasyon ang bata. Sa harap ng kanyang ina, ilang beses niyang kinilala ang lalaking umanoy na nakit sa kanya. Positibo rin itong kinilala ng 2 batang kasama noong araw na iyon. Dahil dito, naghain ang pulisya ng mga reklamong frustrated murder at paglabag sa child abuse law laban sa suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasabay nito, nagpahayag din ng matinding pagkondena ang Council for the Welfare of Children sa nangyaring karahasan laban sa bata. Patuloy ang panawagang paigtingin ang proteksyon para sa mga bata at kabataan. Mahigit 1 buwan ding nakipaglaban ang 5 taong gulang na bata sa ospital. Ngunit noong May 10, 2026, tuluyang binawian ng buhay ang bata. Ang batang minsang nakikitang naglalaro lamang, naging sentro ng isang kasong gumulat sa publiko. Para sa kanyang pamilya, ang laban ngayon ay hindi na lamang paghihintay sa paggaling ng bata. Ito ay paghahanap na rin ng hustisya. Sa kasalukuyan, patuloy na nasa kustodiya ng pulisya ang suspect. Nagpapatuloy at magpapatuloy ang kaso. At sa likod ng bawat ulat at imbestigasyon, nananatili ang isang mabigat na tanong. Ilang bata pa ang dapat makaranas ng ganitong karahasan? Paano tayo bubuo ng komunidad na dapat sana'y ligtas para sa kanila? Sa huli, ang layunin ng kasong ito ay malinaw. Matiyak na ang mga responsable ay mananagot at ang hustisya ay maibibigay. Kung may nalalaman kayong impormasyon o may batang maaaring nasa panganib o nakararanas ng anumang uri ng pang-abuso, maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang magsumite ng ulat online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang child abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang bawat bata ay karapat-dapat na lumaki ng ligtas at may pangarap. Ang isang tawag ay maaaring makapagligtas ng buhay. Kapag may hinala, kumilos agad. Hindi na natin maibabalik ang batang nawala, pero maaari nating tiyakin na hindi na ito mauulit sa iba. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata, para sa bata.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Pakabata Teleradyo. Basta bata, kumi yung bahala.
3: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. So, to recap lang po yung episode natin ngayong araw, which is a very fruitful and very informative po na discussion. These global issues po ay nakakaapekto talaga sa ating Filipino or local families, lalo na ang pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng epekto sa araw-araw na pamumuhay at naglalagay po ng pressure sa ating mga pangangailangan. At hindi lang ito, yung mga bata po ay mas vulnerable sa ganitong mga pagbabago. Kaya, umaasa tayo na ang energy conservation ay ituturing nating shared responsibility sa mga ganitong panahon at patuloy pa rin sa hinaharap. Ito ay hindi lang para protektahan po ang ating mga pamilya at matulungan sa kasalukuyang sitwasyon ang ekonomiya, kundi para rin po masiguro natin na nagpapatuloy natin o pinapagpatuloy natin ang pangangalaga po sa ating Mother Nature, sa ating inang kalikasan para sa susunod pang mga generations. At bilang pagtatapos po, nais po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo. Ang atin pong mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa tech booth, ang atin pong mga divisions, at syempre ang aming mga regional counterparts at aming mga partners, at sa amin pong executive director, Yusek Angelo M. Tapales, thank you po sa inyong suporta. Panghuli po sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay ang mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli po, ako si Ate Ika. Basta bata, kami po ang bahala. Kita-kita po tayo next week dito lang sa Makabata Teleradyo. Watch Edie Jello on the go!

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo
4: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
4: World Service.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
8: sa mahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
4: Servisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo
7: Magazine,
0: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
3: Radyo
7: Magazine,
0: 1278 AM.
4: Servisyong kailangan.
0: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain,
14: tulog,
15: laro,
14: laro,
15: at laro.
16: O ano, game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Ngayong Linggo.
21: At Pinay Beauty Queen na si Gazzini Ganatos nakaabot sa top 5 ng All-Star Edition ng Miss Grand International.
22: Bayang pusang sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Antabayanan ang iba pang detalye maya-maya lamang. Samantala, bayan inangat pa sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng state visit sa bansa ni Vietnamese President Tho Lam.
23: Magbubukas ito ng mas malawak at matatag na kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa, ekonomiya at people-to-people ties.
24: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., highlight ito sa relasyon ng dalawang bansa na nataon sa selebrasyon ng ikalimang dekada ng diplomatic relations ng Vietnam at Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
25: Sinimula ni His Excellency Tho Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and President of the Socialist Republic of Vietnam ang ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa sa isang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta sa Maynila. Matapos nito ay sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang Grounds kung saan siya ginawaran ng arrival honors. Pinatugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa at nagkaroon din ng 21-gun salute. Isa-isa ring ipinakilala sa mga heads of state ang mga miyembro ng kanilang mga gabinete. Matapos nito ay tumungo na ang dalawang leader sa palasyo kung saan pumirma sa guestbook si President Tho Lam. Sumunod dito ay nagsimula na ang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa state dining room ng palasyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng partnership ng Pilipinas at Vietnam na kaisa-isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia na ngayon ay mas pinaigting pa sa pagkakaroon ng isang enhanced strategic partnership.
26: There is no doubt that the Philippines and Vietnam share a common interest in maintaining peace, stability, and the rules-based order in our region anchored firmly on international law, including the 1982 UNCLOS.
25: Sinaksihan din ni Pangulong Marcos at President Tho Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan, kabilang dito ang defense cooperation, technology and digital cooperation, tourism cooperation at memorandum of understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Academy of Public Administration and Governance ng Ho Chi Minh National Academy.
26: Ultimately, our exchanges today have made one truth abundantly clear. The enhanced strategic partnership does not merely secure our bilateral interests. It firmly positions the Philippines and Vietnam as steadfast anchors of peace, innovation, dynamism, and sustainable growth across ASEAN and the wider Indo-Pacific region.
27: I am fully confident that given our common resolve and vision, Vietnam and the Philippines will add further depth, substance, and effectiveness to our enhanced strategic partnership for the interests of our two peoples and to contribute to peace, stability, cooperation, and development in the region and beyond.
25: Sa darating na Hulyo ay ipagdiriwang ng Pilipinas at Vietnam ang ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Hindi apektado ng issues sa West Philippine Sea ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang renewal sa defense cooperation na tinalakay sa pulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Inaulat ni Patrick De Jesus.
28: Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Vietnam Defense Minister General Phan Van Giang. Tinalakay ng dalawang opisyal ang renewal sa 2010 defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
29: Ang usapan namin kanina, masasabi ko, walang script. Dahil renewal ng MOU on defense cooperation, usap kami, nag-isip tayo, bagong panibago itong anyo. kailangan ng pag-iisip natin panibago din.
5: Hindi na pag-usapan sa pulong ang patungkol sa West Philippine Sea, kung saan parehong claimant countries ang Pilipinas at Vietnam sa South China Sea. Pero sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi nakakaapekto ang isyo sa karagatan sa relasyon ng dalawang bansa dahil sa mapayapang dialogo.
29: Vietnam is one example. Brunei and Malaysia are other examples too. I mean, we cooperate with each other on several things. No? That is why if there is trust, if there is confidence, and there is no subversive, overt, or covert intent to take advantage of one another, then there is no problem. But I cannot say that for China. Hindi na nga sumusunod sa batas, galit pa.
5: Samantala, patuloy ang pagverifika sa posibleng bagong istruktura sa Scarborough Shoal o Bajo de Musilloc, kung saan unang sinabi ni Teodoro na mayroong raw information ngayon ang gobyerno.
29: Lahat naman na nangyayari, siniseryoso natin. Ano ba ibig sabihin ng seryoso? Pinoprocess, sinisigurado. And then, kanya-kanya kaming departamento, nag-uusap kami kung paano ang magandang solusyon. We're not even sure if it's a structure. Kaya nga raw cannot characterize it.
5: Ang Bajo de Musilloc ay kabilang sa inaangkin ng China sa West Philippine Sea na dati na rin nilang idineklara bilang nature reserve kahit nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas o 124 nautical miles mula baybayin ng Zambales. Patrick De Jesus para sa Pabansan TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, pinagana na ng pamahalaan ang Inter-Agency Upland Balik Eskwela para matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla.
7: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang maayos at ligtas na pagbabalik eskwela.
8: Ikinasa ng Department of Education and Inter-Agency Upland Balik Eskwela ngayong taon. Layunin ng Inter-Agency Upland Balik Eskwela na masigurong ligtas, maayos at handang-handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase.
7: Nakatutok ang Department of the Interior and Local Government sa seguridad sa paligid ng mga paaralan. Pinangangasiwaan naman ng Transportation Department ang maayos na biyahe sa mga pangunahing kalsada. Pinagtutuunan ng pansin ng Energy Department at MWSS ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa mga eskwelahan. Kasabay niyan, pinaiigting pa ng Department of Information and Communications Technology ang internet connection sa mga paaralan, habang nakaantabay ang National Disaster Risk Reduction Council sa anumang banta ng sakuna. Puspusan din ang maintenance ng Department of Public Works and Highways sa mga infrastruktura.
8: Palalawakin naman ng PCO ang information dissemination hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan.
7: Pinaghahandaan na rin ang administrasyon ng epekto ng habagat na posibleng magdulot ng pagbaha. Walang patid ang paglilinis sa mga estero para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbaha.
8: Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
7: Bago patuluyang maramdaman ang matinding epekto ng El Nino, pinareactivate na ni Pangulong Marcos ang National El Nino Team ng Agriculture Department. Tukoy na ang mga lugar na posibleng makaranas ng tagtuyot. Puspusan ang pagkukumpuni sa mga irigasyon at pagsasagawa ng desilting operation sa mga reserva. Layo nitong masigurong maiibsan ang epekto ng El Nino sa supply ng pagkain.
8: Preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases.
7: Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng kuryente, reserba ng petrolyo at power backup para sa mahalagang infrastruktura sa bansa. Claisel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Umarangkada na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
24: Isang linggo bago ang pagsisimula ng school year 2026 to 2027, umarangkada na ang Brigada Eskwela sa pangunguna ng Department of Education. Kasabay ng national kick-off na pinangunahan ni Education Secretary Sonia Anggara, nakiisa rin ang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa taunang bayanihan para sa paghahanda ng mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase. Sa bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, maagang nagtungo ang mga guro, magulang, mag-aaral at mga voluntaryo upang makibahagi sa paglilinis at pag-aayos ng mga pasilidad ng paaralan. Layunin din kasi ng Brigada Eskwela na matiyak na ligtas, malinis at maayos ang mga paaralan para sa pagbabalik ng milyon-milyong mag-aaral sa susunod na linggo.
1: Mahalaga man para makatulong din sa paglilinis ng classroom tsaka makilala kung sino yung advisor.
24: Sinulit na rin ng ibang magulang ang pagkakataon para tingnan sa mga nakapaskil na listahan ang pangalan ng kanilang mga anak. At bagamat may kaunting takot para sa kanyang anak dahil tumataas din ang grade level nito, kumpiyansa naman si Rocha na dekalidad pa rin ang edukasyon na makukuha ng kanyang anak.
1: Sana makayanan niya yung grade 1 kasi hindi ko na siya mahahatid sa susunod sa loob ng school, hindi katulad nung kinder siya.
24: Naniniwala naman ang principal ng eskwelahan na si Dr. Wilma Rosal na walang batang dapat mapag-iwanan para sa darating na taong pampanuruan.
9: Ito naman brigada ay taon-taon natin ginagawa at syempre ang ating bago naman tayo mag-umpisa, of course, nagkaroon kami muna ng mga series of meetings and we tap different stakeholders to coordinate and support our brigade eskwela. Dapat ang isang bata ay mainganyo sila na mag-aral sa pamamagitan ng pagmaaliwalas, malinis ang kanilang classroom, at ready ang mga ating mga kaguruan. Siyempre, ang bata ay excited na papasok. Para sa ganoon ay walang batang QC na mapag-iiwanan.
24: Binisita rin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang bagong Silangan High School na nagsagawa rin ng Brigada Eskwela, kung saan may mga four-piece beneficiary na nakilahok.
11: Masaya po ako, masaya po. Binibigyan ko po talaga ng oras ang pagkakataong ito kasi hindi naman po ito araw-araw. Bihira lang po, isang taon lang po ito mangyari sa isang beses sa isang taon.
24: Samantala, inaasahan naman ng DepEd ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga local government unit, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Kapag usapin ang edukasyon, lumalabas ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. At sa sanib na puwersa ng pamahalaan, iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang mga guro, magulang at kabataan para sa iisang layunin. Ang matiyak na handa ang bawat paaralan at mag-aaral sa pagbubukas ng panibagong pahina ng pagkatuto. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
22: Naka-alerto na ang Philippine National Police para sa balik eskwela ngayong taon. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melenso Nartatas Jr., nagkit 55,000 ang kabuang deployment katuwang ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mahigit 28,000 mula sa PNP. Pakakalat din ang mahigit 4,000 mula sa ibang unit at mahigit 22,000 mula sa iba pang force multiplier.
12: We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school. At maraming programa yan.
13: Muling natiyak ang commitment ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor sa isang pag-uusap sa telepono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
25: Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Sa isang phone call, tinalakay ng Presidente at ng Kalihim ng Estados Unidos ang prioridad ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, partikular ang pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sabi ni Thomas Pigott, spokesperson ng U.S. Department of State, muling natiyak ang commitment ng U.S. sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyan din ng Amerika ang patuloy na pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng paggunita sa 75 taon na pagiging magkaalyansa at 8 dekadang diplomatic relations ng Pilipinas at U.S. Ayon sa Palacio, ipinauubayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang iba pang detalye, habang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na natalakay sa usapan ni Pangulong Marcos at Secretary Rubio ang mga usaping pang-ekonomiya gaya ng information technology, business process management, energy at oil supply. Binigyan diin din nila ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea.
0: Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon.
25: Samantala, nakatakdang magbigay ng Coast Guard vessel ang Amerika sa Philippine Coast Guard. Ipinarating ni Jose Castro ang mensahe ng PCG kaugnay nito, kung saan sinabing makatutulong ito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, maging sa mga humanitarian operations gaya ng search and rescue.
0: Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahal

0: opisyal ng DPWH-NCR bago nito pinapabasura ng Campo de Estrada ang mga kasong plunder at draft of ng issue ng flood control project na isinapa sa kanya sa Sandigan Bayan ng Office of Ombudsman. Ito na nagayon ng kanyang login ng urgent omnibus motion at kutalim. Ito para ibasura ang mga kaso laban sa kanya, ma-dismiss o masuspindi ang proceedings na nito at maibalik para sa muling investigasyon o pagkumpleto anya ng preliminary investigation. Binigyan din ni Estrada na hindi ito pag-iwas anya sa pananagutan. Paliwanag niya, ito bahagi ng kanyang karapatan sa pagkakaroon ng due process kadilang na ang marinig ang kanyang panig. Ayon sa senador, buo ang kanyang loob na harapin ang kaso laban sa kanya. Anya hindi lang ito technicality kung saan Biyernes pa lang ng gabian niya ay kanyang natanggap ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder. Dagdag dito, Dayan, itinakda naman bukas, June 2, 1:30 p.m. ang arraignment at pre-trial para sa kasong draft ni Senator Jinggo Estrada kung saan kapwa-akusado niya dito si Manuel Bonoan. Ito yung ang Sandigan Bayan 2nd Division na kumahawak na durang baso kung saan una na nakapagdiyansa sa halagang 90,000 pesos si Estrada at Bonoan noong Biyernes. Ito na rin sinumpirma sa atin dito ng 6th Division na sa New Castle City Jail sa Payatas nakatakdang ikulong si Estrada. Dagdag dito, at tumatingin sa Sandigan Bayan 5th Division ang isa sa mga akusado sa kasong grab at non-bailable na plunder na si DPWH-NCR Assistant District Engineer Daniel Cesar Fortuna. Kapwa akusado niya sa naturang mga kasong si Senator Jinggo Estrada, si Bonoan at ilang opisyal ng DPWH-NCR. Sa mga oras na ito ay nananatiling na Sandigan 5th Division si Senator Jinggo Estrada at inaabangan natin ang magiging appeal code na ito. Dayan.
1: Maraming salamat, Rod Lagusa. Samantala, walang katotohanan at isang fake news. Pinagulaanan ng Malacanang ang alegasyong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggo Estrada na nahaharap sa kasong pandarambong kaugnay ng manumalyang flood control project. Gate ng Malacanang, wala sa mandato ng Pangulo na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Aniya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
2: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
3: Pinasinungalingan na Malacanang ang alegasyong politically motivated umano ng administrasyon ang kasong isinampa laban kay Senador Jinggo Estrada. Ayon sa palasyo, hindi totoo na may political pressure sa bahagi ng ehekutibo para umalis ng Senate Majority Block ang mambabatas at lumipat ng minorya. Kidney Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, naraang taon pa lumitaw ang pangalan ni Estrada sa investigasyon ng Kongreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam. Nangyari na ang pagkakadawit sa katiwalian ni Estrada bago pa man mabuo ang majority block ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
3: Samantala, inaasahan ng House Prosecution Panel na nakapaloob sa tuguan ng summons ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sagot ng bise sa articles of impeachment at hindi magtatago sa teknikalidad. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Kasunod ang pagsumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagot sa sumon sa impeachment court, umaasa ang House Prosecution Panel na lalamanin nito ang sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment at hindi na magtatago sa likod ng technicalities.
6: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery.
5: Target ng prosecution team na maghain ng reply ngayong linggo, bagamat hanggang June 8 pa ang nakalaang araw para sumagot ang prosecution. Kung sakaling maghain ng motion to dismiss ang kampo ng pangalawang pangulo, handa ang House prosecution na kontrahin ito.
6: The Senate rules on impeachment does not speak

0: about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal.
1: Datado na pre-trial conference ang House Prosecutors na inaasahang magsisimula sa June 15, dalawang linggo bago ang tentative data impeachment trial sa July 6. Inanunsyo rin ni House Committee on Justice Chairperson Ubistro ang pagbabago ng mga uupo bilang lead prosecutor sa Articles of Impeachment patungkol sa bribery, kung saan pangungunahan na ito ni Representative Kit Flores mula sa dating naka-assign na si Representative Joel Chua. At pangungunahan naman ni Representative Chua ang usapin ng confidential funds na dating nakatoka kay Ubistro. Ani Ubistro, na uupo rin bilang lead prosecutor sa impeachment trial, posible pa aniyang magbago ang mga lead prosecutor na tatalakay sa Articles of Impeachment hanggat hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Bagamat hindi pa isinapubliko ang mga pangalan ng mga tatayong witness, sinabi ng lead prosecutor na may mga ipapasabpina sila na ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Nauna nang inanunsyo na 25 ang posibleng maging witness sa trial. Sa ngayon, hindi pa rin isinasa publiko ang mga upo bilang private prosecutors. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Puspusan na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa habagat season. Kabilang dito ang pagtitiyak na maayos ang daluyan ng mga tubig para matiyak na hindi babaha sa mga kalsada. Yan ang ulat ni Jeremy Piscano.
3: Kaliwat kanan na ang ginagawang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ngayong opisyal lang idineklara ng pag-asa ang habagat season. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, noon pa man ang panahon ng taginit ay sinimula na nila ang cleanup at decladding operations sa iba't ibang waterways sa Metro Manila. Lagi ring naka-standby ang mga kagamitan ng ahensya para tiyakin ang kahandaan sa baha tulad ng rubber boats, trucks at iba pa. Tuloy-tuloy din ang regular maintenance sa mga pumping station at wala na rin anumang nakaharang ng mga basura sa mga naturang pasilidad. Nagsasagawa rin ng MMDA ng araw-araw na paglilinis sa iba't ibang kalsada sa Kamaynilaan upang matiyak na bukas at walang nakaharang na basura sa anumang daluyan ng tubig.
4: Magsimula noon pa, ilang months back na, ito ay istratehiya natin, simple lang, kailangan mabilis, mga dumadaloy at walang bara ang ating mga waterways. Kaya nagde-declogging kami, nag-desilting, tinatanggal ang mga bara, nag-inspection kami para tingnan ang mga blockade at ng mga kung may mga illegal settlers na pwede pang paalisin at sa mga waterways ginagawa namin. Pagkatapos, ang pumping station din siguro na gumagana at ang ating mga rescue equipment ay naka-preposition na rin.
3: Para siguraduhin na nakikisa ang mga mamamayan, inulunsad ang ahensya kamakailan sa Malabon City at Pateros ang Yes to Ayos campaign. Isa itong kampanya sa disiplina ng komunidad at pagpapabuti sa ugali ng lipunan. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalit ng recyclable waste o kalakal sa grocery items, pagsunod sa 4 R's o refuse, reduce, reuse at recycle, hindi pagsusunog ng basura at marami pang iba. Plano ng MMDA, ilunsad pa ito sa mas maraming lungsod sa NCR.
4: Meron na tayong mga naka-line up na ilang mga cities after ng Malabon at Pateros. Ang Yes to Ayos po natin ay patuloy nating inilalagay sa forefront dahil kailangan natin ng kooperasyon ng ating mga kababayan sa mga programa natin, lalong-lalo na sa waste disposal kasi yan ang isa sa malaking problema na nagbibigyan ng napakaraming komplikasyon, traffic, baha at iba pang mga problema.
3: Sa isang simpleng pagsunod, disiplina at pamamaraan, malaki ang iyong may tutulong para mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, patuloy ang paghahandang ginagawa ng National Irrigation Administration o NIA para sa mga magsasaka dahil sa banta ng El Nino. Sa inilabas na pag-asa na 79% ang posibilidad na magkaroon ng El Nino sa bansa, nakita ng ahensya ang mga lugar na vulnerable sa El Nino. Bahagi rin ng kanilang proyekto ang itinayong mahigit sa 2,000 solar pump irrigation project sa buong Pilipinas. Nilino naman ni NIA Engineer Eduardo Guillen na kapag kapos sa tubig ang irrigation facility, hindi ibig sabihin na hindi na makakapagtanim ang mga magsasaka. Maaarihan niyang magtanim ng high-value crops ang magsasaka. Dagdag pa rito, para mapangalagaan ang mga magsasaka ngayong paparating ang El Nino, nakikipag-ugnayan na ang Institutional Development Division ng NIA sa Irrigator Associations para turuan ng mga techniques para makatipid dahil sa climate change. Hindi rin anya nawawala ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para mapaiting ang mga programang tutulong ngayon sa pabago-bagong panahon.
6: Una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating system management conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasama ng ating ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho? And of course, huwag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at minomobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandyan po yung DOLE, nandyan po yung DSWD. So, sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.

0: na magdadala ng maulap at maulang panahon ang hanging habagat. Inanunsyo na nitong weekend ng pag-asa ang pagperme at pag-ira ng habagat o yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Ang bagyong Doming naman o yung Typhoon Jiangmi ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility habang habagat ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang localized thunderstorms naman ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Bukas, makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang parte ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kalat-kalat ng pag-ulan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Gitnang Luzon, Calabarzon at Mimaropa Provinces. Kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa kanurang bahagi ng Visayas, dala pa rin ng hanging habagat. Ngayon, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa dahil sa mga pag-ulan, naglalaro na lamang sa 39 to 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, Cebu at sa Davao City. Pinakamataas naman, itinatayang nasa 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora at sa Borongan, Eastern Samar. Nasa 20 lugar na lamang ang nasa danger level o above 41 degrees Celsius na heat index. Paglilinaw ng pag-asa, hindi pa po El Nino sa bansa, ngunit mataas ang tsansa ng pagpasok nito anytime ngayong Hunyo hanggang sa buwan ng Agosto. Tinatayang mababawasan ang amount of rainfall o buhos ng ulan pagsapit ng Oktubre sa malaking bahagi ng bansa at magtutuloy-tuloy hanggang Abril yan. Asahan naman ang mas maraming pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa umpisa ng tag-ulan o rainy season na posibleng within this week. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
1: At abangan, 20 LEDAC priority bills na ipasa na sa third and final reading sa Kamara.
0: Hardware acceptance test sa automated counting machines na gagamitin sa BARM parliamentary elections. Sinimulan na.
2: At Pinay beauty queen na si Gansini Ganatos nagtapos sa top 5 ng Miss Grand International All-Stars na ginanap sa Thailand. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Panibagong parangal para sa ating mga programa mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasan ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ako, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance. Because good governance is a matter of right.
8: Tataka karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
10: At matuto sa iba't ibang karanasan.
11: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
12: Nagbabalik ang ulat bayan, gumugulong na ang investigasyon ng Commission on Elections laban kay Senator Francis Escudero na inihain ng isang pripadong individual. Tungkol pa rin ito sa muna'y illegal na campaign donations kay Escudero na una nang ibinasura ng COMELEC. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
13: Nasa Law Department na ng COMELEC para sa preliminary investigation ang reklamo kaugnay ng umano'y campaign donation kay Senator Cheese Escudero.
14: Ang ating pong pagkakaalam ay na-issue na rin po yung subpoena naman sa 3 na contributors, dahil tatandaan po natin na yung po kasing sa contributors ay hindi po siya dismiss.
13: Ayon kay Garcia, iba ang kasalukuyang reklamo dahil may pribadong individual nang naghain ng kaso.
14: Tatandaan po ng lahat, para po magkaroon ng maliwanag na hati o distinction, tatandaan po ng lahat yung ginawa ni COMELEC dati ay motu proprio investigation. Nakabase lang yon sa available na dokumento, available na evidence, wala pong nagreklamo, wala pong complainant.
13: May mga bagong dokumento rin umanong kailangang sagutin ng mga akusado.
14: Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento, and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan.
13: Nilinaw ni Garcia na kung may paglabag, hindi otomatiko ang disqualification dahil election offense lamang ito. Samantala, wala pang motion for reconsideration sa naunang desisyon ng COMELEC sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kinumpirma rin ni Garcia na nakikipag-ugdayan na ang ombudsman sa COMELEC para sa ilang dokumento kaugnay ng investigasyon.
14: Ito po ay bago namin ginagawa. Ito po ay dumadaan din naman sa aming tinatawag na data privacy officer. Bilang pagsala din, sapagkat siyempre gusto rin namin protektahan kahit pa ang humihingi ay ahensya ng pamahalaan, yung data privacy.
13: Tiniyak naman ni Garcia ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa ombudsman sa patuloy na investigasyon. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Samantala, bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila wala pang nagawang administrasyon na nararamdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, ang ilan sa mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH hospitals, at ilang flagship project gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng Daling Trains na hindi umandam ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon. Ayon pa sa palasyo, tila ill-advised si Congressman Pulong o sadya umano itong gumagawa ng intriga. Pinayuhan din siyang manood ng press briefing at ng mga balita.
16: So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
15: Tinitesting na ng COMELEC ang gagamitin counting machines sa paparating na barn parliamentary elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
13: Sinimulan na ng Commission on Elections ang Hardware Acceptance Test o HAT sa higit 6,000 automated counting machines na gagamitin sa September 14 barn parliamentary elections. Dito, isa-isang sinusuri yung mga bahagi ng makina kasama na yung scanner, yung printer, pati yung audio, yung battery. Layunin nito na bago maipadala sa Bangsamoro, ay maayos yung ACM para sa makasaysayang halalan.
14: Kasi kung hindi, kaagad natin ito nire-reject upang mapalitan ng ating provider. Matatandaan ng lahat nakalagay sa batas na ipinasa ng ating Kongreso na nagpapaliban ng halalan at ginawang September 14, sinabi na ang lahat ng gagamitin ni COMELEC ay yung mga ginamit natin nung nakaraang eleksyon ng 2025. Ibig sabihin, lahat ng makina, lahat ng sistema, lahat ng mga transmission devices at mga iba pa ay eksaktong gagamitin natin.
13: Kung may makitang problema, isasantabi agad ang buong makina at maaaring palitan ang sirang piyesa o buong unit. Nilinaw ng COMELEC 2025 pa nakahanda ang mga makinang ito dahil gagamitin sana sa naunang schedule ng barm elections. Pero matapos ma-postpone, muling isinasa ilalim sa hardware testing ang mga ACM dahil naimbak ang mga ito. Sa ilalim ng batas na nagpaliban sa barm polls at nagtalaga ng bagong petsa sa September 14, gagamitin ng COMELEC ang parehong mga makina, sistema, transmission devices at iba pang kagamitang ginamit noong 2025 elections. Sa 6,500 ACM na dadaan sa HAT, 5,212 ang gagamitin sa mga presinto sa buong Bangsamoro. Ang sobra, ilalaan bilang contingency machines kasama ng mga reserbang baterya sakaling magkaproblema sa araw ng halalan.
14: Yung mga repair hubs natin, sinigurado natin na yan ay nasa bawat probinsya ng lahat ng buong rehiyon. At the same time, meron din po tayong contingency machines na tigsa 10 bawat isang munisipyo.
13: Pagkatapos ng HAT, may mga susunod pang pagsusuri ang COMELEC, kabilang ang simulation exercises sa mga probinsya, pre-election logic and accuracy test at certification mula sa Technical Evaluation Committee. Pinag-aaralan din ng komisyon ang pagtaas ng shading threshold para maayos na mabasa ng makina ang mga balota.
14: Pagmula sa 15%, gusto namin itong gawing 25%. Isa sa mga naging issues noong 2025 election, although hindi naman po naka-apekto sa performance, sa integridad ng ating halalan, binaba namin sa 15% yung mismong threshold dahil nga sa maayos at maganda naman yung mismong scanners. Ngayon po ginagawa namin itong 25 para wala nang alingas-ngas, wala nang issue patungkol sa threshold na yan.
13: Nanawagan din ng COMELEC sa mga residente at kandidato sa BARM na sumunod sa gun ban.
14: Suspended ang lahat ng lisensya ng barel dyan sa rehiyon pagdating ng gun ban natin. At the same time, pati po yung mga permit to carry. Kung gusto niyo pong magdala pa rin dahil sa nature ng trabaho, dahil doon sa risk sa bawat isa, dahil sa mga natatanggap niyo halimbawa na mga death threats kung meron man, ay marapat po na mag-apply tayo ng exemption.
13: Sa kabila ng mga posibleng aberya, siniguro ng COMELEC na may plan A hanggang plan C sila para matiyak na matuloy ang botohan sa lahat ng presinto sa Bangsamoro. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Bago yan, isang pang bangkay ang nakuha mula sa Quadrant 2 ng Ground Zero. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, patuloy ang kanilang search, rescue, and retrieval operations at pag-strategize para masiguro ang kaligtasan ng mga personnel, biktima at residente sa lugar.
15: Agad na dinala kanina sa Camp Crames si Senador Jinggoy Estrada matapos ng kusang sumuko sa kustodya ng PNP-CIDG. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas Live. Ryan!
17: What did you say? Check 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Ice pa rin ba?
18: Hello?
17: Anchor
15: go
17: ko.
15: Ahead.
18: Okay, sino anchor? Ice daw. Okay, okay, copy.
15: Subukan natin balikan si Ryan Lasigas para sa balitang yan. Samantala, sabay-sabay na iniinspeksyon ng Agriculture Department ang ilang pamilihan kaugnay sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Yan ang ulat ni JM Thompson.
19: Nagsigawa ang Department of Agriculture ng inspeksyon sa mga tindahan ng bigas sa Dagonay Public Market bilang bahagi ng simultaneous monitoring ng kagawaran sa mga palengke sa buong bansa. Ito ay para masiguro na sumusunod ang mga tindahan sa tamang presyo ng kanilang mga produkto, lalo na ang bigas. Bagamat karamihan sa mga tindahan ay sarado, tuloy lang ang trabaho ng kagawaran.
20: Narito tayo para sa inspeksyon natin na implementation ng price cap sa bigas. So hindi naman nagkagulatan, parte lang talaga ito ng inspeksyon natin. So kasama na rin sa inspeksyon natin yung mga ibang produkto.
19: Samantala, ayon kay Aling Nancy, may-ari ng bigasan at magsasaka rin sa kanilang probinsya, dapat mag-import lamang ng bigas kung kukulangin ng supply ang mga local farmers. Balanse rin dapat ani ang paglalagay ng price cap sa presyo ng bigas para maging maayos rin ang kita ng gaya niyang local farmer.
21: Kasi para po ang nangyayari, based sa na-experience namin sa Mindoro, kagaya po ng sibuyas namin dati, hindi humabili dahil nga ang mura-mura po, dahil nga mura importation. And then nung nabulok na lahat sa amin, biglang tumaas naman dito, parang way back yung papasko. So parang ang hirap po talaga para sa isang magsasaka.
19: Bukas naman ang Department of Agriculture sa mga suwestiyon at patuloy nilang pag-aaralan ng mga programang makatutulong hindi lang sa mga consumer, maging sa mga seller. Sa pagpapatuloy ng price cap na 50 pesos sa mga imported rice, 70 to 75% anila ang compliance batay sa kanilang huling monitoring. Ito ay para masiguro na walang nandadaya sa presyuhan na siyang nakaaapekto sa mga pang-araw-araw na gastusin ng mamimili. Magtatagal ang price cap hanggang sa June 12, araw ng kalayaan.
20: Maayos po ang presyo dito. Nasa tamang presyo ang mga presyo dito sa Dagonoy Public Market. So wala po tayo nakitang problema dito. Ganun din po yung baboy at manok.
19: Samantala, huli sa akto ang ilang tindahan sa Trabahong Market at Commonwealth Market sa pagpapalit ng nakalagay na presyo ng kanilang tindang bigas, taliwas sa itinakdang 50 pesos price ceiling sa imported rice. Hindi ito pinalagpas ng Department of Agriculture at agad na nag-issue ng Notice of Violation. Bagamat babago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Natin ang update sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG sa ulat ni Ryan Lasigas. Live, Ryan.

0: Pablo.
1: Ice, bagamat usang ang sumuko, sinubukan daw na pigilan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga otoridad sa pag-aresto kay Senator Jingo Estrada sa loob ng Senado dahil sa umiiral na parliamentary immunity ng senador. Pero sinupalpalito ni DILG Secretary John Bicrimulya at sinabing nawala na daw ito nang makatakas noong nakaraang linggo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasado 4 ngayong hapon nang makarating dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang convoy ng mga sasakyan kung saan lulan si Senator Jingo Estrada. Ito'y para kusang sumuko matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder. Kasama ni Estrada si DILG Secretary John Vicrimulya, kasama din na dumating dito sa CIDG si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkababa sa sasakyan, agad nagkagulo ang mga miyembro ng media na nag-aabang sa senador dahilan para mabasag ang salamin na pinto ng CIDG.
2: Pinasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya ako, naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya, naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG, processed and arrested.
3: 19 seconds, sir. Yun ito. Standby.
1: Ay sagad sumailalim sa medical at booking procedure si Estrada. Nasa maayos na kondisyon umano si Estrada. Iginitaman ni Rimulya na bagamat kusang sumuko, inaresto pa rin nila ang senador dahil may bitbit silang warrant of arrest nang magtungo ang mga otoridad sa Senado. Pasado alas 5 na ng hapon ang biyahe sa Estrada patungo sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant.
2: Started with the fingerprint. Then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo.

0: Thank you. Ayos bago ang pagsuko ng senador, nauna munang sumuko ang kalpo akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tulad ng ibang akusado, sumailalim din ito sa medical procedure. Pero hindi maayos ang lagay ng dating kalihim, kung kaya't imbes na sa Sandigan Bayan, ay sinugo dito sa pagamutan. Kasabay nito ay tiniyak ni Remulla na bantay sarado si Bunuan ng mga otoridad.
1: Secretary Bunuan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit, he should stand trial.
2: Bye-bye. Bye-bye.
3: Maraming salamat, Ryan Lasigas.
4: Samantala, voluntaryong sumuko sa PNP CIDG si Senador Gigi Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kanyang kasong plunder. Kasabay nito, ibinunyag ni Senator Estrada na ilang beses umuna siyang inalok na lumipat sa minority kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Hindi nagpasa ilalim sa kustudiya ng Senado, Senador Jinggoy Estrada, matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder.
6: Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso.
5: Ayon kay Estrada, handa siyang harapin ang kaso sa korte at patunayang walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi rin ng senador na ipinag-utos niya sa Senate Secretary na pansamantalang ipahinto ang pagpapalabas ng kanyang sweldo habang nililinis niya ang kanyang pangalan.
6: Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
5: Sinabahan si Estrada ni Senate President Alan Peter Cayetano nang sumuko siya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Iginiit ni Estrada na mananatili siya sa majority block sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano.
6: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan.
5: Ayon pa sa senador, ilan ulit umano siyang inalok na maibasura ang kaso kapalit ng pag-alis niya sa Independent Minority Block, pero tinanggihan niya mga ito. Marinding tinanggi ni Estrada ang anumang pagkakasangkot sa umano'y anomalya. Anya, ipinalam-umano ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office sa Ombudsman na wala itong dokumento o record na nagpapatunay na nagkaroon siya ng insertion sa 2025 National Budget. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Inaasahang may papasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Anti-Political Dynasty Act bago matapos ang sesyon ngayong linggo. Habang pasado na sa ikatlong pagbasa ang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council. Inaulat ni Vel Custodio.
7: 20 Legislative Executive Development Advisory Council priority bills na ang naipasa sa third and final reading sa Kamara. Kabilang dito ang paglipat ng pesya ng unang regular session sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM na naisabatas na. Apat naman ang nasa conference committee, kabilang ang National Center for Geriatric Health, mga amyenta sa Gatsby Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act. Habang 15 pang LEDAC measures ang nakapasa na sa ikatlong pagbasa, kabilang ang mga panukalang nagpapalakas sa Energy Regulatory Commission, Waste to Energy Framework, Blue Economy Act, Department of Water Resources, Digital Payments Act, National Land Use Act, at pagpapalawak ng 4-Piece Act. Tinututukan din ng Kamara na maipasa na sa ikatlong pagbasa ang 6 pang LEDAC measures bago magtapos ang sesyon ngayong linggo. Patuloy namang isinusulong sa Kamara ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act para mapaghandaan ang supply issue o krisis sa mga produktong petrolyo. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, hindi lang simpleng ayuda system ang nasabing panukala. Ito ay targeted na tulong para sa mga unang naapektuhan kapag tumama ang krisis o issue sa supply ng langis, kagaya ng sektor ng transportasyon at agrikultura.
8: So kapag alam na ekonomiya na ang gobyerno ay merong framework how to respond, mas nawawalan ng uncertainty. And uncertainty is the number one driver of increase in prices of commodities.
7: Tinitiyak din ang panukalang batas na hindi na magagamit ang ayuda sa pamumulitika.
8: Inaatasan under sa Kalinga ang pamahalaan na magkaroon na ng ready list of beneficiaries base sa objectives ito para hindi na naghahanap pa ng listahan, dumodoble listahan, nang gagaling sa kapitan, sa mayor, sa congressman, sa senador, governor, hindi na ganun.
7: Sa ilalim din ng Kalinga Bill, pagkakalooban ng tax incentives sa mga kumpanya na gumagamit ng solar or renewable source of energy. Bibigyan din ng insentibo ang mga employers na nagpapautang sa car loans para sa electric vehicles. Hinihikayat din ng panukalang batas ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng electric vehicles. Samantala, tiwala ang mga miyembro ng Kamara na kayang pagsabayin ng Senado ang pangunahing mandato nila para gumawa ng batas na makatutulong sa taong bayan at ang tungkulin nila sa ilalim ng saligang batas bilang senator judges sa impeachment proceedings. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakatanggap ng 5,000 cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development ang nasa 1,000 TNVS at TNC driver sa Naga City. Yan ang ulat ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
9: Maaga pa lang, marami ng Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers ang naghihintay sa mall na ito dito sa Naga City para sa payout ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Kuya Melchor, laking tuwa matapos matanggap ang 5,000 pisong ayuda, lalo't malaking tulong daw ito sa kanilang gastusin.
10: Kahit paano po na masaya rin po kasi nabawas-bawasan po yung mga gastusin namin sa gasolina na mapapalitan yung mga biras na presyo. Pang 1,000 po mayroon ng panggasolina.
9: Si Warren at Gilbert naman, laking pasasalamat din sa natanggap na CRA. Maiibsan daw kasi nito ang hirap sa mahal ng presyo ng mga bilihin at gasolina.
11: Dalawang full tank na rin po ito sa four wheels kung nagbiyahe. Kaya kung mabiyahe kami ng dalawang araw, hindi na kami magagas ng dalawang beses dahil galing sa aming pinagpaguran.
12: Para sa akin po, malaking tulong to sa aming pamilya, pang gastos, pang dagdag sa gastos, lalo na ngayong panahon mahal ang mga bilihin.
9: Umabot sa 1,000 TNVS at TNC drivers ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD dito sa Naga City sa ilalim ng Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Paliwanag pa ng DSWD, ang tuloy-tuloy na pamahagi ng ayuda ay para makatulong sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo tulot ng tensyon sa Middle East. Tugon din ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pababayaan ang sektor ng transportasyon na direktang apektado nito. Bukod sa payout sa lungsod, may hiwalay na payout din sa iba pang mga lugar sa Camarines Sur. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Binahagi ng celebrity couple na si Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez ang kanilang pagdiriwang ng 25th wedding anniversary. Samantala, nagtapos sa top 5 ang journey ni Gazini Ganados bilang kinatawan ng Pilipinas sa All-Star Edition ng Miss Grand International sa Bangkok, Thailand. Narito ang ulat.
13: Ginanap ang inaugural All-Star Edition ng Miss Grand International sa Thailand nitong Sabado, May 30. Dito nagtapos sa top 5 si Gazini Ganados na siyang kumatawan sa Pilipinas. Sa kanyang Q&A, tinanong siya patungkol sa issue ng cyberbullying.
14: I was once a victim of cyberbullying. It is not easy to go through something.
15: 12:78 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Magazine,
15: 1278. Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang amunan.
21: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Adjust Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na siya? MS mo yata ang nagkakabit.
14: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang pinipilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: 8 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Martes ngayon, ado sa buwan ho ng Hunyo 2026. Good morning, good morning, good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagusuyan sa kanilang mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Natak-tak-tak-tak pa yung radyo ho para magkaroon ng signal ho. Nasa makibagi na Kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome mo sa ating palatuntunan. Usapang Agrikultura at sabay-sabay utang na papainggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. Andiyan po ang Radyo Television, andiyan po ang 104.3 The Capital. Parin po natin ang DWC ISFP Dig Ilocos Norte. O ni kay Mayor Gina. Andiyan po naman sa DWC GSM, may parte po naman ng Cagayan. Andiyan po natin ang social media platforms. Nakapalitan po tayo ng mga impormasyon, mga tamang mga balita. Dapat itong makarating ko sa ating taong bayan, lalo na sa ating mga magsasaka, yung mga mangisda. Ako yung talagang bayani ho ng ating lipunan. Ano ho? Dapat lang pagka umaalwa ang buhay, unang-una dapat sila makaramdam eh. Sila ho yung nagpapakain sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Lahat ho silang magsasakit mga isda o yung naglalagay ng pagkain sa pagkainan natin. Dapat hindi natin nakakalimutan na sila ho'y bigyan din ho ng prioridad mga binipisyong kinakailangan ho naman nila sa araw-araw ba. Gaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyo abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre Robregado. Isamahan niyo po kami sila po ng isang oras at pagtalakay. Isyo, pwede natin buksan at pag-usapan. Pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Teka muna, teka muna, teka muna. Bati muna natin ang happy 75th Diamond Anniversary ang Bureau of Soil and Water Management. Tayong palakbak dyan. Congratulations po sa BSMW, sa pangunguna po na kanilang director, Dr. Gina Pinilo. Ano ho, sa lahat po ng pamunuan na bumubuo po ng BSMW, happy anniversary po sa inyong lahat dyan. Kami po ay nagpapasalamat din ho naman sa samantalin ho namin ng pagkakataon. May ginawaran ho ng gawad pagkilala ano ho, ng BSMW sa kanilang 75th anniversary kahapon. Opa, ito lamang po sa lolo na hindi nakadalo kahapon. Medyo kinakailang bumawi tayo ng puyod eh. Pero sisilip din ko tayo dyan. Aming pasasalamat po at aming pagbati pa rin sa Bureau of Soil and Water Management. Kailangan pa rin po ng Department of Agriculture. 75 taong anibersaryo nila. Diamond! Anibersaryo. Pangunguna po ni Dr. Gina Pinilo. Ayan. Pagbati sa agawaran, sa tanggapan, sa lahat po ng mga namumuno at mga kawani, mga tauhan, ang Bureau of Soil and Water Management. Saludo po kami sa inyo. Good morning!
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, ingat sa mga nasa biyahe sa mga kabuhayan po natin. O, sa lalagay muna natin panahon. Ngayon po, ang araw na ito ng Martes, ados na ho tayo sa buwan ng Hunyo. Baka sa hindi pa nagpapalipat o nagpapalit na ng kalendaryo. Hunyo na. Muna itapon yung nakalipas na buwan. Ano, baka may mga importante isinusulat ho riyan. Kasi bubbles, mga bayarin, mga importanteng bagay-bagay. Double check nyo muna bago itapon. Pero ngayong araw, sinasabi ho na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Gulog pagkidlat pa rin sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng Luzon dahil po sa pinalakas na habagat. Ano ho yung tinatawag na Southwest Monsoon. Agamat nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Domeng na humina na bilang isang severe tropical storm sa labas ng bansa, may patawlihin namang hinahatak nito ang hanging habagat na magdadala naman ng basang panahon sa kanlurang bahagi po naman ng ating bansa. mga Rio, makararanas yun ng ulan at thunderstorms. Al nga po sa pinigding habagat na yan, madalas ang mga pagulan sa mga lugar na Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region, Calabarzon, gaya po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Pasas po dyan ng Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, ipo naman ng Batanes at Babuyan Islands, Amarines Norte at Camarines Sur. Amay din huya, nindo kayo Camarines Norte, Governor Gob Dong Padilla. Kamusta ka na, Gob? Long time no look, long time no see, long time no hear. Kamusta na sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cam Norte, ano ho? At sa panahon naman, sa may party ho ng Visayas at Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang inaasahan po dyan ano, sa malaking bahagi ng bansang yan. Ang pulupulong pag-ulan, biglang thunderstorms, mga local thunderstorms, hapon o gabi po naman. Ang mga babala naman sa mga may bahing dagat, yung gale warning na tinatawag, inaasahan po yung matatalas at malalaking alon. Rough seas na aabot po naman sa 3 metro. Di ko lang, dyan po sumihilag ang babae po naman ng Batanes. Pinapayuhan yung mga mangisda at mga maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot para po naman sa kanilang mga kaligtasan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagtatanong dyan sa Medabaw. Sa Dabaw, sa Celsius hanggang 20 at 34. May mga biglang pag-ulan sa hapon daw po at sa gabi ho yan. Ayan. Okay. Bukas, ang tabay, may mga sinasabing sa 50 hanggang sa 100 milimeter na dami ng ulan. Pigyan po naman ito ng Zambales, Bataan, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Unang bukas po yan, ho. Posibleng niya na maramdaman. Kaya pinapayuhan din po ilang residente ho ron. Mga bulubundok yung lugar na maging handa sa tinatawag pa rin ho nating flash floods. Naman sa Batanes, ang may bayan po yung makararanas yun naman nakatamtamang pag-alon at 2.5 meters. Okay. Isabela, Cagayan Island, Silangang bahagi ng Cagayan, Os Norte, ang Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Northern Samar, na sinasabing galaw ho ng dagat. Ano ho?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, at ilan ho sa mga aganapang tututukan nyo sa maghapon, matapos yung magpalabas ho ng Warren de Barres ng Sandigan Bayan 5th Division, yung plunder at grab sa flood control kickback scheme, sinasabing voluntaryong sumuko o kontra ito ni Secretary Pulya. Muko namin, binitbit namin galing Senado. Ngayon, ilipat to siya sa Payatas, Quezon City Jail. Bunuhan pa, hospital arrest. Ano ho? Okay. Ang tabay po sa mga balitang yan, hindi po nagawang mag-convene ng sesyon kagabi matapos nga hong mag-walk out, hindi sumipot ang kampo naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Usod pa rin po ng girean sa panukala pagbabago sa rules at teleconferencing. Hello dyan, sila, ang nakadakdasan ng pagpupulong naman na bumibisitang si Vietnam President To Lam at po naman sa Senado. Inaglabas o ng supina naman ng NBI sa mga individual na sangkot sa Monoy pagtakas naman. Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw po ng Mayo 14 gamit ang sakin naman ni Senator Robin Padilla. Tama sa pinatawag ang tsuhin ni Padilla at ang suspendidong Senate Sergeant at Amso naman. Kaming tatlo na yung mga nangamatay ho. Kumpirmadong sawi dyan po sa mga gumuhong tinatayong nine-story hotel po sa Maangeles City, Pampanga. Suspindi na rin po ng LTA pa rin naman operasyon ng 26 na bus ng Victor Liner. Sunod po ng malubhang salpukan ng 2 bus. Meron pong isang patay dyan po sa Benguet. Oho, big time roll, oil roll back ngayong araw ho. Papatubad ng mga kumpanya ng langis ng malaki ang bawas presyo. Bababa ng 10.86 kada litro sa kerosene. 9.26 po naman sa diesel. 4.76 po naman sa gasolina.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan ho yung ilan naman sa mga balitang inyong tututukan sa maghapon. Ngayon daw ko tayo sa ating mga headliners. Kinalaman naman sa ating balitang agrikultural.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito yung mga headliners. Department of Agriculture magsasigwahan ng malawakang market visit ngayong araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: As mataas na buying price ng palay, inihanda na ng Department of Agriculture at ng National Food Authority.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Year of Fisheries and Aquatic Resources, ipinatutupad na po ang close fishing season about Gulf ngayong Hunyo hanggang sa buwan ho ng Agosto.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga detalye ng balita, kasado na ang Nationwide Sal Martinez Market Visit na isasagawa po naman ng Department of Agriculture ngayong araw. Araho bantayan ang pagkabatubad ng price cap sa imported rice. Magtatapos na yan, 30 days lang yan, matatapos na ngayong 12, ano? Isilalim po na Executive Order No. 118 na epektibo hanggang June 12, 2026. Ayon na sa DA, agi po ito na pinaigting na monitoring para po naman matiyak na sumusunod ang mga rice retailers, traders, at iba pang kalok sa merkado at yasay tinaklang presyo po naman ng imported rice. Ngungunahan ni na Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr. at Trade Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon. Amang magkakahiwalay namang magsasagawa ng monitoring ipapangbesyal ng DA sa ibang pamilihan po naman dito sa Metro Manila. Apula, nagtungo sila ng Nueva Ecija, di ba? Secretary Laurel, sa galing sa Japan kasama ang Pangulo, lakari din sa Secretary ngayon. Ano? Nang sinabi ho ng DA, ang may kipag-ugnayan din ito sa PNP para makatulong sa pagbabantay lamang po sa mga posibleng paglabag at manipulasyon sa presyo po naman ng bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hanggang po na tayo ng report na 20 hanggang 25 kilo ng repolyo. Mabibili na raw sa kadiwa repolyo caravan ng DA. Oh. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maaari nang makabili ng mas murang repolyo ang mga residente sa Metro Manila sa inilunsad na Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, unang magtutungo ngayong araw ang caravan sa Parañaque City Hall. Direktang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyong mula sa mga magsasaka ng benggit para maiwasan ang dagdag na gasto sa mga middleman at mapababa ang presyo sa merkado. Mabibili ang repolyo sa halagang 20 to 25 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ayon sa DA, layo ng programa na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga ani habang nabibigyan naman ng mas abot kayang gulay ang mga consumer. Matapos ang Parañaque, nakatakda rin magtungo ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Mandaluyong, Pateros at Maynila sa mga susunod na araw. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Andala, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang mas mataas na buying price ng National Food Authority para po naman sa palay. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, Sig. Titiyakin ho ng DA na kikita ang mga magsasaka at hindi malulugi sa susunod na anihan. Kabila ho ng pagmahalang abono naman at gasolina. Ilang suporta, magtatakda po ang NFA ng buying price na 22 pesos kada kilo naman para sa wet palay. 27 kada kilo naman para po naman sa dry palay bago pa man magsimula po naman ang anihan. Sabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, magiging akrisi po ang ahensya sa pagbili ng palay sa darating po namang harvest season. Ihanda na rin po ng DA at NFA ang mga bagong bodega upang matiyak naman na may sapat na espasyo para sa mga bagong aanihing palay ngayon pong parating na buwan ng Setyembre.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kung tayo ng report sa Davao, kay Davao Region, may ikbit po na pinatutupad ang 50 pesos price cap mga merkado sa Davao City. Atin ang mga detalye niya, nakatutok po si Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Agriculture Region 11 sa Bangkeruan Public Market sa Davao City upang tiyakin ang mahigit o mahigpit na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa 5% broken imported rice. Bahagi ito ng nationwide inspection na iniutos ng DA kasunod ng Executive Order No. 118 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. layuning mapigilan ang hindi makatarungang o makatarungang pagtaas ng presyo at masiguro ang abot kayang bigas para sa publiko. Pinangunahan ang monitoring ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga at RTD Marian Constantino katuwang ang DTI, BPI at PNB o PNP Davao City. Nagpaalala ang mga otoridad na mahigpit ang pagpapatupad ng price cap at may kaukulang parusa sa mga lalabag sa Price Act. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Samantala, sinunod natin ang Zamboanga. Eh, Zamboanga Peninsula, nagsigawa ng inspeksyon, hinggil po naman sa pagpatupad pa rin ng price cap. 50 pesos kada kilo ho ng bigas. Detalye nakatutok naman si Justin Bolanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 9 sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga at mga katuwan na ehensya ng pamahalaan ang pag-inspeksyon sa mga rice retailers sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa 50 piso kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice huwag Executive Order No. 118 Series of 2026. Ayon kay City Agriculturalist Arvin Magdugo, nasa kabo ang 20 stores ang na-monitor at inspeksyon kung saan lahat sa mga ito ay compliant o sumusunod sa itinatang price cap para sa mga imported na bigas. Anya, maliban sa Santa Cruz Public Market, magsasagawa na yung nanandong inspeksyon sa iba pang mga merkado sa lungsod. Nagsimulang ipatupad ang naturang EO ng Mayo 13 kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw at batay sa magiging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan ay maritong palawigin, baguhin o alisin. Dagdag pa ni Magdugo, ipinatupad ang EO 118 bilang tugon sa krisis na naranasan dulot ng pagtaas ng produktong petrolyo at layunin din itong mapanatiling stable at di mapaektuhan ng mga mamimili sa presyo ng imported na bigas. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Pasin natin sa Radyo Pilipinas sa Zamboanga Kabuluan, 23 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Daladar naman. Pabot po ang buong suporta sa mga magsakan na dyan po naman sa Pangasinan. Mga detalye at tutok na kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umagos ang buong suporta at pag-asa para sa mga magsasaka mula sa Abante Agno Sinukalan Federated Irrigator Association Incorporated matapos tiyakin ni Department of Ground Reform Secretary Conrado Estrella III ang tuloy-tuloy na tulong ng pamahalaan sa pagdiriwang ng Farmers Irrigators Day 2026. Binigyan din ng kalim na gagamitin ang Comprehensive Ground Reform Program Fund na nakareserba sa National Irrigation Administration para sa mga ground reform beneficiaries. Layunin itong isaayos at paganday ng dalo ng patubig sa mga kabukiran upang mas maparami ang produksyon ng pagkain. Nangako rin si Estrella na hindi bibitiw ang kagawaran sa paggabay at pagtulong sa mga nasa sektor ng agrikultura na tinuturing nitong katuwang sa pagpapakain sa buong bansa. Ginamit pa ng kalihim ang wikang Ilocano pang ipadama ang kanyang malasakit at pakikisa bilang kapwa magsasaka sa mga dumalo. Sa aktibidad ibinida ng mga magsasaka ang iba't ibang anya at pananim, ang mga produkto ito ay bunga ng maayos na patubig sa kalamang bukirin at nagsisilbing simbolo ng kanilang dedikasyon sa pagsasaka. Dumalo rin upang magpakita ng suporta sa aktibidad si NADAR Regional Director Maria Ana Francisco, niya Ilocos Region Acting Regional Director Engineer Jeffrey Catulin, niya PIMO Division Manager Engineer John Mulano, Ordaneta City Mayor Julio Paraino III at iba pang opisyal ng NIA. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Ako tayo sa Lawag. Palang panalawigan po ng Ilocos Norte.

0: benepisyaryo dahil sa tulong mula sa provincial government para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na produksyon para sa food security ng lalawigan. Samantala, nagsagawa naman ang Municipal Agriculture Office ng pulong para sa 30 magsasaka na tumanggap ng biik sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte upang mapaalalahanan ng tama at maayos na pangangalaga sa mga biik hanggang sa mga ito ay lumaki at lumago. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kit naman sa 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsel ay pinamahagi po ng PCIC Bicol naman sa mga apektado ng shear line dyan sa Camarines Norte. Italia, nandiyan naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Umabot sa mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa Vincennes, Camarines Norte na naapektuhan na nagdaang shear line na nagdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin na sumira sa kanilang mga pananim. Ayon sa PCIC Bicol, nasa kabuwang 225 na magsasaka ang tumanggap ng insurance claims. Dagdag pa ng PCIC Bicol, karamihan sa mga beneficiaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture kaya libre silang nakapag-insure sa PCIC. Paliwanag ng ahensya, ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture ay maaaring makakuha ng libreng crop insurance. Dahil dito, patuloy nitong hinihikayat ang mga magsasaka na magparehistro at magpa-insure sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang matinding pagkalugi sa panahon ng mga hindi inaasahang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Sa Albay, dako tayo na nag-uban. Pagkakas naman ang imersyon at konsultasyon isang gawa po ng BIFAR Ilocos Region sa Pangasinan na humapabuti ang sektor ng pangisdaan. Italia, nandiyan naman si Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Mas pinalawak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 ang pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda at fishery stakeholders sa Pangasinan sa pamamagitan ng serye ng immersion activities at konsultasyon ngayong Farmers and Fisher Folk Month. Pinungunahan ni BIFAR Ilocos Regional Director Remily Villachica ang mga pagpupulong sa iba't ibang bayan upang alamin ang pangunahing suliranin sa sektor ng pangisdaan at matukoy ang mga posibleng programa. Sa bayan ng Dasul, tinalakay kasama ng mga salt producer at lokal na opisyal ang planong shared service facility na magsisilbing imbakan ng asin upang maiwasan ang pagkalugi at mapabuti ang pamamahala ng kanilang produksyon. Nakipagpulong din ang BIFAR sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan ng Anda at Buninaw kaugnay ng patuloy na red tide na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ilalim ng pulong ay tinalakay ang mga posibleng suportang ipagkakaloob sa mga apektadong residente. Samantala, nakipagpulong din ang BIFAR sa lokal na pamahalaan ng Rosales para sa planong kadiwa ng Pangulo para sa fishery products ng Rosales Trading Center. Layunin itong maibenta ng mga fish producer ang kanilang produkto sa farm gate prices upang mas murang mabili ng mga residente ang sariwang isda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Dakubang, dako tayo naging oogo. Coming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula po naman sa Northern Mindanao, isinagawa naman. May natin lang mga detalye, nakatutok dyan si Neval Calonia, Radyo Pilipinas, gingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Gawa ng ETI Regional Training Center ang homecoming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula sa Region 10 na kung saan bagong lang itong nakabalik mula sa Taiwan at Japan. Kinikilala sa tulang seremonya ang apat na interns ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan at ang representante ng Region 10 ng Young Filipino Farmer Leaders Training Program sa Japan. Nagsisilbi din itong internship agreement signing at send-off ceremony para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan Batch 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, nagsimula ng

0: naman ang class fishing season sa Dabal Gulf ngayong Hunyo hanggang sa panahon naman ng Agosto. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal sa lubo ng 3 buwan ang paghuli ng ilang uri ng maliliit na pelagic fish gamit po naman ng bag nets, ring nets at fine mesh nets sa Dabal Gulf. Ayon din po ng hakbang na mabigyan ho ng sapat na panahon ang mga isda upang dumami at makapagparami na makakatulong po naman sa pagmanatili ng produksyon ng isda at seguridad sa pagkain po samahan sa mga susunod pa ring taon. Bilang sa mga protektadong species ang ibang uri po naman ng makerel, ayon ng karabalyas, hasa-hasa, aduhaw, alumahan, round cod o galunggong, ay scad na kilala bilang matang baka. Ayon sa BIFAR, halagang close fishing season upang mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak ang sapat na supply ng isda para po naman sa publiko sa pangmatagalan. Ay samantala ho, yung alyansa ng Pilipinas at Vietnam, pala na po itinaas na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at na bumibisitang si Vietnam President Tho Lam. Ang ugnayan ng dalawang bansa tungo po sa isang strategic partnership. Yun po na kailang joint press conference. Nagpahayag naman ang interes ang Ukraine na maging kabilang ang Pilipinas sa kanilang top 3 ASEAN trade partners pang palakasin ang palitan po ng kalakal. Para sa natin sa buong Pilipinas, 32 minutos kapit bahay ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.

0: This is a demonstration of Wirecast.
1: Sabi niya po magtipid. Pilosopo mo!
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan, usapan at agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Shoutout lang sa Beltran family dyan sa Santa Cruz, Laguna. Ho. Kay Ganghan Yuji, kay Irene Enrique Sasor, US of A, happy listening. Kay Dr. Manny Kaday, Manuel Kaday, dyan sa Estados Unidos. Good morning din sa mga 1975 Batang Pio. Ayun. Then din sa NI 79 Bats, Por Solomon. Morning din kay Sergio Mataro. Ayun. Raul Garcia ng dyan sa may parte ng Makati Bay area. Pateros, ano? Oh, si Sergio Mataro ng Quezon City. Okay, good morning, good morning. Nasa mga naikinig sa atin sa Tarlac, sa may Conception Tarlac, kay Mapia, Goldsack, and Rhea. Sa Indian, magandang maga po. Sa Red Ink family na nakakalad. Son Visayas at Mindanao, maging sa Africa, sa Papua New Guinea, sa Davao, magandang sa King sa Hong Kong. Good morning sa Red Ink family ho natin, no? Siyempre, good morning din kay Bossing. FECO pa ang proxy natin. Sir Red Ira. Good morning, Sir Red. Ako tayo sa tanggapan ho ng Bureau of Plant Industry, ano ho? At pag-usapan ho natin, ano ba yung tinatawag na ano? Rice Quality Analyzer. O merong mga bagong binili ho sila riyan. At siguro mahalagang maunawaan ho natin para sa ano ba yan at bakit kinakailangan pang bumili niyan, di ba pwedeng mano-mano na lang, di ba? Pwede namang makilala at malaman mo kung ano yung mga klase ng bigas meron sa merkado eh. Ba't kinakailangan pa bumili ng ganitong klase ng mga makina? Ano ba yung rice quality analyzer na yan na mukhang galing pa sa ibang bansa? Importanteng malaman natin yan. So makakaugnayan po natin ang tanggapan ho ng Bureau of Plant Industry. Particular po ang Plant Product Safety Services Division, isang mahalagang sangay po ng BPI ho yan para siguraduhin ligtas kainin yung mga sariwa at yung mga minimally processed na prutas kagaya ng gulay, iba pang pagkain po naman mula sa pananim dito sa Pilipinas. Ano ho? Alinsunod sa Food Safety Act of 2013, binabantayan ho nila yung kaligtasan ng mga pagkain mula sa sakahan hanggang ito'y makarating ho sa hapagkainan. Ayan yung tinatawag na farm to table. So merong laboratory testing, mga pagsusuri. Ano ho? Merong pagpapatupad ng field gap certification, yung pagbabantay sa pagkain ng bansa, yung food safety control, at marami pang iba. So meron silang ngayong bago ngayon, yung rice quality analyzer. Alamin ho natin yan. E nasa linya po natin ngayon si Sir William Bugot, ang chief one ng Plant Product Safety Services Division ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Sir William, magandang maga po sa inyo, sir. Kamusta ka na, Sir William Bugot, sir? Magandang maga po.
7: Hey, magandang umaga, Kahero. No? Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat, no, sa ating mga tagapakinig at saka nanonood sa ating usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oh, so itong ano po, Kahero, yung ano, yung ating na-procure na rice quality analyzer. Ito ay bahagi ng ating modernization ng agrikultura. No? So dito malalaman natin yung mayroon tayong 14 na mga parameters na ma-determine natin kung gaano ba or ano ba ang kalidad ng ating bigas. Kasi meron tayong panuntunan na yung ating Philippine National Standards para sa bigas na doon natin may kumpara yung kalidad ng ating bigas.
6: Mukhang itong bagong kagamitan ho ninyo dyan sa BPI, mukhang nasa 3 milyon, 4 na milyon daw ang bawat isa nito. Kailangan na raw natin palitan yung mga lumang paraan, yung mga manumanong pag-i-inspeksyon sa mga lokat, inangkat ho natin mga important na bigas. Gumagamit daw ito ng optical sensor technology tsaka artificial intelligence. So napaka-high-tech pala nito.
7: Opo, kahero. No? Yung ano natin, yung ating bagong instrumento ay capable mag-analyze no within 3 to 5 minutes ang isang sample. Malalaman niya kagad 14 na parameters ng ating kalidad ng bigas. So, and then ano din yung lahat na ano kasi optical siya, mayroong maka-capture niya yung mga ano pictures ng ating mga butil ng bigas. So, and then we have been using it now no for the past few months na since na-procure natin ito and nakikita natin na mas madali siyang gamitin kaysa yung mano-mano na usual natin na method na ginagamit. Na mabilis siya tapos makapag-analyze na ng mas maraming sample no within a period of time.
6: Ang isa mano-mano parang umaabot yung ata ng 30 hanggang 45 minutos ng araw eh. Ito, hanggang 5 minuto lang yata, tapos na.
7: Opo. Kaya, ano talaga, no? Although ngayon, no? Isa pa lamang ito, but ang ating secretary has assured us that dadagdagan natin ito para gamitin sa buong bansa, no? Para may magkaroon tayo ng scientific basis, magkaroon tayo talaga ng stayan, no? Kasi, lalo na ngayon, no? Like, tulad kahapon, nag-conduct tayo ng mga inspection sa mga public markets sa buong Pilipinas po ito, no? Kahero. So, yung ano natin, mayroong mga may violation doon sa ating Executive Order 118 and na-issuean ng notice of violation. So, itong resulta ng ating test nung kinuha natin na sample doon sa mga mislabeled or mali yung mga labels nila doon sa ano sa mga retailers. Makikita natin dito no kung totoo ba talaga 'yon na ito ay 5% na broken na rice, ito ba imported or local.
6: Sabihin, talagang walang lulusot dito. Kung meron mang gustong mandaya, ako hindi man basta-basta nakikita ng naked eye. Pag ito ginamitan na ng mga instrumentong kamukha nung quality analyzer na 'yan, walang pwede hindi makalusot.
7: Ay, opo, kahero, no? So, ito naman ay ating ano naman para ma-improve din yung ating kalidad ng bigas. Kasi so far sa pagsusuri namin, no? Malaki talaga yung agwat nung ano, ng kalidad ng lalo na between sa ating mga imported at saka mga local na rice, no? So, isa itong maging yung resulta ng mga test na gagawin natin dito ay pwede nating batayan no para ma-improve yung kalidad ng mga bigas natin.
6: Well, of course, maliban no dun sa moisture content, yung pesticide residues and chemicals, eh yun ang mahalaga rito eh. At tiyak ho natin na walang labis na mga nakalalasong chemical na naiwan dun sa bigas na mapangani po sa kalusugan talaga.
7: Ay, opo, kahero. No? So itong ano natin, no? Itong rice quality analyzer, ang kalidad nito ng bigas ang ina-analyze. But in terms of food safety ng bigas po natin, ang ginagamit natin dito doon sa ating pesticide analytical laboratory, matitest natin yung pesticide residues. Meron din tayong chemical laboratory, no? Chemical contaminants laboratory na nagsusuri ng mga heavy metals, mga aflatoxin, mga mycotoxin doon sa ating bigas din. So, ini-ensure natin, no? Kami dito sa Bureau of Plant Industry, ini-ensure namin na safe at saka kalidad yung ating kainin ng mga bigas at mga
6: patay. Siguro maliban dito sa mga makinang ito, Sir William, dapat mag-ready na rin kayo ng bodega, ready na rin kayo ng kulungan, kasi nga, huhulihin yung mga traders, yung mga retailers, di ba? gahalo ka ng mumurahing bigas sa mga mamahaling klase, yung mislabeling tsaka yung price manipulation, siguradong baka maraming mahuli tsaka maraming ma-confiscate ng mga goods.
7: Okay po, tayo naman po, no, ay tinutulungan natin ang ating industriya din na ma-improve yung sistema nila. And so far naman, lalo na in terms sa mga imported na mga bigas natin, compliant naman yung so far sa mga test na kinandak natin. And also sa ating mga, anong tawag nito, mga local na rice. But yun na nga, ang isang problema talaga yung mga manipula, no? O manipula o mag-mislabel doon sa ating mga bigas. Yun talaga ang may parusa po, no? And under sa ating mga batas ay pwede silang makakasuhan saka ma-confiscate yung kanilang mga binibinta po.
6: Really, paano bang magiging procedure nito? Yung bang pag-inspect dun sa mga bigas mula sa port o kailangan na sa palengke na sila? Paano ba magiging sistema? Ito ba sa port pa lang kukuha na kayo ng mga sample?
7: Eh opo, no. Actually po, Kahero, no. Kami sa Bureau of Plant Industry, mula pa kung importer sa para sa mga imported na bigas, no. Mula pa sa exporting country, nire-require na natin 'yan ng mga sertifikasyon, no. Sertifikasyon ng mga food safety, sertifikasyon ng phytosanitary kung dapat wala mga pests and diseases 'yan. Tapos pagdating dito sa port, ini-inspect din natin yan. Tinitingnan natin kung meron bang mga insekto, may mga pestiba, or nasisira na ba siya. So, ini-inspect natin yan at doon din tayo nagkukolekta ng ating mga samples. Doon pa sa mga ports, no? Or doon sa mga daungan na ina-analyze natin sa ating mga laboratories. So, kumpleto po yan, no? Yung lahat na pumapasok ng mga imported natin na mga bigas, dumadaan po yan sa ating proseso ng inspeksyon.
6: Kasi itong analyzer natin, Sir William, yung analyzer ho ba, saan ho ito nakabase? Diyan sa BPI mismo?
7: Opo. Sa ngayon po, Hero, yung natin, yung rice quality analyzer is andoon sa ating laboratorio sa Quezon City. Malapit lang din lang diyan sa circle, malapit sa DA, na opisina. No? Andiyan sa BPI talagang compound ng Quezon City ngayon.
6: Lagang kakayanin na, nasa 3 milyon, 4 milyon kada peraso, pero mukha yata ang plano din ho naman ninyo sa pag-aaral, by region mukha maglalagay. Siguro sa Bureau of Customs, sa mga port area, pag may mga permanente na rin, total, may mga tanggapan naman ng BPI doon eh. Hindi na binabiyahe at mas magiging mabilis yung proseso.
7: Oh. Opo, opo. Sa ngayon kasi, no, again, no, dahil din sa limitasyon ng ating budget, opo, isa pa lamang ito, no? But you know, tuloy naman, no, sa ating suporta ng ating sekretarya ng Department of Agriculture ay tayo ay nagsusumikap na ma-procure natin, no, para sa lahat ng mga regions, lahat ng mga ports. Kasama na rin actually ang NFA din ay they are also magbibili din sila ng mga equipments na ganito. So ultimately, mapaparami natin ito and then we will be able to ensure talaga yung kalidad ng ating mga bigas na kinakain.
6: Oh. Sino ho yung mga magpapatakbo nitong mga makinang yan? Siyempre, dapat mga licensed agriculturist yan, kaya mga laboratory technicians natin. Sila ba'y sinanay na sa mahabang panahon? Kahit paano?
7: Opo. Actually, kami, no, yung aming mga personnel ng Plant Product Safety Services Division, nagsasanay po kami, no, we have been trained, no, under sa iba't ibang mga ahensya din ng gobyerno, no, we have been trained with ating mga sa Philmec, no, na train yung mga personnel natin and also yung supplier din natin, no, nagkakandak din ng training para sa personnel namin para sa paggamit nito. So kasama po iyan, no, sa pag-procure natin ng mga equipment na ito, ang training para sa ating mga personnel.
6: Eh, may mga ilang tanong na pumapasok, Sir William. Birini, di bang pikiin o dayain yung resulta ng RQA? Epeke ba yan?
7: Ay, hindi po. Kasi yung ating may ano yan, may anong tawag nito, may protocol yan, no? Mula pa pagkulikta ng sample hanggang sa pag-analyze doon, eh meron tayong tinatawag na integrity, no, sa ating mga samples. Mula pa doon sa pag-kolekta hanggang doon sa pag-analyze, ay nakasecure yan, no? Pangalawa, lahat na ina-analyze natin ngayon, no, may record yan doon sa instrument, no? Ang tulad ng sinabi ko kanina, meron yang ano, meron kasi optical yung sensor natin. Lahat na dumadaan ng butil na bigas doon, mapipicturean yan eh. May picture yan. So, may hirap mong dayain yan. Kung ano yung resulta na ano na lalabas doon sa ating talaga. Instrument, yun talaga ang ano yun.
5: Fake race siya. Fake race talaga.
7: Oo. At saka ano din, no, we conduct at least 3 trials kada isang sample.
5: Oo. Ano bang galing teknolohiya yung rice quality analyzer na yan? Japan, China, Vietnam, yung mga advanced agriculture technologies, ano galing ito?
7: Ito pong instrument natin na ito, yung rice quality analyzer ay galing po ng China. And yung ating, meron din tayong yung determine ng moisture ng ating bigas, kasi mahalagang bagay ito, na galing din sa Germany.
5: Pwede rin bang gamitin yung analyzer na yan sa iba pang klase ng butil, kagaya ng mais at trigo? O talagang ano lang to? Exclusive lang yung makina para muna sa bigas?
7: Totally hindi po, no? Kasi as I've said, no, ito ay isang modernong instrument. May AI capability nga ito. Pwede actually siya mag-analyze ng ibang mga butil ng ano, ng like kape, mais, no? Pwede din yang ano, i-analyze doon. Ano 'yon eh, i-program 'yon para ma-determine natin yung quality din ng bat ibang butil doon.
5: Bo, siguro so, sa huling tanong ko na lang, Sir William, ano ho, pwede daw ho bang lumapit sa isang sa inyong tanggapan yung isang ordinaryong mamamayan diyan sa BPI para magpasuri na kanyang nabiling bigas? Pwede ba yung ganun? O talagang dapat yung bultuhan nito maramihan?
7: Ay, oho, kami naman po ay ang ating serbisyo naman ay para sa lahat, no. And anybody can come to our laboratory and doon po 'yan sa yung tawag dati kasi tinatawag 'yan na NPAL, no, na PAL or NPAL. But ngayon ay Plant Product Safety Services Laboratory, Quezon City, and diyan 'yan sa loob ng Bureau of Plant Industry Compound, diyan sa Visayas Avenue po. No? So kami naman eh tumutugon sa ano, lalo na kung may problema yung binili nila ng bigas, may reklamo sila doon sa binili ng bigas o parang niloko sila nung ano. So they can always come to our office and laboratory and pwede pong magpasuri.
5: Nako, Sir William Mugot, maraming salamat doon sa pagkakataon. Naabala ko umaga mo, naabala ko sumba mo, naabala ko breakfast mo. Hindi mo nang balikan, Lancer. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Stay safe, ingat po tayo, and God bless. Thank you po.
7: Sige, thank you din po at amping po tayong lahat. Thank you.
5: Po, salamat po, salamat po.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: And now si Sir William Mugot, atin hong nakaugnayan, ano ho, chief ng Plant Product Safety Services Division ng BPI. Ano? Okay. At ngayon, dako na ho tayo sa ating agritorial, editorial.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Matapos ang gapain ho naman yung ating bansa ng pinsala ng daang Super El Nino na yan na sumunog ho sa libu-libong ektarya ng pananim, aba, naharap po naman tayo sa panibagong nagbabadyang hagupit po naman ng La Nina. Para ho sa mga lokal na magsasaka, ito ay isang walang katapusang siklo ng trahedya. Cycle of tragedies, ano ho. Wala sa lupang bitak-bitak, dahil po sa kawalan ng ulan, direktay silang sasalubungin ho ng malalaking baha. Lulunod doon naman sa kanilang mga natitirang kabuhayan. Ang matinding pagbabago ng panahon na ito, hindi lamang po usapin ang klima. Ito ay isang pambansang krisis po naman sa pagkain. Ngayon nga po sa ulat ng PAGASA, ang mabilis na pag-atake ho ng La Nina pagkatapos ho ng mahabang tagtuyot, papataas ho sa tsansa ng mga dambuhalang bagyo at walang humpay ng mga pag-ulan. Kasaysayan ho ng Pilipinas, ang ganitong mabilis na transisyon ang pinakamapinsala. Ang mga lupang natuyo at tumigas dahil po sa El Nino, walang kakayahang sumipsi po ng biglaang dagsa ho ng tubig. magiging sanhipo naman ang mga flash flood at landslide, pumipinsala po sa Palayan at sa maraming ari-arian. Malinaw dito na dapat na mabilis na pagtugon ng ating pamahalaan. Kung kailan lubog na mga pananim, doon pa lamang tayo kikilos, sabi huwag naman. Kinakailang ko naman, meron kagad na agarang ayuda riyan. Kailangan ng mga magsasakay hindi reaktibong ayuda, kundi mga proaktibong estratehiya po ng pagsasayos ng mga drainage at imbakan. Pagtatayo po ng mga water retention basins upang saluhin yung mga labis na ulan, wala naman sa Laninya. Magagamit po mula po naman sa kapag bumalik na yung tagtuyod. Akma at matatag na binhi, humalawa ka pa mamahagi po ng binhi ng palay, yung submerged tolerant. Bubuhay kahit po na nakalubog sa ba, pwede sila. Tumakabagong kalendaryo ho ng pagtatanim. Agarang paggabay po ng Department of Agriculture sa mga magsasaka naman kung kailan ligtas magtanim upang maiwasan po naman ang panahon ng mga bagyo. Hindi natin mapipigilan yung galit ho ng kalikasan. Ngunit mapipigilan natin ang malawakang gutom kung may tamang paghahanda. Kung hahayaan lamang po natin na malunod sa ba ang mga magsasaka matapos silang matuyot sa init, hindi humalayong ang buong bansa ang magising noon naman na wala nang mailagay pang pagkain sa ating hapagkainan. Huwag nating hayaan, tayong pang dilubyo, pero matuto tayong sumalok po naman mga tinatawag na solusyon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Muli po kami pagsaludo sa aming mga bayan, ating mga bayaning magsasakat, mga mangingisano. Saludo po kami sa inyo. Gandang maga. Ganda kaming oras. Oh. Maraming pong salamat sa mga nakasama natin, nating mga kapatid na Impila, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas, Nationwide, Worldwide, WCI sa Binig, DJ sa may party po ng mga nalang Cagayan. Na nila Roger, Jomari, Alvin, Roban, Arnel. Maraming po naman sila Nida, Suzanne, Jemard. Kama pa rin po natin sila sa Mercer, Julius, Camila, Trona. La Julius Gonzalez, kasi magtinabo lang ating mga producers. Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta basta naniniwala sa page, so huwag ko tayong magpalinlang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emus mo yata ang
6: nakakabot? I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Asahan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Labotas ngayong umaga.
0: Headlines.
3: Senator Jinggo Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail matapos iutos ng Sandigan Bayan 5th Division. Na-arestuhin siya headlines sa kasong plunder. Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal.
0: Headlines.
3: Senate Minority Bloc, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng Majority Bloc sa Senado kahapon.
0: Headlines.
3: Kampo ni Vice President Sara Duterte, nagkainan ng tugon sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, June 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam, asahan na. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng pangihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatagang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakaraang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhuna. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal ng iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang Enhanced Strategic Partnership ang balikatan nito.
6: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Labotas ngayong umaga. Mula sa Malacañang, Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa lungsod ng nagbotas ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ito'y para personal na tingnan ng Brigada Eskwela Partikular sa Kapitbahayan Elementary School sa Bangusi Street, Barangay Kamularan, Nabotas. Inaasama ang mga kasama ng Pangulo sa nasabing event si DepEd Secretary Sari Angara at mga lokal na opisyal. Ang Brigada Eskwela ay taong ng programa ng Department of Education kung saan nagtutulungan ang mga guro, magulang, mag-aaral, mga volunteers at iba't ibang organisasyon upang ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Kaugnay nito yung una ng inihayag ng palasyo na nag-utos na nga ang Pangulo na pakilusin ang Interagency Offline Balikskwela para maging ligtas, maayos sa danda ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Hunyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan.
7: Mula sa Palasyo ng Manatanyang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 55,000 police personnel at force multipliers ang ide-deploy sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñoles na naisa pinal na ng mga plano sa deployment ng nasabing mga individual. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng mga commuters. Ayon pa kay Peñoles, wala pang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Natates na palalakasin ang presensya ng mga pulis sa loob at labas ng mga paaralan at sa mga rutang madalas daanan ng mga estudyante.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalawak ng digital access sa mga paaralan sa ilalim ng programang DepEd School Brigade. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magtutulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Department of Education upang mabigyan ng internet connectivity ang mga paaralan sa malalayong lugar. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga paaralan sa mga isla at liblib na komunidad sa Bulacan at Masilan. Bukod sa internet, namamahagi rin ang pamahalaan ng mga laptop at tablet upang makatulong sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga estudyante. Layunin ng programa na gawing mas accessible ang kaalaman at mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga guro sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Voluntaryong sumuko si Senator Jingo Estrada matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya. Bandang alas 8 ng gabi nitong Lunes nang dalhin siya sa Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City bago ikulong. So may lalim muna siya sa booking procedures sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame, kabilang ang pagkuha ng fingerprints at mugshots. Matapos naman ang proseso, ibinalik siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago tuluyang nilipat sa Quezon City Jail. Ang kasong plunder ay may kaugnayan sa anomalya sa flood control project, kasama rin sa nilabas sa na warrant of arrest ang dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Now narito, inikayat ni Senator Jingo Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna mga musyong inihain niya kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder bago sana maglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Estrada, kasabay ng pagpipiansya niya noong Biyernes ay nagain na ang kanyang mga bugado ng mga pleadings na layuning pag-isahin ang mga kaso at ipagpaliba ng paglalabas ng warrant of arrest. Kahapon, nagsampa rin ang kanyang mga legal team ng isang urgent omnibus motion at co-telam na umihiling na ibasura ang impormasyon, ipatigil ang kaso o suspindihin ang mga pagdinig at ibalik ito para sa muling investigasyon. Sinabi pa ni Estrada, na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal remedies na pinahindulutan ng batas kabilang ang paghahain ng motion. Gitma ng senador, hindi ito pag-iwa sa pananagutan kundi paggit ng kanyang karapatan sa due process. Anya, harapin niya ang mga kaso niya at patutunayang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga imbestigasyon nito sa flood control scandal. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para kwestiyonin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate Minority Block o Solid Block 11, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon kahapon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Ginadismayan ang Minority Block o ng Solid Block 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa Majority Block sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng Minority Block na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng Majority Block. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direktari inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng Minority Block na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate Independence dahil ito anya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa Ombudsman at Sandigan Bayan na hindi kontrolado ng sinumang senador o opisyal ng Senado. Binigyang diin rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel pagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarihan niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng Minority Block ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Sa huli, nanawagan ng Solid Block 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasampa sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Rafi Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
11: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. Ha? 14 years ako sa Senado. Ano pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer?
12: Na violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ng session para magtrabaho tayo.
13: Dereliction of duty, yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not, at wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID, wala naman tayong force majeure na tawag, pa rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid, sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bantay Senado Movement, inilunsad ng iba't ibang volunteer groups. Narito ang balita ng atid ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Alan, inilunsad sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila, ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens network na naglalayong subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binubuo ang grupo ng mga mag-aaral, professionals, abogado, academics, civil society organizations at iba pang mamamayan na nagsusulong ng pagmamasid sa proseso ng impeachment nang walang kinikilingang panig. Ayon sa grupo, layunin itong hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng publiko at tiyaking nakabatay sa ebidensya, batas at konstitusyon ng pagdinig ng impeachment trial. Nakatakda rin magsagawa ng Bantay Senado ng mga community town hall, pagsusuri sa mga pagdinig at paglalabas ng pampublikong scorecard kaugnay ng pag-usad ng impeachment proceedings. Sinabi ng organisasyon na susubaybayan nito ang buong proseso ng panginitis upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa constitutional process ng impeachment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Natanggap na ng Senado ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment na sinampalaban sa kanya. Opisyal na tinanggap ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales kahapon ang mga dokumento. Personal na sinumite ng legal team ng Vice Presidente sa pangunguna ni Attorney Michael Poa ang mga kinakailangang papeles. Kasama sa sinumite ang mga hard copy ng dokumento at isang USB drive na naglalaman ng electronic copies ng sagot. Ayon sa tala ng Senado, natanggap at naitala ang paghahangi ng mga dokumento dakong alas 4:35 ng hapon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa pulong balitan, matapos naman ang filing ng reply, sinabi ni Poa na ang pangunahing prayer o hiling pa rin ng kanyang kampo o ng kanilang kampo ay ang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni Poa, may mga infirmities o kahinaan ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice. Pinunto rin ng defense team na nagsagawa na ang House Committee on Justice ng paglilitis, gayong ang Senado lang ang pwedeng gumawa nito. Kinwestiyon din ng defense team ang mga ebidensyang pinresenta sa mga pagdinig sa Kamara. Binanggit pa ni Poa na walang kalakip na mga ebidensya ang articles of impeachment na lumabas lang ang mga ito sa kasagsagan ng pagdinig ng Committee on Justice. Dagdag pa ng abogado, handa ang Vice Presidente na humarap sa impeachment court kung ipapatawag itong humarap ng personal sa korte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution Panel naghahanda na ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang prosecution panel ng kailang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang na mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Makasaysayang milestone sa diplomasya at ekonomiya ng bansa ang ginanap na 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito'y matapos ng formal na selyuhan ng dalawang bansa ang kanilang kauna-unahang Comprehensive Strategic Partnership. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, ng pagbuo ng kasunduan ay naglalayong palawakin at palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan upang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Garcia Albano, nagkasundo si na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na magtulungan sa pagbuo ng Philippine National Oil Reserve System.
16: Po ang Japan sa pagdevelop ng Philippines National Oil Reserve System. At tinutulungan po tayo ng Japan, hindi lang po ang Pilipinas, but ASEAN as well. So yan po is one of the more important parang pag-uusap na gusto din po maganap ng Japan during our ASEAN Summit.
3: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naging makabuluhan din ang 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa larangan naman ng Maritime Security Operation o Cooperation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng International Development and Security Cooperation Founding President Chester Cabalza na kabilang sa napagkasunduan ang kauna-unahang Strategic Partnership Agreement ng dalawang bansa. Ang mga sumusunod, ang delimitation ng mga na hangganan ng Japan at Pilipinas, ang classified information sharing at pagbibigay ng bansang Hapon ng Aburma o Abuma class vessels sa Pilipinas upang mapalakas ang ating maritime patrols. Kinontra naman ni Dr. Cabalza ang napaulat na pahayag ng China na illegal ang delimitation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
17: Ang problema kasi sa kanila sa ngayon ay yung interpretation nila ng international law ay pabuwal sa kanilang sariling interes at hindi sumasang-ayon doon sa pananaw ng buong mundo. Kaya nga ayaw nilang tanggap

0: Pangulong Marcos sa pamahalaan ng Japan tungkol sa programang tutulong sa mga ASEAN members at upang maabot ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 30% renewable energy source pagdating ng taong 2030. Lumagda rin ang Pilipinas at Japan ng Memorandum of Cooperation para sa pagpapatibay sa sektor ng agrikultura, ang 4-day state visit ng Pangulong Marcos ay bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naibigay na ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makakatulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Itong kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay Kamalek Chairman George Garcia, kabilang sa mga sinumite nilang dokumento sa Ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan niya ang Ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng sinagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta, bagamat una na itong na-dismiss. Tiniyak naman ng Kamalek Chairman ang buong kooperasyon ng ahensya, hindi lamang sa Ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang pinasabina ng Kamalek ang tatlong campaign contributors ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contributions sa loob ng tinakdang 30 araw matapos ang halalan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Proactive ang mga proyekto at hakbang ng National Irrigation Administration o NIA para maisulong ang climate change resiliency ng mga irigasyon at mga sakahan sa ating bansa. Kaya tiniyak ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na handa ang kanilang ahensya kung tuluyang maranasan sa bansang El Nino. Anya, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng NIA ng mga adaptation projects bilang pagtugon sa pabago-bagong panahon.
2: Proactive tayo dito sa climate change. Ano? In fact, ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So nakaready naman po tayo.
0: Si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang balita naman para sa mga motorista, ipinatupad ngayong araw, June 2, ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bumaba ng ang presyo ng diesel ng 9 pesos 26 centavos kada litro. Bumaba naman ang presyo ng gasolina ng 4 pesos 76 centavos kada litro at bumaba rin ang presyo ng kerosene ng 10 centavos 86 centavos o 10 pesos 86 centavos kada litro. Itong isa sa pinakamalaking rollback na naitala kumpara nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti lang bumabalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis matapos sa mga naunang pagtaas na dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Anya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong mga nakarang buwan. Gayunman, humupa ang pangamba sa supply ng langis dahil sa pansamantalang tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binalakas ng Department of Energy at Philippine National Oil Company ang reserbang supply ng LPG sa bansa sa pagkuha ng 21,000 metric tons mula sa Estados Unidos. Dumating sa SPI Terminal sa Calaca, Batangas ang kargamentong ito na binubuo ng refrigerated propane at butane. Bahagi ang shipment ng Emergency Energy Security Program ng DOE na naglalayong palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Sinagawa ang hakbang sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat at matatag ang supply ng LPG para sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Inaasang makakatulong ang karagdagang supply

0: upang maiwasan ang kakulangan sa LPG at mabigyang proteksyon ng mga mamimili laban sa epekto ng pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ika-limang yugto naman ng Terra Asia sa Pilipinas. Opisyal nang nagtapos. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Opisyal nang nagtapos ang ika-limang yugto ng Terra Asia sa Pilipinas matapos ang ilang araw ng media field activities at environmental immersion na ginanap sa Iloilo at Makati. Pinagtipon ng programa ang mga mamamahayag mula sa Pilipinas, Indonesia, Fiji at Papua New Guinea upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, climate change at sustainable development. Bumisita ang mga kalahok sa West Visayas State University, Sanctuary Marit sa Tigbawan, Sifdek Fish World, Leganes Integrated Katungan Eco Park, Pedada Integrated Mangrove Eco Park, Iloilo River Esplanade at iba pang lugar sa Iloilo na may inisyatiba ukol sa plastic circularity. Layunin ng Terra Asia na palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga usaping pangkalikasan at climate change. Gayun din ang pagpapalawak ng kooperasyon ng mga media organizations sa Asia-Pacific region. Nagtapos ang programa sa Makati sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga naging karanasan at mahalagang natutunan ng mga kalahok na inaasahang makatutulong sa paghahatid ng mas malalim at makabuluhang mga ulat tungkol sa kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Women's Football Team nasa San Diego, California, USA para sa kanilang unang training camp bilang paghanda sa 2027 FIFA Women's World Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Kasalukuyang nasa Estados Unidos ang ating pambansang koponan sa women's football para sa San Diego Camp sa California. Ayon sa Philippine Football Federation, ang nasabing training camp ang magiging unang hakbang ng paghahanda ng ating Filipinas o PWNT para sa 2027 FIFA Women's World Cup na idadao sa Brazil sa susunod na taon. Sa nasabing training camp, makaharap ng ating Filipinas ang koponan na San Diego Wave sa June 4 at Albion San Diego sa June 9. Maliban sa friendlies, nagsasagawa rin ng Talent Identification Program ang Filipinas para sundan ang mga yapak ni Sarina Bolden, Jael Marigay, Alex Pino at Ariana Markey na magiging parte ng ating pambansa ang koponan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Bliss Home Farmers Association ng Tabuk City tumanggap ng 300,000 pesos na pamana livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Amelia.
2: Natanggap ng Bliss Home Farmers Association ng Barangay Dilag, Tabuk City ang ikatlong bahagi ng livelihood assistance sa ilalim ng payapat masaganang pamayanan o pamana program na naglalayong mabawasan ang kahirapan at may sulong ang kaunlarang pang-ekonomiya sa mga conflict-affected at vulnerable communities. Ang proyekto ay pinatutupad sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung saan pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD SWAT Kalinga at ng City Social Welfare and Development Office ang pagpapalabas ng ikatlong tranche ng pondo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kabilang sa proyektong pangkabuhayan ng isang unit ng Ombak Tricycle at isang tindahan ng retail feeds na magsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng samahan. Ayon sa mga miyembro ng asosasyon, napili ang nasabing proyekto upang makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga residente at matugunan ang ilang pangangailangan ng komunidad. Anila magagamit ang Ombak pang transportasyon at pang emergency habang malaking tulong naman ang retail feed store sa mga lokal na nag-aalaga ng baboy sa nasabing barangay. Kaugnay nito na una nang kinilala ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang Barangay Dilag bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa dahil kabilang ito sa mga classified vulnerable areas sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Public school sa San Fernando City, La Union nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union, narito ang report ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Antoinette.
5: Nakatanggap ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal ang 33 public elementary at secondary schools na sakop ng Schools Division Office ng San Fernando City mula sa provincial government ng La Union bilang suporta sa 2026 Brigada Eskwela. Ito ay taunang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan upang mapaganda ang mga pasilidad at matugunan ang pangunahing pangangailangan para mas mapaangat ang kalidad ng edukasyon. Kabilang ang City of San Fernando SDO sa 425 pampublikong paaralan sa lalawigan ang nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela at Alternative Learning System Program. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat si Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias sa Provincial Government sa patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Albay magiging host ng pambansang side event para sa UNAI Governance Consultations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito si J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: J.M.
6: Formal nang ginihayag ng Albay Institute for Artificial Intelligence na ang lalawigan ng Albay ang magsisilbing host para sa gaganaping national side event ng United Nations Consultations on Artificial Intelligence Governance sa darating na July 2026. Ang pagpili sa lalawigan ay nagpapatibay sa posisyon ng Albay bilang isang natatanging local government leader pagdating sa practical, inclusive at community-based artificial intelligence development sa buong bansa. Gagamitin ng Albay Institute for Artificial Intelligence ang pandaigdigang platform na ito upang ipakita ng artificial intelligence ay hindi lamang dapat ikulong sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod kundi dapat ding maging accessible sa mga rural communities at ordinaryong mamamayan. Dahil sa provisional approval ng Kidlat Civic Labs bilang isang continuing professional development provider, ang mga pagsasanay at diskusyong nakahanay sa United Nations Consultations ay magbibigay din ng accredited training programs para sa mga lokal na professional na naghahanap ng continuing professional development units. Sa pamamagitan ng malakas na suporta mula sa Pambansang Pamahalaan at TESDA, ipapakita ng Albay sa buong mundo ang matagumpay na ehemplo kung paano maihahatid ang mga benepisyo at tamang regulasyon ng makabagong teknolohiya ng direkta sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 7 milyong pisong halaga ng kabuhayan starter kits pinamahagi ng dole sa mga benepisyaryo sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
7: Umabot sa 7 million pesos ang halaga ng dole kabuhayan starter kits na ipinamahagi sa 150 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa Catanduanes sa isinagawang turnover ceremony sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DOLE at Caritas Virac. Bago ang pamamahagi, sumailalim muna ang mga benepisyaryo sa isang orientation hinggil sa Memorandum of Agreement at sa kahalagahan ng self-help groups bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkakaisa, kooperasyon at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad. Kabilang sa mga ipinagkaloob na starter kits ang para sa food vending, carpentry, nail care, nego cards at iba pang maliliit na negosyo na inaasahang makakatulong sa pagpapadagdag ng kita ng mga pamilya. Binasbasan din ang mga kagamitan bago ito ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa ito na palawakin ang oportunidad sa kabuhayan at suportahan ang pagtatatag ng mga pangmatagalang mapagkukunan ng kita sa mga komunidad sa Catanduanes. Nagpasalamat naman ang Caritas Virac sa Dole Catanduanes sa patuloy nitong suporta sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
15: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Negros Oriental State University. Nilinaw ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo sa isang social media post na umaatake sa Pangulo ng Bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atid ni Jessa Aguilanan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
17: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Negros Oriental State University kaugnay sa isang malisyosong social media post na gumamit ng logo ng institusyon. Ayon sa universidad na nasa Dumaguete City, Negros Oriental, walang pahintulot mula sa university administration ang naturang post na nambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ng NORSU administration na walang kinalaman ang buong universidad sa nasa sinasabing social media post at hindi kailanman kinukonsente ng kanilang institusyon ang anumang pag-atake lalo na sa Pangulo ng Bansa. Iniimbestigahan na ng NORSU ang nasabing insidente upang matukoy ang mga responsable sa naturang mapanirang post. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa Cybercrime Unit ng Law Enforcement Agencies upang mapanagot ang may sala. Pinag-aaralan ang posibleng ihaing kasong administratiba, sibil at kriminal upang mabigyan ng leksyon na huwag basta-bastang gamitin ang logo at ang NORSU sa mga malisyoso at mapanirang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11 bayan sa ikalawang distrito ng Leyte ligtas na sa presensya ng New People's Army. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Daritong report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Daisy.
7: Opisyal nang idiniklara sa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSI ang 11 bayan sa ikalawang distrito ng probinsya ng Leyte. Sa isang seremonyang ginanap, kabilang sa mga binigyang deklarasyon ng Tabon-Tabon, MacArthur, Dagami, Barugo, Pastrana, Tunga, Kapuokan, La Paz, Dulag, Mayorga at Tulita. Ang hakbang ay palatandaan ng tuluyang pagbuwag sa impluensya ng insurensiya, bunga ng pagkakaisa ng malokal na pamalaan, militar at komunidad. Sa mensahe ni Board Member Mildred Joy Cue na kumatawan kay Leyte Governor Ikot Pitilya, pinori nito ang tapang at sakripisyo ng mauniformadong sektor upang makamit ang kapayapaan. Binigyan din naman ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ng makasaysayang pagkilalang ito ay magsisilbing pundasyon sa sosyo-ekonomikong pag-unlad at pangmatagalang katatagan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2,000 TNVS at delivery riders sa Iligan City at Lanao del Norte nakatanggap ng DSWD cash assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheriff,
13: nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 2,000 transport network vehicle services at private express messenger delivery service riders sa Iligan City at lalawigan ng Lanao del Norte. Ayon kay DSWD Field Office 10 Regional Information Officer Rochelle Galia, bahagi ang ayuda sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program na ipinatupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Nilino ni Galia na iba ang naturang cash assistance sa fuel subsidy ng LTFRB dahil maaari itong gamitin ng mga benepisyaryo para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan at hindi lamang sa krudo. Sinabi rin niya na ang listahan ng mga benepisyaryo ay nagmula sa mga TNVS at delivery company at isinailalim sa benepikasyon upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng ayuda. Samantala, aabot sa mahigit 11,000 benepisyaryo sa buong Northern Mindanao ang napabilang sa programang Tumugon sa pangangailangan ng sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamamahagi naman ng crop insurance indemnity assistance para sa mga magsasaka at manging isda na naapektuhan ng bagyong Basyang. Sinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
18: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalabidada. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay magkakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbuo ng Tourism Development Plan ng Sulu, susuportahan ng TIESA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Eloisa.
20: Sa pagbubukas ng turismo sa probinsya ng Sulu, oportunidad at pag-asa ang dala nito upang umunlad at sumigla ang ekonomiya ng lalawigan. Pagbabahagi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Java Manager at Chief Operating Officer Mark Lapid, sa natural na ganda na taglay ng probinsya mula sa white sand beaches at makuray na kultura, malaki ang potensyal ng Sulu sa tourism industry. Subalit upang mapangalagaan ang likas na ganda, mahalaga na makabuo ang pamahalang panlalawigan ng komprehensibong tourism development plan upang hindi maabuso ang lugar at hindi rin maapektuhan ang ibang kabuhayan. Ayon kay Lapid, sa master plan, binibigyang prioridad ang pangangalaga sa kultura, tradisyon at paniniwala ng probinsya na iba sa mga lalawigan sa bansa. Kaya naman bilang suporta sa pagpapaangat ng kapasidad ng tourism sector sa Sulu, iminungkahi ni Lapid kay Vice Governor Dusa Cortan na dalhin ang kailang tourism officer sa ibang mga tourist destinations sa bansa, gaya ng Puerto Galera sa Palawan. Ito ay upang makita ang mga programang pangkaunlaran na naisagawa ng TIESA na maaaring madala sa Sulu at mapaunlad pa ang turismo sa lalawigan. Pupondohan ito ani ng TIESA bilang suporta sa pagbuo ng Tourism Development Plan kung saan matitiyak na sa pag-unlad ang turismo hindi mapapabayaan ang likas na ganda ng Sulu. Kultura at tradisyon ay isa rin sa mga may pagmamayabang ng probinsya. Sinigundahan naman ito ni Vice Governor Tan bilang batid niya ang pagkakaiba ng kultura ng Sulu sa ibang bahagi ng bansa. Dapat anyang igalang ng mga nagtutungo rito ng mga turista at maging mga investor na hindi matulad sa ibang tourist destination na abuso at nasira ang likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emus mo yata ang nagkakabit?
23: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
5: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 collab.
0: Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Martes, June 2, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Tuesday, may pasok po mga kaibigan. Pero ano man ang inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company until 8 a.m.

0: At gaya ng ating nakakagawian, of course, sa tuwing umaga, bilang pamugad natin, narito ang update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Traffic update, iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng ESA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. Simulan po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po yan dito sa may Aurora hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Moderate to heavy rin po. Simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then, masusundan po ulit ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Australia hanggang dyan na rin po yan sa may Ventilla Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic dito po sa may Cabrera hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Jocno Boulevard. Dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa intersection po ng Top Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin yan sa may McKinley Road. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin po yan sa may Calne Road. Then, pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Taguig area. Then, ang northbound naman po ng C5, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang sa may Upper McKinley Hill. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Skyover hanggang sa may intersection ng Colonel Bonicerano Avenue. Then, pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then, ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula dyan sa may Regalado Highway. Hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Don Fabian, hanggang dyan na rin po yan sa may Bilyongco. Then, pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Visayas Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending at VN4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Rogent Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas ang 7 AM. Balita muna mula sa Campo Crame bilang ng mga butong pinaniniwalang sa mga nawawalang sabungero na nakuha diyan po sa Taal Lake. Umalo na sa mahigit sa 1,400 na piraso. Ganun ba yan? Ayon po ito sa PNP Forensics Group. Ang balita direkta mula sa Campo Crame, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
3: Boss Alan, magandang umaga. Aabot nga sa 1,400 uhat sa kabuuang 2,000 buto na nakuha ng Philippine National Police Forensic Group ay sa mga buto ng tao. Sa ayon ito kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Lacato, matapos makuha nila ang mga buto sa isinagawang 134 na operasyon. Sa ngayon ay nakapagsagawa na sila ng medical legal gross examination at radiographic imaging na dental at DNA examination sa mga nakuhang buto. Gayunman, wala pang nagpo-positibo sa kanilang cross-matching dito. Subalit ito nga ay mga hinihinala na mga buto na mga pinaniniwalaang nawawalang mga sabongero. Ayon kay Capio, Dahil sa mahabang proseso ang eksaminasyon, naniniwala sila na may magpo-positibo pa rin dito. Samantala, bukod sa mga buto ng tao, na-recover din ng PNP ang mga buto ng hayop, artifacts, at iba pa mga kagamitan sa lawa ng Taal. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala, mula po dyan sa Campo Crame.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan maya-maya sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang Sparrow o spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Of course, pag-usapan natin yung kandaan o paghanda ng pamahalaan, ano, kaugnay po ng mga inaasahang impact nitong habagat season na. Ha? At yung pong mga naapektuhan din ng mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Domeng at iba pa. Mga kaibigan, maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan mula sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang boses mula po sa OCD, ang kanilang spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning, sir.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Una, sir, ingin kami ng mga update sa mga hakbang ng pamahalaan, ano, dahil inianunsyo ng PAGASA na nandiyan ang habagat. And of course, pagka ganyan, dumadalas ang pagkakaroon ng malakas na pagulan at mga pagbagyo. Mga preparasyon po ng ating OCD kaugnay nito, sir.
9: Opo, Sir Alan, no? Inanunsyo na nga ito ng PAGASA na habagat season na. So ibig sabihin po, ano, kailangan natin bantayan yung mga pagulan na maari pong magdulot ng baha at saka guho, no, ng lupa, lalo na dun sa mga lugar na ika nga ay mga prone, no, dito sa mga rain-induced landslide at saka sa flooding. Lalo na po syempre yung mga western section ng ating bansa, no, ay yun yung una pong tinatamaan. Kabilang na rin tayo dito sa Metro Manila, ganun din siyempre Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Yung mga paghahanda naman Sir Alan, tuloy-tuloy itong ating ginagawa, no, bukod sa monitoring ay yung coordinating functions ng Office of Civil Defense.
0: Opo.
9: Kaya kausap natin lagi, no, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para dito nga po sa mga paghahanda, dito sa mga ginagawang pagpreposition ng mga resources, at saka ganun din po siyempre yung mga kung ano ang pangangailangan, no, dahil na ating mga kababayan, kung ito man ay kailangan maghanda ng mga pagkain, mga non-food items, no, lalo't ang direktiba siyempre sa atin ng ating Pangulo ay talagang pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga kababayan.
0: Opo. Dito po sa nagdang bagyong Domeng, although hindi naman ito lumapit sa lupa, ika nga, sa atin sa Pilipinas, ano? Pero maaring ito po ay nakapag-induce sa mga pag-ulan na base po sa reports na pumasok na sa ating OCD. Meron po bang mga direktang naapektuhan na mga kababayan natin itong bagyong Domeng, Sir Junie?
9: Sa kabutihang palad, Sir Alan, wala naman pong mga major, no, o mga epekto na direktang epekto itong bagyong Domeng, no, sa ating bansa, except siyempre yung mga nung mga nakaraang linggo pa, no, dahil may pinalakas nito yung habagat, no. Last week that was the south to westerly wind, o yung pahunang hangin ng habagat, eh yun po yung mga nagpabaha, no, doon sa Maguindanao, doon sa Barm, no. Yun yung mga nag-cause nun. Pero itong paglapit nung bagyong Domeng ay wala naman pong major na naiulat, no, at sana nga po ay wala nang makarating sa atin o wala nang talagang naapektuhan ng bagyong Domeng.
0: Opo. Bahagi po ng mga preparations, of course, ng ating Office of Civil Defense ay ang koordinasyon hanggang doon sa level mismo ng ating mga local government units. Sa aspetong yan, Sir Junie, kumusta po?
9: Opo, ganun din, no. Noong nakaraang linggo, dahil nga po dito sa bagyong Domeng, ay nagpalabas po ng mga abiso, no, mga memorandum sa ibang level ng DRRM councils and offices, yung Office of Civil Defense. So sa direktiba po ng ating Executive Director ng NRIMC at OCD Administrator, si Jose Carol da Cabreros. So nag-abiso po tayo, no, sa ating mga lokal na pamahalaan at saka DRRM offices and councils para nga po dun sa resource ng prepositioning, sa asset readiness, ganoon din po siyempre yung pagpapaabot ng mga impormasyon, no, widest dissemination hanggang doon sa kanilang mga komunidad. And then ganoon din po yung mga travel restrictions at mga safety protocols. At saka yung talagayan po natin ginagawa, no, kapag may darating na ganito, yung pre-disaster risk assessment and scenario building meetings. Okay. So yun po ang kinakandak ng Office of Civil Defense.
0: Okay. At ito pong paparating na muli ang pagbubukas ng klase, Sir Junie, ano, nabanggit nyo na meron kayong mga scenario na base sa mga weather patterns at sa mga nagiging effect nito sa ilang mga particular na lugar. Base po sa ganitong mga pre-disaster preparations, ika nga, meron po bang mga identified, sir, na mga flood-prone areas na maaring naroon ng mga paaralan o kaya mga landslide prone areas para kung sakali ay mas maging handa yung mga personnel dito po sa mga lugar na ito, sir?
9: Tama po, Sir Alan, ano, dito sa lalo na sa pagbabalik po ng eskwela, no, sa pamamagitan po nung off-plan balik eskwela ng Department of Education, kasama po doon yung Office of Civil Defense, no, at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs, no, para nga po dito sa mga flood prone areas and rain induced landslide areas, kabilang sa kasama po dito ay yung DENR Mines and Geosciences Bureau na po nagpapalabas nitong mga Abagay po mismo, ano, listahan ng mga barangay kung saan nandun yung mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. So, makikita po ito at ginagamit ng mga iba't ibang paaralan ng mga schools division offices. Katuwang din po siyempre yung LGU at mga local DRRM offices para po dito sa mga flood-prone areas kung ano po yung mga dapat gawin dito.
0: Opo. Yes, sir. Nabanggit mo itong down to the level of the LGUs. Ano? Alam nila dapat kung ano yung mga areas na pangunahing babahain kung sakali. Ano? Dahil ito'y available na yung integrated na information galing sa iba't ibang government agencies na may kinalaman sa disaster preparedness. But we understand, Sir Judy, na mayroon na rin mga sites at mga apps na available sa publiko para sila mismo ay mas maging alerto kung sakaling nariyan o may mga papalapit na sakuna sa kanilang mga lugar, sir.
9: Tama po, no, dito sa atin sa mga national government agencies natin, no, at saka ganun din sa mga lokal na pamahalaan. Meron na po, kabilang po dyan yung Hazard Hunter PH po.
0: Opo.
9: Ito po yung develop ng DOST at saka specifically ng FIVOX, no, para malaman natin saan eksakto yung mga hazards. Makikita natin doon yung mismo lugar natin, no, na i-double click lang natin doon sa mapa ng Hazard Hunter.
0: Opo.
9: Saka malalaman po, lalabas yung assessment kung ano nga ba ang mga bantang panganib na meron sa atin. Kung ito ba ay mga pagbaha, ito ay mga pag-uho, or mga fault line. No? So lahat po ito ay nandoon. So malalaman natin kung ano ang mga dapat nating paghandaan. Tapos meron din pong mga iba pang apps. No? DOST has also launched itong Project Handa na ginagamit na rin po ito ng OCD at saka ng mga local government agencies. Ito naman po ay malalaman mo mismo kung ano yung mga hazards, and at the same time, it's a consolidated platform, no? Kasi meron na rin pong ditong mga impormasyon kung paano mismo maghahanda doon sa mga bantang panganib na meron tayo. So, may mga ganong applications na po tayo ngayon na direkta na pong ma-access, no, sa ating mga telepono.
0: Mm-hmm. Okay. Itong binabanggit mo, Sir Juni, na ano to, Project Handa, which was also developed primarily by DOST. May binanggit kayo na may mga impormasyon at mga tips din na nakalagay doon kung paano maghahanda. Depende sa sakunan na maaring dumating sa isang particular na lugar? Ganun yon, sir?
9: Tama po, tama po. Pwede kayong magtanong, tapos sasabihin niya may mga suggestion kung paano, ano ang gagawin, no? And then mahalaga din po, and then mahalaga din po, no, na itong mga impormasyon na ito ay kumbaga pinag-uusapan at saka pinaghahandaan nung mga local government units na, yes, nandun sa lugar ninyo, no? So maganda pa rin na may gamit tayong ganitong apps, and at the same time may giya po mula dun sa mga local na otoridad dun sa ating lugar.
0: And of course, the details, the information na makikita dito ay galing mismo sa mga ahensya na in charge dun sa particular na pagbabantay, halimbawa sa posibleng sakuna like PAGASA, FIVOLX, gaya nung nabanggit nyo rin, Mines and Geosciences Bureau at iba pa. Sir Juni.
9: Opo, tama po. Ito pong Project Handa na integrated platform ay nandun yung mga official po, no, mga hazard maps, mga real-time warnings, mga risk assessment, no. So itong mga impormasyon na ito po na napakahalaga na alam natin na ito yung tamang impormasyon. So doon po natin ito makukuha, no. Mga incident reports nandun din po. So maganda pong gamitin natin itong Handa Pilipinas website po.
0: Mm-hmm. Okay, isa pa, Sir Juni, ano? Of course, nitong nagdaang mga araw ay may mga naging mas active na naman, ika nga, ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Ano pong latest sa pagtutok naman ng OCD sa mga kababayan natin dyan po sa paligid ng Bulkang Mayon, sir?
9: Tama po, kasama nga po sa binabantayan natin ano, itong mga vulkan, mga volcanic hazards, especially itong Mayon volcano po, no, nasa alert level 3 pa din. So dahil meron na pong mga pag-ulan ano, ang binabantayan naman dito at pinaghahandaan ay yung kung sakali pong magkakaroon ng mga lahar risk, no, dahil sa mga pag-ulan. Yung doon naman sa Canlaon, nasa alert level 2 pa rin po ito. So ang mga binabantayan kasi dito sa mga bulkan na ito ay yung possible escalation, no, kung tataas ba ang alert level o kung may mga volcanic debris ano, na pwedeng maging lahar dahil sa mga pagbaha. Ganun din po siyempre yung Taal at sa Bulusan na sa alert level 1 naman. So kung ano man po mga, lalo din po yung mga steam driven o yung mga phreatic gas o yung mga abo na ibinubuga ng mga bulkan, yun po yung mga binabantayan. Kaya mahalaga po talaga sa ating mga kababayan na bantayan po, no, yung mga abiso dito kung anong dapat gawin, at saka sundin din po yung mga restrictions na yung mga permanent danger zones ay huwag pong pumapasok doon, at saka lagi pong nakabantay doon sa mga early alert, emergency alert warning messages po na nanggagaling sa NBMC, no, iba't mga ehensya na pumapasok po sa ating mga

0: na kung saan yung mga estudyante no ay pinadadala ng mga go bags no bukod pareho po no yung pribadong mga paaralan at saka mga pampublikong paaralan dahil napakahalaga po na meron nito ay specific no kung ano yung pangangailangan ng bawat isa yun yung nandoon sa go bag and then ganun din po syempre sa mga bahay no sa mga magulang sa ating kahit sa mga opisina at saka mga ahensya po ano makapakahalaga po nitong mga go bags para alam natin kung ano yung mga dapat natin bitbitin at meron tayong handa na mga gamit no kung sakali nga pong mangyari na meron pong mga emergencies o mga sakuna na kailangan lumikas.
1: Okay. Well, Sir Junie, in closing, mensahe, mga paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please, go ahead, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangailangan ano, at saka yung pong pagiging handa no na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. So dapat po alam natin yung mga bantang panganib na nandun sa mismong lugar natin. Mag-ulan man yan, baha, guho ng lupa, malakas na hangin o mga maalo na karagatan no, o mga sapuag abo ng bulkan. So lahat po ito ano, ay dapat alam natin eksakto para alam din po natin kung ano yung mga kaakibat na paghahanda na dapat natin gawin. Mahalaga din po syempre tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito no saan kailan gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib at napakahalaga din po syempre makinig po sa aviso sa radyo sa telebisyon alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo no sa social media para malaman po natin no ano ang mga eksaktong dapat gawin at mga impormasyon lalo na po ng mga galing doon sa ating mga lokal na awtoridad po. Maraming salamat po.
1: Yes sir. Sir Junie, salamat na marami.
0: Maraming salamat din po Sir Alan.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang spokesperson ng OCD, Sir Junie Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 30 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, maya-maya tayo pa yung makikipag-ugnayan naman sa National Authority for Child Care. Ha? Ang kanilang, kanilang Director for Operations ang ating makakausap. Ha? Ito ay kaugnay pa rin ng paggunita ha? By next week ito eh, June 10, Adoption and Alternative Child Care Week. Pag-uusapan naman natin yan maya-maya. Of course, pagbibigay pahalaga sa mga bata, lalo tigit dito sa ating bansa. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 33 minutes makalipas po.

0: alas 7 ng umaga. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan po sa National Authority for Child Care. Ang ating makakausap ang kanilang Director for Operations, si Ma'am Imelda Ronda. Ma'am Imelda, good morning po.
1: Yes, good morning po. Isang mapag-arugang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for having us once again in your program.
0: Ayun, nakakatuwa yung pagbate, isang mapag-arugang umaga. Yan, Ma'am Imelda. Ano? Opo. Okay, now we understand ng ahensya ang National Authority for Child Care ay pangungunahan ng celebration itong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care Week ngayon pong paparating na linggo, June 8 to 14. Ano? Please tell us more about the significance, kahalagahan ng paggunita dito po sa week na ito. Adoption and Alternative Child Care Week, ma'am, please.
1: Yes, maraming salamat po. Unang-una po, ang Adoption and Alternative Child Care Week or AACCW, ito po ang designated nationwide celebration during every second week of June every year to celebrate adoption and alternative child care and to help elevate public awareness on the various programs of the governments that we have para po sa mga batang naabandona, neglected, dependent, surrendered, orphaned, abused, and exploited. So, ito po ang time ng taon when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child that needs a family. So, through these activities, we hope na ma-encourage po ang publiko to open their hearts and their home to a child who is in need of a family. Mm-hmm. So bali panglimang ano na po ito, fifth year na po namin itong pag-celebrate ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang tema po ng aming selebrasyon sa taong ito ay Love Makes a Family. So isa po itong paalala sa ating pong lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng miyembro ng bawat miyembro ng pamilya po.
0: Yo po, Ma'am Imelda, may dalawang pangunahing points ang nakikita ko rito. Yung una, yung adoption, at pangalawa, yung alternative child care. Doon muna, puntusan muna natin, Ma'am, yung adoption. Of course, may mga napapabalita na nariyan yung halimbawa may isang babaeng nanganak, hindi niya kayang itaguyod ng maayos yung kanyang magiging anak, eh yung iba eh, basta na lang pinamimigay sa pinsan, kamag-anak, matalik na kaibigan, na walang tamang pamamaraan ng papeles o yung documentation na Ma'am Imelda. Di po ba?
1: Opo. So, sa ating pong mga nanay na sa tingin po rin ay hindi nyo na pong kayang alagaan ang inyong mga anak, meron po tayong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care. So, ang adoption po is a permanent placement. Hindi nyo po kailangan iwanan, i-abandona ang inyong anak or iwanan kung kani-kanino. Meron po tayong mga licensed child caring agency ng DSWD po na sila po ay maaaring mag-alaga na po ng inyong mga anak at kayo po ay bibigyan din ng serbisyo. Yung mga nanay o magulang po na nagsusurrender ng kanilang mga anak ay bibigyan po kayo ng serbisyo rin ng social worker kagaya po ng counseling para po maunawaan po ninyo ang inyong desisyon kung bakit po ninyo sinusurrender ang inyong parental authority sa inyong pong mga anak. So wag po natin silang iwanan kung kani-kanino. May tamang paraan at proseso po para po masiguro po natin na nasa mabuting kalagayan po ang inyong mga anak. Wag po nating ibigay kung kani-kanino lang. Meron pong mga nakatalagang ahensya, mga child care agencies, at kahit na po ang DSWD, meron po silang residential care facilities na tinatawag po na Reception and Study Center for Children. All over the Philippines po yan. So, wag po kayong mag-atubili. Pumunta po kayo sa DSWD o sa inyo pong mga local social welfare and development office sa inyo pong mga munisipyo or cities. May social worker po na magbibigay po sa inyo ng payo, magbibigay po sa inyo ng tulong at serbisyo para po mapangalagaan po ninyo ang inyong mga anak. At talagang mabigyan po rin kayo ng karampatang serbisyo at programa po ng ating pong pamahalaan.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Ma'am Imelda, nabanggit mo yung doon sa panig nung magulang, may counseling at iba pa, no? Pero syempre, halimbawang makapag-decide ang isang parent na ipapaampun na niya yung kanyang anak, abay, maging yung aampon, I understand, ay sinusuri din dahil hindi naman basta kung sino lang may sabi na gusto kong mang-ampon o mag-ampon ng bata, eh automatic na magkukwalify na siya. Di ba, Ma'am Imelda?
1: Opo, tama po yun, Sir Alan. So may proseso po, kung yung bata po na ipapaampon, ay may proseso po din po siya para maideklara po muna siya na legally available for adoption. Mm. Yung nanay po na nagsusurrender ng kanilang parental authority, may provision ng counseling at kung talaga pong very firm siya sa kanyang decision na isurrender po ang kanyang anak, despite all the efforts ng social worker to provide support and intervention po sa kanila, ay talagang isusurrender po niya yung kanyang anak for adoption, siya po ay kailangan po merma nung tinatawag po natin na deed of voluntary commitment. Gustong sabihin po nun, nire-relinquish na niya yung kanyang parental authority over the child doon po sa pangangalaga ng gobyerno, sa pangangalaga ng estado. So yung estado na po ang bahala po sa pag-aalaga po ng kanyang anak kapag na-terminate na po ang kanyang parental authority dun sa bata. So ang estado na po ang magdi-declare ng bata na legally available for adoption. Pero hindi yung ating naman pong mga halimbawa po couple or individual. Mm. Kasi meron naman po tayong mga single applicant, hindi lang po mag-asawa ang po pwedeng mag-adopt. Mm-hmm. Sila rin po ay dadaan sa masusing pag-aaral din yun. Po, sa masusing assessment ng social worker kung sila po ay merong kapasidad, merong capability to provide for the needs of the children. Hindi lang po yung pang-araw-araw, hindi lang yung pagbigay ng pagkain, tirahan, o kaya damit sa bata. Kung hindi po yung holistic na development ng bata, kailangan po may kakayahan sila na mapag-aral later on po kapag kailangan na mag-aral ng bata. So it's a holistic assessment po na meron kayong kakayahan financially, physically, emotionally, psychologically, na mag-alaga po ng isang bata na hindi nyo naman po kumbaga kadugo yung batang aalagaan po ninyo. So, sa side ng bata at sa side ng parents po, mayroon po silang sariling pagsusuri ng social worker. At bago naman po sila magtagpo, meron din po tayong tinatawag na matching process. I-match po sila. Meron po kaming multidisciplinary team ng mga eksperto composed of medical doctor, social worker, NGO representative, lawyers. So sila po ang committee namin na nag-aaral po para ma-declare yung bata as legally available for adoption at ma-approve din po yung tinatawag natin na mga prospective adoptive applicants. At kapag ka po parehas na sila po na-approve, mag-meet po yung bata at saka yung adoptive parents through a matching process. So yung proseso na po yun ay tinitingnan. Meron kami ditong isang bata, halimbawa po 2 years old or 3 years old. Meron naman ditong mga adoptive parents na na-approve na ang gusto po nila ay gusto namin mag-adopt ng 2 years old, 3 years old, 5 years old. At ang pangangailangan nitong bata ay maibibigay ng adoptive parents na ito at sila po ngayon ay imamatch sa isa't isa. So, hindi pa po sila nagkakakilala kumbaga, yung hindi pa nagmi-meet yung bata tsaka yung adoptive parents kasi may proseso pong pagdadaanan yun, yung nga pong tinatawag namin na matching process. So, hindi po pwede na ang isang mag-asawa po na gustong mag-adopt ay pupunta ako sa bahay ampunan o child caring agency, pipili na ako ng bata doon, bawal po yun. Sa batas, kailangan po muna yung bata ay madeklara na siya ay po pwede na mapaampon at kayo po na gustong mag-ampon ay masusi na po kayong na-assess ng social worker na kayo ay qualified as prospective adoptive parent. So hindi po pwedeng basta-basta pupunta or kukuhan po ng bata, may bata po na pinamigay po sa inyo. Kapag ganun po yung situation, kailangan pong ma-report ninyo sa proper authorities. Halimbawa po, yung mga foundling po natin, na, mga sanggol na nagtagpuan sa ano po sa usually po sa may basurahan o kaya sa loob ng tricycle iniwanan sa labas ng bahay ng isang pamilya. Pag may mga ganun po, i-report po agad natin sa proper authorities para
0: Opo.
1: Po yung bata ay mabigyan naman ng pagkakakilandan.
0: Opo. Opo. Ma'am Imelda, yung pangalawang aspeto, alternative child care. In so far as the agency is concerned, ano po, ano ang sakop, ano ang definition ni ka nga pag sinabing alternative child care? Bakit alternative child
1: Opo.
0: Care ang tawag?
1: Opo. Adoption, ang adoption din po kasi, i-ano po natin, pagka po adoption, it's a permanent placement. Gusto sabihin po, magiging lehitimong anak kapag
0: yes.
1: na-adopt na yung isang bata.
0: Okay.
1: So, alternative child care po, alternative is just temporary po. Gustong sabihin, kagaya po ng, ano po yung mga napapaloob sa alternative, kagaya po ng foster care, kinship care, or pag-aalaga ng kamag-anak, it's a kinship care,
0: okay.
1: family-like care, and residential care, o yun po mga tinatawag natin ng mga orphanages or child caring agency. So, temporary lang po yung bata na nasa pangangalaga ng isang foster parents. Ang foster parents po ay nililisensyahan din po sila. So, meron din pong pagsusuri ang social worker para po sila ay mapatunayan na maaari pong mag-alaga temporarily ng bata. So, hindi
0: Ayun.
1: Po sila yung mag-a-adopt ng bata. Temporarily lang po. Kasi gusto po natin na instead na yung bata ay manatili sa isang institusyon o sa isang orphanage or child caring agencies, it's
0: Apo.
1: A ano po kasi institution, gusto natin na maramdaman ng bata kung paano alagaan ng isang pamilya. At ito pong mga foster parents, kahit na po temporary lang po sila, pamilya pa rin po yun, di ba?
0: Yes.
1: May nanay, may tatay, or kung individual man po, pwede pa rin po, kahit single ka, pwede ka pong magpa-license as foster parents. Basta po, qualified po kayo sa requirements ng pagiging foster parents. So, ang adoption po is permanent, and ang alternative child care like foster care is temporary po. So,
0: okay.
1: talagang yung bata po, kahit na siya ay nasa pangalaga ng licensed foster parents, maaari pa rin pong iproseso ang kanyang adoption case para po siya ay mailipat sa isang pamilya na permanent na po, na siya ay magiging legitimate child of that adoptive parents po.
0: Okay. And as we celebrate, ika nga, we commemorate the adoption and alternative child care week next week ano starting June 8. Ano po ang mga pangunahing aktibidad ika nga na nakahanay kaugnay ng paggunita o celebration na ito, Ma'am Imelda, please?
1: Yes po. So sa darating po na June 9, which is Tuesday, ay ang aming pong nationwide na press conference po. Kaya actually po, hindi pa nag-i-start po yung ano, meron na po kami mga ganitong anunsyo sa publiko at maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin sa inyo pong programa. So sa June 9 po, meron kaming nationwide press conference at sa June 13 and 14, that is Saturday and Sunday, meron naman po kaming simultaneous na nationwide bisikleta or bike bike ride or fun run for ako sa bawat rehiyon po ng Pilipinas. So simultaneous po ito. Kaya hinihikayat po namin ang publiko, kahit hindi po kayo adoptive parents or foster parents, lahat po ay hinihikayat namin na makilahok po dito po sa aming mga activities to celebrate adoption and alternative child care week. At meron din po kaming mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls nationwide din po. So sila po ay nagbigay din sa amin ng space sa kanila pong malls para po makapag set up po kami ng mga help desk, yung mga gusto pong magtanong tungkol sa legal adoption, foster care, o pwede po silang pumunta sa mga malls. Nandoon doon po ang mga social worker ng aming pong mga regional alternative child care offices sa buong Pilipinas po. At
0: okay.
1: sa online naman po, patuloy po ang aming information campaign advocacy. So, maaari pong nilang buksan ang aming pong Facebook page na National Authority for Child Care at ma-share din po sana nila yung aming pong mga post and updates para po mas lumaki at lumawak po ang reach natin sa publiko para po sila ay ma-inform ng tamang proseso ng adoption and alternative child care.
0: Opo. Nako, Ma'am Imelda, salamat na marami for the updates mula sa National Authority for Child Care, Ma'am.
1: Yes, maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, Ma'am. Ang Director for Operations ng National Authority for Child Care, si Ms. Imelda Ronda.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning, Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Watching daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sean Kyle Flores. Maya-maya update mula sa DSWD ha. DSWD nakapaglaan ng halos 50 million pesos na ayuda sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot. Yan po sa lalawigan ng Cagayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Peri.
3: Ala, naabot nga sa halos 50 milyong emergency cash transfer ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa DSWD, umabot sa 4,731 magsasaka ng mais ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula yan May 26 hanggang May 29 mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. Kabilang dyan, yung nasa 2,500 na magsasaka sa Bagaw, 1,000 sa Tuguegarao City, 536 sa Tuaw at 6 naman na magsasaka sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 50 minuto makalipas pang 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PAGASA Forecasting Center. Para doon sa mga araw-araw, minomonitor ang heat index sa kani-kanilang mga lugar, ha? Mataas pa rin daw sa ibang lugar, eh. Malalaman ho natin maya-maya, direkta mula sa PAGASA. Fifty-one and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738.
0: Ay, yung paalala kanina ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo, dapat top of mind palagi ng bawat isa ang kahandaan para sa anumang uri ng kalamidad. Oh, gaya niyan, di ba? Habagat, ulan, at nariyan na rin ang posibilidad ng mga pagbagyo. At sabi nga ni Ma'am Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, pagka may El Nino, although mas madalang ang mga bagyo, malaki ang posibilidad na ang mga bagyong ito ay magiging mas malakas. Kaya ingat-ingat palagi, di ba? Ihandaan niyo palagi yung inyong go bag o emergency bag sa mga bahay. Hindi ho nakatago yan, ha? Nakalagay sa isang lugar na kung kinakailangang lumikas ng mabilisan, madaling madadampot, ha? Oh, anong mga laman? Siyempre, mga ready-to-eat na pagkain, ha? Delata, damit. Lalo, paano kung may baby kayo? May special needs pa yan, di ba? At ito ha, maliban doon, siyempre sa mga special na pangangailangan ng bawat individual, vitamins tuloy, maintenance medicine, yung mga ganon ha, kinakailangan meron din kayong nakalagay na transistor radio sa inyong emergency bag. Transistor radio na may baterya para makasagap ng tamang impormasyon palagi. Flashlight, pito, iba pa, power banks, yan ha. Top of mind palagi, dapat palaging ready, nakahanda. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, June 2, 2026. Ang ating po mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Rovan Malilin, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Radyo Legacy,
5: 1278 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan. para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot
15: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
2: Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Serbisyong kailangan.
27: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Serbisyong kailangan.
27: Serbisyong kailangan.
26: Direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
12: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
29: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
12: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
29: sa Radyo Magazine.
12: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

Good morning, isang maganda, malusog at masaya umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig at nakatutok dito sa Radyo Magazine, sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ang inyong lingkod, walang iba. Siyempre, si Teacher Cha. Good morning! Alas 8 na naman na umaga at alam naman natin pag 8 a.m. na. Isang oras ninyong makakasama ang School on the Air. Hatid natin ang mga bagong kaalaman, ang mga segmentong nakakaaliw para sa lahat ng mga bulilit. Dito yan, sa School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, syempre inaanyayahan ko muna kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms natin. Nasa screen natin ngayon ang lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede rin kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, kahit walang radyo, kahit kayo ay nasa biyahe, pwedeng-pwede nyo pa rin mapakinggan ang lahat ng mga programa namin simula umaga hanggang gabi. I-download nyo lamang ang PBS Receiver. Tayo ay nasa Google Play Store and App Store sa inyong iOS phone. At libre lang ito. Libreng-libre lang. Kaya sa lahat ng mga bulilit natin, sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay ninyo? Mag-download na.